0: Ato oras karon alas 8:30 na. Salamat ka sa mga Edward Liga sa atong sports news. Ari na ta sa atong pagpahibaw kung kinsa mo'y magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya na tayo winner. Uman kini makahatag og saktong atubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Agyan tubag Singapore. Manilaing nasod nga next nga bisitaho ni Presidente Marcos, ha? Unya ang iyang pagka-follow sa ato nga promo mechanics correct. Bosa, congratulations! Sa laing makarawat og 200 pesos, si Wilchi Villa Gonzalo. Wilchi Villa Gonzalo, congratulations! Unya, palihog ta og Ma'am Wilchi og send sa imuhang correct og full name diri sa ato nga Facebook page plus ang imong GCash number, ha, para imong para among ma-forward o ma-send diha nimo ang 200 pesos nga GCash. Laing winner na po di sa atong DYHB Answer to Win promo ni mga orasa. Sa inyo kaayo na, no? Minaw lang mo sa atong tanan ng mga programa, labi na ginang atong mga balita. Kay doon na tayo mga pangutanang simple. Diyan na itong gikuha para sa atong DYHB Answer to Win promo. Saktong tubag o pagka-follow sa itong promo mechanics. Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. DYHB Arrimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyuk with Blue Mark Chick Deskilid siyang pangan, ha? Ya pagkahuman, masayon na kayo kung magkadaog ang atong premyo paagira na itong GCash. Muna itong mga pagpasalamat, pagpahalipay sa itong mga suki ng mga tigpaminaw. At ang ininyo karong taon-taon, ha? Mabati yung pagbalik sa Attorney Rufil. O ba lang sa itong pipila ka mga pahinomdom? O ba na ako dress control? Kasamang cases mania. Nems Kenyones o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Unya, naminaw day nato karon ang Nudalo og Dolorito family. Dinas Dawis, Bohol, papasiklo, mama exaltasyon, langlang dyan-dyan. Jeneme, JMG, baby Janaya, baby clonet ni Idol Tony. Ika na ni Idol Tony nga greetings mayong pagpaminaw ni Idol Tony og mga sakops pamilya dinas Bohol. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:09 na.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
3: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
6: easy maging best me.
7: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
16: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
20: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
21: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura, strong for the Philippines.
0: Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin kamot sa lubang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
24: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng, og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule di wonder food supplement, mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule di Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
25: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
26: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna may gala sa 8:20 na sa atong vanuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
11: Straight to the
5: Point. Na mga orasa mga kagalans, dili pa tamo aray sa atong mga isgutanan. Dako-dako ning isgutanan mahigala sa impeachment. O niya, doon na patay gisundan ron nga mga balita mahigala nga labihan ka mga stressful, sad, mga sukin, tigpaminaw. Taganta ng pagtagad. Plus, dili pa mga higala aras ato sa mga winners, mga nasakpang naminaw sa DYHP o Gaya FM Bulsa, makadawat o mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Dahil kalong stong linya, si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
12: DYHP. RMM Report.
13: Mayong buntag kasamang regimen attorney Pilog, mayong buntag sa tanang suking tape paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Silay na sa mas 20 makadawat sa atong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Ipasalamat silang kanunan pagsuporta sa atong stasyon DYHP. sila Edwin Lofernes, Lilin Podono, Cecilia Lofernes, Nancy Ubal, Angelita Alcornon, Trinidad Ligaspe, Pablita Riboyas, Alan Villeno, Ope Asingwa. O pero na sa ikasingitin nyo sa DYHP.
11: Sa DYHP!

Oke, selamat lailin ramal sa ligada sa imong nga report. Asaman sa kasaman Julio sa Balili o si Idol B. Alang mga higala sa atong mga exercise sa kabuntagon, no? Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga pahalipay gikan sa itong sibianan. Ala, kombati na Julio. Exercise mga nanay, mga tatay, ati o kuya. Lihok-lihok sa lawas. Mga na importante. Kalatay, kombati tay. Kana ate, hala, kumbati. Buntag sa'yo mga kailangan. Exercise kamuntagon.

0: Okay, salamat Julius Barile sa ato mga nasakpan na minaw sa DWHP o nasakpan na minaw sa nakadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Nakasalamat sa tanan. Okay, alatas sa mga issues karong abuntaga mga higala. Standby sa atong pagpadayon mga kaigalaan sa atong mga hisgutanan o report sa mga kabanan. Malamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon na mga pahinomdom mga kaigalaan na mabalik ta human ni ini. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Para bang pinatawag ako ng daga?
3: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
8: Wow.
7: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
0: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actimed man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
2: Actimed! Actifed!
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
2: Actimed! Actifed!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
10: Atong takna may galas 8:29 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Atong hatagan pagtagan may itong mga issues karon nga butaga kining a portion atong galato may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang bitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o FDA approved o gidistribute kini sa Belgian marketing. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, advanced nga formulation, nagpabili ng gihapon nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
10: Atong pasalamatan sa makausap pa MH Gala, gibalita karon sa atong DZXL RMN Manila, mga kaigalaan, ang lain na itong kalampusan sa DYHP RMN Cebu o IFM. Sa survey ni sa second quarter karong tuiga, mahigala sa kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang Metro Cebu, mga kaigalaan, nga survey dito sa ato, ang first quarter kita maoy overall number one station. Og karon sa mahigala sa second quarter, mga higala nga survey, pabilin ang DYHP RMN Cebu nga overall number one radio station din sa Sugbo. Og ingon man mahigala ang IFM, no? Ato kauban mahigala mo na nga overall number one network sa ta. Kauban nato mahigala ang 93.9 IFM. So congratulations sa tanan nga naglangkob sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Salamat ko sa teamwork sa atong mga kaubanan diri sa sibianan DYHP o IFM. And of course, pasalamat tagdako sa labang makagagahom, no, unang-una. Pasalamat ta sa support sa management o pasalamat ta sa atong mga listeners, atong mga followers. Salamat ninyong tanan. Okay, kamo man may nagpahimo na to nga number one. Kanabang labing pinaminaw nga radio station mahigala sa Sugbo. Kaya ang survey mahigala, ang basihan na naman mahigala kinsay labing pinaminaw nga istasyon. So sa makausapan na pribahan na usab sa ato mahigalang survey nga ang DYHP RMN Cebu o ang IFM may labing pinaminaw mahigala nga radio station dinhi mga kaigalaan sa Kabisayan.
9: Straight to the point.
10: Unya, kana mga higalang atong pagka-overall number one, kinini ang malipay ta. Kaya nga itong mga listeners, rest assured nga kining atong microphone, nga ato mga higalang hawiran isip overall number one radio station, doon na may dakong power mga higala ni. Kabantay mo, og doon ay mga katalagman mahigala, kita yun din mga higalay mo himo o mga relief operations. Although ang uban ng himo sa mga relief operations, but kita sa DYHP o IFM, kita mo doon ay dako nga role, no? Magkatabang matagdaghan. Muna nga atong gamiton na itong microphone sa tinarong nga pagpanibya. established naman tama higala bisan pa og kaniadto pa kato mga netabong katalagman sa Bohol, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot mangita dito. Linog mga higala dito sa Bugo, ang Bagyong Tino, karon mahigala layo gyud to naadtoan ang General Santos City. Dito sa Davao, Southern Mindanao nga area, no? Mo na nga ubay-ubay, so kini ni ang mao ni ang atong nahimo. Mo ni ang mahimo

0: lang matabangan ang ato mga igsuon nga angay tabangan labi na sa mga panahon sa katalagman. Munang na absenta din yung mahigalas kahanginan, although at tama absent sa trabaho, kay trabaho maghapon tama gala, pero din sa kahanginan medyo wala tama bati. Munang pasalamat kong kasamang binji tanghiyan nga pwede na siya mahigala makapuli-puli sa tong program. Doon natin mga importanteng lakaw, mga sukin tigpamina.
1: Straight to the point.
0: Among gibahin-bahin lang ang atong puwersa, no? Doon ay kuyog na to dito, doon na po'y mahabilin para nga padayon saan nga nagtingog ang atong radio station, mga sukin tigpamina. Unya kini, kuan magod ganun na ang atong gikalipay dako kay ang hinungdan, no? Nga pinaminaw tungod sa atong mga programa. Nga nakauyon ang katawhan. But pasabot, nakauyon sila. Kay naminaw man sila. Ni-follow man sila sa itong FB pages. Ni-follow sila mahigala sa atong YouTube channel. Naminaw sila kanunay sa itong CBN. Nambut pasabot mahigala nga ikuan sila. Kinini ang nakauyon sila sa itong programming. O niya credible ang atong mga balita. Fair news. Fearless mga higala nga mga komentaryo. Di prinsipyo nga mga komentaryo, mga kahigalaan.
1: Straight to the point.
0: Kanunay on point yun ning ato mga higalang komentaryo. Kabantay mo kung sa atong komentaryo at mga forecast, naagyan sa dool-dool yun mga higala gumikan kay kining ato mga higalang analysis, base man ay mga higala sa atong kinasing-kasing nga pag-evaluate sa mga panghitabo. Manay giingon nga, usahay, dili magkatukma ang atong baruganan, demokrasya man ta mga higala, but importante nga nakapadayag ta sa atong mga opinion, nga importante mga higala nga dili sa ingon nga dunay laing hinungdan nga no nga maunay imong line of commentary on air. Kay once mga higala og ang imong komentaryo on air gani nakadawat kag mali-malitang kwarta. Or duna mahigala nag-pressure nimo, ha? Malahi gyud ang imong dagan, no? Malahi imong dagan sa komentaryo. Muna nga ang atong ikapasali gid sa DYHP RMN Cebu nga on point ta kanunay gumikan mga higala kay base ni sa atong honest to goodness nga pag-evaluate mga higala sa mga panghitabo. Unya usahay dili man tuod magkatukmang atong baruganan, ang uban mo uyon sa kong baruganan, labi na katong pare-parehang prinsipyo nato, ha? Pare-parehang nga dili mo dawat og malita, pare-parehang nga dunay prinsipyo baruganan, so pareha to natong mga opinion. Napoy uban mga higala nga lahi sa atong opinion, di ato lang sang respetaran, ha? For as long nga dili na mga higala gumikan sa mga malita, ha? Kay kung gumikan sa malita na, dahil malahi doon ang imo. Ato lang yagi katawa-katawa mga kaigalaan. So, mauni ang atong mga pasalamat sa atong mga kaigsunan labaw tanan sa atong mga listeners. Kay buti pasabot, kung overall number one ka nga, ikaw ay pinaminaw. Labi na kining atong tulumanon nga straight to the point. So, usa ka na ka affirmation nga ang mga tao, nakauyon sila sa atong programa, no? Buti pasabot nga okay ang ato mahigalang mga pag-evaluate sa mga issues, mauni ang sakto. So rest assured nga karon ani ana pod ang lain mahigalang kalampusan nga atong gamiton ang atong microphone sa tinarong nga pagpanibya.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:36 na mga higalas tumatuban kalon ning atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: hasta
1: point.
0: Ganito sa gawas sa nasod mga higala, ubay-ubay ang mga listeners, mga followers dito sa gawas sa nasod lekin, lain-laing mga nasod, no? Nga nagsunod sa atong programa, ganahan sa mamina o mga bisaya nga balita o mga bisaya nga mga komentaryo. Salamat kayo ninyo tanan. Now, sa dilip atamad to sa impeachment trial mga kaigalan, to sa dawaton ang report, kanya ay lalaki na prison eh. Human mga higala, unsa ba nga ang dunay away, unya may respondi ang tanod dito sa away, kay buwagon mahigala sa away. At this time, umintins kapsay kilinaw. Ang tanod nga nirespondi, mao mahigala ay nasakitan. Kay naunsang hitabu ang gipaakman. Nirespond po na yung mamaakman mahigala. At sa dawaton mga kaigalaan ng report o ba ni kasamang Idol Tweety das itong apikas ng linya. Yes, Idol Tweety.
1: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
2: Attorney Rufil, magatubang gidog kasong may kalapasan sa physical injuries ug malicious mischief sa Article 151 sa Revised Penal Code ang usa ka driver. Human nga gikatahong nangulata man ni si Attorney Rufil, or dapat igugmaon man ta ang babay, Attorney Rufil. Nangulata man noon ani niya.
0: Mauna.
2: Then Attorney Rufil, ang nahitabo noon, human siya pa pangulata, nagpatabang man ni mong babay, ang nirespondi pong tanod, iya pong gitaak sa tiyan at ay nerofil.

0: sa pangan na Atty. Rosil nga si Alias Yano, 42 anyos ni siya, taga Sitio Santo Niño, Barangay Apat, Silingan, pag ininamo, Atty. Rosil.
1: Oy!
0: Nga maong, ang kaning maong dinakpan, Atty. Rosil, pero di na siya magkighinabi na ko.
1: Mm-hmm.
0: Na, mo sa Atty. Rosil, sinisyong investigasyon sa kapulisan, kanang dali nagpatabang ang kaning kapuyo sa suspektong udlagi, aning matudpan ang hulata ni sa iyaha, hinungdan niya, gihatagan po nig-aksyon sa kining ato ang mga tanod, nga ato sa pag-respondis mga tanod, Atty. Rosil, nasugatan man gid ni nila ang suspect sakay pod sa multicab nya dali man gibabagan pod sa tuang mga tanod nya imbis nga mukanaog ug mutahan na lang sa sa awtoridad Atty. Rosil ang kini nga maong suspect halakalit man nga gibanggaan ni ang sakyan ng barangay Atty. Rosil og nga nakaagat pod nga muhunong pod ang katong nga taga barangay ug munaog pod sa ilang sakyanan nya mo to sa pagkumpronta Atty. Rosil naog ni ang kini mga tanod gingong kalit lang nagipaak ang tiyan sa usas sa mga tanod, Atty. Rosil. Nga nakaangkon gid in town og samad, murang dang gigil gid siyang maayo sa tanod, Atty. Rosil.
1: So namaak? Di ka ni kaliwat aswa?
0: Buking kaliwat ni Mobitong ning layo lang ko, Atty. Rosil. Delikado po kay Atty. Rosil, bo gilayo lang nako, kaya di magid siya ganahan nga, makihinabi po na to on air mo tong ni say lang po ni siya, ang kining mong suspect nga, gidipinsaan na po daw ni Yayang Kogalingon kay gisumbag man daw ni ang kining nga maong suspect Atty. Rosil sa tanod. Maong uh-huh. Niya hapong pasangil. Ni humana na Atty. Rosil, ingon pa nga, kanang nakainumra daw siya o gilim nung makahubog, apa na itong higayon na diyo daw sa hubog kaayo Atty. Rosil. Nakainumra gamay. Pero mo na dahil yun na mamaak na dahil basta makainum Atty. Rosil. Mom! Ibutang sa tiyan dili sa utok Atty. Rosil kay ang mga babay dapat tigugmaon.
2: Correct ka dyan!
0: Mo agree yun dapat tigugmaon ang mga babay dili pasakitan.
2: Correct ka dyan!
0: Dili palamian sa gugma.
1: So, sa manalo, tinunod na sa pasakag kaso, di na kagawas na siya ron.
0: Na kanila ging gugma po Atty. Rosil sa to apong nasairan, mo gyud ni makapaatras og gasto Atty. Rosil kini sobraan da pug kay gugma ba basi maskin pag nagkabunog-bunog na nimong laong din ha na nakay mga black eye pero kay tungod man Atty. Rosil kay gigugma man nimo ang tao atrason din nimo ang kaso maskin unsa pa kasi ang imong labati din ha
1: so mo atras sa kaso ang iyang kapuyo.
0: Oh, ayan kapuyo, apan kani pong sahabig sa tanod.
1: Ang tanod, di man mo atlas.
0: Maogi na yung atubangon Atty. Rosil.
1: Mm-hmm.
0: Kani sa tanod. Nga naman kung mamaak, di na lang gidmutahan sa yung kaugalingon. Murag ito ang ihang nakabaw sa Atty. Rosil, kaya gipasangin lang na po niyang nanumbag ang tanod, bisan wala Atty. Rosil, matud pa.
1: Mm.
0: Iyarag yung gipaak, kaya wala naman siya ilaing iskapo, kaya madakpan magyan siya, madamang yun siya sa buhatan po sa Mabolo Police Station. But so far, Atty. Rosil, ito ang mangginig gituwayan na makahinabi yun na ito siya. Kaya basin din, ay mas laong po da, siyang habig, Atty. Rosil, pandi man siya yun mo atubang sa tuwa o tarong, Atty. Rosil, matatong ipasagda na lang po yun siya. Kaya basin mapaakan po tag-apil, ito na marabis niya ta. So, Atty. Rosil, mo na itong nakuha sa Mabolo Police Station. Kininyong Idol City sa ayas sa 93.9 of DYHP or Mansibu Tatak R. Amen.
3: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
4: Raja Boy! Nationwide.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Naghatol sa kulas may galas 8.42 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
1: Kining a portion to grato may galas sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3, makapaligon sa immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmaayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. O giyuman sa Life Extension Clinic sa Consolation Branch o may ADM Building, Barangay Kansaga, at bang mahigala sa Jollibee. alas 8:43 na.
3: Straight to the point.
1: Kahapon may gala gipresentar na gyud si Attorney Jeremy Lutok, ha? Siya mo ikaduha nga witness sa prosecution, mga higala. Katong unang witness kalilong medyo alanganin man mga kagalaan, ha? Moton ingon ta nga in fairness base kang ikaduha. Karon ikaduha may gala tulog i-evaluate ubalik, ha? Unya kinini ang naunsa bang na may mga daghan mga typographical errors, mga higala. Mo na ingon si Chase nga ang affidavit dunay typo error hasta pang subpoena do na po. Ano nga man makita yung dekadugay ba sa impeachment ng dekin? No? Nga na katong si Sara Duterte, secretary sa Secretary of Justice. Lahi naman ang Secretary of Justice o ga Secretary sa Department of Education. Ha? Human sa direct examination kagahapon, kinimagod mahiga lang sa witness kung imong tanawon ng credibility sa witness, dili pa na nimo makita mahigala sa direct examination. Kay ang mga questions ko na, friendly questions man, kay ang abogadong nag-present, siyempre, imo go ng witness pag build up sa imong kaso. Ari na matistingan sa cross-examination. Muna nga itong isgutan ng cross-examination nun, unya, kinikaroon kay ang judge manggod, bisan sa regular call, pwedeng mangutana. Sumaupon ng mga senator judges, pwede sa mangutana. Busa nangutana ang mga senator judges. Purbida, medyo kuan man. Mas maayon nga itong kuan na. Although, nakakuan na magiging mo kagahapon, pero mas maayon nga itong ibalik pag kuan na para madiscuss na ito, may gala. Kini nga portion ito, sabi ka na ito, may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kini ang rumalikyan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kolon polyps o na yung mutubo sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaalaman seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labi maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kolon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magkulang kag usa ka sachet, mag-isagol sa kabasong tubig, kutawon mayo i-shake og mayo gonya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Alas 8:45 na. Standby lang una human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na

0: Vitex niguundoella gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex niguundoella lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipda ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, avoid this power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, avoid this power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
11: Para bang pinatawag ako ng daga?
10: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026
6: is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
14: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong atak na may gala, alas 8:54 na, sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
24: Straight to the
6: Kini
24: point.
6: Kini nga portion to gala, may gala sa Sugar Troll. Daghan karon ron, na gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sila mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine mo nang epektibo nga makatabang sa mga dunay problema sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
24: Straight to the point.
6: Okay, atong balikan may gala. Kini magong kaso ang presentation of evidence. Part pa man karon, di pa man karon mahigala sa prosecution. Buti pasabot mahigala ang kini mga congressmen nga mo nag-serve as public prosecutors, nga duna sila mga private lawyers. Money ang mga counsel mahigala for the prosecutors. Sila pa ni present lon og mga witnesses. Ang pagpresent og witness doon ay gitawag og direct examination. Buti pasabot niya sila mo present sa ilang witness. Nya doon ay gitawag cross examination. Buti pasabot niya kadtong abogado sa PICAS mo'y mangutana sa witness. Human ana doon ay gitawag og redirect examination. Nga himuon sa abogado mahigala nga mo'y nagpresent anang maong witness. Og human sa redirect examination doon ay gitawag og recross examination. But anytime ang huwis manggod mga higala bisan sa regular courts makahimo sa pagpangutana for clarificatory questions ngadto sa witness. Mausad mahigala sa impeachment court nga kini mga senator judges makapangutana pud sila ngadto mga higala sa witness nga ipresentar kay para nga maklaro unsay buot nga mga ipasabot mga suking tigpaminaw. So human sa direct examination, kini mo kong direct examination sa ako na lang yung giingon, dili pa nimo matistingan ang credibility sa witness tungod kay ang abogado nga mo present sa witness mahigala sa direct examination, iya mangunang witness, so dili na to ma-discount ang possibility nga nakaistorya silang daan. Ah, kaya prangka-prangka, wala pagkaistorya ba? Lahi man o cross, kay waman mo mag-istorya na, lahi ko ang kontragon mo yung nangutana. Pero kanang ikaw, abogado, ang imong witness, natural na po na, nga, mag-istorya mo daan, kani akong pangutana, kani tubag, inana, kani mga higala nga, pangutana, o sa may imong tubag, ani, ana, pamagaydan ka, unsa-unsaon pagtubag, ah, kanus aka mo tubag, inana. Not necessarily nga, ang abogado, gilmaoy mo, direct mahigala sa ipanulti, pero at least maka briefing gamay ba? Pero kanang pangutana sa cross-examination, diyan ni mo makita ng credibility as witness kay wa man mo kunta man na. O ingon man ang mga huwes o may mangutana, kanang pangutana ha, dili na mga higala, lahi na nga mga questions, malagmit, masurpresa ka anang mga matang sa questions. Muna, diyan ni mo maila ang credibility sa witness kung mo undergo na siya mahigala o cross-examination.
24: Straight to the point.
6: Maka-withstand ba ang iyang testimony atol sa cross-examination? O kining mga pangutana sa mga senator judges? So human mga higala kagahapon, mabita na nga sa trial dito sa regular court, di-adapt na gani mga higalang judicial affidavit, kay tanaw sa mga kininiang mga huwes mga higala o tanaw sa mga justices Supreme Court nga maoy naghimo sa kuan, nag-update ining mga rules na to sa korte, mga kagalan, tanaw nila, na, di naman ako mag-istorya, magiging ang abogado o ganyang witness. So, himuon talang judicial affidavit, paling kabots korte, mapaspas na, diretso na dayon, cross-examination na dayon, because ang judicial affidavit mo serve naman siya as direct examination. Pero kaning impeachment court, good, ang ilang i-adapt nga, ang katong karaan yun niya, i-present ang witness sa direct examination, o niya i-cross po siya. Pero ang senator judges, sama sa mga regular judges, pwede mangutana anytime. Pero doon na sila yung lang ruling nga once mangutana ang senator judge, sagaan nag 2 minutes nga makapangutana.
24: Straight to the point.
6: So, ang nahitabo gahapon, paghuman mga higala o present sa witness during the direct examination, wa pa makakross examination mahigala ang wa pa gani makakross at umanisgutan ng cross examination ha? Sa abogado mahigala ni Vice President Sara Duterte. Pero with all due fairness, ang abogado ni Sara Duterte ug ang abogado sa prosecution pulos mga mayo. Ah, dili ko manaway mahigala unsa. Ato inon nga pulos mga banggitan. Ah, kana para fair nga tong komentaryo kay, ha? Ah? Fair tong komentaryo. Aligyo sa witness mga na, kini kong kaso mga kaigalaan, dili na magdaog sa abogado actually nga sa mayong abogado, kasi dili mayong abogado. Manang akong ingon ko nga pulos mga maayo, ari gyud na magdaog sa ebidensya. Ha? Kay bisan pa mahigalag na abogado karon porting ngilngiga, di man as kang ngilngig, kay bisan pag usa ka banggiitan kang abogado unya ang imong kliyente. Ibutang tag mo og isad-an, lisod man nga ang man magmawasilto na kalit. So ang ebidensya gyud. Pero bisan pa mahigala og dili kayo maayong abogado unya ang imong kliyente pantan pasanginlan lang, ibutang-butangan lang niya ang ebidensya dili mo support. Udaog gyud. Muna nga, dakong factor gud ang ebidensya, no? Ang witness nga i-present, nga muhatag sa testimonial testimony, dito mahigala sa witness stand. So karon human sa direct examination gahapon, nangutana mahigala sila si, ang unang nangutana ato, mga kaigalaan, kadto man si Kuan, sa pati unang nangutana, sila si Joel Villanueva, na, si Bam Aquino man ito, Bam Aquino, J.B. Ercito, Tulfo, sila si Ontiveros, nangutana, sila si Kuan, Joel Villanueva, Tulfo, Win Gatchalian, Cayetano, may nangutana. Unahon to, may galaning pangutana ni Alan Peter Cayetano, kay doon ay mga punto ni. O ang pangutana, may galang Erwin Tulfo, doon na po yung mga punto. Actually, doon ay mga punto ang mga pangutana sa mga senator judges, with all due respect nila. O niya, before mga higala ang cross-examination sa Abogado na gyud nga si Attorney Binloan, abogadong Sara. Na mao ni ang ilang witness si Attorney Jeremy Lutok. In fairness, Attorney Jeremy Lutok, sa akong evaluation ani, mayo po ni nga witness. Matawag na to nga may utok sa nga witness, Regional Director guna sa NBI. Abogado sa guna. So, masabot na to nga okay ni. Kung panalitan o nagsulti sa tinuod, wa'y problema. Pero kung dili tinuod niyang istorya, diha ang problema. Diha ang lae. Kay mga dakpan man ka, nag-abot sa cross-examination. Ang mga tao nga magtanaw, ang mga senator judges nga magtanaw, mismo ang publiko, kabantay man sa imong demeanor. Nagsulti ba ni mga witness tinuod o wa ba? No? So, doon ay clarificatory question si Alan Peter Cayetano worth discussing. Atong paminawon mahigala si Senator Alan Peter Cayetano sa iyang mga pangutana. Okay? Sa economics. Okay na, names? Atong tanawon.
0: President, I'll...
6: Okay, kana.
0: Susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. No.
3: Yes po, Your Honor.
0: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuhin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president, or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
3: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin. Yes. As
0: the problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, de hindi mo inimbestigahan ng husto.
3: Hindi ho.
0: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information.
6: Okay, pause. Tarawa, tarawa. Kung ingon sa mahigala nga, ang makatubag ana ang kuan, kay dili sa katubag mahigala, kay limited sa cybercrime. Pero sa may nagpasakas kaso, indekin. Kamantay ka sila may nagpasakas kaso. So wala na nausa daan tanan, una pa mahigala lagi pasakang kaso. Kaya nga, ang ako matubag, ang cybercrime lagi, ang katong sa uban, di ko katubag, ana. Matagbo, tagdakop-dakop, aning kalakihan. Talawa, atong ipadayon, may hanggang standby, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.04 na.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. Nasa'yo, nasa'yo ang panalo. Mga ka-pure gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa pure gold, bisanting uwan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong takna may galala sa 9-7 na saman uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Atong balikan may galala sinitor Alan Peter Quetano pero kapi-kapi sa tagamay. Samtang naminaw ta mahigala itong tulumanon, mga pisa ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gasagulin ni ang rose hip, ngayon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabal o libyuhan ang sakit na sa arthritis. May pagtuon sa pinapakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 9:08 na, mga higala sa manuban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nang atong balikan, may gala ang pangutan ng Alan Peter Quetano. Puntong yun kayo ang pangutan na ha. Puntong yun. Kay, unsa man, nangutan na basad mo sa PSG, nangutan na basad mo sa uban nga mga government agencies, labot ani. Ang iyang tubag, medyo sa tubawa na mo mag-istoryas, direktor, marag, iyahay ba o ka ng, kwanday ba? Marag alanganin kay Indekin. Kwanday, kalanganin kay ba? Medyo, nawa, paminawon ko na to si Alan Peter, ha? Atong paminawon dong. Sige dong. Okay, balik ta names.
5: Did you talk to the CIDG?
6: Your Honor?
5: May you answer first. Did you talk to the CIDG?
6: No, Your Honor.
5: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
6: I think so, Your Honor, kasi may statement sila.
5: So yun din yung tanong nga ng Senate President, eh. Kung inibestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
6: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
5: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 2025 NBI affidavit of investigation. Tama po ba, di ba?
6: Yes, Your Honor, our affidavit
5: tapos
6: of investigation.
5: Tapos kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no?
6: Verification ng ano po, Your Honor? No?
5: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
6: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
5: Yes, and opo. That aside from non-forum shopping, give me some latitude because the... To explain the question, we read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
6: Yes, Your Honor.
5: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
6: May konting typo dyan, which is
5: hindi
6: normal
5: typo,
6: naman.
5: Factual.
6: In so far as I'm concerned,
5: lahat po ba nag-prepare?
6: Ang team po namin with the...
5: Tapos pinapirma sa inyo?
6: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation kung ano yung legal basis namin and then we agree and we concluded na ito yon.
5: Then someone then, typed it up, then you signed. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
6: The utterance as itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
5: Okay.
6: Yun so, yung utterance, Your Honor.
5: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
6: No, Your Honor, Department of Education.
5: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
6: That's typo, Your Honor.
5: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
6: Ang alam namin,
3: okay, pause. Yes, pause, Adong. Tanawa na. Kada kong diferensya ng Department of Justice o Department of Education? Kanang i-point out ni Caetano, dili na typo. Kanang department na depart. Or baka ang Department of Education na Department of Educ. Ah. Diba ka ng Department of Justice layo kayo sa doy? Huwag nila ma-review daan ng ilang affidavit nga kadugayng panahon. Kaduhan na good ng impeachment ni Sarah. Ang unang impeachment mga higala, gi-dismiss. O niya, gi-refile. Subot pasabot ang taga-NBI. Nag-kiat lang sila ng ilang affidavit. Kada ba, pangutan na ba lang? Kay bisag gisa pay pangutan-on nimo lahi kayo ilabi pag ang Department of Justice lahi kayo nas Department of Education ang amang imo inon nga na ko ana labi pag Department of Public Works and Highway samot kalayo no so merasag na kuan sa iyang pagkatubag taon ha what din yung ma-review ni pag present dito sa korte what din ma-review daan kana lang gi-point out lang mahigala habi atong kuan kini kawatulan na ba dili sa ingon nga unsa ba. Ato lang nang i-evaluate mga sukit di Paminaw. Amao man ni ang kamatuuran mga sukit di Paminaw, no? So, atong ipadayon mga kahigalaan, daghan ta mahigala mga naminaw sa radio, dire mahigala sa Facebook o dire sa YouTube. Okay, salamat kay sa pagpaminaw. Duna po iban mahigala nga maminaw mahigala na sa Facebook nga nasakitan sa tong komentaryo. Unsa masakit din kamatuuran? Kana si Caetano may nangutana na ana. Iyang gi-point out nga lahi man ang Department of Justice o Department of Education kalayo ra ana. Si Sarah nahimo usang sekretary sa Department of Education pero wa sa mahimong sekretary sa Department of Justice. Oh. To so, dapoy uban may gala nga unsa man gigganahag paminaw nako kay namas Facebook unya magsigig panaway. Sige lang pasagdi lang kay na-assign ka na nga trolls ng uban. Sakit niyong dughan, aning akong komentaryo, di ayaw mo og sunod sa akong Facebook page. Ang akong invite pagsunod, gantong di masakitan, gantong okay ra ba? Nga open-minded ba? Mao man itong discussion, kamatuulan man eh. Di man eh, ingon mga higala nga, kini, o talawa, kang kaitano man yung pangutana, nga nung masakitan namin, nasa, nga nung ako nang giisgutan ko, gi-review lang nako ni kang kaitano. Nga, pag-emphasize ba na sayop, dili man wa man mahimong secretary sa Department of Justice si Sarah. Kana inon sa Buing Marimulya, nahimo ng Secretary of Justice. Pero Secretary of Education, kana Sarah nahimo. Na layo man kayo na. Og mayong kang typographical error, layo. Kaya mayong sekretaryo, layo kayo. Oh, so, katong mga ganahan sa akong komentaryo, padayon magsunod sa akong YouTube channel, sa akong Facebook page. Katong masakitan, dawatanan niyong kamatuulan. Eh, kining kay matulan, sakit-sakit masigyon. Wa man ko'y gisulti, diri mahigala nga unsa. Ang atong analysis ba ni? Ang atong analysis din nga, naunsa dahin yung tabua, wa dahin ni ni Attorney Lutok. Limang kakinin mo ang affidavit, upat sila na pirma dahin. So, joint affidavit, ninyong upat, wa'y nakareview ninyo ani? Kunya unsa kadugay na ning mga affidavit. Before na na-present na sa impeachment court, charo naman. Magkara nga makapagutan na balang taba. So ang masakitan, eh, di kauyon sa itong komentaryo, sakit paminaon, naman po ibang ang giganahan. Di katong giganahan, padayon mo paminaw para nindot inyong kabuntagon. Katong sakit inyong dughan sa kong komentaryo, ingon lang ko nga, di ayaw lang mo og sunod. Sikitan mo, ang kinigod alang ni sa mga open-minded. Kay kini mahigala nga puryabuyag atong programa overall number one station. But pasabot, doon ay daghan nga naminaw o gusto ka matuuran. Sabot pa sila sa itong komentaryo, kini mo isakto on point ng komentaryo. Otherwise, di mo ganahan minaw nako. Ganahan mo naminaw because klaro ni ato, nga kining atong mahigalang komentaryo, di prinsipyo ni. O kining atong komentaryo, gireview ko naman eh. Daghamay mo, review naman kang kaitano man yung pangutana. Kaitano man yung pangutana. Pero mo lagi na, kung na-assign mahigala nga, na-assign din rin nga trolls, asag di lang kay maor po na ilang panginabuhi. okay lang, no? Sige, atong ipadayon mga kagilan. Muna ang dugang pangutana ni Alan Peter Caetano. Okay, go ahead, kasamang names.
6: Education ang alam.
5: Yeah, so kasi... I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali pinirmahan niyo na sinasabi niyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
6: Yes, sir.
5: But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
6: Yes, sir.
5: Diba?
6: Opo.
5: Oh, so, that
3: okay,
5: was...
3: Okay, pause. Kanang gikot nga kaso, mga kagilan, but pasabot res judicata ang basis Supreme Court pag-dismiss anang maong kaso. Dili, may gala ka tong merits. Kaya man nang gikot ning maong kaso. So, sayop ang pagkakot anang maong kaso. Okay, proceed kasama ng names.
5: On point. Kasi... I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition... of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act.
6: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
5: Yes, yes.
6: Sir.
5: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito grave threats dito because we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
3: Okay, kine, pause adong. Kine. Aligre ning mga pangutana may lang. Dunay laom-laom mo't pasabot ini. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:20 na.
0: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
4: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong atak na may galala sa 9.25 na sa atong uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Kining a portion may galahatod kanato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mudugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mo sugar? Basin may diabetes ka? O niya wara ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang paggahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiilog bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyo naghulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
7: Okay, kinini ang og dunay mga lain-lain nga mga komentaryo, mga ikodispinsa sa katong mga mo comments mahigala, di man ko makatagad yun, di, tungos kabisin ako, di na ko makatubag-tubag ninyo, no? Ang uban ato mga listeners, mga followers, sila rapoy mo tubag-tubag, doon ay mga trolls niya, sila rapoy mo tubag, ana, ako dili kay ko ka, kuan ha, kay tungod sa atong kabisi, actually, wa naman ko mutagad anang may nana, no? Kay tungod, wakoy time, busy kay ta. Kanagani mag-post ko sa buntag, og maayong madasigong adlaong Martes ka na itong tanan, maka-heart-heart ko na mga napukabuok. Kanang pirmino yun niya mo react. Ako ay mo, kung ano na, oh, heart-heart na ko na. Say, 20 kabuok ka na. Pero, paghuman na, dili na ako maka-kwantanan. So, muna nga, kanto mga, kananang kwan doon na mo ipaabot niya mensahe, salamat lang kayo sa inyong mga mensahe. Kanto pong mga nasuko, nga masakitan sa kong komentaryo, mutambag lang yun ko ninyo nga, total daghan mo may follow po nako katong mga ganahan sa tong komentaryo o katong mga open-minded o gusto masayod mahigala sa tong explanation doon na may iban nga open-minded lang gusto sa masayod onsay but pasabot ani ana padayon mo sa pagsunod kanto pong masakitan ang ako ikatambag ligid ana nga ay na lang mo sunod kay magsakit inyong dughan na nagkalakihan. Kaya ako dirim padayon magkukonsultis kamatulan molo man ay ako. No, kung sakit ang kamatuulan para ninyo, ang ako ikatambag, ada ayaw lang mo follow. Kadto lang mga followers ako nakauyon sa akong komentaryo, follow mo na ako'y YouTube channel, na ako'y akong Facebook page, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, yan ay blue check. Muna akong Facebook page, yan natay YouTube channel pod. Ang atong followers na ito, kaya doon ay mga tanang, kanang atong followers nga niabot na taog 907. 907,000 kay mga followers. Maunay akong Facebook page. Kung ang manguni, ikatulo na magana ko ng Facebook page, kay katong una mahigala, sus, nawagtang man. Ikaduha, nawagtang sad. So, kining ikatulo, ato ning ampingan mahigala nga okay na ni. Kay at least makatabang man ta sa itong mga igsuon, listeners to sa gawas nasod, magsunod sa itong Facebook o sa YouTube. So, amo mong, ako mong ipafollow. Kato lang ganahan mo follow. Katong ganahan mahigala, open-minded, ana, unya kana na ang gusto masayod sa mga butpasabot ani no sa to mga explanations nana follow mo kadtong masakitan sa akong daway ko mo komentaryo pala nila sakit murag sakit landughan kadugayan mo butog yun ha. So kabaga na lang ko daan nga, ayaw na lang og follow, no? Ay lag paminaw kay magsakit imong dughan, no? Ana na lang kay kinini ang para man is open minded kining akong programa. Kining ka matuolan gud sakit man. Gawas og binailan pug ka nga trolls kan asay nda mo follow pugos kag follow kay soldado man ka. Ato lang yung higalan, tagag pagtagad, no? Kay kining ato mga kaigalan, mao man ang gisulting Alan Peter Quintano, ako lang i-emphasize nga, of course, lahit yun ang wa man na mahimong sekretary si Sara's Department of Justice, mahimong sa sekretary sa education. Ang gisuwat niya sa iyang affidavit, Secretary of Justice man, kung kay layo kayo, Department of Justice layo kayo. No, mo ni emphasize si Alan Peter Quintano, makaingon ka nga, wa din ninyo na review nga, nagdinanghag mo ang kalakihag mauhon attorney Jeremy Lutok. Oh, sige, di lang na si Lutok lang niyang kauban kay upat man sila nga ang kuwanan eh. Wa ginaka kuwan ninyo ana or mura siguro kung tagusto po siguro ang uban mo testify dai. Wa ginaka review. Hala, litson lang mo og salang anang mong affidavit nga doon na may dakong problema. No, labi na kay kini maong trial. Dili ni trial within the four corners of the courtroom. Trial kini, impeachment trial kini, nga makita sa mga tao. So mga tao, ang publiko na tanaw, uy, wa man magkadimao ng affidavit. Ha? Huwag yun na ka-review ni kadaghan anang sa, kuan, with your fairness sa NBI ha. Kini man taga-NBI, mga mayo man sila. Pero kini mga hitabu, ha? Kini nga particular case kang Sara. In fact, ipangutana ka na sa day, maupay niyang, kini si Attorney Lutok. First time pa siya nakapasaka grief threats nga inaning conditional ba nga grief threats. So, oh, kana mahigala ato paminaw tiwa si Alan Peter Quintano be para to ma-discuss mahigala. Sige, proceed ko no dong.
8: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, gusto po na
9: sa reading niyo nung statement niya, sino tinutukoy ng pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romano? Sinong pinagbibintangan niya?
8: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
9: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation nyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
8: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
9: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
8: I cannot answer to that, Your Honor.
10: Senator Judge Alan, kindly wind up.
9: But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa Senator Judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng, whatever, Chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
8: I don't know the state of the mind of the Vice President.
9: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
8: Based on the series of events, Your Honor.
9: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay, yung sinabi ni

0: Literal meaning of the statement.
1: Yes, that's the literal meaning. But did you believe her?
0: Well, she's the vice president, sir.
1: So she also said freedom of expression. So you also believe her?
0: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
1: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but... Pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
0: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
1: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact... But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
0: Yes, sure.
1: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
0: We based everything on the evidence that we've gathered.
1: Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Whitman.
2: Okay, Monesi.
3: Thank you, Senator Judge Alan Quintana.
2: Alan Peter Quintana, Miguel Asso. Nabutang selective. Asa, kanos naman ka mong tuo ni Sara? O kanos naman ka di mong tuo? Kaya ingon, papatayin mo imong tuuhon. Ubay nyo ni Sara, freedom of expression to. Di ka mo tuo. So, asa man dapit? Morning nga gi, ayaw siya o grill mahigala. Pero sige lang, atang pabawason si Senator Erwin Tulfo be kay si Kaitano. Ari mo gonna speak as nga habig. Basin o ga, doon na ba'y inana ba? Be, ito pa minaon si Senator Erwin Tulfo sa iyang pangutana. Sige ko no dong, nanabala dong. Okay, gamay lang kayo. Sige, i-prepare sa gamay names.
3: You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
2: Atong tak na alas sa 9:36 na kini nga portion tungod kanato may gala sa Seed Element Oil. Makapanyawan pa itang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga mamuhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o gyapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
4: Straight to the point.
2: Okay, atong i-check ko no, si Senator Erwin Tulfo dong, nangutana masan siya. Proceed ko no names.
3: Senator Judge Tulfo Erwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: Thank you, Mr. President or Presiding Officer. I'd like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, as a presiding officer. Attorney Jeremy Lontok.
6: Opo, Your Honor.
5: What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and 2 other people? Meron pong bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang nung isang tao sa sobrang galit niya, napag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment. Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo?
0: Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang vice presidente ng mga salitang mabibigat laban sa presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng vice presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya, and then at the same time pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So Then the trigger ho yon,

0: if I'm, my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2023 at 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin, talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente.
1: Okay. So you saw that the Vice President is very angry, right? Galit po siya. Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public and online? Did you have or did you cover any evidence?
0: Your Honor, in so far as the cybercrime division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Ngayon, pagdating doon ng whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director kasi sa kanya po yung pool ng information. At the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin. Kami ho nasa investigation service. So, as far as the NBI, Cybercrime Division is concerned at that time, naka-focus ho kami sa grave threat and inciting to sedition. But in so far as whether meron na bang in-engage ang Vice Presidente, jurisdiction ho yan ng aming intelligence service. At maybe ang makakasagot niyan yung aming director kasi siya po yung recipient ng full of information from different divisions and regions.
1: You mean the inciting to sedition will be answered by the director, is that correct? Kasi parang hindi po natalakay kanina yung inciting to sedition, is it?
0: Well, Your Honor, the inciting to sedition, in our investigation, we were able to establish that those utterances from 18 October 2024, November 23, 2024, and other facts and circumstances, even the November 26, 2024, we believed that those utterances have tendency, Your Honor, to steer up the people, to go against the government, have tendency to disturb the public peace of the community. The peace of the community and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition, Your Honor.
1: I have last two questions, Mr. Presiding Officer. So you're saying they're intertwined, killing the president and then inciting the people to revolt against the government. They're intertwined. Is that what you're saying?
0: Based on our findings, Your Honor.
1: Based on your findings. And what could be the motive of the vice president inciting people to sedition, to revolt against the government, when in fact she will be the next president of the republic? She's been saying, and everybody knows, and she's been claiming. Why do you think? I mean, did you look deeper? Why incite to sedition? I mean, when in fact you're the vice president, usually, in our country, usually, Mr. Witness, the vice president would run for presidency. What could be the motive?
0: Well, Your Honor, what we have established is the fact that the relationship between the two were already hostile. And what we established is the fact that the vice president has committed great threats and inciting to sedition. Yun ho yung focus namin, Your Honor, insofar as yung mas malalim pa na motibo, wala akong personal knowledge.
1: All right. Well, I'm running out of time. Can you identify the strongest piece of evidence which you relied in deciding to file these cases before the Department of Justice? And what is the status of this case, Mr. Witness?
0: Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation.
1: What is the status of the case, Mr. Witness?
0: It's ongoing, Your Honor. If kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor.
1: One very, very quick question, Mr. Presiding Officer.
2: Up, Senator Judge.
1: Do you think at this point you have an airtight case against the respondent?
0: I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation.
1: Thank you, Mr. Witness.
3: Okay, boss down.
2: Thank you, sir.
3: Nakapangutan na si Erwin Tulfo, airtight ba? Ligon man inyong kaso? Kailiman ka, di-file nila may sa Department of Justice, hantod nun, wapa, ongoing pa kuno. Hantod nun, wapa maksyon eh. Nya, cross-examination nun niya, ako ipabate ninyo, dito sa cross-examination, giuli sa Department of Justice ang primerong complaint kay Kuwang. At ay padayo na, standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Takna alas 9:45 na.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
6: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
4: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
9: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
10: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan na ikaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na last 9:50 na kining portion ato gato may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong Makabuhay. Usa ka life-giving plant nga sa pangaan palang daan mga higala makabuhay muhatag kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule. Truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika alang sa mga pangutana. Pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434.
15: Straight to the point.
3: Alas 9:51 na ni amang mahigalay na ligsan ato sa ang tagagpagtagad ha, naligsan sa Department of General Services nga track. Ato paminaw sa ang flash report ng Radyo Man Paul Lauro. Paul?
15: RMNN Flash Report.
16: Radyo Man, Attorney Rupin, papilinta nga na sa area pero gikarga na ang biktima. Nagmaniyo ni siya o single e-bike Attorney Rupin ni Kalit ni U-turn o niya siyang pag-U-turn na tumba ni siya. Dirinis Maidan, si Cabilia, at all po, gumawa'y pag-agi sa dump truck, mag-uning dump truck nga iya sa city government, sa ato sa Cebu City Government, na destino ni Maon dump truck sa Department General Services, no? Ano ni ang bagong pangalan sa DPS kanya ito, Department General Services, ay nagkarga na silang mga para quarantining stage kay Antos Las Basat Pardo. O niya, pag-abot nila dirin si Cabilia, kalit lang ang ilukapak ang double tire dito sa left side sa upfront. Kalit siya na ngayon nila. Kining nag-e-bike, single e-bike. Nga ni Yotor mo kalit dito sa kresada na tumba na outbalance. Magkatumba niya. Nabangil ang O. At ay portion niya sa atong video coverage sa Tony Rupin. Pag undaspat ko na ako dito sa area. Mamaliw ka ta o tira na. Kaya natin interview sa driver ko sa dump truck.
3: Okay, sige ko no names. Ato ko no names. Kining nga maong panghintabo ganina. Okay. So mo ni, asa man tong video? Okay, sige may lang ha.
17: Okay. Sama Attorney Bill, Attorney diri sa si Padilla, ano? Luyo ni sa Ayala, ikini ato. Involved ni ining dump truck nga iya sa naisilyo sa city government o kining usa ka e-bike no i-bike, no? So, nalatayan dito to ang biktima, driver ng e-bike, attorney Rupil, no? What? Away na kaila ito? Away na kaila? Isa yung nag-driver ni? Isa yung nag-drive? Ang driver? Anong dump truck? Adri, sa kuha ni? Sa asa mo na-assign? Asa mo na-department? So mauni ang naka-igo sa e-bike, yun ay mauni igo niya. Tumba dito. Patay yun, no? Ay nalatayan na yun. So atong traffic enforcement unit DEO na nasa diri sa area na inihigay muna na gidali na itong sakay sa ambulance attorney Rupil ang maong biktima. Ang driver ani? Asa? Ini siya? O sa istorya nga sir? Na, asa? Ang driver? Agini? Usa istorya, usa ang kita buas eh. Naigo man imo.
18: Wa gimik kita na sir kay na ang sa kinan kita skill ko nga niyo ton kuno na siya.
17: Ah niyo ton.
18: Wa na mo sa masugat ko, wa na sa ma diri na mo.
17: Sige sabi na kuno kamo.
18: Oh.
17: Unya si address gilid. Asa left side?
18: Kita
17: left side unya.
18: Ton kuno na.
17: Asa mo sa iyo ton?
18: Ari badong mal diri.
17: Balik siya hala. Sumuri giya mo gisugat. Og baon. Sige, so ang atong TEO o CCTO nag-check ron sa pangan. Papatay nga natin biktima?
18: Sila'y responded.
17: Papatay nga natin biktima?
18: Wala, may ma-abitin na musik eh. Katong...
17: Ikarga na yun sa ambulance.
18: Ikarga, walang na-abitin, walang na-abo. Sige, pangan.
17: Pero wala mag-lihok. Ang uno. O, lagi, kay Kuan man, nalatayan man yun sa ligid. Pero gidalang yun to si Simse, para ato na yun to i-pronounce ito. Ato na yun to i-pronounce na patay, no? So, mauna yung atong on-the-spot report, ato na Rupil, ining oras, diri sa Maidan, si Padilla. Ako inyong kasamang radyo man, Bo Lauro.
15: Number one.
16: Atong video coverage kaganiya, nya karon normal ang dagat sa trapiko kaganiya amido huot kay ang dump truck na pamandris tunga yun.
3: Grabe wa ka kita ang dump truck po ng kadako ng e-bike po?
16: Wa Diyos siya, adi, single ni siya ng e-bike kay Tornay Rupil, atay picture niya. Gamay ba? Single no siya ng e-bike gani? Namurag bisiklita lang siya niya. Baba pa yung kayo.
3: Aha.
16: Onya, ang nakita mo, opposite direction, onya, ni U-turn tong e-bike, pag U-turn niya natumba, naigo diri sa ligid sa luyong bahay kining double tire sa left side. Attorney Rupil mo ito na igo yun. Nagkabihan niya yung oh. Pero ang atong medical team sa ambulance i-respond niya diri. Iman sila kaniklaro kayo. Di ba sila doktor? Ilay ka pong gita sa hospital, Attorney Rupil, sa Cebu City Medical Center. So, yagpas na dito sa atong traffic enforcer o traffic enforcement unit responder assistant para makuha ang pangalan kung doon naman ito'y ID para makaibaw punta. Yan, driver sa dump truck sa Department of General Services, gidana nito siya for temporary custody lang una Attorney Rupil. So, muna itong on-the-spot report, vehicular accident, nag-involve ni dump truck sa Cebu City Government o bicycle, e-bike type diri sa Maidan, si Padilla, kaya ito nakbayan sa buwa. Kung yung radyo man, Bo Lauro, CYHT Tatak RNN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo man, Bo Lauro, sa mga report. Dos minutos na nas dili pa magalas 10 ang tagnas kabuntagon sa pikas kabahin may galadunay nitabo nga pagpang-rape. May gani kinakuha ni sa CCTV at least naay ebidensya nga ligon og karon na ilhana kini maong nang rape mga higala. Tindira kini medyo maitsura man sa kunay mong tindira, pero nila na ako ipaklaro ang naong ha, kay makabayolitas KBP code. Ako ipakita gamay ang kwan. Gibira ni siya, may galahapit na ni Manirado. Unya, paghapit na Manirado, mga kaigalaan, kung sa bang itabua nga, ni ay usa ka ex-convict, iyang giguyod ni mong tindira, so, gitiunan na bagotsilyo, daikin. Grabiha, no? Huwag yung kadagan kini mong babay, nakuha giyod mga higala, tungod sa kasalbahis ining maong ng rape, nga usa ka ex-convict. Atong i-check sa nabi, nga gamay lang, ang katotoang CCTV dong, be. Alang ipaklaro, i-blur lang gamay itong kwan, i-blur lang gamay. Kani-kani, omo niyo. Sensitive din nga kwan. Omo niyo hitabu ah. Ato lang i-blur gamay, may gala para nga dili kwan. Iyang giguyod ning tindira. Oh? Giguyod niyang tindira. Oh? Sus, ginoko. Giguyod niya o niya iyang gitiunag kutsilyo. Reaction pa yung dagan ang tani. Pero gitiunag kutsilyo mga kagilan. Mama na yung hitabu ah. Ato lang giblur ha. Kaya hindi ba ilan ang naong mga kagilaan kay kwan kayo. Sensitive kayo ning maong kwan. Pero kining laki na ilan na sa itong kapulisan. Padayon pa ron ang pagpangita mga higala. O, mo na yung hitabua, o. Nahadlok tao na yung babae kay gitiunan o kutsilyo. Okay, so mo na yung hitabua, mga kagilan. Kutsilyo. Kutsilyo. Ano yung tawhana, Ray? Taas na tawhana, no? Nang rape, mga kagilan, tindira ang hapit ang tamanirado. O niya, pagkahuman... Okay, so ni mga orasa, ito i-check si kasaman Jane Gilardo, kay kaoban niya ron ang biktima. Ano na ito mahinabi, mga sukit di paminaw, nining niya mga orasa. Yes, kasaman Jane.
15: D-D-D-Y-H-P. Tata, Araman Report.
20: Yes, Rajman, Attorney Rufil, medyo sensitive, good guy, ni ang ato ang issue ka.
3: Oh, ayaw lang ipakita ang naong yun, o ayaw ipakita ang iyang identity, kay sensitive kayo, maluoy taon tas babae, kasaman Jane.
20: Yes, Attorney Rufil, hangi erupod taapan niya, disidido mapugid sila nga muhatag sa ilangang habig, mong gian niya pugid na to. Kaya para po maklaro gid na to, Attorney Rufil, kung unsa gyud ang nahitabo ni atong higayuna. Kaya medyo murag, kuan kayo paminaw na Attorney Rufil, mga panimbaot gid in town sa Balahibo, kaya nakuha manggid sa CCTV ang gatong panghitabo, Attorney Rufil.
3: Niya, kutsilyo gigitiyon.
20: Kutsilyo pag ina Attorney Rufil, bisan kimsa niya in ato kadako nga kanang lalaki, taas pag di ay Attorney Rufil, nasaira na to, kaya ipa-describe ba na to ni Kuan, mabet ra yung ipa-ila-ila Attorney Rufil, kasi biktima, mataas ang tao muraga, kung ipa-describe niya Attorney Rufil, murag kapre, nakataas, dako nga tao niya, nagdapag yung kutsilyo, so, moto nga, naabot yun sa punto nga, nahilabtan yun in town si Attorney Rufil. Apan, karoon, ato yun nag-i-anhidere siya, may basak sa Nicolas Attorney Rufil, para po, madunga na ito yun ang iyang habig kay gani ilahang na post ang katong CCTV footage, kay tumbong nila Attorney Rufil na madakpan o dali na makapindot sa ilaha kung asa nagtago-tago ning maong lalaki, kaning suspect, para po, madili na makabiktima pag lain na Attorney Rufil, maugid ang ilahang tumong. Pero take down na lang po ito nila kay nakatag naman gid to. Pero karon ato gid nga eksklusibo nga mahinabi si Mabet, ang biktima gid in town atong nakita sa CCTV Attorney Rufil nga gikuanan siya itong usa ka lalaki nga ilahara po dito mga customer. Atong hindi yun na. Mama Beth, maayong buntag sa DYHP live ka karon sa DYHP RM ng Cebu, ingon man sa IFM 93.9 Cebu. Kauban na po si Attorney Rufil Banyo, ma'am, na alang gamay mga pangutana ng taon sa nahitabok, ma'am.
3: Oh.
21: Hello, ma'am. Oh.
3: Yes, Beth. Ngan lang ka na magmabit, ha? Kaya mo man po yung okay na po ka, ana. Kinini ang unsa maning maong lalaki, regular customer ninyo din, ha?
21: Yes sir, regular po ni siya mo nang wala po mag-expect man ni Ana Judy ang buhaton kay kani imnanan na mo good sa gaad daw balik lagi na mo regular gid na customer na kuan mag ari-ari so kana nga time padlaw na man gid taon to so nakaila po niya ningon siya mamuinom pud kuno siya ka bisag duha lang ka batol So, bato, ako sa siyang itagaan ko. Pero niyan ako na nga mag-close, sabay ako siya. Pero sige lang, kay customer man siya ka na mo, dire, tagaan lang ka na po. Pero ikaw man ang doka bato, dili na siya kong hatag. Mm. Ngoto kong gingong yun. So, niya siya, sige, sige. Pero kanang time man sa dili lang siya na mga yung istorya na po. Maingon pa siya, hmm, ikaw lagi day ang naadira. Dili lagi ka tong lalaki lagi. Kuo lagi kay trabaho na magutu siya, sir. So ako na po ang naadiri. Siya ni anak po siya nga, oh, mas maayo noon nga ikaw. So, moto, nihatag ko niya kung siyang di-order nga ako ang sujo. Pagka umanin siya, oh, akili na lagay. So wala akong kabantay siguro. Ni tanaw na guro siya pag asa na akong dibuta ang kuchilyo. So moto, gihatag na ko atanan niyang order. Pagkatotod, sige siyang istorya na po. Pagkatotod, mga last week to period, mga 2:20, mga ningana nga oras, nag-handset istorya na po, nangutanan na siya, ningana siya na ko nga. Kanang, asa naman ka nagpuyo ron, so ningana ko nga, diri raman po sir, so dali na kayo maka-close, siya out mayo noon, kaya lagi regular po na ko nga customer, ni kuan po ni approach ko po nagtarong, no po, ningana siya nga, ni hapag siya na ko vitali nga, kanang mawin naka-detect na ko ba nga, lain na jid ni, ingon na siya na ko po nga, gikan ng kulaya o ha naanago ko ha naanago ko gipakita dito sa papel niya o ang kanang Bible o niya niya siya gikan ng kulaya karon lang dito mo nang niari ko diri kay uha ko siya maayo ano ko nga no tumurag na kulbaan ko o sige lang siya imam lang dira niya ni anak ko nga sige lang siya mag inventory po ko mag inventory na ko nahinay yan yung siya sabi lang kay babotal to kong babay mga 2:30 na naabot talag to 40 mauna to sir ni sige siya pangutanan ako nga sila naman na akong bariyan ng dira miss anak ko nga so 80 na sir so isa ko muhatag niya may gabot na sa babay niya anak ko siya sige sige sige niya lingkod ko niya sa puno ay siya niya nikalat siya barog mo to nikan ako niya kay binilipin ako maklaro yung kuwan siya kay dako dito siya blawas yun o kita kung asa siya unsa yung dito or ako pamati is kuwan lang ano na hunaw oo pagkatalto ni barog mo siya niya padun siya ako anak ko patay niya anak ko patay ito si patay ko ani ron niya anak ko nga niya anak pati po niya sir ko alang ang halin sir di kumusukul niya anak dito at kung tayo man niya niya niya siya bili bili bili ka na ako tuyo ikaw akong tuyo ari bili ari yan hindi mo bili ka unta dito kumukuyo at kung tayo man yun niya siya na ako nga buslak ko rin mo ron pakas ko chillion mo ron anak dito sir so mo po no choice ko pero nang hawit pag yun in town ko sa dapit sa lukuanan na mo kay lagi ko gusto mo kuyo kay nadlock po ko. Moto, moto kay ma, dito na gibuot niya yung mga gusto, ano, taga, bilin ako mabuot yung gusto, ilag ikuhan ako ng kuchilyo dyan, matusok mo, iku, ulag isa, buot na kung tanan, relax lang, kay lahi naman siya, approach na ako, sir, ba, madlock po ko, labi na nga ka ng, napukoy na sa iyo sa kong pagkatikwondo, mo nang kaibaw ko ka, ugbi man din ako kaya ang lalaki, so, mangita ko buhay nga, maka, lingkawas ko anang hitabua. So, mo po, wala ko, naghila ko, pero wala ko nagpanik, kay gusto na ko nga, na ako'y kuan ba nga, makaityas ko, kung sa kong buot, angay buhaton, kaya ako ragyan sa isa ato, wala, di, masking makatabang na kong tayo niya, akong paris, wala pa doon ni mata. Mo po nga, ana, may sige na siya po anak ko, iyan akong gidaghan ako siya dibot, iyan akong gichola, kaya kung di ko pa nga di ko munga nga, bislakan mo ko ni kuchilyo, eh. Maulang ko siya, munga nga na ko mo to, iyan akong gihalukan, tanan, iyan akong dito, iyan niya, sakit ko siya kaayo, kay lahi man. Niya, gifingin ko niya, tulok at tulok, sakit kay didasok, didasok niya, didasok dyan yung maayo. Iyan ako nga, sir, ayaw lang sir, kay sakit, hinaya lang, anak ko. Sumauto kay, mura kong action pa kuyat po natong time, ha? Na mura kong nga ako, ano, luhod? Iya kong di alalayan ko nuhay. So, mauto nga, mura kong may barog, akong di pasman akong buhok. Kaya iningkasog, makadagan ko, sir. At least, dili magunitan di akong buhok. Kaya kasagaran yung babay, buhok man yun, labi nagtaas ko buhok. So, mauto, di po ako, di po nga akong buhok, pagkauman kay kaya sige, ikaw sir, ito sila kay nagpanic attack ko na, kaya kita dyan siya nga nanggahi ako, ba, kita dyan siya kanan nga nag-shake na ko, nag-listen ako, istorya, ikaw sir, mo inom sa kong tubig, mapog, iya kung di pa unang paggawas pa doon sa lababo, kay naman may water dira. Kung pagkawang man sir, mura mag-reaction yung iyang butang iyang kutsilyo. Mapog, nailog yun akong kutsilyo, bitisingan yun ako, unsa siya kakusgan. No, po nga, nailog yun ako, pero yung sound, di man ako mailog yun, kaya di gusto ko mang kuniya, Wala yun. Wala gina ko mabiig yun. Ah, wala gina ko siya makakunan yun. Masukulan. Noto siya. Di na ni mo yata. Pati na dito ka ron. Ipuslak mo dumi na ko ron. Noto na to yung mga action nga. Ari dito sa kilid. Sa kilid, sa tiyan na ko. Nga. Mapiin na dito na ko nga. Maduot na dyan. Ang kuchilyo mo. Nang naayin ako siya ka ng, sir. Relax na. Akong kawin niya kamot. Ako ibubu. Ako ibutay niya kamot. Wala lang di. Madayun ba?
3: Hmm.
21: So, kung matong tayo mo, sir, nga. Nga, moto nga. Nangita lang dyan kung hubuy, masking kuan. Adin ako, paguman ako, tsupa niya, like mo kuan, di sa kong apat, sa kuha, muluhod. Eh, kung muluhod lang siya, makaikis na yung kukay naman ni kuan rin, isa kakisa, kuluyo, nga. Kaya na yun ako, ibustak siyang ulo po. So, unta ato, makabuhi yun ko. Pero wag yun, naniguro po siya kay, mo action ko pati sa iyang kuan niya, part niya nga, sensitive on to nga, mudi yun po kay murag mo kuan, di siya mukiti, niya ka ng distansya sa nako, pagkahuman, ang iyang, ang kuan niya nako, pero niyang kutsilyo yun, tiyo din na pero niya, hindi din na mawala. Niya na pagkukupoy din naman, niya mo ibutang sir, hilabtan ko niya mo. Ano nga tayo mga taong iyang ibutang, bahala na lagi, magkakuan yun niya. Oh, musukol mo yun ko, musukol yun ko. Oh, wala akong kinabuya, akong taya, dira. So, dili siya ko masubot na. Naingon siya, ariglo, dili ko masubot eh. Grabe, yung nga pa niya na po eh. Anak ko, mamatay pa na. Paglabang pa yun ako, anak, naliksan pa yun ko. Kubala na, maliksan ko. At least, naghantaw mo tapok na ko. Mabaraw ba? Oh, nga, ako pa rin sa kamatan na itong tayo mga nagubo ko. Giubo na dyan ako, tanan akong short, akong panty, akong chanilas, at least kayo makadagan ko. Paala na, dili pa ko maparo, basta ko dagan ko, mawagit ko niya. Siya, ni action ko siya, gubo niya, iya nang di ko, aw ka ni, mag-miso din siya dagan kay iya naman gihubo gamay. So, mo ito, naanginan ko, akong pari si Mapan, siya agit nga, ay, usama na, magpuha po na, puno siya paon ba niya, ni isinias na akong pari na lockdown niya, ako po niya, anak ko po nga, so, pang-lockdown, dagan, kaya akong anak, nagsimod niya. O niya, ako hindi problema, bahala na ako, basta akong pamilya, wala ganing, oh. Pwede ni Dagan, si Dagan siya, pero walang pamukuso niya, hindi buwasak mo layo, oh. Pwede ni Dagan ko, Dagan niyo po, Dagan, bahala na. Wala ko po naka, tuwan mo din sa kanahagdan na lang, basta nilayat ko. Niya, pagbaman, naligsan pa yun ko, nabundulan yun ko, bahala na itong moto ni, nipipip ang sakyanan, moto ni, at nakita ni ma'am sa video nga, may parayan na siya, lakaw, oh, paspati yung lakaw, oh, niya na ako matabang, oo na to. So wala na yun, wala na yun, nakarespondin ako itong time mag-yun. Itong tawag wala ko sa kong amo. Walang dili yung bubuk ko nga, isip ko talan ni yung gidwap na ako kayo, dili na liman. Dili yung dalim, dili yung dalim, sir. Nang gusto na akong madakpan ko siya.
3: So kining tindahan natin, kung nakagisuhulan ka nga mabantay, ane?
21: Oo, cashier yung po dali, sir.
3: Oho. Ang imo na yung Paris, asa man siya ng panahon na?
21: Natulog sir kay bali kanina mo shop diri sa buntag ng filling station ni siya water filling station sa tabi eh kana bijukihan so akong pares diri pod nagtrabaho sa refilling station oh so dili jud magka kuan among oras kay siya pang buntag ako pag gabi eh. So ang akong among style ana is kanang siya matug ug makamata siya nang time mutabang jud siya nako para mag-close kay tibo naman siya nga, mukabang yung tibo ko, mukabang din akong paris mo. Itong pagpaalam lagi niya, sir, mauna din ang hitabuag yun. May gani po, nakamata po siya kay Usay, diligid ba ya? May gusto tayo mga nakamata siya nga. Ako pa yung anak ni Pukaw niya. Ganiingon nga, papa, mata na, kasi mama, wala pa, napa sa work niya na akong anak. Nakilan po siya po sa akong anak. Oo, niingon mo po siya, nibangon siya. Oo, nani, ang ako lang ba nga, sis, kung tayo mawala lang yun. Patay mo yung kwarto ba? Dili lang dito rate iya. Tanaw na ko sir, tawag ko to. Kay dimension man dahil niya ang kanang cashier diri na mga laki.
3: So ang imong pares anang panahon na ara po diha na to within sa vicinity. Naara diha?
21: Oo sir, naara yun. Siya ba diri? Actually, siya din nakakita ato tanan. Makita din siya nga. Direct na dito niya atong tayma.
3: Okay. So, kini ni ang kailangan yung kaanin niya kay kuan man og mapresentar ning tawhan na balik na ni mo kailangan yung cash actual kay inyo maning kuan, customer.
21: Regular din na mo.
3: Unsa may trabaho ko na niya? Wa sa mag-istorya ni mo samtang inom-inom niya?
21: Wala gid sir. Kay ingon siya, wala ko ni siya trabaho gid. Kay gikan ko na siya laya daw niya. ano na siya, 33 years old naman po. Ano na siya, so, wala din po magpansing pangutan na niya.
3: Okay, so ang atong kapulisan karon nangita na ani, at least na, na istorya naman kasi mga polis, yung mag-isulti tanan sa polis, hasta ang CCTV, o na-mention ni mo na yung maong nga pangan ng tawhana.
21: No.
3: Kinini ang, sige na lang, wa na to mapakita ang picture ani, kini maong tao, para magkabantay lang ang uban. Salbahis ng tawhana, para magkabantay lang ang uban. Kisa nga ani niya?
21: David Clark? David Clark? Oh, maugid na siya. Wala na siya ko. Basta ang naunanggid ako na permitted na naunang duman ako. Uwi ang mga liyok. Maurag yun na.
3: Oo. Oh.
21: Punta maunang mababay po nga kuya po yun yung tawa na. Sa ako na lang, sir, kung ang patong babay nga yung ilugos unta niya, pat yun niya nga. Wala siya yung nauna ba? Hmm. Ang ginuna lang siguro yung sige nga. O sige, lubusan na lang ko, pero ay kupat yan, pero mapatay din siya. What if ba? Susunod yung biktima, pat yun na yun yan. O, nang dili ko mo sumaita mo nga, talaro-laro lang siya, mura na siya guwa. Dili ko mo sabot, ipapriso, ginanak ko siya.
3: Hmm.
21: Ipapriso, ginanak ko.
3: Okay, sige. Doon ay mga tato ni mga tawhana, kintawhana, no? Doon ay mga tato, daghan?
21: Oo, oh, daghan ko siya tato. Nga ni Chad, pagin siya sa kung amo nga, makigariglo siya. O, na 35,000. 25 milya ibayad na ako para makigariglo. Yan akong, akong amog sa bayan siya. Kapag may lana, doon sa iyo ibuhat, 35 mil. Uso na lang kinabuhi sa kasya, 35 mil. O, niino siya nga, naabot sa 40, naabot sa 50, naabot sa 60. Kaya niino, parang sit up lang unta namin o siya, sir ba? May mauto nga, ang pasabot din niya, diya din inahan rin magpakita siya, dili. Yan nga nga, katulog rin magsigbalik-balik. Kaya makikariglo na ako niya. Kanya itong tayo na ako, hadlok na ako. Mato ni Ikyas sa may dari mga tulok na adlaw. Kaya ako sa po, kaya di ko gusto dari nga makakuan sa baka. Ako sa ipahuruway akong utok. Nga ana nga, bono nga nabatihan naman nga. Sige ko nga rin yung inahan kaya makikariglo daw.
3: Hindi, oh, dako ni tawhana. Nakita na mo sa CCTV. Dakong tao na eh. Dakong tao.
21: Dakong tao. Samot na sa personal. Samot na sa aktual. Aktual lang gidaan sir. Makaingon tao. Isuda din mo. Ari din na siya din magpabako-bako kay para din yung mailang nga dako kayo. Ibarag lagi yung taon. Dagang kay maibog na customer naman. Ah, oh, kalamihan ni Nintawa. No, sino pa nga natin na kay FB ko? Wala din na. Kay din po ko hiling ni Ana. O, mawari din ako i-reply po sa mga customer ko.
3: Hmm. Okay, so sige, no? Ang atong kapulisan, gikuha na kag-affidavit sa mga polis?
21: Pulo, kapanong...
3: Gikuha anak kag affidavit sa police?
21: Oo.
3: Okay.
21: Man na, sir, man na.
3: Okay.
21: Kaya kuan, nagmagpas na lang yatong duha ka USB nga kuan record sa CCTV o mga print na picture nga yung sa kuniya.
3: Okay. Sa ipasakag yung kaso ha, kay Lizard Gayo, kinali pa priso tanin tawhana, daghan pa mabiktima ani kundi ni mapriso.
21: No, sir, tinuod siya na, mauna kung gusto nga. Akong ginuna ron is ang kanilang kuan, yun na mapriso yun siya. Kasi ako nga mo, tuwan na kay stress tungod ani. Sa pressure akong amo, tabang po na akong amo in town. Kaya lisod po niya ni. Dahil nasa niyang babae may kwano niya.
3: Oo. O sige. O sa magkakadugay na rin sa mong amo? Kanang mong tindahan niya nga ikaw may kasir?
21: Mag 2 years naman job ko. 2 years naman job ko ang trabaho ah. Sir.
3: Okay. Sige.
21: Kaila na din ako mga regular. Kana lang din siya nga no, naambot ang sa inyong banay. Adik, manggod.
3: Mm-mm. Sige. So, adik-adik din tawhana, di ay?
21: No, adik-adik, yun na.
3: Oh. Okay. Sige. Sige, salamat kayo, Dayhas. Maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
21: Thank you.
3: Okay, Jane. Tungkol sa itong uras, manggun, hagipot kayo. Kuha ila na og ka ng numbers at siya para anytime pwede tayo makakuan kung gikinahanglan. Makakommunicate. Kaya lang niya makakuan na ito, ma-facilitate niya mapasaka ang kaso itong tawhana. Delikado kayo itong tawhana.
0: Yes, Atty. Rufil, mo na itong buhaton karoon na kaya desidido mag-in sila nga mapasaka tungod po yun kay di lalim ang nadangatan yun ni ining mag-get Atty. Rufil niya. Kuan po, the awareness po nga, unta nga madakpan ni kay makabiktima pa po, maupo ng tumong sa mga biktima Atty. Rufil,
20: mo ito mong sa biktima nga madakpan para dili na makabiktima pa uglain. Pero hinoon, ang ato ang kapulisa na Tony Rufil, so kanya na report na ni, nakatag na niya Tony Rufil, kaya nailihan na po nila, nana po sila yung pangan, nana sila identity ni suspect, kaya ex-con na niya Tony Rufil, so dali, kaayo nila nga na-trace ang pagpangita o ang pagkuan na lang yun, at pursuit na lang yun nila at Tony Rufil, nga makitani o matultulan ni ang maong suspect o mabalik na po niya sa prisuhan para po bayad sa salaod na iyahang nabuhat at Tony Rufil. So far mo na itong nakuha, gikan din sa may barangay Batak sa Nicolas. Kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Regiment Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Armament.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rush Boy Nationwide!
3: Okay, salamat na Jane Galliardo sa mga report. Ato nang ipadakop gis pulis day. Di pwede nang dakop naman kayong tao. Di naman kukuy akong video din mga higala, pero ako lang ipablur sa pagpakita sa publiko kaya di man pwede nato no nga kuan giblur lang nato pero ang actual dakong tao ning tawhana niya kinimbong babayhana gamay nga babae medyo itsura ansad so natripingan siya mga kagalaan unya ang paghimo god sa pagbuhat dun niya sa kuan tiunan pagkutsilyo gib rape niya may gala klaro kay sa CCTV ako lang ipablur gamay kay di pwede na inana nga makita sa publiko paita. So ato ni nga tagagpagtagad mga kagalaan, makastress kayang balita ah, mga sukin tigpaminaw. Ako ini nga malikayan ang uban nga dili mabiktima mga kagalaan. Alas sa 10:19 na to sa paminawon si Lailin Labanis Aligada sa duga mga winners kalong nga buntaga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM sa makadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP RMN Report.
22: Mga regimen na Tony Rufil, balik diri sa Cebu City South District. Din lang grupo ng sub mga kadawat sa ato mapahalipay, nga bugas, all cherries. Isip ko salamat sa ilang kanunan pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Linora Banyo, Anita Sanchez, Regine Cardelio, Mercedes Impaba, Ovelma Impasez, o karanong sa ikasingitin nyo sa DYHP. Sa tala ko si kasamang Julius Dalili, kini si kasamang Lailin Rabanis Arigada, DYHP Tatak RMN.
23: Impormasyon, politika, balita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay tinuod siya, dayon mo tawa. Walay lipod-lipod, kumuhatagog komentaryo.
3: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigada sa mong report. Salamat sa mga kabanan sa research department. Salamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP mo sa nagadawat mong pahalipay gikan sa Sibianan. Okay, shout out na ito ni Froylan Buot o Juan Buot. Ikan sa US Megala niya kanana ang timing nga nag-abot minto sa kakananan. Uy, naminaw din sa itong programa. So may buntag niyo diha Sir Froylan o Ma'am Juan Buot. Shout out sa Dawis Buhol, Doloritos and Nudao Family. Always naminaw sa itong program, matagbuntag hangtod yun tibuok adlaw. Naka-tune in yun. Salamat kayo. Idol Tune, salamat sa kayo diha. Onya ato sa the great og birthday girl gahapon si baby Jinaya sa yang first birthday og sa baby si baby Clonit aha istorya subo subo watay kong ulas mga sukit di paminaw shout out kay Tony Attorney Rani Montesclaros Jason mo Ripaso, Atty. John Kagulada, Father John, good morning at kang Father John, Father Glad. Oh. Nga kanunay sa day naminaw na ito mga kagilaan, good morning Father Glad Niri, ito sa Uslob. Oga unya mga higalang hapon ang laing hugna sa impeachment trial. Tiwasunon pa to ang cross-examination ni Attorney Lutok. Ano to ma-discuss at tiwas may higalang gumikan sa mga panghintabo. Ogo niya, isunod ko na to si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Mas matriling ni may higala, aligre itong discussion na ni kalakiha na. Tanaw na to, so far may higala, medyo, kuan pa ka ng, pagyod maka kuan ng prosecution. Wata kasabot sa uban pang mga witnesses ha, in fairness mga kagalaan. Asa niya may galaon niya nga gabi ang sincerely Ate Alin. Matagala sa 9 ngayon sa 10 ang tag na sa kagabion. Ngayon sa 10 ngayon sa 12 ang tulungan ng Street to the Point Evening Edition mali kasamang Binji Tanghian. Kini nga portion sa patungan na to sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kinunan ng matuksin sa mong lawas. Mandili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay mahilisan o mabuto ng tiyan. Makasin natin sa pag-insumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan ng lutalutahan. Dilihamis akutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga tuksin sa mong lawas. Ano maangko na may panglawas. Inumatang adlaw sa pinakakusog ng Herbal Capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Sangan sa kinitibok ang puwela sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon usta ng higayon, dalaygo ng Diyos. May buntag Pilipinas, Tatak RMN.
4: Not just number one, simply dominant.
6: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
8: Tatak RMN!
24: All the time, RMN kami.
8: Tatak RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tatak RMN! All the way!
24: Loyal kami sa RMN!
8: Tatak RMN!
7: One radio network conquers all.
24: Number one.
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomon Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
25: Number one.
7: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
27: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
28: Kun ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
29: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
27: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, Gadurai DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, nanginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QA/QC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, ug Tanker Driver. Ang mga interesado, kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PIOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only, mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20, sa Yellow Hotel, Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagitaan si Joanne and Chini. Email address rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, hello mga kasama. Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzi Cabal sa partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Caps.

0: kina ko problema ma tungod ra gyud ni sa kinabuang sa akong kumpare ba. Wa ko magdako nga masangko sa ingon ini ang problema. Pero ara rin gyud masabtan nga ko sugilanon, inum ko na ni pagsukot.
1: Ah, pre. Pindoy, tangan. Ako niya.
0: Oh, okay.
1: Nasta ni sumsuma na ako niya.
0: Ah, oo, nagyud. Ikaw kay ganir, kinanglar nga manang hidyud ka.
1: Ito, ganir, ha? Okay. Oh, imo na sa niyo. Imo
0: ni baby, ako na sa niyo. Para painit sa tutunan ba?
1: Okay, painit sa tutunan. Ah, wibli ba? Liga.
0: Okay.
1: Oh, ito, kinayon, bro. Kaya sa niyo. Antok niyo.
0: Oh.
1: Ito, juwit ang tulok?
0: Juwit ang tulok. Eh, ikaw lang magbuti kung sa katabi. Sabay-sabay lang kami.
1: Ay, aray, bro. Juwit ang tulok, bro. Ah, okay, larga. Amli, bro.
2: Ha?
1: Amli. Inday.

0: kia đấy.
1: Ui ui ui ui
0: ui ui ui ui ui ui ui ui
2: ui ui ui ui
0: ui ui ui ui ui ui ui
2: ui ui ui ui ui ui ui ui ui
3: ui ui ui
1: ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui
2: ui ui ui ui ui ui ui ui ui Roh, son, tun hai tani, ha? Lubus baboy man. Paborito mo kuno na to. Okay. Tun hai tani, tun hai tani, Roh.
0: Akan ni. Okay. Urag matun hai na tani.
2: Tun hai lagi.
0: Di parehas di parehas sa ilhang paring imong ba. Sige lang ta panghuyab.
2: Ito. Pare imong. Hangang pre. Pre imong. Pre, usab, sulting.
4: Pre.
2: Ha?
4: Lela ni mo pre.
2: Oh. Sige lang kuno mi panghuyab to sa inyo.
4: Ay ay ay, sira na pre, pati ang pagistorya ng huyab ko. Wala ko yata ng kung tao na.
1: Mailan na yung lalisagod? Ang importante nga nagkakurom ta karon. Ha? Nagkajaming ta.
2: Oh, ano ang importante? Masa ang importante?
0: Ang usap ni sparing imo sa doy.
2: Wow. Pre, sir.
1: Wow. Lami kayo na doy na.
2: Lami ano mo sa asawa pre.
0: Wala na. Makahurot kita ko sa kakao na ni pre. Hala.
2: Hinuara pre. Hurot so brava sa kartong na tagas fighter wine ah
0: iti puno ka ko sa kakaong pre
2: puno ko sa kakaong fighter wine
1: bebe klaro mo tanay be kung sa mayroon nang inom ta o mag sinukbagay ta
0: maninood yung kadayong pre
3: sumuha pagkaroon mo eh. Ipusan ko na lang niya, mag-away man mo. Ipusan
2: ko niya. Ay lang ipusan mo lubot na
3: eh. Aw lang eh.
0: Wa, Mari, oy. Kumidya na tong amo, Mari.
3: Ah, kumidya. Di na ba, Joe? Gusto mong ingon, ana, ha? Jamming gani, jamming. Good way, magmaoy. Na gani magmaoy, kumuto ko yung itlog ba?
0: Lo, ito is paring imong anak.

0: Nigiri kayo, pre, ba? Katong akong lolo, ba? Subuhi pa to, ba? Kusuga, tungita, ng bagay, no?
1: Kaya huwag, good, pre.
0: Bawag ito'y haring gangis ni Samua, so, na. Mabi tao nga, kanang ubal, may standby ni Samua, hadlo kay to, sa akong lolo, taon. Labi na may bawa sila sa apo ko sa akong lolo, katong haring gangis ni Samua. Grabe, oy. Butong lola ko! Ay, hatag din ako.
2: Ang igagot.
0: Oo, na diha. Kanang makita kung na yung mga mabaligya diha, mga timpura. Yang tindira, lami kayo, tindira sa timpura. Tudlo na akong tindira sa timpura. Ihatag din ako.
3: Oy!
0: Tagpila namin mong tindira sa timpura, ha? Karatul-tratul taon ng iyang bana taon. Ihatag din ako. Mingol lagi nga. Ay, ilan na buha? Dadalaw na, sir. Ay, ilan, baby? Imuha na na, ha? Hatang na ako din mo.
3: Anak niyo mo.
2: Takatog yung lolo na ko, pre. Mao tong pinaka tiguwa nga na bilin niya sa mo ang panahon.
3: Isog yung pre.
1: Tiguwang dito ko, pre.
0: Isog niya tiguwang?
1: Pre, tiguwang dito ko?
2: Adi, basta pa ko ato. Pero katong akong lolo, nakita lang itong standby. Muit nga, tengkilay ato. Ang lolo kay isog ito. Wala, oy. Sus, ang mga standby, ihaig lupad lang yung espiritu. Standby. Kilay pa lang ito. Yung
1: unya karon, pre. Wala kayo yung mahadlok sa mong lolo, pre.
2: Ambot lang kay. Wala naman kilay na akong lolo.
1: Ha?
0: Wala naman ilaw na lang.
1: Wala naman kilay.
2: Iyan ang ipakiskisan.
1: Wala naman ko daw.
2: Kung saong nga pinisip-isip. Iyan ang ipakiskisan.
1: Bungot ito.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat, sulay mo diba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng uma, karanggi ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwan.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala ko'y siguro nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro, nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
15: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Mayo gani kay wa maliwa tong lulo ni pare kay tanaw na ko ni murug mi aksyon ba kahanap mo kay libre
1: di pila sa tig misir ni Pedro ayo hanap yo so mas to ding
0: kamo kamo ba kamo ba ayo mo daw sa mga ayaw mo na padaan ang inyo mga puhan dukay na to nangamatay na to. Wa namang gani ito magpadasa. Ako ba? Wa namang gani ko papadasa kung lulo nga mas una pa ito sa inyong lulo?
1: Ha? Hmm? Bidaw. Siya bilidada itong lulo niya, be.
0: Katunoong lulo na ko, pre, ha? Saltihan na mo. Hmm. Parte lang kaisog.
1: Isog?
0: Kanang mapatay. Hmm. Ah. Wa na siya na. Hmm? Immune na siya na.
1: Ha? Kuyawa, God?
0: Di, tumahadok og muharong og kanang naay magkulmentado. Hmm? Ah. Last ko niyang ikwitro, pre. Nakigharong siya gungo.
1: Ha?
0: Itabangan siya lima kaungo ang mga buhay.
1: Ha? Kuyawa ka na. Mababae niya eh.
0: Kuyaw.
1: Anong babae man?
0: Kuyaw mo lang. Pero tungod sa kaiso sa kong lolo, katong lima kabuka mga babae yung mga ungo, ah, wa napakita niya.
1: Ha? Nga naman, pre?
0: Iyan di ba nabdusan?
1: Ito-ituin mo, pre. Ginabdusan na.
0: Oo.
1: Ginabdusan.
0: Iyan, pakisultihan niya. Ayaw yun mo, surang-surang na ko, ha? Kaya, makita yun ninyong pangita yun.
1: Ay, marag 16 years old.
2: Nga, pre, nga, pre.
0: Oh, mingo, mino, mingo na sa kaungo nga, try me. Oh, birahan na yun.
1: Ay, yeah.
0: May sunod ang dua kaungo. Mingo, try me.
1: Unya.
0: Ah, silang tanuan, nakatry, kid.
1: Ah,
0: try, kid.
1: Bungo, try, pe!

0: Tuan na silang kumpare ni madong?
1: Oh, tuan na tay. Uli na.
0: Maayo kay nakahinumdum ko. Ugma ba?
1: Hmm?
0: Ugma. Patuon dito silang Mariwelma kay anniversary ko nun nila ron sa namatay niyang bana niya. Magkikay ko nun siya gamay.
1: Uy! Mo ba?
0: Pero nahibaw na ba yaka ng Mariwelma? Basta mo ingong gina siyang gamay. Dako, gina.
1: Oh, mo ba?
0: Uy! Sumagod. Katugong na na siya na itong paniod to. Matod niya, mga on lang kuno ta gamay. Asabay gamay at itong halos na nang baligya sa sud sa restaurant gi-order man. Huwag gani makaon ang uban ato. Kay numdum ka?
1: Oo. Nahinumdum ko ato. Katong ipasakay tayo niya sa iyang sakyanan, ray. Ingon siya, masurol tabi sa gamay rato, masurol ta. Oh, say gamay ba nga, naisakyanan nato nga, mura magbarko ka na ko.
0: Ha? Ay, grabe bitaw dong, eh. Basta kay moto ha, paatoon na sa ila karong Sabado.
1: Okay, okay, okay. Atoon na to.

0: amo dong ipangandaman ang pag-adto sa ilang Maruelma. Pero huwag ko magtuungan yan na dalawa. Magkita may iwa ko mga kumpare. Unya to.
1: Asa di mo, pre?
0: Ah, adto mo siya ng Maruelma, pre?
1: Uy, Maruelma. Gibitar siya di mo?
2: Ha? Uy, klaro. Maruelma, gibitar sila.
0: Gibitar me?
1: Magkuyong lang ta.
2: Uy, kuyong.
0: Oo, sige. Mas mayo noon.
2: Uy, asa mo di tahan eh. Asa di? Ha? Murag doon ay krom ron da.
1: Paring inong mo dyan eh.
2: Krom ron. Krom ron mo no.
0: Mga to may, oy, stumino mo. Mga to may silang Maruel mapre. Iimbitar mo eh.
2: Ha? Iimbitar di mo? Pares di ta. Ha? Dungan lang tingan to niyo!
0: Amay pa. Sige, dito, dito, dito, dito.

0: Uy, Mari Martina!
1: Mari Wilma, kumusta naman ka, Mari? Uy!
0: Ay, salamat taon, Mari. Nga ni agad mo. Abi na kung dili mo mga Mari, mag-uuldog ko. Kinsa naman niya mo kao na ning akong kuan ka litsun, aning lima kabuk litsun, babo.
1: Huh? Ang siya kamay na siya gikay, gamay pa ng lima kabuok tibuok litsun.
2: Bitaw. Kadaghan di kay Mari, no?
0: Ha?
2: Kadaghan ka di si mga preparar.
0: Oo. Sige na mo, Mari. Dali na mo, Mari. Arit ka nga rin, Mari.
2: Dari lang mo, ha? Kabulan din si Mari ni mo, Mari, Martina, Mari, ha? Kining naamukod ako mga kumpare, sir ko yung... Arit lang, Mari, napitan.
0: O, kinsa na sila, pre?
2: Ako mga kumpare, Mari. Pidungan sa sila na mo, kay imbitan mo, sir ko rin sila ni mo.
0: Ay, hala. Huwag man kong mangimbitar nila, Mari.
2: Uwan mo sa imbitar?
0: Ay, oh, pero... Ay, sige na lang. Uy, sige na lang, pre. Dilipitaw na maurot. Dilipitaw na sila kahurot aning akong sudaan. Na, limago na ikabuklitsyon, baboy. Ala. Unya, 20 kabuklitsyon, manok.
1: Ala.
0: Unya, 3 kabuklitsyon, baka.
1: Ha?
2: Utagahan na sa imbitar mo sudaan, Mari. Uy. Di mo sa kahurot, ana, Mari?
0: Ay nga no, ma problema mamog dili di mo makahurot ana oy. Pamusta ninyo? Naman ko gipalitan ng plastic diha para atong wa makapadag plastic ba?
2: Oh, mao ba Mari?
1: Ay nala. Mari, oh. Arita diri, ato ta dito. Dong, ari sa si Mari Wilma ha.
2: Oh, sige sige, dai, pirayon mo dai. Kabuwa ko ning pare. Pare pits mo pare imo. Silang duha wa mo di pangamitara. Kunahan. Uran hinuunog. Kami mo yung imbitar nila kay Dilimus lumukuyog na mo. Kamangay na, hakpay matawa na, eh. Oh, pahamak yun ah.

0: Pre. Que di otro gol, pre?
1: Kalau nga naman, pre, ha? Sa problema?
0: Katong nagpadung tangani silang Mary Wilma ba? Umang ko kabante nga may gibit-bit mong... bisagbag. Bisagbag ng gamay. Karun, naalagin mo'y daw mga putos.
2: Ha? Oh, huh? Ay, sabi ka, pre. Musong ganitagubat, kinanglan nga kumpito sa armas.
1: Santo yun.

0: sandal, ang super sandal.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas tautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik, sarsus, pansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung yung batin. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Jo! Kapinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluwi ka, Jo!

0: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Aboy This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN Aboy This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang dia daghan kay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisiwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, tili

0: Pre. Klaruhan ang ninyo, pre, ha? Di ba wala ba diyo ko sinuod, pre?
1: Eh, bawa niyo sinuod, pre, ha?
0: Nga wak mo yung labot sa imbitasyon.
2: Ha?
1: Ay, kaya sa gitay.
3: Unya na ang istoryan nyo, di ha? Dali na. Kaya magkuha kong dagang kayong beer. Oh, dali na. Mamalik tas atong lamisa.
1: Pre, punin, daga na. Ay, mo to sako. Sako sa din beer.
3: Oh, kata ni. Wala ko ni bayad.
1: Wala ka na. Mo na. Dali, pre, ha? Aritas lamisa na to.
4: Mare, unsa pa'y gituwad-tuwa din budas ilaw ang slamisa, uy?
5: Ay, nangita ko sa oo sa lechon, Mare.
2: Ha?
4: Nga naman, gikidnap?
5: Mura gikidnap, Mare.
4: What? Di ha, kung kanina, Mare.
5: Di ha, bitaw to? Kaso man di ayo, uy? Ay, nagduda na ko, Anida.
4: Sa unsa, Mare?
5: Katundo ha, kalaki, Mare ba? Mabit to na ko, imbitara, Mare. Katundo.
2: Ha?
4: Sige lang, kay naman na yung CCTV inyo ha. Ah, makita na to kasi nagkuha sa o sa lechon, Mare.

0: Prebeds, apa itu prebeds? Prebeds, mana tu bil di tu prebeds?
1: Mendingan ni pre.
0: Si andam ni, bau tak jantung minum, tunggal, bintar, wah ikan buka.
2: Pre, ayah ustad pegana pre. Bisitor atau
0: nggak? Oh lagi bisita lagi dapat ang mga bisita intertino nung mayo di ba?
2: Pre, kalma lang pre, kening ako ba?
0: Zaman, ha?
3: Ay, at kwan ka neng. Kanis sila bitaw, Marie ay.
0: Oh.
3: Mauna sila ang nakita sa CCTV, Marie. Nga nagluli sa usa lichon. Oh. Unya giso sa plastic nga dako.
2: Ako. Sa kuno day?
4: Sila si Pari Imo o si Pari Pets. Sila din ang nagkuha sa usa lichon. Sila mo'y nakita sa CCTV.
2: Oh. Usa?
3: Dili ba inyong bantong kaoban, pre?
2: Yes, Mari. Kami ko yuga pagpaingon din, eh. Pero, ingon mong kung sila nga, imbitado sa kuno sila ni mo. Abi na ako kaila mong daan na nila.
3: Ala, uyong man kung makaila to nila, pre, oy. Ang butong tagadiin to sila.
2: Nagi. Ah, ako may matawaan na, oy. Tana, Martina.
4: Asa tadong?
2: Mangulit, ha. Kay koltahon ko tumang duro, ha.
5: Ha?
4: Oh, ano ka nang...
2: Oy. Primong! Ay, yun yung litson di? Bidoy, pakauwa mo lang mo?
0: Oo, pre, ha? Nga, pre!
2: Ay, nalang palagi.
0: Singin lang.
2: Kina-evidensya, ha? Nakita sa CCTV. Ha? Usam mo. Gusto na kung, usam mo. Gusto mo ipasalidin rin sa CCTV? Aram mo sa mo itong mauwawan mo?
0: Ay, pre, pariyar itong nauna mo. Pero sa tuyo yun ito.
2: Ah, pariyas na mundo, ha? Mulit, ha? Pakauwa mo lang mo! Ayan. Pagduklo naman doon. Mauli mo, dali.
1: Pre.
2: Huli! Muna akong problema kahit nagpakawalan ako ng mga tawana. Wadi sila imbita, ha? Kunya, nanguha pagyugo sa inasal. Naduklo na naman sa duhay noon. Suko kailan na ako, eh. Ila kong gibaharan. Usa kay man akong ikiha kong sila barangay no? Kaya ilam akong ibaharan. Usa may waton po ane palihog tabagitang ko ninyo. Usa mong kong kamapasautihon na siloy.

0: morning, Buria.
1: Hello, Juliet. May adlaw.
0: Good morning, Bob. Good morning, Bob.
2: Good morning, Salga Pupta Tuburan. Silo Lagnason o ni Wilson Armas.
0: Okay, salamat kayo.
2: Yung labrikao ni Jojo Pipito.
0: Okay, salamat kayo. O si Kunsyal Dario.
2: Darius Rig.
0: Darius Rig. O si Kunsyal
2: Arnold Galiste.
0: Arnold Galiste. Salamat kayo ninyo diha. Thank you kayo. At si Jijin?
1: Kuya Alan, shoutout daw pa kong mama nga perming na minaw na to. Magsiko na kong breed sa uban pero siya dili igreed. Hi, ma. Salamat niya, mama Gina. Dato sa Talamba. Nagkakay salamat. Kuya sa kong iyaansa. Ulango, Wilma, Yayoy, Bagyo. Nakakagay salamat sa inyo.
0: Maude, Wagyo, Bagyo na abot dahi.
1: Mao gani, tungod nila.
0: Okay, Yayungan man. Yayo, Bagyo.
1: Maayong pagpaminaw, Ate Wilma.
0: Ate Wilma, Mama Gina, good morning mo diha.
1: Happy-happy na kayo, Kuya Alan. Kaya mga bata, ting klase na, happy sila tungod sa Don Pepe. Para sa mga bata, taasog energy. Happy-happy sila, Pirmi. Para sa mga dagko, Kuya Alan, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, yes. Mupalit sila, kanon nila, o gumugumon, dayan mo ni Emma, UBM Special. Unya, crunchy-crunchy ka, gub-gub kay Kuya Alan, tasty fish cracker. O Paulito's Macaroni Crunch.
0: The best you can, ha, mga bata, inom yung mo Don Pepe, mga bata inibuntag kadang padung mo iskulahan inom gyudan mo adili pa mga unsa ka oras gikan mo naman ta nigkaon yo humanyo kaligo inom gyud mo Don Pepe tabliya mainitan pa inyong tiyan pang kondisyon pag yun na sa inyong klase kay masud sa inyong utok ang mga gipanulti unyong klase ang lesson inyong makuha gikan sa inyong maestra ha kun unsa iyang ipang istorya masud gyud na sa inyong utok nya ugum-ugum sa UBM Special o Diamond UBM Special. Mauna yung the best kayo na ito o gumugumun. Paulitos, Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Mauna ito ang isumsum mga nagsachat ninyo rin ha. Sa tanang mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning, di buriya tap sa imong mga tao nga ang ginom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. The best kayo na ito. Imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi na yun diyan sa Bien Aqua Refilling Station. Ni pari Jewel Binci diha ang manager. O ni pari Bini Umandak. At umabot nga kapitan diha sa babag. Kumusta ka diha pari Bini Umandak. O si Kuya Jewel Binci. At nang umabot po nga kunsihal diha. Parihan ni Kuya Ricky Garing ang tagiya sa bangis. Sinaw dishwashing liquid. Maunay tag-iya din ha sa bangis sa siya sa hugaw sinaw pas upaw ato mga plato umaabot sa nang kunsyal ni pari Jewel dino pari Junjun Tumulak diha sa basak kung pari nito kapitan diha pari Junjun Tumulak kumusta ka diha pari sa imuhang mga kunsyal diha sa tanayin daily ni kumusta mo diha o sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito Basta Tolido Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito o gari sa Brumits it's common sense sa mga tao kay Inday Shen Pipito nga kanunay nga mugamit sa tuang said panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay maumani mulaban sa ato mga trabaho undiha sa tuang Brumits Beats kay kanang Brumits Beats mga kaigsunan maunay mo limpyo sa inyo bay at tadawar ko na nyo sa Facebook i-type rin ng Brumits Beats unya tadawa kung sa dadiya diya 9 number tawagan na ninyo kung nung sa'yo gusto nga inyong ipatrabaho sa inyong panamay. Tawag lang ang Brumits Beats. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipitao, no, ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, good morning ninyong tanan diha o salamat sa inyong papagamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Ipaglaban ka sa mga trabaho sa opisina kay mahuman gyud ang atong game buhaton. Salamat kay ninyo tanan Ate Press.
3: Okay, uga ko sa yung pangumustaon ang among buutan nga Barangay Kapitan de sa Inayawan, Kirk Brian Repulyo, o sa tanang taga Inayawan, sa Tugas, sa Kugon, maayong pagpaminaw, Happy Tarabepista sa Inayawan.
0: Oo.
3: Agusto lan, no?
0: Oo.
3: O, ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kada adlaw inom. Sa buntag, doon ay kamukaon sa imong pamahaw. Inumdaan o isa kakapsula sa Sepan Yawan Herbal Capsule. Ini pa di uto ni mo, maugyapon. Usag ni hapon kakapsula sa Sepan Yawan Herbal Capsule imong imnun. Una kamukaon sa imong pa di uto. Mausap gyapon sa imong pagpanihapon unya. Inom na pudaan o isa kakapsula sa Sepan Yawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ning kidyo guti ay ayaw na makahadlok. Tungod kayo doon na din makatambal, ana. Kini mao ang kugo na herbal capsule. Kung grabe ang imong kidyo guti ay, inom lang sa kugo na herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugo na herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidiog UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
2: O sa tanan po na itong mga isunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang Sedlen Metuel. Thank you, yung kain yung tanan. Kamuna sayon yun mo nga ang sa itong Sedlen Metuel tinuon yung muwagtal sa ito panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi kung mga plus na sa ito ang Sedlen Metuel nga anara mapalit sa butika. Di ba din?
4: Tinuon na, sa butika kita makapalit pero naagay Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalay type ang Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Nga mag-iim nung Tatay Jimmy sa Dipisang Biyay sa Sren Eptay. Salamat kay Tay. Huwag ni Mamers. Huwag salamat kay Mamers. Huwag ni Ma Nanay Virgie. Maugitig. Pilot sa mga sanin.
0: Say, Mami Virgie. Mami Virgie. Mag-kwan ka siya, mag-aray yun na siya. O ato ang Sed Liniment Oil. Oh. Thank you kayo, Mami Virgie. Salamat kayo.
4: Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya nalikita sa kabukira nagpuyo, ya, wasiti ka sakyan pa doon lugsong sa ubos, ya, maturag ka ng butika, kung namoy cellphone, pwede rin mo mag-order sa Shopee.
0: Shopee! Wow, mag-shopee lang na, kaya ito pa sa tuwa. Bam!
5: Mahimbuntang, kumusta di ha? Sir Sammy Lauron, Emma Merda Lauron, Summer Sis Tuele Valladolid Karkar, kumusta nga ito mga staff di ha? Ingon sa pagkani mo, Rafael Dores, Alice og Linda Antolihaw, magsingay Ilongos Lahit, Tabunok, Ilongos Lahit, Mr. Pablo Lumapas, and Mama Andring Lumapas, Bantigi, Ilongos Lahit, og ingon sa si Honorable Barangay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, Ilongos Lahit. Okay? Ayaw ka magkalimot ha, sa ato ang mga barangay officials, silbi na sa ato ang mga kabataan at mga anak pagpangaligo gamit ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap para looking younger looking o kutis artista, kutis porcelana. Ingon man, doon na kini natural moisturizer para dilimag dry ang atong skin. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na blackheads, whiteheads, doon na pugis-pugis, itom-itom, simong naong nga di ka kasabot. Na problema kasi mong panit. Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga na lamang sa butika, ha? Unya, siguro ang pagtanaw ang label na ang yun sa kilid sa sudlanan ay dagkok ay mga litra all capital letters Sed Marketing S-C-E-D. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Uksatan na itong mga kaisunan. Kinanglan mo inubyutag GD Talks. Kay ang GD Talks Plus Herbal Capsule usa ka na ka natural detoxifier. Natural nga ribiditig wagtang sa balitian puno sa nutrients nga mo ay makapaligun sa atong vital organs. Kay ug di ka mo inum gura na kanang toxin maunay mo daot sa atong blood cells. Ini ka daot na ay susustiki mula po atong dugo. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa na itong balatian. Maoy mo takboy na ito. Maunang kinahanglang flush out tong tada. Ang ato ang mga toxin nga nasud sa itong kalawasan. Kinalang mo inom kag G Detox Plus Herbal Capsule. Simple rin kayo. Usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Murarag maintenance ni mo ang G Detox. Pero doon na nag yung kay balatian, kay kuyaw naman yun na nanakay gibati, katulog yung kay no. Buntag o tuhapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya imnan yun na ni mo walong adu sa dusi kabasong tubig matag adlaw. G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one kining butang-tang sa toxin sa tuag kalawasan. Okay, Ate Pres?
3: Okay, ang sender dato ka ng adlawa.
0: Sisiloy, Ate Pres. Sisiloy, okay. Ate Pres. Murnaan sa'yo mga barkada, Ate Pres. Banga ka ng mga palahubog-palahubog sa'yo. Pero nakapait lang mga barkada ha, kay Murag Mambring House ba? Daduni ang daduni lang mga sudan, beer, kung sa pa na niya. Isod sa ilang sudan ng sako, kung sa pa na niya. Karun ang nasakpan kay sila ang ginagawa sa inasal. Sa usi nasal, nasakpan mo sila, kita man sa CCTV. Mao nang kalatahon kay ang kumpare si Loy Town sa iyang mga kumpare nga, mga, kanamurang, unsan nga, gate crusher din sila, Ate Pres. Kaya wow. Huwa man sila imbitara. Huwa sila imbitara. Unya, atik-atik na ba nga gibitar sila? War day sila imbitara. Mao na iyang problema ron, uwa taon kay sila si Loy Town. Kita na ba kay CCTV, unya. Murang ibisangin lang sila, Ate Pres, nga, sila mo yung nagdaa at tumatawa. Naman yung problema, pagkauwaw na ako mga tawa na. Wala sila yung bitala. Nga nang huwag ko sa lichon. Kaya naduklan, yun noon ako sila. Ay, naduklan din nila. Suko kayo sila. Gila kong ibaharan. So, mayon lang. Ikiha lang kanina ako sa barangay. Ngayon lang kong ibaharan. O, so, may ako buhaton. Palihog tabagi ko nyo. Mas mayon na, dog sila.
3: Kana, o.
0: O. Ikiha, yun
3: na. Isulti daan.
0: Isulti na das, kapitan, di ba, Ate Pres? No, papirmahon na siya.
3: Oh. Naibahad.
2: Nga, kung magdapag inasal, papriso?
0: Papirmahon na sila, o doon ay may tabo ni mo dong, Siloy. Siloy. Sila mo ay paninglan. O, mao na sila ay paninglan, ha? Mao na nga, sige, ipaabot na sa kapitan dong. Sakto na ka, Ate Pres. Ipaabot ninyo sa kapitan. Ipakiha na sila. O, nilikiha ka nang, pada nilang sumun ba nga, ayaw lang yung kiha. Para masabot-sabot na ninyo. Padadig sumon. Hassle ka ng kiha doon sila eh. Padadig sumon. Nga pa.
3: Nagibaharan ka.
0: Ang sa'yo pag panumpa at Pres ka ng.
2: Pasaaron.
0: Pasaaron sila.
2: Ginamusab nga manaw.
0: Dili sila mo magbahad-bahad. Mawin na niya. Ano na lang. Adong, bam, ang sa'yo mo ikasulti ba?
2: Si Siloy, ayaw pa ibaw ang naikumpira sa inyo? Kaya muato nyo na sila.
0: Ayaw pa. Saba doon, Loy.
6: Kung sa'yo tawag, anang, sa amo, tawag ko naman sa mamagulit o sirok. Sirok or hangol?
0: Hangol.
2: Hangol kumpira.
6: Adlaw sa among silingan, unya, sa bukid ni taon, dako naman ang hikay na makihugo sa kabuk manok. Yan ay andam nga tubaw sa kapitsil. Dako naman ang hikay sa imong birthday, di ba? Muna nga, ging na, ma, birthday man ikuan, manang silya, patuon ko no, me. Mingon ako, mama, giimbitar mo? O, ma, pag sagom na dito sa tabi, ay, baka ito. Mualto gani mo, kung nandili mo isindano, imbitar ka na ano yung umro din is bay. Ay mo pagpakaawawa. Abay pero walay kaon ng mga anak ng silin. Abay pero walay kaon ng mga anak ng silin nyo.
0: Sakto.
6: O niya, di. O sige, mato mo. Ang kanang mag-birthday gulyat, ang bay, ana, murag, inuntang po nga, kung mag-imong bahino ng usak kilometro, murag, one third na siya.
0: Ah, oh, dulo ra.
6: Katulo, bahino katulo, usara ka bahin ang ga-birthday. Ang among tabay nga kauson, tungas kilometro to antunahan. Ingon ako, mama. Ah, sige, matugin mo birthday, sag-ubod yung tubig niya, dad, adito sila ang silya.
0: Aha?
6: Kaya ayaw mo pag-adito dito nga maghayon, wak mo gida, mauwaw ta.
0: Okay,
6: magdami tubig ang amor mang kausan ng tubig sa una kawayan pa, Pedro.
2: Mag-ilisod
6: mo na. Kawayan, sag-ub. Magdami tubig dito. Kay matubad mo, mama, ayaw mo pag-adito nga maghayon, wak mo gida, kaya mauwaw ta. Wala sa probinsya, bisan karon. Naamig yung mga akong mga amigo taga Cebu akong gida. Panlanglitan, kasal. Matinga ka nebot. Nagdaag ka ng manok buhi, dua ka buok. Kasal ko na. Nagluto, naamig iyong ababoy, naamig litso, nagtortami, nagbudbud. Ang niyabot, tay nagdaag usa ka pitse, usa ka galon na tuba. Nagpasa ng container, tubig container. Kompleto. Kaya kinaya sa mo ang dili ka mo at tuwa kay gida.
2: Di ka magkayo na yun.
6: Lucas 14, verse 11. Kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Namaon eh. Ikiha man gani ka, sakti. Mas mayong kikiha ka nila. Ato ba nga? O ikaw ba'y mukiha? Kasi tawagin na guliyat? Death threat?
0: Death threat.
6: Or intimidation? Intimidate? Mas mayo, aron mo isulting tinood nga mauna hinungdan nga dako kayong kawawang imong naangkon kay gihurot o pilato ka baka nga galito. Ako na ba? Ako na timan ang tulo ka baka. Wala bot na itong mga litso, mga manok sa to.
0: Mas lima ka manok ba? Lima ka baboy. Inasal.
6: 20 ka manok.
0: Oh, 20 ka manok. O 5 ka baka. 5 to 3. Ang kuwan. Ha? Kombinasyon.
6: 5 to 3.
0: Ayaw. Sukuro. Sorry.
6: Ayaw.
0: Sorry.
6: Oh, basta kay ang inyong gibuhat, giimbitar mo, og inyo silang gikuyog, dili man ang ilad, kay inyo man gikuyog. Apan pagkangan, nga namakag sila, wa sila imbitahaw niya, nagpakawa pa sila, kamo may mapagan.
0: Mapagan mo.
6: Kamo may, ang inyo ang, og sa ako pang mama, ang inyong papel mo'y nabasa. Bisag yung usan ako kumot.
0: Ibuad lang na doon.
6: Bisag yung usan kumot akong gulat, wa man mabasa, oy, ugwag yun. Salamat na pala kating talaman noon!
3: Kuna ko ay puzzle, Tihan.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Joe, kabinawa ko! Ayaw na magdagan, Joe!
9: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka, Joe!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
2: Bitaw, tinuod mo na.
1: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
2: Dili man kinahanglan mang hambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
3: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
2: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
3: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Oh! Oh.
2: Mateo! Scammer?
4: Oh. Maunay kong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama nimo.
2: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
4: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
5: Dilshan ako?
4: Oh. Oh. Lola.
6: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa ato ang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa ato ang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang super fiber, mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TJX 500! Mabalik sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you.
19: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
17: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: karon mga igala ni ang unang anib ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Maam, sir! Lingian ninyo ang akong mga prutas, oh! Mas guwapa pa na ako! Oh, tanawa ni akong mangga, oh! Tanawa, lamuro kayo! Mas lamuro pas akong aping! Unya, tamis pag yun kayo, ni! Mas tamis pas akong pahiyong, ma! Oh, diri na mo! Diri na mo! Diri, dool na mo, diri! Oh, oh! Oh, say mo hat, dong, ha?
3: Pilang kilo, madam?
2: Lagi bada magintaon ko din mo, sir. Oy, ay, barato rin akong mangga. 120 rang kilo, sir. Pila man imo ka kilo na po?
3: Duha lang, ma'am.
2: Aw, duha lang di. Ay, okay. Way problema. Kadali, ha? Dara, natimbang na ako. Duha ka kilo. Huwag ginitikas akong timbangan, sir, ha? Honest din akong timbangan. Liwat nis na iya. Okay. Ada doblehon pala gud ako bulsita sir ha aron dili mabungkag. Di lang ta mo gamit og plastic kay aron ba may iban-ibanan ang peligro sa atong kalikupan. Bulsita. Na sir. Na doble na ako butang bulsita. 240 tanan sir. Hoy, bayad ay. Hoy, agi mo bayad.
4: Hoy,
2: bagag naong. Bayad ay. Hoy. Hala! Uy!
4: Madal!
2: Hala!
4: Ako gibawi, madal!
2: Uy! Hoy, basilan! Tawagin ay buot ni mo! Nagserserba ko ni mo! Siripinti ka man dahi kayong dako!
5: Uy, ikaw, animal!
2: Unya, nati ka buhian! Uy, Hala! Nga mga tanod! Dakpa! Dakpa ni ninyo mga busing! Dakpa!
5: Unsa? Unya, unsa may nahitabo ni Lola? Kung unsa may gamit sa mga tao nga atong gibutang diha para mubantay niya? Ano ko i-explain eh? Ilom na! Mga inutil!
6: So, okay ra si Tita la?
5: Okay ra ko na.
6: Naunsa gidi ay?
5: Nainipalit pero wang bayad. Gidaga na prutas ni Lola.
6: Unya?
5: Aw, nakawarag balik. Maitomboy ko nung kargador nga nitabang ni Lola.
6: Oh, sounds interesting. Himuan na lang ng bodyguard ni Tita la? Pagkasave pa ka sa sweldo. Pinato kataong imong gipabutang dito para mapantay niya. Di ma?
5: Unom.
6: Si? Taktakan na to sila. Pulihian ang tomboy.

0: takut ni memudahkan. Oi, murah bakal kilat. Runner kah?
1: Saunara to mader.
0: Oh, nan inda sakadin hi. Karo pa lagi ko maka kita nimo.
1: Nangarga ko mader.
0: Oh, maoba. Ay kagador de ka.
1: Oh. Og bago ra po ko din hi. Wapay buwan.
0: Pero imo dayon tong gigukot ang mangingilad. Oh, isuga gud nimo.
1: Ining kinabuhi a mader. Kinahanglan gud nga mag-inisog kita aron mo sustener ta. Kay kung magtalaw-talaw ta, oh, patay ta.
0: Sakto gyud ta. Oh, kay kinsa ganito ka?
1: Tawgal ako gyud mader.
0: Ah, ay ako sab di ay si tinding. Tawgal lang kog lula tinding.
1: Nainumdum lang ko sa kong lula.
0: Asa man di ay mong lula?
1: Patay na.
0: Uy.
1: At umiaging tuig lang.
0: Ah.
1: Sige na, madera. Balik na ko sa kong pisto. Salamat ini mansanas.
0: Ay, kung gusto ka mukaon og prutas, ha? Ari alang ko. Pwede ra ka mukaon bisan asa na akong baligya diha. Why bayan?
1: Asamot. Malkansi, nagiligi ka na, mader.
0: Lula tinding na lagi.
1: Ay, lula tinding di ay.
0: Oo, ka na. Timanig na, ha? Sukad ka ron. Ako na ang imong bagong lula.
1: Sige. Ari sa kong lula.
0: Salamat! Gaan kayong akong buot at tumbataa. Ano gun lang nga natumboy. Mahiyo unta siyang iparis akong apo da.

0: Sa isintos na pinragin akong kita, Ronda. Mga barat ng nagpakargan ako ron. Pero, okay lagi hapon. Fights na niya. Basileg, makabawi pa ko uma. Hapit na sabay ang tingbayad sa rentas kung ipuwi, Anda. Ah, mahapit pa manday ko, palit o kaplas.
1: Boy!
0: Oh.
1: Hoy!
0: Ang tao nga akong gilupagan o bukton kanina. Halain nila. Mudagan ko.
1: Hoy! Walang!
0: Bahala ka niya. Dili ko muhunong. Paspasan pa na ako akong pagdagan.

0: MX3 capsule with proper diet and exercise. Tunay, natural at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original. It's

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Dilidimay mo. Kailangan makapalayo ko.
2: Nagpungo kang big kumubaw sa mga.
3: Puspusin ninyo!
4: Lola, paminaw rin ko na ko.
5: Ikay paminaw na ko. Kay bisan unsa pa imong isulti, dayon yung ka makapaundang na ko sa pagpaninda og mga pruta sa merkado.
4: Pero what if tulisa na gayon mo, duol ni mo? Og dili na ordinaryong manginginan.
5: Ay, pastilan, oy! Kabanga basag gong tulisa na, nga ako may andag ginuton.
4: Lola, what if may makailan ni mo nga apuhanti ka?
5: Hilom anang what if di mo, oy! Basta ka dili ko muundang sa pagpaninda o prutas, period.
4: Lola.
5: Hinumdumi ha? Nga kung dili pa anang akong pagpaninda, dili ka mahimo.
4: O lagi, di ko mahimong professional o dili na kumabot ang akong naabot karon. Kundi pa tungod sa mong pagpaninda o prutas sa merkado.
5: Oh, nahibaw ka naman di ay.
4: Oh. Namemorize naman ko na akong imong dialog, la. Balik-balik raman ang imong gisulti.
5: O di ha, ganong imong pamanggit gihapon kong paundangon, aber.
4: Lola, di namkod ka ba tanon?
5: Oh, masa ato pa tiguwang na ko? Bahalang tiguwang na ko. Samtang nakabarong pa ko, o makalakaw pa ko, o makasulti, o makamaupang mukwinta, diligyong kumuundang sa pagpaninda. Kaya ka nang akong pagpaninda, maunay
4: na kapula. Sakto na. Naibaw na ko sumpay, anak.
5: Ha? Ha? Wakay batasan. Ganang iyong mag-isapungan ang akong baba? Ha? Di na maging kumuila, bisan bilyonaryo ka pa!
4: Ha? Man, imong kong gihapak. Sakita, oy. Tasam kagkukul, ha? Panghingo ko na, eh.
5: Na, ako ni Gituyo. Gituyo na ko ni patangkas ang akong kuko. Kaya para self-defense ni nako.
4: Self-defense? Ay, pildimig ko ni mo, bisan nung saon la.
5: Pwes, ayaw nang

0: Wa man yun ko makakita ni Joe. Di saan mahitabo nga dili siya mo anhin ako kay amiga na good me. Ako na ganit siyang gipatawag na akong lola.
1: Ay, nang tindeng, nang tindeng. Nang. Kabalita na kas nahitabo atong tumboy nga. Nitabang yung gapo na.
0: Ha? Nahitabo? Si Joe? Nausa dahi siya?
1: Ay, kinikuan ko. Gida ako nun sa ubang mga kargad sa ospital ganin ang kadlaw nang.
0: Oh. Ha? Kay?
1: Ay, gida ako nun sa kanang, o, katubag, gida ako nun sa kargador sa ganinang kadlaon, kay nakitang nagbuyog dapit sa tapok sa mga basura.
0: Unsa? Ay, Ginoo ko!
1: Napuno ko nun sa bunog, og hapit na huwag may tsurang dagway.
0: Ginoo ko, Santisima! Asa ba ko nun siyang ospital na gida?
1: Sa ospital sa gobyerno. Ambot kun buhi, pabaka ko nun to.
0: Ginoo ko!
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Pahibalo na!

0: hayahay, musa ikaw, ayapaglangan, gasa kini, sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule, makaingon yung kaog sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: This newscast is brought to you by Presto Creams.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika. Mama mia,
13: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arezzo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang gwarta sa bangko! Patali! Ang gwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Mami!
3: Ayaw! Ayaw! Ilang piyag ako kanan! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
6: Wow!
5: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
7: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
8: Down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Acurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
9: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Bilang kilos karne?
17: 500.
16: Hulo.
17: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
20: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
21: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
22: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Oh, si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba?
2: Darling, hello? Darling, you're fine. Luwas ako.
1: Marga? Usay na ito mga usay luwas, ha?
2: Di-kidnap ko, darling.
1: Di-kidnap? Kinsa nag-kidnap ka ni mo, darling, Marga? Kinsa?
2: Darling, maluoy ka. Luwas sa in-town ko.
1: Usay lang ibuhat ni mo, ha? Usay lang ibuhat?
2: Karoon, ilang ko gigapos.
1: Usay lang pag-ibuhat to na, ha? Unsa?
2: Ilukat ako. Maluoy ka.
1: Katol, usay... Lukato, pepila! Ha?
3: Don Rafael!
1: Hello! Kaysa ni?
3: Ayo

0: sa bangong gusto niya.
1: Ayaw. Ayaw ninyong saghilapte, ha? Ayaw.
0: Bilhin ako. Garasan ng iyang panit. Basta mutungan ka lang sa akong gusto.
1: O sa iyong gusto, ha? O sa?
0: Look at that, si Marga. 60 million pesos.
1: Unsa? Uy, kadakogon.
0: Kung mahal mo si Marga, lukata siya. Pero kung dili, aupasag di siya. Huwag sa dili padugay, makita ni mo ang mahal mong Marga na maglutaw sa sapa na wak na ikinaboy.
1: Unsa? Ayaw, ha? Ayaw ninyo. Ayaw ka nagbuhatan niyo ni Marga. Ayaw.
0: Pwes, tumana na kung di pa ngayo. 60 million pesos. Bukti sa kagawasan ni Marga.
1: Ayaw ninyong saghilapte. Utang buot.
0: Kung hili ka mo hatag, sultihati ka. Maugini ang may tabo sa imong pinangga nga Marga.
1: Unsa inyong buhaton kaniya?
0: Kung hili ka mo hatag, kung di pa ngayo. Maugini ang may tabo. Basta dili ka buhatag sa mong gipangayo. Amo siyang puli-pulihan. Turja ko na mo siya.
1: Ayaw ka nang buhatan ninyo, ayaw!
0: Pwes, buhatag ka o dili.
1: Patiyot ko ka mo!
0: Huwag na imahimo pa.
1: O sa?
0: Tiguan ka na. Hatagan ka na mo, tagal. Mutawag kong balik. Wala orgigan ka ron. Di ba ni? Dili gani ka mo hatag. Maugini ang mahitabo sa imong mahal na Marga. Una, among paimutsan. Puli-pulihan na mo.
1: Ayaw, maluhin mo.
0: Wala mo panimus ka niya. Amo siyang chap-chapon.
1: Ayaw, ha? Ayaw itang kinagbuhatan niya. Ayaw itang maluhay ka mo. Ayaw ka nagbuhatan ka niya.
0: Kumanog chap-chap. Among ipadagari mo ang iyang o.
1: No! Ayaw!
0: Mauka na ang maitabo. 60 million ang among pangayon. Mutawag kong usap. Wana orgigan ka ron. Pero ayaw niya't pagsumbong sa mga polis. Musumbong ka gani. Samot ngap among patyon si Marga.
1: Unsa?
0: Labaw sa talan. Ayaw niya't pagsumbong sa polisan. Tungod kay naganmig sangga sa mga polis. Naibaw dahil may kung musumbong ka. O kinig, kahit abudod niya may bawing ni sumbong ka. Patang-patao na mo si Marga. Chap-chap!
1: Unsa?
0: Bye!
1: Hello! Hello! Hello! Ginoo ko!
2: Ano ni Rosie na ito po? Doon ito, ano? Nakadungo ko, gikidnap!
1: Ula, si Marga, gikidnap!
2: Unsa? Ang ginoo ko yung tao nun!
1: Maudi ay nawa siya mahiuli, kay gikidnap siya.
2: Ang ginoo ko yung tao nun! Ang sabi ato, wato na ninyo! Isubulat to ka na sa kapulitan, mao ba?
1: Dili, ula. Dili, mahimo mo sumbong kita sa kapulitan.
2: Apa niya naman, nyor? Nga naman?
1: Matur sa kidnapper, matur sa nagtawag. Daghan sila kuno. Og kumusumbong kita sa polis. Og magpahibaw kita sa kapulisan. Doon na kuno'y mahitaw mo. Ilak kuno'y patyon si Marga.
2: Inuong ko! At ito po, Antonio!
1: Naglisod ko rin eh. Ugursek ko buhaton. Dakong kantina ng ilang di pangayo sa kidnapper.
2: Unsa? Pila mo nilang di pangayo niyo ra? Pila yung kantina nilang di pangayo?
1: 60 million pesos.
2: Oh, ha? Ang ginoon ko ka na ko, anak niyo? Pasag din na lang na, niyo, oy. Kada ko bakas katidan nilang ipangayo. Pasag din na lang siguro na si Marga niyo.
1: Ola!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, Unique.
3: Max Alaga. Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
11: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
13: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
14: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
12: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
15: Dito na buo ang confidence ko.
13: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
17: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
20: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart 2.
21: Smart Dishwashing Paste ko.
22: Smart 2.
21: Pritong ulam na masebo.
22: Smart.
21: Plato o kaldero.
22: Smart.
21: Tanggaling for everyday.
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart Dishwashing Paste.
20: Heavy duty linis bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS.
11: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
24: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
25: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangong kumakabloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
11: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
27: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Ugh. Dili mahimo nga pasagdan ko si Marga, darling. De, mahal ko si Marga, Ola.
0: Kung maor, mahata ka sa 60 million pesos, Nyor.
1: Mapugos lang tingali ko. Maluwas lang si Marga.
0: Oh, naaraman dahil na. Ano labaro pa man may mong oh? Total, kuan, kining na ang dunam niyo kay kwarta. Oh, lukata na lang.
1: Ola. Pero...
0: Pero un senyor?
1: Manawag ko ni Federico.
0: Mangayo kang tabang ni Federico? Nga, otro mo to nangayo sa tunimong 50 million pesos? Naunahan lang siya sa mga kidnapper.
1: Magpatabang ko niya, Ola.

0: Federico. May nanawag sa mong cellphone.
1: Carrieta. Si Daddy Rafael.
0: Tubag ka.
1: Saan mo kanitiguan na? Hey! Naputulad sa romansa.
0: Tubag ka una.
1: Okay, tubag una ko. Hello.
2: Hello, Federico, anak.
1: Oh, sa ito'yo.
2: Anak, si Bambini mo, Marga, gikidnap.
1: Okay, labot. Bahala na mo. Diskarte gi mo.
2: Federico, magpatabang utak ko ni mo.
1: Wa ko'y ikatabang.
2: Federico.
1: Ngayon kang tabang na ko. O niya, sa akong ipangayon ni mo. Di ka mo hatag. Ganun mo tabang ko ni mo.
2: Federico, iho, nakinanglang ko si mong tabang.
1: Suluhan ang problema, hani mo.
2: Federico.
1: Gikidnap ka. O sumay ipangayos kidnap.
2: Nakuha, nangayos ang 60 million pesos.
1: Pusa? Uy! 60 million pesos? Oh, patuktok lang na sa manok. Chicken feed. Atagi.
2: Federico.
1: Kaya, kung gusto ko pang imong luwason si Marga. Pero kung dili, ayaw na lang.
2: Ilang pahimutsan si Marga kung dili ko buhatag.
1: Basag di nga ilang pahimutsan. Bahalag ilang patyon.
2: Dili ko makatugot ni Ana Iho. Dili, Federico, mahal ko si Marga. Giisip pa mang gani niyang anak. Umamisan ang tawag mo kaniya, di ba?
1: Oo, lagi. Pero tungkol sa mong kahangol, ang kwarta mo importante ni mo. Saktis, Marga. Ang bahala ginampat yun. Ayaw, lukata.
2: Federico, iho.
1: Lukata. Pero huwag di ka. Aw, ala. Ipapatay nila si Marga. Bye.
0: Buang ka? Imo kong ipapatay?
1: Diskarte na. Diskarte ba? Parang gawas ang iyong kwarta.
0: O niya, ang situbag niya.
1: Dili siya magkatugot. Nga may dautang may tabo. Ni mo, Marga. Dili.
0: So, muhatag siya?
1: Awa pa siya mulitok na muhatag. Pero, padungan na muhatag. Muro magana ito, kinabang nagilak. Nga nagpatabang na ko. Hanggaw snaong niya.
0: Ikaw na maruakit ni mo eh.
1: Ning kalibutan na karon, Marga. Kailang lang magminaro ka. Kung dili ka magminaro, pasmo ka. Pero kung maro ka, di ka pasmo. Kung dili, paldo ka.
0: Federico.

0: si Don Rafael. Hello.
1: Hello. Hello. Abel, maluoy ka. Ari ako sa bahay. Karoon na yun. Tabangi ko.
0: Sir, unsa ako yung katabang ganin mo?
1: Abel, tabangi ko. Nakidnap si Marga.
0: Unsa?
1: Maluoy ka. Tabangi ko. Abel!
0: Sir.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Nangayo lang gi kung dapasaylo ni mo, ha, kay nagisi lagi ang page sa imong libro, ma'am. Pero ako na lang gipapilit og balik, ma'am. Akong gibutangan ka ng scotch tape.
1: Okay.
0: Wa ka masuko, ma'am?
1: Wa di mo tuyo, adili ba?
0: Oo, ang tinuod manggod, ma'am, kanang dili ako mo in nakagisi gid adto. Ang manghudi Clover, yaon tang guntingon ang picture nga iyang nakita sa libro para siyang project. Sorry kay ma'am, ha?
1: Okay.
0: Okay?
1: Yes. Okay.
0: Lo, wa ka tinuod masuko, ma'am?
1: Gusto ka masuko ko?
0: O, chichili, eh. Ha? Dili taon. Abilang na ako masuko ka ba? Naanad bang ko nga kanunay ka masuko na ako?
1: Ha?
0: Ma'am, kining mahimo bang pahimuslan ako ang kahigayunan nga ma-imbitar ka sa akong birthday?
1: Ha?
0: Birthday, ma'am.
1: Sige, sige. Ganon dili, good.
0: Salamat taon, ma'am. Malipagit si nanay. Siya man ko'y gusto kayo nga muuban ka na mo?
1: Mauba?
0: Hmm.
1: Si nanay raday ni mo?
0: Ha? Dili, eh. Gusto sab kayo na ako, ma'am, nga makauban ka ng adlawa. Karon pala gani, ma'am, feeling na ako, mauna ka na ang labing malipayo na akong adlaw nga natawhan.
1: sa inyo raman ka, ha?
0: Oh, ma'am.
2: Ato sa bukid do, malaki ma. Ako drive, kung ako sa bahalas ka tulina, bradihan ako ni mo do.
0: Ha? Asa dapit?
2: Ako na bahala ni mo do. Malingaw mo dito, eh. Pasalig na ako.
0: Uy, kaikog ba yan ako ni mo, ana, noy, Mihoy?
2: Ay, maikog ka ba? Katapos ang pabor na nina kung ihatag ni mo do.
0: Ha? Nga naman?
2: Ay, wala ba ako sa... Ipapahawa ba akong putin siya, no?
0: Ansa? Kanasa lang?
2: Gapon, eh. Uy. May sumbong ko ni Kapitan, pero... Wala ba sa igihin mong aksyon, do?
0: Noy?
2: Bila ako katuwing na servisyo ni Kapitan, loyal kay kuana niya. Kung nibaw ginasihan, ha? Hindi ba, Kapitan?
3: Sakit akong kagang-kagang.
0: Wala sa iyang maayong pangisip si Kapitan, Noy?
2: Mayo ba may siyang nakiksulti na maghapon dito sa shop? Pero, sige lang, sige lang. Ingon ana, mga sa makapabor lang.
0: May Mihoy.
2: Bao nga, ako na bahala sa umabot mong birthday dong. Birthday na ako din mo, pero sa kanari akong gasto dong ha, o gasaluin na ha. Inyo na ang
0: taon. Sige, sige, Noy. Sige. Ako inon si nanay. Ikaw, ma'am. Okay ra ka, ana, ma'am?
1: Imo man ang birthday, di ba? Ang imong kalipay ang mahinungdanon na ng adlawa.
0: Uban man ka, ma'am. Tibuok lang akong adlaw, ana, ma'am.
2: niya day ko kay mag-uli ko ning yawi sa shop nga akong gikuptan. Siguro ko ning mag-uli aron di makaingon ang habugiro niyang apo nga may interest pa ko sa ilang shop. May mawaom niya dito o ako yung pasangin lang.
0: Sige, Noy Mihoy. Sige, salamat kayo, Noy.
2: O, nayawi, o.
0: Noy, ibundak pa na hinuon niyo.
3: Ike! Huwag mo to, pay. Kugang-kugang.
0: Tinood, ma'am. Kanang okay lagi tinood, ma'am. Kanang ordinaryo ra baya kayang hikayo ni Lula anang adlaw, ma'am? Pasibag ba ikog tani mo?
1: Dili ko pilian og pagkaon, Piolo. O gusto pa, imbitado ra ko, di ba? Mamili pag yung pagkaon?
0: Oh.
1: sige na. Motiwas akong panilhik. Diha ka na. Dennis, ha? Estudyante ni mo siya.

0: Pike.
1: Pike? Unsa man na? Lo.
0: Rayom ka?
1: Klaro ba? Kap?
0: Klaro kayo. Nahigugma ka.
1: Ah, kapitan o. Lolo, kapitan. Law magod na ng pulong agod.
0: Tanikita ko sa imong mga mata. Ang lahi nga kasadag ni ini. Ingon og sa buot mong gakson o gugot ang mong babay. Nga naa si mong atubangan. O di na kinibuot pa nga buhian.
1: Si kapitan sa doon.
0: Siguang na ko. Di ka magkapamakak na ko. Taga ng bagyo o gunos nga akong naagian.
1: Unsa may kunik anak ka?
0: Nga buot ipa sa buot. Mas taas na ko kasi natian kay kanimo. Busa masayod gayod ako. Kun ang usa ka binuhat, may pagtanaw sa usag-usa. Kabantay ka na.
1: Ako kabantay na? Buot ba din mo ipasabot? Kap, na si ma'am, nakagusto sab nako?
0: Mao ka na ang nakita ko sa iyang mga mata ug mga pahiyom.
1: Ay, si kapitan paasa kayo. Ayaw ba? Matuo ba ako? Sakit ra ba kuno nang mulaom kuno kap? Lulu kap. Ayo anak paasa ra kay ka.
0: Pues. Digahi sa imong gugma.
1: Ay lisod lagi kap.
0: Ngano man?
1: Bawal.
0: Way bawal sa gugma. Kung ay gugma ka nga tinuray, ipadayag ang matuod mong gibate. Kabantay ka na.
1: Wapag ikaw kabantay kap. Mati, tinuod ka, kapitan? Kining maayo ka, ha?
0: Mao ka na labing maayo mong buhaton. Ayaw palabi ang kay gayunan. Kay kitang tanan. Lumalabay lamang.
1: Si kapitan, eh.
0: Ha? Murat lamang kudsirak. Lumalabay lamang.
1: Kaila ko, anak.
0: Gane.
1: Pero, kap, lisura, eh. Dakong babag ang among kahimtang good.
0: Bisan ang bagyo, baha, bukid, o kalawran. Dili mamahimong babag sa usa ka matuod nga nahigugma.
1: Kap.
0: Kinsa ganito kang pagkabataga?
1: Kapitan!

0: Paamin ako, Lola Nay.
1: Ay.
0: Ato na ko.
1: Ah, kondisyon man kayong eskwela.
0: Ah, di ko ko sumalit, Nay. Ato na ko.
1: Kauno na. Sa'yo pagani kayo. Agi mong baon, nakahimo ka na ba?
0: Humana, humana. Ato na ko.
1: Pagamping!
0: O, Nay! Lamat, Nay! Halonis na. Lima lalang kaadlaw. Aw, upat di ay. Gikan karon Sabado na. Birthday na nako. Ikaw ba na nako, Steve Bukadlaw? Niya na adlaw o niya si Ma'am Denise. Excited na kayo.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ah, ganahan ko. Wala sa mga iskila nga ako mga kontra. Ay, hapit na. Magsugod ang exam. Ah,
8: kasi naging one nga wa ko.
1: Ay, hala! May miabot nga o nga.
8: Oh, wa ka makabantay sa akong pagduol ni mo. Kasi mong giingong bayuta ka.
1: Ay.
0: Clover, Jordan, hunong na mo, ana. Mag-away na sa maroon.
8: Naka ng bayuta, ay. Hilatanan ka, ayo. Gingan lang kong ongo.
1: Mara ba sa kag-ongo? Hindi mong make-up, be. Adlong dako, pero baga kahit make-up. Iyo.
0: Lagi mo lagi.
8: Di magbuot, ha? Daghan kay kong sponsor sa make-up. Ay, pagbuot.
1: Che! Ay, hala ni Alvin, Ma'am Beautiful. Good morning, Ma'am.
9: Morning, Ma'am.
10: Oh. Good morning.
9: Morning, Ma'am.
11: Oh, gitutok ka na sa kunig maayo. Nga ano pang murag makonsyus na maninuon ko?
10: please pass the test papers, then answer silently.
9: Okay, Ma'am.
12: Yes, Ma'am.
9: Okay, ma'am.
11: Ibutan ko ulan yung uban akong gamitiri sa suod sa drawer ng lamisa. Oh, unsa man eh. Murang may kipik ko ng pan paper din eh. Akong tanawan na. May drawing na buwak. O may note. P.S. Love you. Kinsa mo kang nagbutang inidini sa kong drawer? In fairness, ha? Nindot ugaki. Pero, kinsa may nagbutang inidini? Usa ka sa kong mga estudyante? Ay, kabatanunan karon. Shortcut na ginang tanan. Mura nag-text. Magpakapinsuwat naman ang pod, shortcut pa. P.S. Love you. Di kuha pag yun ang I na usan naman lang yun ang tanakalitra. P.S. I love you. Karun, P.S. love you na lang. Pasalupitan na ngayon ako sa akong libro. Gibinuangan lang sa tingali ko ani nila.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko, I love my teacher, yes I do.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabaras na kami sa Sugbo, ni padali na sa dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig din sa syudad. Samtang ang kapulisan sa Talisay nagpaabot sa resulta sa DNA test alang nitong napalgan nga ulo ingon man bahin sa lawas, samtang mopalaw sa kinis investigasyon labot sa mga missing nitong usa ka caregiver sa Talisay. Kabombiras na kwas Mandawi nagsusi si Nungdan sa pagkasunog sa sakabahin sa Holy Family Parish Church kagabi di astakbayan sa Mandawi. Samtang sa kaluha Senador Dante Marcoleta ni Antona sa UP Philippine General Hospital alang sa pagpalaom ni ini sa medical examination. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Og pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. Woo! DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ilong Ranger?
24: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
23: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
24: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
23: Sipon dayon?
24: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Neosep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: At oras karon, alas 12:47 na. Sa dilipas sa Italia sa itong mga balita, tas bomb prison si Mundugoy Kabadunay hypertension. Basin tas imin sugar o basin may diabetes kan yawar ka may bawat. Tas nga level sa blood sugar, magkapagahay ka na sa arterial wall sumapalapot si Mundugo kung saan nakirason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katug, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension. Og bisita sa pagklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang ni sa Baydia, Coslim Street. Sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: Hatay laing hug na karon para sa ato DYHP Answer to Win promo. Lagi tangan gin ninyo na hibaw mi. Mao na nga pag ready mo din ha kay karon tawtan mo hatag na tag laing question. Inyo ring tubagon. Unya kinanglan ang makatubag ni ini maghatag og sakto nga tubag plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Dunay kay gayunan nga makarawat og 200 pesos nga GCash. DYHP Answer to Win promo o sa inyo buhaton. Gumana kong hatag sa question, butang mo din na sa inyo mga tubag sa comment section sa ato nag-live na programa karon ng Metro Ratsyada. Uy, share din niyo atong programa, ha? Kaya mas dali na ito makita din ako, naka-follow ba mo sa atong mechanics? Share sa atong programa ng Metro Ratsyada. O niya kinangla, naka-follow, naka-like o naka-share po mo sa atong mga Facebook pages. DYHP, Arimen Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo na Facebook page. Kanang dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? O niya, ayaw kalimot nga i-share ang atong programa karon Metro Ratsyada. Ready na ba budi na para sa atong question? Tiregin sa'yo na, ani. Ato ding sayon-sayo no, dali, atong sayo-sayohon yung atong question para kamo din na doon na mo'y taas-taas nga panahon nga makahuna-huna kung sa'y pinaka-correct ani nga answer. Okay, so ready na mo! Kay, muhatag na ta sa atong pangutana! Hala, di anang atong pangutana karon. Isa man to nga senador or sakop sa senado nga gida dito sa UPPGH kay mo undergo kinig medical examination. Okay, kana mo inyong tubagon ha, butang lang din sa comment section ang inyong mga tubag kay pinagi ni kasamang Gerald Albios. Pagaliliyon po din niya si Kisa nakahatag og saktong tubag plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanics. Araw makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Okay, pwede na mo din ha mo anam-anam og tubag or mo answer. At oras karon alas 12:51 na. O gari na tas detalye sa itong mga balita. Ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, ni padali na sa dredging, desilting og declogging alang sa mga gianan sa tubig din sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipaspasana sa kagamhanan sa Bisugbo ang dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig sa syudad. Kini pinag-iusap sa Department of Engineering and Public Works kung DPW sa City Hall. Ang maula kang ipasubay sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival, pagpalaw o paglimpyo sa mga sapa, kanal o ubang waterway sa syudad. Naobserbahan ni City Engineer June na din season ng isailang himo, dali nalang hubas ang tubig panahon ng mabunok ang kusog ang uwan sa Dakbayan. Takip sa gitagan o prioridad sa DPW sa gihimo nining dredging operation, mao ang mga bukana sa kasapaan sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon, feels good.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Atean.
12: May buhay sa makabuhay!
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: At oras, alas 12.50, isize na. La continue lang yung magtubag din, ha? Kaya pamatakanaon sa itong winner sa DYHP Answer to Win promo. Busa, pwede rin mo din na magkapadayon o butang sa inyong tubag sa comment section sa itong programa karon. Siguraduan lang nga nakashare mo din sa itong programa. Ang musulod nga balita ito ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibayhan nga ikaw, dunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular. Magpagawas imong hugaw, dili kang mahilisan, magbuto ng imuntian, makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan o dili pag inhamis ang imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigwan ang pagkaluya sa imong tibok ang lawas. Busa, wag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkor ng maayo nga panlawas. Pag-inom at igadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butiga diri sa Sugbo, imasab sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa atong mga balitang kapulisan sa Talisay, nagpaabot na lang karon sa resulta sa DNA test samtang magpalaam kini sa ilang investigasyon ni atong pagkamising sa usaka caregiver. Ang DNA test gihimo ni atong paryente no nga nawad-an og ilahang sakos pamilya sa usaka caregiver din sa Talisay para ma-compare ni ngadto sa napalgan usab nga ulo og bahin sa lawas diha sa maong syudad. Detalye ni maong balita, kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Katawang Ken, di pa makatumbok ang kapulisan nga katog napalgan nga patayng o kining ulo sa usa ka babae diha sa Dakbayan sa Talisay. Maubagid ka to ang nanising nga caregiver nga nanising usab nga taga Sambuanga City na si Pilar Basilio. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga gipaubos na sa bukal swab ang anak nini nga mao nga biktima ug ang katong nga nagsakmit o nakuha nga ulo sa gituha nga babae dito sa dakpay sa Talisay na itong nakalabay nga adlaw. Matod pa ni Sayon nga ang PNP Forensic Unit ni paubos karon sa DNA examination dinhing maong swab sample nga ilang rekuha gikan sa maong biktima o kining anak sa namising 48 anyos nga caregiver. Matod pa ni Sayon nga mihimo sila karon og makuting nga investigasyon, mihimo og background o backtracking sa mga CCTV camera dito sa dapit na nag-alagad isip caregiver kini si Pilar Basilio. Wala na nga bitugan ang anak ni ini nga sukad pa nito nga Hulyo 4, wala na sila maka-communicate siyang inahan na unta matag-adlaw man na makig-chat kini-kaniya o gani makig-video call labot na sa iyang trabaho dinhi dakbayan sa Talisay. Ang anak ni ini gikan pa sa dakbayan sa Sambuanga, bihan hindi sa dakbayan sa Sugbo, aron sa pagpangita sa iyang inahan nga wa na makakulit nga to sa iyalagaran ini nga palay nga nag-alagad po sa Osaka retired major police major nga usa ka babae diha sa maong nga syudad. Apan na matud pa ni Sayon nga doon na sila maka nakuha nga mga impormasyon apan dili pa sila makatugan ani ngadto sa mga sakop sa media. Kasama mo sa Talisay City Police Station ang Radyo Man Arlo Musaman TDYHP Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide
17: TDYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
18: Raja Boy, nationwide!
19: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
21: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
27: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
26: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: At oras karon, alauna 4 na sa kahaponon. Ang musulod na balitaan ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix, kini mo'y pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ka vitamin D3. Sa batang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Doon na usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda. Sa polysaccharides and triterpenes nga pulos doon ay powerful nga mga anti-tumor at anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini mangosteen fruit extract nga makahatag og duga nga proteksyon batok sa mga oxidative stress o paspas nga paggaguba sa atong cellula o DNA nga tungod sa daghan nga mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag higayon nga gandahan kay ta nga mga pe. Busa, ang atong adlaw, himuon yun natong positibo ang atong panglantaw. Kauban ng Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix kagyud. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan ng mga pharmacy sa tibuok syudad sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, inguman uban pa ng mga lalawigan sa Central Visayas. Papalit sa bang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy via sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, gipadayon sa Bureau of Fire Protection sa Rakbais Mandawi ang paghimog investigasyon labot sa pagkasunog sa sakabahin sa Holy Family Parish dina sa Barangay Magikay sa Dakmayan sa Mandawi kagabi. Ang choir area sa maong simbahan mao'y naapektuhan sa sunog kagabi. Hinoon ang karaguan sa parokya. Nagpasalamat ganito sa mga kabombiruhan o guban pang volunteers o ganitabang sa ilang paspas nga pagresponde aron kapugngan nga mudako pa ang kayo og makahatag kinig mas dako nga danyo sa mao nga simbahan. Pasalamaton usab kini nga ang karaan nga imahin sa Holy Family nga ributang sa may choir area nagpabilin kini nga luwas og wa gyud kini maunsa. Ang BFP gipalaw mosab sa ilahang investigasyon og nag-awhag nga likayan ang pagpakatapog lain-lain nga mga impormasyon nga dili verified kini or magpaabot ngadto sa opisyal nga pahibaw sa maong buhatan pero sa hinungdan sa sunog kagabi. Alauna, 7 na padayon ta sa itong mga balita. Si Senador Rodante Marcoleta gipaubos sa dugang medical examination pero buntag dito sa may UP Philippine General Hospital. Ang kapulisan ni hatag og igo nga seguridad gato sa senador nga sakay sa iyang wheelchair og nagsulob kini og protective nga vest sa pagawas niini sa PNP General Hospital paingon gato sa UP Philippine General Hospital alas sa dugang medical examination. Ang sandigan bayan ni Mando usab sa Criminal Investigation and Detection Group og mga opisyal sa PNP General Hospital nga dalhon si Marcoleta gato sa PGH. Ang anti-graft court nga 3rd Division niini ni hatag og instruction gatos sa kapulisan nga dalhon ang senador karong kaganina nga udto sa maong tambalanan. Samtang sa pikas gabahin ang bagyo nga si Josie nahimo na lang og tropical depression mas nihuyang da ini. Og sa dili pa kini maka-exit sa iyang Philippines sa Philippine Area of Responsibility kon par karong gabi o kaha sa sayo ugma sa kabuntagon. Kagali ng buntag ang bagyo ana may mutang sa 1,070 kilometros silangan sa southern southeastern Luzon. Nagdakinig hangin nga 55 kilometros matag oras samtang ang unos 70 kilometros sa matag oras ug nag-irog kini sa direksyon nga north-northwestward sa gikusgon nga 25 kilometers per hour.
16: Radyo mo nationwide.
1: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita tungod kay nato sa Sed Marketing ang tigamauti nga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitapos na sa Iran ug Estados Unidos ang laing hugna sa indirect talks apan wala kini nagpakita og mga senyales alang sa pagkabot ug maluntarong kalinaw tali sa duha ka mga nasod. Inay nasuta nga mas gitutukan sa duha ka mga nasod ang mga isyu nga unta maresolbar na nila duha ka semana na ang nakalabay. Nasairan nga ang mga negosyador sa duha ka mga nasod igahin og duha ka adlaw sa Doha aron tukion ang maritime traffic sa Strait of Hormuz og financial incentives alang sa Iran ang duha ka mga pillars sa initial agreement nga ilang gilagdaan nitong Hunyo. Inay sa dugang lisod nga mga isyu nga mahulma unta og framework sa duha ka mga nasod. Nagkanayon si US President Donald Trump nga ang duha ka mga habig mihimo na og kalambuan bahin sa posibleng mga limitasyon ngadto sa nuclear program sa Iran nga mao ang nagunang rason nga gilusad niya ang gera niya itong Pebrero. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Gantong mong balita, ang hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka porapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumo ug mas gipa-epektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon alauna 11 na samtang kinibay na tulog sa kanato sa Life Extension Vitamin D3. Pagino mag Life Extension Vitamin D3 2 to 3 soft gels a day para madugangan pagino ang kaligon sa tong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 diya sa tong dugo, ang atong mga immune cells magka-function o sabi kini og maayo, magka-produce kini og mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, di pa ni musulod. Sa atong mga cell wall mo nang kadalawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 sa Pilipinas. Magkilanglan ka nga magpakonsulta, bisita halag ang Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini og libre quality consultation kada adlaw. Nainlaing location sa diri sa Cebu City, naa kini may mutang diri sa May Osmania Boulevard, Buyon aning Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, Life Extension na clinic na may mutang sa May ADM Building, Barangay Kansaga, tubagan sa Jollibee, Dumaguete City. My House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Medical Clinic, ang 416-1655-0917-318-1161 alas sa indugang pagabanga pangutana. Or katong gustong magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3, dinas yung tagsatag sa kabaga panimalay. Sa pikas gabay ni Kobaka nunay nga ma-constipated, pagdaman ng Super Fiber kay number 1 kinaka pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong i-prepare ang Super Fiber kay sa mga ka sachet powder sud ani, ibutang lang kini sa sa kabasog at tubig. Pagkahuman pwede kag mo inom ani, kunaris buntag before mag-breakfast. Kunaris gabi before pud ka matulog. O para mas nindot pag epektos pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika. Apilo sab dinas sa Life Extension.

0: Okay, niya na tay, napili nga makadawag sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nasakto ang yung tubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Like, follow, and share sa atong mga Facebook pages. Busa, congratulations! Salamat kay ni kasamang Gerald Albius na nag-assist na to para makapili tayo ng atong winner. Congratulations! Ngadto ni... ngadto ni Mark... Kadali ha, akong klarohan. Nards Mark Anthony. Unsa apelyido ani niya? Kay naputol man diri, ari ko mulili sa lain. Okay. Nards Mark Anthony Tan. Congratulations, kato ni Nards Mark Anthony Tan, ang probinsyano. Ala, sige, salamat kay congratulations sa Sir Nards, no? Unya ibot pagkuan og balik at chat og balik diri sa atong Facebook page ha para imong ma-text or ma-chat kun unsa may tinuod gyud or correct nga spelling sa imong pangalan plus ang imong GCash number kay para mapasa na to ato ato ma-send ang premyo nga 200 pesos. Congratulations. Wala man tayo igo nga oras, so ba na ako dali sa control kasabag Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Yatangi kay, musunod na po ang atong drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 15 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, gaduray DMW License Number 003-LB-0307-2023-R, na ginahanglan sa musulod ng mga posisyon alang ning maong kompanya, Descon Engineering Limited sa Abu Dhabi, UAE, Pipe Fabricator, Pipe Fitter, Multi-Welder, Fire, Hole Watcher, Rigger, Storekeeper, Forklift Operator, Driver HTC Bus, Crane Operator, Trailer Driver, Scaffolder, Admin Assistant, Job Performer, Planning Engineer, QAQC Inspector, HSE Officer, Area Engineer, Project Engineer, Insulator, Painter, Blaster, o Tanker Driver. Ang mga interesado o kwalipikado ng aplikante mo apply, magdasa mo sunod, Resume CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PEOS and E-Registration Certificate, Photocopy Only. Mupahigayo ng face-to-face interview sa Hulyo 20 sa Yellow Hotel Hotel Cebu, Wilson Street, Lahog, Cebu City. Alang sa dugang kasayuran, mahimong matawag o text sa numero 0998-964-7720, 0945-705-2416. Pagita si Joanne and Chini. Email address, rickgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko mo hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay akong sugod at nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur 40.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes.
23: Mga kasama, ako
22: si... sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
20: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
25: DTX 500 mapalit sa mga butika.
24: DTX 500.
26: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
27: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
28: 2 weeks pa lang,
27: may alibyo na.
28: Pag 1 month kape,
27: naayo na ako.
24: DTX
25: 500. Mabalik sa mga butika.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
23: Mmm, tofu sisig.
28: With mayo?
23: Pwede sa ulam yan?
29: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
34: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay pertigyong ninduta.
33: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
36: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
37: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Bangong kumakabloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
38: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
39: Bilang kilo sa karne?
40: 500.
39: Hello?
40: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
39: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
41: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
39: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makpain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagwaichurgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
12: Mm-hmm.
11: Mura dark spot siya, anak.
12: Mm-hmm.
11: Tapos nang-lighten siya. Dati mang go, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang po siya.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Mama mia, here I go again.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karo yung tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Lorraine, 39 anyos, itago lang sa nang akong adres. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa akong bana nga Indiano. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Unsa na? Naakay nakaila sa dating app?
0: Opa, og andam ko na siyang muani sa Pilipinas para nako.
1: Ha? Taga-asa masana siya?
0: Naaman siya sa US karon pa. Na siya negosyo dito. Pero, Indian man na siya.
1: Aha. Mo ba? Oo niya, usa may plano niya inig-anhin niya nimo.

0: So, mong kawing sugot man sa kadayon?
1: Ay, diri pa mang sugod na sigurado, God. Day, ka namang ingon, anak, maayo lang na sila saad. Pero, da, pilaray mo tuman nga, mo anhigyot sa Pilipinas, oy.
0: Unyag ari unyot ka?
1: Aw, swerte ko.

0: Nag-chat si Kabera. La, naan na siya sa Pilipinas? O gusto na siya magpakita na ako? Ala no, itinood yun ay niya.
1: Marry me.
0: Ha? When?
1: As soon as possible.

0: Kumusta naman? Kinabuhi sa bagong menu na.
1: Okay raman pa. Og nahibaw ko nga makat-on ra ni ako ka in love ni Kaber.
0: Unta, mali pa yun mo, anak.
1: Salamat pa.

0: nak. Og bisan og busy si Kaber sa negosyo nga magsige kadtongan hi og laing-laing lugar. Pila ka tuig una pa makauli din hi. Pero wa gyud niya pasagdi. Magpadalang gihapon siya kwarta. Mao nga kontento ra gyud kaayo ko sa among kaminyoon. Kinsa man ning nanawag? Dili man sa Pinas ning numero ha? Hello.
1: Is this Loren?
0: Yes. Who is this?
1: I'm Annika, Kaber's wife.
0: Ha? Huh? Kinuo ko. Naadi asawa si Kaber.
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Biodrop herbal capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodrop herbal capsule.
4: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
3: Biodrop herbal capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Phoenix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodrop Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Bakit RiteMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: At first I was afraid if to

0: Ang Revicon!
1: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon! Tabang aron masagad! Di mo kausog! With proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
7: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Taas pang imo blood sugar.
9: Ato na kaway diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
9: Ang DTX 500.
8: Ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: Charantine.
9: Gagapa mo po sa glucose.
8: Visine
9: controls blood sugar.
8: O polypeptide.
9: Gaparehong epekto sa insulin.
8: DTX 500.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumalisa mga butika.
12: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Uyat, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, muna, Sir Mac?
1: Lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas mo, sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika. Upo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
4: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discard English na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas,
9: banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
12: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
14: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Noon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pagkakas na iyahay.
17: Pwede lang, makakas, bila mo ito.
16: So, anak ko, no, binta na ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy Dispower, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karo umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko og kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katlang katawan ko. Try kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit, at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab Quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab Quality.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tuluman nun. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Lorraine.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for long. Mabibili sa mga butika.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Kung siya, gibuagan ni mo siya, kabit?
1: Opa, kadili ko gusto mahim, kabit.
0: Kabit? Eh, kagano, sabay buti mo ipasabutan. Way bisa ang inyong kasal?
1: Eh, but lang pa. Naglibog na gid ko ini. Naglagot ko ni kabir. Pakakonsyang dako. Og plano na ko nga, pailisan ang apelido sa among anak pa.
0: Lurid!

0: I've already left, Kaber. Why are you still calling me?
1: It's because of the house and property of my husband that you're living in right now. I want to sell it and take the money because it's ours. I'm the legal wife of Kaber.
0: Unsa? Tungod sa kakalit sa panghitabo, wa na ko mahibaw kung unsay ang anak kong buhaton, kung unsay akong unahon. Gusto na lang gid-unta ko nga magmalinawon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Naibawan ako nga ang Indiano nga akong nabana kasado di ay sa India. Valid pa ba ang among kasal sa akong bana nga mahug naman ko og ikaduhang asawa? Ikaduhang pangutana. Nahibawan siyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana din his Pilipinas. Pwede ba di ay kuniyang makiha nga naaman siya sa laing nasod? Ikatulong pangutana. Gibuwagan ako ang akong bana. O gusto na akong pailisa ng apelido sa among anak. 7 years old na ang among anak. Bahimo pa ba na? O pilasad kahi magasto, ana? Ikaupat o katapusang pangutana. Doon na mi napundar nga bay sa akong bana. O gusto ning ibaligya o kuhaon ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa mang gyud ang dunay katungod sa maong bahay? Ang asawa ba niya nga Indian o ako nga asawa niya dinhi sa Pilipinas? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lorraine.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog, ako karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabahin sa ato ang mga legal nga mga dokumento, kahimtang, karelasyon, sa ato ang pamilya, sa ato ang kabanay, pagpakiguban, pagpuyo, no? Unsa nang mga emotional nga mga pangutana, mga problema, ipadala lang gin ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta ato ang mga suking tigpaminaw karong adlawa? Hinaut-unta nga sa matagpaminaw ninyo, no? Naamoy makuha nga pagtulunan karong adlawa og kanang di ta mawagtangan og paglaom sa ato ang kinabuhi guys. Kay, nindot ra gyud gihapong mabuhi ha, dili pwede nga na mawagtangag pag-asa nga ma-discourage nga di na maganahan nga wa nay lami ilihok di na taganahan mag bangon, hoy, kalami ra gyud uroy, kanag yung gipukaw ka, ni bangon ka, nakamata ka, angay gyud tang magpasalamat ana, bawal maoy guys, ha? And Mika K. Rojo din ha, sa Naga City, Cebu. Thank you kaayo for always listening and tuning in na to. Also kang Solon Javier, no, kusog kayo mag-comment sa ato ang Facebook. Sa mga naminaw, pa naminaw na to, nga nag-lock, wala pa ka-like ug follow, no? Please like and follow me sa Elaine Tantengko at Elaine Tantengko Batan, that's my personal account og Attorney Elaine Tantengko Batan may official Facebook page for additional knowledge o mga kaalam sa mga balaod labi na sa mga issues karong mga panahon na aligre kay ato ang nasod guys no muna nindot gyud o mas maayo gyud na nga masabtan na to ang balaod kung say basihan di ta maglalis og asa ta ang importante is nakahibaw ta og nakasabot ta no kung unsa ang balaod then let's make a stand mo respeto tas baruganan sa mga tao so long as sakto pud ang atong basihan sa pagbarog na to. Naay pundasyon ba? Diba? Letter sender karong adlaw si Lorraine. Si Lorraine, 39 years old, di na to isulti ang address per her request. Punto legal ang iyahang suliran. Kabahin sa iyang pagkailad sa iyahang bana kay nailad og Indiano. Ganimang kung mga Indian na amang sa gud ni sila, negosyante and they are known din hino, no o niya. Na blind yun ihang asawa, kay pila katuig, wag yun siya'y idea nga nahimo na lang dahil kung siyang kabit ug unsa bay nahitabo ani. Kay perting kalita ang mga mahitabo, wano siya kibawasan siyang buhaton ug isuwat ni rin na to. Unang pangutana, nahibawan ako nga Indiano, nahibawan niya nga ang Indiano nga iyahang nabana kasado dahil kuno dito sa India. Kunya, valid ba kuno ang ilahang kasal sa iyahang bana nga mahulog naman siyang ikaduhang asawa? Okay. Now, sa India, di kay kusuhito kay lahi mangunig relihiyon ang India, di man ni sila Muslim na country, Hindu man ni sila, no? Unya, ang kaning Hindu, ato i-check, be, pwede ba ni, kay ang Muslim ang good, no? Pwede maglain-lain asawa. Ang kaning India, atong tanawon ha, o pwede ba ning Hindu? Kaya atong i-assume, dili yun, no? Atong gi-check, illegal under the Hindu Marriage Act. Polygamy is strictly illegal for Hindus in India. Now, wa man ko kibaw sa iyang relihiyon. Akong gi-assume, kay kasagaran, para na to diri sa Pilipinas, majority Katoliko. Ang India, kasagaran nila Hindu. Hindu mo na ilang relihiyon. So, atong gi-check, sud murag dili pud pwede ang polygamy, kanang daghag asawa. Kita monogamy mantas Katoliko, no? Dili pud sa Pilipinas monogamy. So, akong gi-assume nga dili pud sila pwede dito. So, dili gyud valid ang inyong kasal aning imong bana. Nag-wonder sa kung anong nakalusot. Giunsa din niya pagkuha og certification of eligibility to get married, no? Ikaduhang pangutana, nahibaw-an sa iyang asawa nga Indian nga naminyo mi sa iyang bana din sa Pilipinas. Pwede ba dai ko niyang makiha nga naaman siya sa laing nasod? Of course, dili sad yun pwede, no? Kay ang pagkiha na to ana jurisdictional man na diri sa Pilipinas, di siya kakiha niyan nimo dito sa India. Ari siya mukiha nimo. Pero of course, pwede na natulutsan kay naaman sa imuhang nakalusot man kay kung valid lang yun ang inyuhang mga papilis. So, base na ilad sag ka and you are also the victim. Ikatulong pangutan, nagibwagan ako ang akong bana o gusto na kong pailisan ang apelido sa akong anak. 7 years old ang akong anak. Mahimo pa ba ni? O pila sa gahay magasto na mo, ana? Okay. Maski pag di valid ang imuhang kasal, Lorraine, gi-assume ang good sa balaod nga at that time nga nataw ang bata, legal o legitimate ang iyahang status. So di gina ni mo basta-basta pailisan ang ako asad unsa may imong rason kay nagdumot ka o naglagot ka sa bana ni mo. Nga unsa may sa o labot po sa bata o iyang apelido. Honestly speaking, mas maayo noon nga dalhon sa bata ang apelido sa iyahang papa para mas mapamatuod nga anak siya o kung ugaling moabot ang panahon, magkinahanglan ta o suporta, issue sa iyahang pagbanos baron o unsa pa ng katungod isip usa ka anak o obligasyon sa usa ka papa ngadto sa iyahang bata, mas dali na itong maprubar. Okay? Wala, da siyang apelido, na siyang birth certificate, iangkon siya. Inalang ka naghilabti, no? Kanang, di lang ko, di sa na inana ka sa yun because like I said, legitimate man ang assumption sa bata. Ikaupat, o katapusang kapupangutana, doon namin napundar nga balay sa akong bana o gusto ning ipaligya o kuhaon ang halin sa iyang asawa nga tua sa India. Kinsa mang yun ang dunay katungod, no, sa ilahang balay, ang asawa ba niya sa India or akong asawa din sa Pilipinas? Ikaw ang naay katungod nga numan the guilty spouse does not get anything from the conjugal property. Siya may sad-an, nangilad siya nimo, punta na nimo kuhaan ang yuta oy og balay, no, nganong imo mang ihatag nila nga napundar man na ninyo sulod sa kaminyoon kay mintras wala pa na question ang inyuhang kasal, wala pa na anal, kumplito man ang papilis, we will look at it as a valid marriage. Therefore, valid pod ang imuhang mga katungot isip asawa. So, ganahan ka magpa-divorce, pa-divorce, nga to's India, or pangpaanal din he, kay bigamos ang imuhang kasal, maanal mang yud na, iliquidate, kuhaan ang mga kaptangan ninyo. Yabag man din ang imong India nung giilad ka man di ay niya, no? Again, the guilty spouse does not get anything. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaubos na usab sa yellow alert status sa Visayas Power Grid karong adlawa. Gipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga ang maong alert epektibo kining ipatuman sugod karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Kini nagpasabot nga rotational power outages posibleng masinati sa pipila ka mga lugar ato sa maong period. Aminadong NGCP nga pabiling diligo ang power supply sa grid aron tagbo ang contingency demands ini din ang available capacity anaa sa 2590 megawatts samtang ang peak demand nagkasaka ngadto sa 2394 megawatts. Katong maong balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangosteen nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa da sa iyong taagi ka ron? Mokining sa kababay nga taga Cagayan de Oro City. Agad tumatampo, dagdasingan nga Vena.
1: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihin sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kayo pong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
5: Isla.
6: Oh, Arimika, barato rang kilo dire. Labas pag yun.
7: Ma, pa.
5: Oh, Vina. Oh. Nalagay ka.
7: Lako'y kipalit pa. Ay, daghan pa ng isda nga inyong gitinda pa?
5: Damay na lang na.
6: Unsa ma, nakaluto na ka dito, Vina.
7: O man na ma, andam na tong pagkaon dito sa bahay.
6: Maayuhin noon. Kaya nagkahurot ining isda nga among gibaligya, mamaulit dayon mi si Papa nimo. Kay gutom na.

0: Ayaw na pa, pa. Ilok na kayo pa. Ayaw na pa.
1: Sige, sige, sige. Dapat kayo pangutan na mo, ha?
0: Sige, sige.
1: Hindi ka magkatubag. Hindi ko sa tika, ha?
0: Pero makatubag ko. Lapti ka. Sada ko yung mukamot, ha?
1: Oh, sige, sige.
0: Sige, go.
1: Muna akong pangutan na. Nahilima ka langgam nga nibatog sa sanga. Gitirador na ko ang usa. Pilay na hibilin.
0: Hala ka sa yun, upat.
1: Bili.
0: Huh? Pila rin na habilin.
1: Why na hibilin?
0: Nga naman.
1: Gitirador na kong usa. Huwag man maigo. Aw nang lupad ang tanan.
0: Ay, kapoy niyo. Ay, klaro ba? Ay,
1: dili ko. Dili ko. Dili ko.
0: Ay, na ba? Ay, gilak na kayo pa. Ayaw ba?
2: Nindutan ni mo dayo, uy. Vibes na kayo mo ni papa ni mo.
3: Ingon ana magina si papa, uy. Si aw kaayo.
2: Swerte kaayo ka nga nakaamahan ka buotan, dayo.

0: Ma, asa rin si Papa?
1: To, adito si Laom sa mangga ay.
0: Like, unsan pa siya dito?
1: Nagpahangin man tingali.
0: Pa, nag-unsa ka din ilang sa mangga o eh.
2: Nalang ko'y giyuna una na.
0: Unsa may mong giyuna una, pa?
2: Naguna una lang kong daghan pagkaayo mo nga akong paeskulahon. Kung mamatay ko, di na mo makapadayon o giskwila.
0: Pa?

0: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, ang taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? Sus!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class. Last quality.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Set Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati nya kaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, among isa sin tanakapin sa Buena Vista.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Kalain sa tanay mo gisulti pa, uy, magisgot na ninoon kag kamatayon.
16: Kitang tanan, mamatay mangyod. What am I bao kung kanus atakuhaon sa labaw ang makagagaw?
15: Nahain na pagisgot, anak pa, uy. Di ko ganahan ng maminaw ng patay-patay.

0: Bina, manla ka na miss mama ni mo, ha?
1: Ah, sige pa.
2: Ikaw na lang bahalas mga lihok kong dinisbay, ha?
0: Pagluto na lang ug para pamahaw aron makakaw ng imong igsoon.
1: Opa. Ay, salamat. Kinakahuman ang kitang kukluto.
3: Ate! Ate Binar!
1: No, Ate! Smart? O nga naman!
3: Si mama, si papa! Nadasmaggan sa motor!
1: Ha? Huh?

0: Salamat kay pwede na din kung makapauli.
1: Maunay kinun sa doktor, mga. May muna ka mo pauli.
0: Si Papa ni mo, okay ra ba yung kahimtang?
1: Kuan ma.
0: Hain man siya karun.
1: Tuwa sa tong bahay si Papa, ma.
0: Mayo hinoon. Kay una dahil siyang nakagawas na ako.
1: Ma. Kuan na si Papa.
0: Unsay. Unsay, wala na si Papa ni mo.
1: Patay na si Papa, ma. O karong adlaw ang iyang lubong.
0: Unsa?

0: Nag-ilis lagi ka, ma? Asa man ka paingon?
1: Mulakaw ko.
0: Asa man ka, ma?
1: Naami lakaw sa akong amiga. Maglingaw-lingaw ko.
0: Maglingaw-lingaw ka nga bago pa mang namatay si Papa?
1: Huwag sabay gusto ni mo, ha? Nga magmukmuk lang ko din sa ato? Magsige ko na ho na sa inyong amahan nga patay na?
0: Mo.
1: Dili ko gustong ma-stress, maong lingaw na ko akong kaugalingon.
0: Gabiin na pero upakit mauli si Mama.
2: Able!
0: Ay, la salamat. Kay ni Anas, Mama.
1: Ah, templahe ka nagugog kape, be. Kay ginahan kong muinom mo ginit.
0: Hubog ka, Ma?
1: Nakainom lang gamay.
0: Manaunsa man in taong ka, uy. Nausap naman ka. Dili man ang takaingon ini ka ni Adto.
1: Uy, pasagde ko, ha. Gusto ra kong malingaw, Vina.

0: Mark, diin man ka. Ganihara kay kong nangita ni mo.
1: Ito gusto na, hindi. Nilaag mo siya kong amigo. Kanya din, no? Akong nakita sa mama. May puyong lalaki. Nga, nag-agbay niya.
0: Unsa?
2: O, tinood. May kuyog kong lalaki.
0: O, kinsa man tong lakihang imong kuyog, ma? Nag-agbay man kuno ni mo.
2: Akong uyab.
0: Ha? O, sa uyab ko, eh. Mga nang uyab ka?
2: O, nga no. Ha? Nga no man, dili ba na'y pwede nga mag-uyab-uyab ko?
0: Mga nang imo maning gibuhat, ma. Nga nag-uyab-uyab man ka.
2: Vina, kinahanglan kong maglingaw-lingaw samtang buhi pa ko. Huwag may katungod kong malipay kay wa na ang inyong amahan. Maong pasagde ko sa kumbuhaton, Vina.
0: Ma.

0: Sukad na matay si Papa. Di na ginang mapungan pa si Mama. Magsige na siyang inom, niya na kuyap-uyap. Kunwuhi palang untang among amahan, dili tingali maingon ini si Mama. O kanunay ko nag-ampo sa Kinoo nga unta, mausab na si Mama. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
4: Para nakainom na kapuy, ma'am?
3: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day 1 to toddler. EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kada

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mawagod ng mga higalang kaagin ni Vena nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nakulahan, Dance with My Father.

I'm on Kagi Gibata Nadua Saraju. Nirike Persuelo Gading. The Bussa Direction of Priscilla Rakadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gadapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa sakawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: galingan kitang balaod o gustisya.
1: Hinay o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
2: Misael, maluhoy ka.
1: Ayaw pagtiyabaw. Ay dili ka makaluluhoy, Paminaw.
2: Ayaw. Ayaw kong pati, ha.
1: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong ikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
1: Ako ang eskwadro.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangdilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kahantog karon nagminti nako. Kahantog karon ayo nako ni kan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Nag-interview ko ha, EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Genitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ni kabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, DHL Makabuhay Product. Dagan salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: TTX 500!
10: Mapali ang mga butika.
11: Buyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala Sir Max.
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapag-tick pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol mo'y

sa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isiswadro!
1: Huwa kamu'y kalainan ni Judas Iscariote. Ako! Ang Iskwadro!
2: Ay, misili! Maluwi ka! Sukupat niya, may! Maluwi ka, may! Uy, misay! Uy! Salamat! Habin akong namatay na ko, may! Habin akong naigunog ko itong mga buto ka, may! May!
1: Patay na imong kauban sa paghudas na ako, Sarge. Umay may tuhop sa kong kasing-kasing o kaisipan ang iyang katapusan niyang mga pung. Ngadi lang kapat yan.
2: Salamat, Bay Misael. Tanggangin salamat, Bay.
1: Pila ang gibayan ni Major Caspar ninyo? Aron inyo kung dadon na ito niya, yaduhi kayo na. Ilibaligya ninyo na ako.
2: Kuan, Bay. Sukwita mil, mini, Bay Jam.
1: Mga hutas kita mo.
2: Tungod sa kalisod pa yung misail. Tungod taon sa kabatong. Mga bisan og supak. Napugusa lang mi. Aban, amo na nang gibasulan, Bay. Gibasulan na namo ni Bay Jam.
1: Dilipay ikaw ng punga ngayon yung gibasulan. Kay kinabuhi mo na himong bugti sa iyong sahang nagimo. Ipusa ang patahilawa sa imong amigo. Nasama ni mo ka-traidor. Dili man ni mo oras. Pero, mamatay ka gid gihapon sa ako mga kamot. May mong dili pa karon.

0: Sir, sir, uwa man ko makaila sa nihamag og namo sila mo, sir. Namo ni Bayjam. Kaya nagtap-tap ko sila silang mga naong.
1: Unya, sige. Salute pa.
0: Nakadaagan mo ko, sir. Unya, nahibilin mo ko siya. Mong siya mo'y napusilan. Namatay ko tao ni Bayjam.
1: Mm-hmm. Kila sila kitao?
0: Duha sila katao, sir. Pudos pag yung mga armado.
1: Coordinate lang yun, ha? Kay nagpadayon ang investigasyon na inyong mga kaso.
0: Oo, sir. Maimura ko yung kontak kung bisang kung sang orasa, sir.

0: napatay ko na ang usan ako kay Galang at Traidor. Pinaghulas na ako, Sir Mark.
1: Duha man ka sila.
0: Giyatagan ko nag-chance ang usan nila. Nga mabuhi o na.
1: Dili ka ha, nga sama ra o giyatagan ni mo siya o higayon. Aron makahimo na sab sa pag-traidor kanimo, Misael.
0: Kung ako'y pagtuo nga ingon na, Sir. Nakita na ko ang ilang pagbasol o ang ilang pagpangayo pa sa ilo. Apan, kinahalan nga doon bisan usa lang ura nila ang akong hukman.
1: Hinoon, mas nahibaw o mas nakaila ka kanila kay mga suod manimo silang mga higala.
0: Mamatay na gihapon siya, Sir. Dili siya gawas nung sako o niyang palimahos.
2: Nasugda na giday o gukod sa mga hudas ni mga higala.
0: Sakit unta kayong buhaton kay suod lagi na ko higala. Apan kikinahala siya kayo.
2: Misael.
0: Usa kanila ako lang unang giangan-angan. Kay gusto ko nga maghinulsul siya bayo. Sa dili pa na ko ipahamtan niya ang laing sumpay sa akong panimaos.
2: Ang bahin sa imong panimaos ka, Major Gaspar. Magsilbi na sa buhay niya ang nagatumanan sa akong tinguha nga panimaos.
0: Way na usab sa atong nasabutan. Ako ang muhimo alang sa hiniusan na itong panimaos. Batok sa kagaw nga Major.
2: Naglungot-lungot na gano'n niya akong makakita niya. Ngamuting up sa imong pagpusil o niya. Gusto kong makita ang kagaw nga Major nga muligdas o guwa na'y kinabuhi.
0: Magbayad na siya siyang kasalbahis. Mamatay gano'n niya si Major Gaspar sa mga kamot sa eskwadro. Ipanumpa ko ka na. Mamatay gano'n niya siya sa akong mga kamot.
2: Kagaw siya nga nag-usik-usik sa buhis sa katawan. Aron iswildo niya. Maungatili siya angay nga buhion o dugay.
0: Aliyah, nagsugod ako sa kumpanya, Mavs. Paingunaw niya ako sa ako niyang pagpaningil sa kagaw ng Major.
3: Misael.
0: Dili kinong takini maingon ini. Kunwa pala kung takunila tingwa ang patyon.
3: Di anugnan ko ni ikaduha ni mong kinapuhi, Misael.
0: Ayaw kahinugol ako. Kay kriminal ko, Aliyah.
3: Di na ko may ipansin nga mipatay ka o tao.
0: Mipatay ko kay naitumong. Ug mupatay pagig ko para sa gitinguha na kong panimahos ug alang sab sa kusana.
3: Misael, higalat ha. Mong gisakitan sab ko ni itong nahitabo ni mo.
0: Isa na ginuntag ko nga dili kumukutlo o kinabuhi sa tao. Dili na. Oh, killer ko. Usa ko kahit mani atong panahon sa EJK. Apan gusto na ginuntag ko nga magbuyong normal.
3: Mahikayuin ka pa. Balik kong subay sa hustong daan, Misael.
4: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
15: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Para bang pinatawag ako ng daga.
18: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
19: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
20: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
21: Gidawat ko lang akong kapalaran. Ngayon gid ko niini. Tatak na siya kung pagkatao ang pagkakriminal.
22: Misal.
21: Ingon na gid ko niini. Nagpakabuhing kriminal. Og mamatay nga usa ka kriminal.

0: pasagdan ko lang una sila nga magsulti. Yanog na ang giyot si Iha Aliha kang Misael.
1: Sir Mark?
0: Glina?
1: Ako na bang inoon si Miss Aliha? Nga, manguli na mo, General?
0: No, ayaw, Glina. Natagang taon na og higayon nga magkasulti sila pag-ayo si Misael.
1: Oh, ha?
0: Tuod ay. Nasugda na ni Misael ang iyang panimahos. Gani nahukma na niya sa kamatayon ang usa sa duha niya kasuod ng mga higala.
1: Oh, Sir Marta. Gisakitan ko nga nasulti sila si Misael o Miss Aliha.

0: May tinikunta kag gyapon ti ka aning imong pon. By search. Unsa kining balita, ha? Nagsunod ko ining balita, ah. Ug may namatikdan ko sa imong mga testimonya ngadto sa mga pulis nga nag-imbestiga.
1: Tanan akong gisulti mo itinuod, Major Gaspar. Ug wa magduwa-duwa ang nag-imbestigar nga imong mga kabaro, Major Gaspar.
0: Why, Sarge?
1: Kaya na itaw na kong amiko.
0: Butugan ka man, Odini. Apanda ko, yun ang ako pagtuong si Misael nimo. Ang nihamag ninyo, aron manimaus.
1: Yes, Major.
0: Masalamat ka. Kaywa ka na yun bugtuan ni Misael.
1: Andam sa ko, Major. Kaysa't-an man ko. Naragin niya kung di siya makapasailon ako.
0: By search. Kuhaon ko ikaw pagbalik. Akong kalimtan ang nahimo ni mong sa. Balik!
1: Sorry, Major. Salo ako. Pero, huwag na ko'y pagsalit mo.
0: Kita ta, by Sarge. Isipan na nagkaaway si Misael. Kag-iisip na kamo niyang kaaway. Gani, gi-anam-anam na kamo niya sa pagpatay.
1: Mukhang niyo lang ko naman, Major. Ayaw lang sa taong ko. Ilabti kay niyakro sa pagbangutan sa naitang pusa kong amiko.
0: Okay, okay. Huwag ka na'y problema, by Sarge.
1: Salamat, Boss Major.
0: Ah, sige. Sispay lang una taron. Apan, una-una pag-ayo ang akong gi-offer. Yabahimo na tong kalimtan ang tanan. Kana ha, huwag mo balik ka og alagad na ko. Magtinabangay ta, by Sarge. Aron makuha si Misael.

0: patay na gyud ang tawo nga mo inakapuslan ako. Inungdan nga nalandi ko sa ospital, boss.
1: Swerte pa gyud si Bay Sarge. Gagibuhi pa siya sa eskwadro. Gagituhuan kung mao si Misael.
0: Pero alang nako, agay na sab siyang wag tangon. Tingaliun niya og mamahimo sa gaba sumabot, boss Major.
1: Gagni ko siya nga mubalik nako. Og kalimtan ang dakong saha nga iyang nahimo.
0: Uy, boss Major, huwag kipasailuan ang pagpamatay niya sa imong mga tao.
1: Alias buhay bangag sa ilong. Huwag magbuot na ako kung ako ka nang buhaton.
0: Magani. Pero sa gikaingon ko na, boss, kung ako lang unta ang pagbuton, mas mayong wag tangon na lang yung tungtuhan, eh.
1: Alias buhay bangag sa ilong. Kung wapat yan ni Misael kaya tungtuhan, kana nagpasabot lang nga importante kay kininiya.
0: Hinaunsap.
1: Og kay importante man kayo kininiya, mahimong ipaon ko siya. Aron mahugpagbalik sa akong mga kamot ang idlas nga Misael.

0: 나기는 똑같은 걸 미사일.
1: 어. 마이 기운을 나라고.
0: 마이 몽이 바완.
1: 그런 아다와 ang paglubong sa haya sa higala na kong hudas. Ya kong giyok man sa kamatayon.
0: Miss Ayan.
1: Kianugnan ko sa amo panagigala. Apat sila. Wa mahinugon ako. O sa among kasuod.
0: Ang ginganlan og bay, Sarge. Unsay imuhang plano?
1: Panlidan ko pa siya. Kung matinud-anon ba siya sa iyang pagbasol. O sa iyang pagpangayok pa sa ilo.
0: Kung disididugod siya nga mamawi sa iyang nahimu ni mo, anong dili man ni mo siya tagan o higayon?
1: Ambot. Gusto ko siyang pasailoon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong dugan, kidumtan ako siya.
2: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahan tungod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gihagit sa Pag-ibig Fund ang labing dako nga property developers sa nasod pagpakunhod sa presyo sa mga balay o condominium units. Kininubadan sa pag-insister sa Pag-ibig Fund nga nakahimo na ang gobyerno sa ilang bahin pinaagi sa pagtanyag og mas barato nga financing og pagpalapad og access ngadto sa housing loans. Nagkanayon si Pag-ibig Deputy Chief Executive Officer Alex Aguilar nga ang barato nga financing dili lang makasulbad sa housing problem sa nasod kun ang developers dili mo paus-us sa ilang selling prices. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, og ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kun mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
12: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa yung ka.
14: DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Ladies Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Ladies Choice.
17: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
17: Ah, lagi basiglas na ni.
18: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shin Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
18: Basta kaping Shin Panyawan, diabetes, malikayan. Shin Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika. Nasa'yo, nasa'yo
12: ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karuntinguan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
19: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: LJ, nagbabot ni. Unsa ba nang giingon nimo nga sekreto nga gusto nimo isulti?
2: Bitaw, Chi. Aksyon naglain akong kabuhi da.
3: Mga unang una to, eh.
1: Di tamangaon kung di ka musulti kung unsa ka ng mga sekreto.
3: Aha?
2: Sige na, Malchi. Sulti na, eh, kung unsa na sekreto nimo?
3: Kuan ba? Doon ako'y nahibod ngan sa... sa dakong bahay nila ni Dindo?
1: Nga naman, Malchi. Unsa ba yung nahibod ngan?
3: Dagan po kayo sa nagbisita, Masabado. Mga dato kaayo.
1: Aw. Dato mo sila. Mao nga mga dato sa dangil ng mga bisita.
3: Pero, kasagaran sila mga bisita. Mga doktor.
2: Time pagod. Nga nang nahimo man ang sekreto para ni mo.
1: Bito, normal naman na nga doon ay mamisita o mga dato nga muato sila.
3: Pero lahi nagyud. Tungod kay ang uban, magdamagod og mga anak nga masakiton.
2: Oh, doktor man kanang ama ni Dindo?
3: Dili man siya doktor gud. Pero nagpatukod sa private hospital.
2: Ha?
1: Huh? Dako gud nagkwarta kon tag iya kag ospital.
3: Ay, noon. Pero murag lahi ra magyud gud.
2: Ngano lagi ang sekreto na para nimo?
3: Kay dili mo gud nila pakuhaan og pictures ang mga bisita.
1: Ha? Ang anong kuhaan sa dimog pictures?
3: Hala? Nalimot mo? Vlogger ba ako?
2: Dili man tingali mahimo nga magataka lang kag panguha og picture nga dili man ang hin.
1: Ngitaw sa.
3: Og niya pa ay.
1: Unsa pa man?
3: Naay kwarto sa bahay ni Sir Darwin. Nga dili niya pasudlan. Bisan ganik si Dindo. Dili mahimong musud.
1: Unsa?
2: Unsa?

0: Oh, sige. Dali. Manood ito. Pulo, siya magkala. Manood ito.
1: Uy, tamang lang ko, Boss Dindo.
2: Oh, okay. Kamang.
1: Kamang, kamang.
0: Oops! Nina. Nina kita, Sulso. Musliyo. Sige. Tiltili ninyo ang nitso. Or makuha na to. Ug mahulbot na tong lungon. Sige na!
3: Abas, abas!

0: Kanda nga yung gingon nga kwarto nga, di pa sudlan. Kinsa mo dahil mo kasuro na?
1: Si Sir Darwin na ragyod. O ganyan mga piniling bisita.
2: Mau ba?
1: Haulag eh. Okay ra kung daang pagkaon?
2: Lami kayo, Chay.
0: Sa'yo mo una-una. Kung sa kailang buhaton sa sud?
2: Bito, doon na ginasali buhaton sa sud. Pero, sila ra'y nahibaw.
1: Mau sabi tao na kung gusto mahibawan. Pero, huy, ayaw din mo panulti ha. Kung nanabi ko ninyo, ana.
0: Yan ang imong saling ipanabi na mo.
1: Ha? Kuan?
2: Bito, Milchi. Naugod ka magsaka sa mga patir, God. Suod mo si Dindo. Oh, uyab mo na.
1: Di mi uyab, uy. Huwag mo sila siya mong uyab na ako. Kuan, sa pagkakaroon, nagtrabaho na ako ubos nila. Assistant niya. Kaya isiman mo dahil ilang ospital ko ang mahuman na ni.
0: Oo. Oh, swerte rin ka. Sige. Anilawa na mo din niya.
1: Saman ka?
0: Mag-roving kusmenteryo kung wabay nagkasuod ng mga kawatan.
1: Ayaw una, uy.
0: Ha? Nga naman?
1: Mag-istorya una ta.
0: Ay, nagbalik na ko. Mag-istorya ta.
1: Ha? Pero, laay ka. Ayaw kung kami na lang doon si Mikmik diri. Ari lang good una ta.
0: Mabalik ka na lagi tayo ito.
1: Ayaw na pag-suod sementeryo, Johnny. Kaya may mahitabo ni mo.
0: Ha?
2: Ansa? Ansa?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
14: Seth, Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
14: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Doon ay mahitabo. Ako kung musuot ko karon sa interyo. Ha?
18: Bitaw.
19: Hinay ang tingog ni mo. Mabatian ta.
18: Kinsa man ang gikadlo ka ni mo nga makabati na to?
19: Ang mga tao ni Dindo. Pero, ayaw ang pagsabak ang mitabi ko ha.
17: Ano sa nilang plano?
19: Ilang nung kabot na mo sa Leo sa Ginalan Og, Escolastica Amador. Ang ikaupa to katapusang mausoleo nga nagpa-picture ang imong apuhan dyan.
17: Unsa?
19: Kung maadto ka karon, may mga tao nga nagpaabot nimo sa suod. May buhaton silang daotan nimo.
18: Abay, ako lang kay magsusi.
19: Ayaw. Why usa ninyo ang mahimumusod kung dili pa nila mahuman ilang gibuhat?
17: Ganong imo migibuhat?
19: Ha? Ang unsa?
17: Ang pagtapang nako. Ibaog mi nga kauban mo si Dindo.
19: Basta lang. Dili lang ko ganahan nga dunay daotang mahitabo nimo. Johnny, patuo na lang nako. Ugma na lang susiha mo sa layong akong giingon nimo. Ayaw mong kabala ka. Mahibaw mo kung unsay makuha nila sa maong lubong.
15: O sige. Holbutan ninyo ang lungon.
20: Boss.
15: Ganahan na kikong makakita sa sood sa lungon, puldo.
20: Sigurado kit, boss. Nga sood anak, boss. Kay Kalabira.
15: Oh, natural.
20: Onsa man, di lang ka mananghid sa Kalabira nga tugaon siya, boss.
15: Nanghid ko taon. Nang mananghid man ko nga patay naman na.
20: Oh, hinoon.
15: Sige!
17: Sa imong una-una, Milcho. Naukban na baka nila ang lungon karon?
19: Posible. Tungod kay daghan sila. Og dali ra kayo ang paglungkab og lungon kung daghan mo, di ba?
18: Sa Miss Dindo eh. Ba siya makontento siyang kadato?
19: Ganahan siya mahibaw kung nasa pa'y tinaguan sa maong patay, Mikmik.
17: Salamat sa imong pagpasidaan ako, ha, Milcho.
19: Makonsan siya magid ko, uy. Kung dunay daot ang mahitabo ni mo, Johnny.
18: Manghugas ako sa plato, ha?
17: Pero, unsa ka? Huwag ka mahatlo ka doon ay buhat ng sindo ni mo. Madili mayo kung may baho siya si mong pagpasidaan na mo.
19: Dili siya mahibaw kung may musulti ninyong duha ni Mikmik.
17: Aw, hinoon. Ang may musulti na mo, ibahin siya mong gisulti. Ang ay pag-anay mo pasalamat nga nagpakabana ka.
19: Nahadlok lang ko nga. Mahinaykan kanila.
17: Ay, noon. Wamsa ko mahadlok lang din do.
19: Angay ka mahadlok sa mga bata-bata. Tungod kay mga kriminal ang uban ini.
17: Unsa?
19: Maokay na. Makabati ko usahin nila nga magsulti anay sa ilang mga napatay.
17: Unsa?
19: Mao nga dili ka angay mo kumpiyansa sa pag-iaway ng dindo.
17: Sige. Usbon ko. Salamat.

0: Wala. Nana, boss din do. Labi na rin tabon sa lungon, boss.
1: Kalabira niya. Kalabira niya.
0: Dugay na rin kayo na siyang nalubong din, eh.
1: Taas buhok yung minatay. Taas
2: buhok yung minatay. Taas buhok.
3: O siya ba yung naniya? Ha?
0: Wa man, boss.
3: Ha? O siya wa?
0: Wa may gibaw ni minataya.
3: O di na mahimo! Kinahanglan doon kita makuha ining maong minatay.
0: Pero, boss, wa man, jud. Way kwintas, way sing-sing. Wa say bracelet.
3: A bracelet? Tapumbre ko ni minataya! Suman, wagi bisan bansel nga bulawan?
0: No, wagit, boss, uy.
3: Agalit siya! Naghago lang kita. Pweh! Hago lang kita yun eh. Ano? Dali na mo.
0: Oo niya, kining lungon, boss.
3: Pasang di nga niya. Ipahipos ang dyan eh.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usap man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsin. Oh, bukid doro. Gani ay.
1: Abutid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Abutid sa...
2: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga iya.
1: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
2: Makakaskat to ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Sige, pangalan ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo edad.
2: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing bilani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang ay gayon. Haroon akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.

0: Dili sa yun nga dawaton ang kabaturan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
1: Kun mahiluna ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan-ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Attention, attention! Kasilinganan, mauna ni Ikaron. Ang gikagob dyan, ang original Koi Herbal Capsule. Maong kita dyan nandi, magool. Healthy kanunay ang kalawasan. Pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koi Capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imunulag lolo. Sa original Koi Herbal Capsule, makaingod ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di magool. Sana all.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsigig taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon si gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: Para bang pinatawag ako ng daga.
16: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
17: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
18: Idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid og CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ka na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
19: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Hello? Hello, bro? Pre James?
1: Kumpleto gini mo ha. May bro na, may pre pa. Kuya Balvin.
0: Say, kuya. Kuya ka mungod na ako, maparehas nung tag-edad.
1: Ano lang ko pag-guri-guriyo pa diha, pre? Bro, kuya, huwag ati Balvin.
0: Sige. Sige, bro, ha? Sige ka, bro. Naati na magutawan ko.
1: Alay ko dire-diretso sa office, be. Mayo kay wapang ubang mga taga-opisina. Dili ta mag-istorya din sa cellphone, Lolo.
0: Sige
1: na yan, pagdugay. Aron dili ka matawag og lula na gyud.

0: lagi, bro. Pray. Promise. Dinay ko mausap lagi, bro.
1: Di nagid lagi. O lain na sab nga diskarte.
0: Dinay na diskarte lagi, bro. Tinod ani nang gini, bro.
1: Tungod si mo pinubri nga diskarte, bro. Sadaan ako. Gihukman ako ni Milady. Ug gawsikan gid tanog luha ni Chelsea nga imong inanak ang pagsita og pag susi sa akong asawa kung kinsa to babayhana ang mitawag ngayong natuwag.
0: Sorry, bro. Sorry, good kaya, bro. Kuan, ipasalin ako nga. Di na gito mausap, bro. Seryoso ko, bro. Pre, di na gito mausap, ha? Pasailo alam ko. Makisulti kong milan na ibahin ni bro. Ako na yung mapasabot niya sa tanan, pre, ha? Oo lagi, bro. Oo lagi, pre. Pasailo alam ko, bro.

0: Ay, sa sobrang akong paniguro ng makatrabaho ko, sa maong hitabo nga ang wife ni Sir James ang nakatupag na ko. Murag maunahin noon to'y makaingon. Madilit ako madawat sa maong company. Ay, nagtuong kung kumadaanan ako parayag si Sir James sa maong akong gitawagan. Ay, hala, may nanawag sa messenger? Uy, si Baldwin man eh. Usap kayo yan, tuyo? Klaro na ba dyan kayo nagpa-chanching siya na ako? Hello, Sir Baldwin?
1: Ayan na lang itong usba itong pagpanawag ni mo ni Bro James. Free kami, ha? Ang ato ano yung maghuwat na lang takong sa resultas application sa company. Kung madawat ka ba o di?
0: Kaya naman ay, Sir Baldwin, may ansa ba di ang asawa? Kay asawa mo ka ito ni Sir James ang nakatubag na ako. Ngayon na di ay ka nang nasukusyon ako, sir. Nag-away sila ni Sir James. Mga ba, sir?
1: Oo, kinayin ko on. Mayingon kita, ana. Kay gidiritso man yung putol ang imong pagpanawag diyang ang asawa ni Bro James ang nakatubag.
0: Ay, hala. Mga ba, sir? So, sa imong gisulti karon, sir, muraman og ako nasabot no na ko'y paglaong mga makasood sa inyong company. Dili ba? O gusto ko, sir?
1: Kuan, dili man sa saingon nga wa kay paglaong mga makasood ka. Ang ato lang ano nga magpaabot lang ta. Kaya ang hukom gud sa iba application, di man ako. Di sab si Bro James. Bisan siya pa'y nagkandak sa inyong interview, kaya ang amo mang yung boss sa company, nga si Boss Emil, ang resisyon kaysa may among labaw.
0: Ay, nga sa ato pa di ay, sir. Klaro na gud ay nga dili ko madawat. Nga, huwag gud ay kay ikatabang na ako, sir.
1: Ay, huwag ko maging unana. Basta ang ato, ako mahimo nga mahangyo ta sa mga tao nga tanaw nato nga makatabang nimo aron makasuod gyud kas company.
0: In other words, sir, all selected milagro na lang gyud ay ang chance nako nga makasuod diha. Mo ba na ipot mo ipasabot, sir? Sir Baldwin?

0: Paisa ini ko, watay load ko eh. Magsige lang, unload. Watay data. Ditong katanaw sa internet. O, di sabda magaduo o online games. Ay, watalingaw. Sama tatundo ka pag pinabot sa pagpamuhi lang dahil Chelsea ini.
1: Oh, ay.
2: Turan
0: ay, butanding. No, butanding ba, wey? Ay, hindi ko mag-gensay ni Zambi Dago. Still lang si Dayo Milan ni Mandi Ay. Ano, nangyalagis siya. Ngano ka, ha? Ay, hulog ko, Madam Milans ba? Oh, day Milans di ay. Di Bulgara na sabi ni mga gungang at randing. Uy, nakadong kong ginawa ng mga people din.
1: Almumurino in deep version, man. And form rabating agong pagpaila din nila.
2: Ano? Kung kailabot kung Alma Moreno o Dabiana ba'y tawag nila ni mo din ito, Ranting?
0: Ay, ay. O, unsa? Dabiana, pagyud. But that is Dabiana, way! Long time ago na, Damilans.
2: May importante kong pakisultihan ni Chelsea.
0: Hmm?
2: Maunga na doon ako siya og lunch sa gawas. Inig-dismiss nila.
0: Ah, kuhan ka nang unsam din ka-importante yung imong pakisultihan niya, Damilans. Ha? Huh? Unsam ka-importante?
3: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
3: Lady's Choice Chicken Spread.
4: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Pasikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Birch tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
13: Mayong hapon ako si Rob Juba, Del Josephus, Jake Hugano, sa Tonga Diyos, Briga Karukapuna, hatod gato sa Data Excel 500. Binibang mamatanon, ang naanay edad, mag Data X 500 ka. Ang Data Excel 500 ay mas superior, antioxidants, nga maoy granprotekta sa masilyula, apel mas cancels, batok sa nadamis ng free radicals, ang ipagrabi sa evolusyon, uveris babisyo, sabas film sa alcohol, ug ang pagpanabako. Sa atong balita, nasikop sa kabilisan sa sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office. Yung sa kingog the most wanted person sa municipal level niya sa sawang Calero din sa Dakbay sa Cebu. Ang nasikop nilang sa parang alias Ford, 18 anyos sa Gabrigon, o lumulupo sa skutad ka lugar. Bitbit sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station 6, ang warrant of arrest na issue sa heading dyan sa RTC 7 Branch 20 tungkol sa kaso sa kalapasan sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Ang pagsikop sa maugga kung saan ipangaluhan ni Police Captain Noah Anyana, ang hipi sa Sawang Calero Police Station na ang gilagoy kining maugda ako sa usa ka top 10 most wanted person sa municipal level. Manunong news, break, garoga po na, hanong gato sa DataX 500, ang DataX 500 campaign of action, panay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, epektibo kining kontra sa mga free radicals ng oxidation. Sa DataX 500 na itong panit pamataon. Internal organ na yun. Ang DataX 500. Ninyo sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, obesity, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagigwa po.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
16: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka, gawp, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
17: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
20: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kada

0: Apple sa abot kaya pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass pa sa iyong epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Steel Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Steel Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa RMN Drama.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa said marketing.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko.
10: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
8: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
10: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio,
13: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
14: duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na ako.
12: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
18: Ang katingot sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
19: Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa aglaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hay naman si Kent, James.
3: Niyanto karon, relax lang ko. Sana mga
2: ito. Okay. Ganerbiyos si Ma'am Claire. Hain pa madi ka sa Sir Kent? Nga nang wak pa man siya?
3: Ay, kanirbiyos di ha. Mag-uba nang naungong. Wake up, Rumi!
2: Makasalagit sila sa Sir Kent o Ma'am Claire.
3: Wake up, Rush! Ano? Ano na yun si Kent?
2: Wala naman saling ang utokan, oi. Mura magkikumot. Huot man. Ay, nga naman ko. Mura man kong dili gusto nga mahinay yun ang ilang kasal. Ngayon ang sakira ni Sir Kent?
4: Ay, salamat! Eh, ano si Kent?
2: Mahina yun agad ay ang kasal ni Sir Kent. O Ma'am Claire.
4: Okay. Salamat gani aka.
5: Sige. Sugdi ng kasal.

0: Salamat! Thank you, Kayo!
1: Ken, salamat sa buhay!
2: Salamat!
3: Hey, Ken! Congratulations! Hindi na nag-go!

0: Isa.
1: Ma. Naman sa naman ka din
0: eh. Oo, nagkabuan ko gamay. Pero okay na kayo. Nagkitiring man sab. Dili ko magsige o paso-paso.
1: Ma. Musa rin ako sa kwarto ha.
0: Mm, naunsa man ka. Ganong naluspad man kag maayo.
1: Kuan, naglain lang gidang akong kabuhi. Uwa, magod ko makapapahaw.
0: Mauna na. Nasige, lakaw-lakaw. Paway una dito. Ako na'y bahala din sa mga trabahoon. Ay, itaong sab sa akong anak. Mura man o naguol yun siya. Pero, saon taman. Nga maumamsad ni ang iyahang desisyon.
1: Mura man nagwagit ko sa mood karoon. Kasukawin ko nga wako makasabot sa kong kipati.
2: Oh. Ano sa mga nga? Diyan man kasi mong kwarto.
1: Sorry, pero naglain lang akong lawas.
2: Gusto kang mapalayo na din, eh?
1: Ha?
2: Nalimot ka sa atong sabot? Nga magpalayo ta din sa adlaw sa kasanila ni Kent o Claire?
1: Mahimo di nga manglakaw na ta karon?
2: Oh. Andaman na imong bag. Isakay sa akong sakinan.
1: Oh.
2: Pagilis og kalsunis.
1: Oh, Sir Hans.

0: magaw.
1: Ah, lami aras ni as katawa ni Ma'am Claire. Ah, ang nag-abi-abi sa ilang mga bisita. Samtang si Sir Kent. Ay, murag wasyang kaugalingon. Tulala kaayo. Sige na lang inom ubir. Oh, nagkailis naman lagi di ka. Mutabang na ka?
2: Manglakaw ni Minister Hans, ma.
1: O, mahina yun, good mo? Asa mo sa mo?
2: O, ako mahibaw, ma. Si Sir Hans namang nahibaw.
1: Nga na, sige. Ako nalibahala din, he.
2: Sige, ma. Manawag raw niya ako ni Mukon. Muabot na misa mong adtuan ni Sir Hans.
1: Na sige. Pero ayisa, ayaw ba yun pagsugot kung dili ka pakaslan, ha?
2: Unsa?
1: Ano na?
2: Ah, mama said, uy, ikaw mo nang bisag na sa nalimasawad si Muna Una, ay.
1: Basta, tiban yun akong gisulte. O, sige na. Pag ayaw-ayaw ka mo sa inyong lakaw.
2: Ikaw, sad ma. Amping din, he.

0: Sir.
1: Ay, Sir Ken, ang saman gusto kag kape?
0: Kwan, hae man si Yesa.
1: Toan na, sir. May biyahe na.
0: Unsa yung biyahe?
1: May larga sila ni Sir Hans.
0: Unsa? Nang larga sila? Asa man sila? Walang sila mag-iskot niya.
1: Si Ayesa raman ang gisultihan ni Sir Hans nga mubiyahe sila, sir, sa adlaw sa imong kasal. Sir Kent, sir, tambag lang, sir, ininahan nga tambag. Minyo na ka, sir. Maong focus na lang sa imong asawa o anak.
2: Plus haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo! Let's go!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon, hanggang

0: class quality.
1: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
4: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS! Uy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bang pinatawag ako ng daga.
16: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ininahan lang ning tambag nako ni mo, Sir Kent ba? Kalinti na lang ang akong anak. O focus nas imong kami niyo un.
3: Nagasan?
2: Maayo kaayo. Imong gibarugan ang gibuhat ni mo sa umaabot ni mong anak.
3: Ka? Nagasan?
2: Sir Kent, kung makakita nakas imong anak, mausabra ang dagan sa imong kinabuhi. Huna-huna ang nagapos ka na sa gapos nga dili makita. Busa, kinalang atubangon ni mo ang tanan ni mong responsibilidad, isip bana o amahan.

0: Sir Hans, layo naman kayo tag naabot.
1: Magpalayo ta sa syudad.
0: Ha?
1: Oh, doon na lang ta. Kailangan magpalayo ka na kang Kent. I-focus imong pagkakara ang imong kuna-kuna.
0: Unsa?
1: Usbon ko. Kalimti na ang akong manghod kung gusto ka og kalinaw.

0: Kent. Tuan na ang tanang bisita, Kent. Ay, makapahuway na kita. Kent? Kent, uy. Unang gabi iron sa tong kasal. Kinalang magplano ta para sa tong biyahe ugma.
1: Magplano lang dagin. Idukat na kayo.
0: Kita ligtan lang ko ay. Kent, first night may iron na to.
1: Mabgos ka na. Ayaw na hasul lang yung muna huna sa first night. Idukat na kayo.
0: Kent! Oo, sa man ka! Walang ingon na anak man ka!
1: Claire, labad akong oo. Nakasabot?
0: Mulabad ka ng imo oo, kanya ino man ka, gabi ipa.
1: Pero so, gusto ni mo, ha? Kasalan ta. Banan ako ni mo. Ako nang amahan sa tong anak.
0: Gusto ko bana, Kent. Bana nga mo pangga na ako.
1: Pangayo, bisan unsa. Kaya ako palit ron. Matuog na ko.
0: Shit! Kalakot.

0: 미안하겠다.
1: 어이, 깡, 괜찮으니 마이.
0: 싸꼬마기니까 난.
1: 언사?
0: 알아오나 하겠다며 한 번. 끊어오나.

0: Kami nga gudin ning dapita, Sir Hans.
1: Sa adlaw ra may tao dinhi. Ang mga tigatiman.
0: Anhi ta dinhi?
1: Oh. Mo nang dapit ang usa sa gustong puy ani Karang. Dali na. Manood na ta.

0: Mao na yung mahimo ni mong kwarto. Nako sa pikas kwarto. Sige. Pahuwi na.
1: Kanindot ini kwarto ha. Kagin sa mga ni kwarto. Mga mahalon man ang mga butang nga naa din eh. Maayong hinuon nga. Ni anami sa layo ni Sir Hans. At least, makalimot na si Kent na ako. Og ako sad. Makalimot na ko niya.

je te kwijt, spelen je ook naar kalimut ka ko dia hisa bisan tayo na siya. Nanong misamot man kaot ang ako kipati na kasal na bisplir. Pinago ko na maunag ni makahupay sa tanan. Kung akong parukanan ang akong pagkaamahan.

0: Ayo teman di kayu. Wala. Pagsaon na lang eh. Magluto pero ba ko sa mong pamahaw ni Sir Hans? Ano naman sa kuniya po kaw? Magdali-dali na lang ko kaliko eh.
1: Nang ason?
2: Ah.
1: Nang?
2: Ay, ma'am, may isugo ka, ma'am?
1: Ay, hindi si Kent. O naman siya sa kong tupad sa kong pagmata.
2: Sa'yo man to nila ka, ma'am. Sakay siyang auto.
1: Ansa? Asa man ko na siya?
2: Sa studio ko no, ma'am. Doon na siya trabahoon.
1: Ha, panuway ba yaw eh?
2: Ah.
1: Siya trabahoon? Mauron ang adlaw nga manglarga may paingon sa mong honeymoon.

0: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Kada

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RiteMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
12: Pwede sa ActiMed. ActiPed man!
11: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
12: ActiMed! ActiPed!
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
12: ActiMed! ActiPed!
11: Unya ang quality.
12: Sa ActiMed, ActiApp. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Uba!

0: Unsa man kahay mahitabo sa kasulunon, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-utang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Higala, nakakape na ka?
11: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
13: Sa pinagulong ibutigay sa yung lugar.
12: DTX 500.
14: Ako day si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
15: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
14: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX.
12: DGX 500.
13: Pumali sa mga butika.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo, papadayon sa paghipos sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Hunta Provincial pilagi sa usa ka ordinansa. Day usa ka sekretary sa isaryos ng lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron magpa-check up sa usa ka clinic diya sa Maydulho sa Mambaling. Kalit kining natumba og nalatayan og dump truck patay. Barangay Umapan sa Dakbayan sa Mandaue nakabaton og bag-ong barangay health center. Mao kato mga headlines.

0: Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa atong mga balita, news updates. Ado karong Martes magkasama Hulyo 14, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Sa atong mga silingan mga probinsya nga nagmonitor sa DYHP, mga silingang lungsod. Maayong hapon inyong tanan, maayong adlaw. Ako ba ang kanato? Labisi na sa pagpanikay-sikay unsa may panihapon karong gabi una. Naminaw sila mga radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan sa ato digital platform. DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa ba ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Standby sa itong DYHP answer to win promo, ha? Paano doon na mo yung chance na magandag og 200 pesos GCash sa itong pangutana karong taon-taon? Kapag ariuna ta sa mga detalye sa ato mga balita. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mopadayon sa paghipos sa mga dangling or spaghetti wire sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipadayon sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang paghipo sa mga dangling o spaghetti wire sa syudad. Apadili na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC at sagunan sa city government sa maong tahas. Ligaw kay matod ni Mayor Nestor Achival, labihang hinaya sa agi ni ini. Gusto sa mayor nga paspasan ang paghipo sa nagbitay ng mga wires sa Dakbayan, ilabi na sa ruta sa sinulog sunod tuig. Kini panguluhan o niya sa Visayan Electric Company Conveco. Matod ni Achival nga usa ka memorandum of agreement kung mawa ang giandam karon alang sa maong katuyuan.
3: The MOA is still going on. This month, mahumana to, Beko will be the one to be the in charge of removing all the spaghetti wires.
2: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang spaghetti wire eradication program sa kagamhanan sa bayan ng Sugod ngayon pang tuig 2018. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makata tabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis gawa sa spirulina. Dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radio Man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNF.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sila 5:16 nasa kahaponon, medical mission sa lalawigan sa Sugbo gitinguhang i-regulate sa Hunta Provincial, pinagi sa usa ka ordinansa. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
4: Gituki sa sakop sa Hunta Provincial ang mga paagi nga mahanay ang mga medical missions ubos sa hiniusang paagi sa lalawigan sa Sugbo. Atol sa regular session sa Hunta, gipatawag ni ini ang nagkadaiyang representante gikan sa kagamhanan, hospitals o professional organizations nga magsilbing pundasyon sa giplano nga ordinansa nga iduso pag-establisar sa standard guidelines alang sa mga health outreach activities. Ang maong diskusyon, pinasuway usab sa imbitasyon nga gipangamahanan ni Bukal Stanley Caminero. Matod ni Caminero, nga gitinguha ang pagduso sa maong paagi aron pag-address sa kakuwangon usab sa hiniusang paagi sa pagproseso alang sa mga request sa pagpahigayon og medical mission sa probinsya.
5: We are looking at crafting an encompassing and a compiled guidelines in the form of a provincial ordinance regulating health-related outreaches, missions, medical missions, and the like.
4: Si Bukal Stanley Caminero. Tinguha sa maong ordinansa nga muhatag og proteksyon sa mga pasyente og medical teams nga mangayo og ordinasyon sa lokal na kagamhanan, pagsiguro nga mga lisensyadong healthcare professionals lang ang mopahigayon sa health mission ug muhanay sa klarong standards aron nga malikayan ang dili maayong mga insidente. Subay ni ini gipasalig ni Bukal Kerry Kian Shimura, ang Vice Chairperson sa Committee on Public Health and Social Services, nga ang tanan nga naisgutan, ipaubos kini sa pagtuki sa committee ba. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man, RV Velocity Way HP, Tatak, RMN.
6: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape
4: nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras alas 5:19 sa kahaponon, diay secretary sa isa news nga lalaki nga nagmaneho sa iyang e-bike aron paingon unta magpa-check up sa clinic diya sa Dulho apan kalit kining natumba og ang usa ka dump truck. Niagi atol sa mga insidente sa pagkatumba, hinunan nga nilatay ang mga dump truck ngadto sa usa ka e-bike driver. Kagarin ang buntag ni Patay Rabah, amoong biktima. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Patay nang nadangan sa Cebu City Medical Center ang usa ka senior sa isanyos galalangki nga padungunta nga magpa-check up sa usa ka clinic sa Dulho Fatima human matumba ang gimaneho ni nga e-bike og daligsan sa gikasugat nga dump truck sa Sipadilla Barangay Mambaling sa Sudan sa Sugbo. Alas 9:15 kada nang buntag ang biktima gila nga si Joel Barcenas, 56 anyos, taga Sitio Alumnos Barangay Mambaling sa Sudan sa Sugbo. Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa kuha sa CCTV camera nga nagsubay sa dalan si Padilla ang dump truck paingon kini sa FB Steel Street nga gibaniho ni Gilbert Argente, 42 anyos, taga Sitio Langob, Barangay Sirao, Bukirang Dapit sa Dakmen sa Sugbo, ug ang e-bike sa managlahing nga direksyon gigong paingon ang biktima sa usa ka clinic sa Barangay Dulho Fatima aron magpa-medical check up. Apan pagabot sa Bukirang Dapit base sa CCTV video, kanit lang nga nasaraysay ang e-bike ug nabagtagan kini kontrol ang driver paingon sa wala nga bahin ug natumba kini sa sementado nga karsada nga mahinungdan nga nalatayan ang lawas dinhi sa ligid sa luyong bahin sa dump truck. Nakaangkod og dakong kadaot sa ulo og lawas ang biktima nga daling gidala sa CCMC apan gideklara kini nga dead on arrival. Gisusi karon sa mga investigador sa TEU sa migawas nga impormasyon nga giatake sa kasing-kasing ang biktima sa wala pa kini maligsan sa gikasugat nga dump truck. Kasamtangan nga gikustorya sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Argente og giandaman kini kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa driver sa dump truck. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni WHP, Tata Carmen.
1: Chumo Nationwide.
0: At oras alas 5:21 sa kahapon, doon kini nga portion na ligrato sa DTX sa 500. Ikaw nang hamin bang makasakit ka ng panahuna, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Dito ka ni Charente Niken sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apag inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, magkatabang na. Magkapanindot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o kuman pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:22 sa kahapon samtang may pagawas karon og public awareness ang Barangay Banilan sa Dakbayan sa Sugbo kalabot sa nahagilap nga nakuha sa CCTV camera nining pagsud sa usa ka wa mahilihing lalaki nga matud pabuot nga mangawat. Nahitabo kini sa Sorila Compound, Barangay Banilan, Dakbayan sa Sugbo mga alas 6 sa buntag ni adtong weekend. Giingong nanguha og sapatos ang maong lalaki nga gipangbilin sa gawas sa apartment diha sa Sorila Compound, Barangay Banilan. Nawagan ka ng mga opisyales sa Barangay Banilan nga kung kinsa may nakaila sa lalaki nga nasa CCTV footage, mahimong i-report dayon sa ilang barangay o sa mga otoridad. Atong ipakita, no, kasama ni Malbasin ba o kasama ang mga hulagway or familiar ni ninyo. Basin ba kahag mahitaak ni sa inyong mga lugar, kanibaya yung taong uban nga kumpiyansa lang kayo, magbutang sa ilahang mga belongings o uban ba mga nami, mga mahalon kayong sapatos. Ngayon nga, kari o, takulahaw lang nga Yan no na kay nisod sa Osaka apartment di sa Barangay Surila compound. Unya murag tanawa tong video karon nga gi-share sa atong screen sa nagasunod sa atong digital platform, pili-pili pa kasi mga nistor. Pwede niya duko-duko kuha og mga sapatos, nagpili og asa ani asa kay mas mahal asay pwede pang ibaligya. Unang awareness nga gipahibaw gikan sa Barangay Banilad, basin ba og maahay-an ha pud ni sa inyong mga lugar. Unya usa pud ni ka leksyon. Nga to sa naay mga apartment, mga caretaker, mga landlady, landlords, nga magmat nga no, di ay tao, oh, nga nigawa sa pultaan sa apartment, nagduko-duko da yun tong agiingon nga buot mo kuha og mga sapatos. Yan no ra kaayo, mura og, sa'yo naman ay kayong sudlo na mga apartment. Kumain na nawagan karon ang Banilad atong i-replay para mas ma... Klaro na to, mga katong lalaki nga naka black t-shirt nga yan nga nisod sa maong apartment, ni adto sa mga pultahan sa mga apartment, kahit ng mga kwarto, di ara, kini, kini mga nisod. Oh, so, mura nagwa, mura na po siya border, mura na po siya nagpuyo, nga largo siya sa kanina mga pultahan nga naagibutang, naagipambilin ang mga sapatos. Pili-pili siya, kini nga naka black t-shirt. Una nga, kuno galing, ingon ani ang ini mga padimalay or apartment, siguraduha lang nga di makayano-yano sulod sa ini mga individual. Labi na buot nga mapahimo sa panahon nga lax raman kaayo og security. O diyan, kuha sig sapatos, gisod aning giadani nga bag. Pili agad siya ka ni mga mahalon nga pwede pa ikapamaligya. Naga-black shirt o niya naga-kaki o diyan. Nagdoko-doko lang dahil siya sa dihang na ay usa ka border nga nigawa siyang pultahan. Huwag agad mahibaw eh. Huwag asan siya makailingi. Muraragwa, muraragordinaryo kaayo. Ang pahimang no. Public awareness sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Aron na kanunay nga careful amping kanunay. Labi na sa ingon ani nga mga structure establishment. At oras sa 5:20 sa kahaponon. Alita sa laing pangbalita, Barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi, nakabato na og bagong Barangay Health Center. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenea.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Formal nang gitugyan karong adlaw ngadto sa Barangay Umapad ang bagong upatandaan ng health center sa maong barangay. Ang health center dunay 12 ka mga lawak alang sa mga programang serbisyo sa panlawas ngayatud sa lokal nga kagamhanan sa syudad alang sa mga konstituwente niini apil nang lain-lain nga mga sektor sama sa kababayenan, kabataan, mga senior citizens ug ang labing vulnerable sector sa barangay. Ang proyekto gitukod sa Department of Public Works and Highways ug DPWH pinagi sa buhatan ni Mandawi City Loan District Representative Emery Lollipop Owano Dizon. Ang DPWH ang buhatan sa Congress system i-turn over sa pasilidad ngadto sa barangay pinagis mo officials ni ini nga gipanguluhan ni Kapitan Dante Borbajo. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:27 sa kahaponon. Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ini mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Samtang nangay karong pasaylo ang tulog ka mga minor di edad nga lalambigit sa managlahing insidente sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa probinsya nga nakahatag og kahadlok sa mga tinun-an o mga ginikanan. Mga minor di edad giingong na impluwensyahan o gikopya ang paagi sa pagkamusil sa Tacloban City aron makalikay sa exam. Adua ka mga minors na edad og 12 o 13 gikan sa rakbayan sa Talisay. Nauna na nga, gika-istorya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauban ng ilang mga ginikanan. Nasayran nga ang duha ka mga bata, maoy nagpaluyo sa mga hulga, mga threat sa duha ka mga tunghaan sa syudad sa Talisay, pinagi sa online post sa social media. Ay katulong mo ang 17-year-old nga taga Dakbayan Skarkar, nagipaubos usab sa investigasyon o kapagsusi sa kapulisan, human nagdadala kini og hinagiban. Gipasabot ni Baricuatro ang mga batanon nga dili maayo ang ilang gibuhat, o nang hinaot siya nga dili na kini mausab pa. Anausab sa maong tigom ang sila si DILG, Cebu Provincial Director Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr., o Cebu Provincial Police Office Director Police Lieutenant Colonel Abubakar Udang Manggalan Jr. Giangkon usab sa duha ka mga minor di edad sa Talisay nga na-influence sila. O ilang isuwayan pagkopya. Tumab kang hulga nga nahitabo sa Tacloban City. Ngayon ang hinaod sila nga ang mga minors nga masuspenso usab ang klase. Pero galing doon ay hulga nga mahitabo sa ilang tunghaan tungod kay giingong wa kina wa sila makaandam arong pag-take sa maong eksaminasyon. Samtang minor di edad gigikan sa Karkar City nagkadayon nga napugos siya pagdala og hinagiban tungod sa mga bully na mga classmates og schoolmates. Nalakip sa kasnatian nga iyang gisaysay mao nga samtang nagpalit siyag pagkaon. Matod sa mao nga minor gipatiran siya og gikalit siyag sumbag sa mga tinun-an. Ug aron makabaw siya hinungdan nga iyang gitulisok sa hinagiban. Apan nasakpan kini og turnover ra usab sa kapulisan. Ipay mangnuan sab sa gobernador ang mga ginikanan nga moabag sa pagmonitor sa ilang mga anak. Grabe na kun do na kini mga buluhaton diha sa online o bisan gali sa offline. Kun ini paubos sa intervention program sa DSWD ang mga minor isip paghatag kanila o lain pang kahigayunan. Nasaan nga sunod-sunod nga hitabo sa pagpanghulga sa mayulente nga buhat, kataho. Managlahing lugar sa nasod nga naglambigit sa mga tinunan nga mga minor. At oras sa 5:30 sa kahaponon, DYHP Answer to Win Promo, mga kasama. Saan kaya ito pangutana? Pag-mention, pila mo ito yung mga edad sa minors nga gika-istorya. Himamat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro aron hatagan og pagpasabot sa dili maayo niini nga gibuhat labi na sa paghimo og threats pagpanghulga aron lang matugaw o mabalda ang klase. Gusto nila nga dili mapadayon ang ilang exams sa atong mga tungura ug matud pa na influence sa nahitabo dito sa Tacloban City. Pag-mention og pila toy edad sa mga minors kay ka-istorya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauban ng DSWD. Sa inyohang tubag, mga kasama, itype lang sa comment box sa DYHP News Updates o sigurado ang mechanics nga inyo na follow. Like, follow, DYHP Arimen Cebu Facebook page. Ingon man, Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook na doon ay blue check. Aron sa ingon, doon na mo chance nga makadaog og 200 pesos GCash. At oras sa 5:31 sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasto o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa digin malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad og abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5.32 sa kahapon na tumalikan DYHP Answer to in promo karong hapon na mga kasama pag-mention o mga edad sa duha. So ato mga edad sa mga minors, gagika-istorya, gihatagan sad o counseling sa DSWD. Kabahin ni ato pagpakatag o mga threats or hulga. Aron pagbalda sa mga klase nga nakahimo na hinuon o kabalaka sa mga estudyante o mga ginikanan. Ang inyong tubag mga kasama, i-type lang sa comment box diri sa ato ang nagpadayon program nga DYHP News Update. At ora sa 5.33 sa kahapon, dugang pa mga balita mga kasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdong.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist.

0: pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
4: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
5: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man ni siyang laag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Maukan yung mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga muabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gratay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
9: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabali sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule.
15: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok,

0: Ayon sa ito mga balita, mga kasama, na-intercept sa Bureau of Customs sa Aquino International Airport ang inbound parcel sa International Cargo Facility sa NAIA Complex. Nga doon ay 12,000 gramos na itong ang methamphetamine hydrochloride kung shabu. Nag-estimate nga doon ay value nga muabot o 14 milyones pesos. Ang shipping nga deklarar nga plastic o ropes. Og na-flag kinibasa sa derogatory information nga nadawat sa PDEA. Sa eksaminasyon sa kontrabando na suta ka kini naglangkob sa 2,102 grams sa gituhang shabu nga dunay kantidad nga kapin 14 milyones ka pesos nga gisulod og multiple spools sa PC. Ang operasyon batok sa kontrabando gipahigayon sa pagkalian sa PDEA na iya Interagency Drug Interdiction Task Group, BOC Customs Anti-Illegal Drug Task Force, PNP Aviation Security Group, Airport Police Department, PNP Drug Enforcement Group, National Bureau of Investigation, o Bureau of Immigration.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At ang i-check na himutang ni Rallyman Joseph Oskihano sa sitwasyon karon sa gawas nga bahin kasama JQ.
1: DYHP, Tatak. RMN Report.
2: Yes, pagkasabag ron siya malayda sa itong pag-aniyan din sa gawas kabahin na kabara sa kahapon na doon ng Martes sa itong laon din sa may Cebu South District o sa Dakbay sa Sumbo sa may Pedro Sarri Krumagrasa panong din sa may Edmacal Subudrita Krumagrasa panong din sa may Cebu South Bus Terminal samtang ng Edmacal Subudrita sa may South Bus Terminal panong din sa may Habina sa Basak Pardo Highway panong din sa may doon sa may flyover sa Tiilad Gabahin sa flyover Barangay Bambaling nagkasilat ni Kaon Sanaga sa mga Sotel Gormudora sa progress sa may SM Seaside samtag ang SRP kung ay agagabakan doon ka mga lane kung ikaw na sa ubikan rin sa may Plaza ni Benicia sa may Subway Tunnel samtang ang inbakas ikaw rin sa may Basak Parlo Highway Bulacau Cebu City nagkasilat sa may Kaon Sanaga sa mga Sakanan panuloy sa may Bulacau hapit nga sa Bayan sa Talisay, ag Efriamas, ag dari sa may Katipunan, waray ang Ikablakan, ang Kisa o gahabi sa may Punta Precisa, waray Ikablakan ang mga danan rin, samtang ang dari sa may Fintios Minya, kung ikan sa may downtown area, moderito ang naga sa masakanan, ikamudari sa may doon na sa may iskina Arlandon, padong sa may Finti Osmeña, nakaas natin sa kaon sa sa masakanan. Samtang Picas Lane, kung ikan sa may Finti, padong sa may downtown area, moderito ang naga sa masakanan, karo gabaga o rasa. Samtang Agbe Rodriguez, ikan sa Finti Osmeña, padong sa may Grama Avenue, is removing ang mga sakanan, padong sa may Grama. Ang Grama Avenue, kung orasa, ikan sa may Guadalupe Papar, warik kabalakan, padong sa may Inbacal, so having na sa may San Nicolas sa Papar. Samtang ang Cebu North District sa Dakbay Sumbo, ang Governor Quincor may buot alaga sa masakan ang Manila Talamban Road panuloy sa may Foodland lastly sa may AS Fortuna nakasinatigaw sa daga sa masakanan samtang ang Picas Street sa may Foodland panuloy sa may Cebu Business Park nakasinatigaw sa daga sa masakanan karugabaga orasa na pituhan ini ang Popjan Polisikan ng Candy de la Montaña panuloy sa may GY o lastly sa may Gordo Avenue Gordo noon sige kami sa may Kukulihiyo padong sa may Ichavis ang right lane na maori na kasi natin ugaw sa daga sa masyakan at panapikas lane kung ikikata sa may Ichavis o ikabalak at padong sa Lahoga samtang ang Osmeña Boulevard kami sa may Finti padong sa Cebu Provincial Capital ang Kaninglin padong sa Cebu Provincial Capital maori hinay ang dagan padong sa may Iscariu Street ang Iscariu Street karmorasa ang right lane, going to Gordo Avenue mo nakasinati kang false laga sa masakan na napikuhan ni Angie Ramos Extension gumang ang Juana Osmeña Game Village, napikuhan sa false laga sa masakanan, padong sa may Banawa ang Iscariu Extension gigatay sa may Sinab Gordo padong sa may Tilagabayan sa flyover doon sa may Pag-ibig is moving sa mga sakanan padong sa may
3: Governor Quinco sa may Manila Dalamban Road. Ang pagdait, kwadogre sa may Lugarta Street o sa may Hernan Cortez, moderito heavy traffic sa Bukano Magrasa. Samtang ang Swilig, ang Wano Avenue, habig sa Mandawe, nakasinatin sa Miguel Silaga sa Masika na parang sa may Paknaan o dito sa may Pagundaan Tayud na Konsolasyon. Ang Easy Cortez Avenue, kwadogre sa may First Maclan Mandawe Bridge, nakasinatin sa Miguel Silaga sa Masika na karong kabagrasa sa kahapunod. Di ka tayo sigawa, siya lang sa traffic update. Ako yung Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ingat salamat, Radyo Man, Joseph Osiano sa report. Samtang sa dugang pang balita, mga kasama, formal nang nanumpa kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Dr. Jose Britanio S. Pujalte Jr., isip bago karong kalihim sa Department of Health kon DOH. Si Pujalte, usa ka orthopedic surgeon nga nagtapos sa medisina sa University of the Philippines, Philippine General Hospital ni atong 1990. Samtang itayog sa magnitude 5.2 nga linog ang Claveria Masbate kaganinang hapon. Ang mga reported intensities, mauning musunod, intensity 3 sa City of Legazpi, Albay, City of Naga, Gumaca, San Narciso, San Andres, Quezon, Bulan, Kasiguran, City of Sorsogon, Huban, Sorsogon. Intensity 2 sa Pasakaw, Sipukot, Ugapili, Camarines Sur, Mulanay, Catanuan, General Luna, Mala o Makalelon sa Quezon, Bulusan, Donsul o Magallanes, Sorsogon. Intensity 1 sa Ginayangan, Quezon, Irusin o Prayto Diaz, Sorsogon. Doon na po'y natala ang mga instrumental intensities sa Intensity 3, City of Legazpi, Albay, Gumaca, Quezon, City of Sorsogon. Intensity 2 sa Tabaco, Albay, Sipukot, Ugpili, Camarines Sur, Aruroy, Masbate, Mulanay, Quezon, Bulusan, Sorsogon. Intensity 1 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sagnay, Camarines Sur, City of Rojas, Capiz, Panganiban, Catanduanes, Buak, Marinduque, Batuan, Masbate, Mauban, Quezon, Prayto Diaz, ug Sorsogon. At oras 5 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kahapunon. Atong balikan una, DYHP answer to win promo karong hapon na mga kasama sa itong pangutana. Pag-mention o gapila mo ito yung mga edad ni atong mga minors nga gika-istorya, gi-counseling sa DSWD o gikahimamat usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Katong mga minors mo ito involve ni atong pagpakatap o mga hulga threats na ito sa mga eskwelahan nga matod pa aduna yung mga mahitabo. Gusto di ay nila nga way klase. Kanya na-influence sila ni atong nahitabo dito sa Tacloban City. Ang inyong tubag mga kasama, i-comment lang sa atong comment section sa atong DYHP News Updates.
1: DYHP, una sa lahat, Weather Update.
0: At ang pag-isar ang lakaw sa panahon sa musulod pang oras, gikan karon. Kumusta naman itong gimonitor ng low pressure area o galain na usab nga nasigpatan ng bagyo. Wala especially to Everett John Tino sa pag-asa magtana. Mayang hapon, Sir Everett John.
4: Yes, mayang hapon, ma'am. Mayang hapon sa itong tanang tingpaminaw. Kiniyang pinakalitest na weather update para karong mga orasa. Kaganyang alas 3 sa hapon, ang atong ginamonitor na si Bagyong Josie, dahil na kining nahimong usa ka low pressure area o ulahing nasipyatan sa may kalayong 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Saksamtangan, aduna po kitay nakita na sipyatan na bagyo kaniadtong low pressure area din sa may west-northwest sa extreme northern Luzon o dayon kining nahimong tropical depression sa ganyang alas 3. Sa hapon, ang nayong tropical depression or bagyo, wala kini chance na musulod sa Philippine Area of Responsibility o sa pagkakaroon, anayakan niya sa may vicinity sa mainland China. Sa laing bahin po na ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapektar din sa may western section sa northern Luzon, samtang ang nabiling bahin sa Nasod, particular na ang Visayas, ang naay medyo mapanganurong ito sa mga panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na pagbuhan panulong ilat, tungod kana sa mga localized thunderstorms. Para sa hatong kahimtang sa hangin o kadagatan, ang tibuok Kabisayan makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na paghurot sa hangin na nagagikan sa habagatan silangan ngadto sa habagatan diin ang kadagatan. Aduna po'y hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa tibuok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong dagat muhunas karong alas 5 sa hapon o mutaog po doon yung alauna 21 sa kadlawon. Philippine Standard Time, manakita sa 5:56 p.m. Ang atong haring adlaw musaw karong 6:10 p.m. o musaka balik uma sa 5:30 a.m. Huwag ka ng latest, sa nandini sa DOST Pag-asa Visayas, kini sa Evergen Tenyo, nagpabilin na sa pabago-bagong panahon, na doon ay pag-asa sa sakto informasyon. Maraming salamat o maayong hapon.
0: Maayong hapon, maraming salamat, Sir Ever.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Evergen Tenyo sa Pag-asa Magtan. Kini nga portion dali kinato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron pagligon pa sa ato immune system sa ato resistance sa maka sa mga importante kaayo matag adlaw. Life Extension Vitamin D3 gi-recommend sa mga medical doctors 100% gihimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City, Buyan sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa Kansaga ADM Building, diya sa Konsolasyon. O kung galing mo palit mo sa Life Extension Vitamin D3, siguraduha ng inyohang soft gel nga napalit. Ang Life Extension Vitamin D3 doon ay tatak nga LE sa iyang soft gel. Kaya mauna ay authentic, mauna ay tinuod. Aron makalikay ta sa apeke o niya delikados panglawas kanong galing nga atong gi-inom dili authentic no adita sa Life Extension Vitamin D3 katong dunay LE nga tatak kay mao na siya ay authentic na Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon na update. Sa karinyo di ang mga sukin tigpaminaw sa ato nahatagan og tabang kagahapong adlawa na taga-Gaas Balamban, Cebu, ang iyang anak nakasinatin taon to og brain damage, adunay seizure, niya cerebral palsy og lifetime ang medication ang nagirecommender alang sa bata aron pagminaw sa iyang cerebral palsy og siyang seizure. Muna nga, nidangop diri ang ginikanan. Kato sila si Ellen May Kulas o ang iyahang partner nga si Joy. Ang ilang anak ka si Angel. One year kapin, niya ilang gida kagapong ang dawa manawagan. Nga unta sa ilang panginahanglan sa tambal. Nga mapalit og tag 100 pesos or 105 pesos na imnon. Usa sa usa kaadlaw, niya lain patungo sa katambal. Nga lain pang tableta o katong di botelya na mukante na 2,000 pesos may nilang gali kay for 2 years pagkatas lagpaagi nga dunay musa gubang ni ini. Og tuod man sa inyong tabang mga kasama sa panawagan sa atong bisita kagahapon sa magtiayon nga sila si Ellen May, mapasalamaton ka ayo gumikan kay na Catherine Overta og 6,000 pesos gikan sa niya inyong mayong kababuton og sa inyong maayong kasing-kasing sa atong pagpaambit kagahapon adlaw o kagabi unya sa itong pag-turnover kaga BE in town, ino nila nga, yung kayo salamat, gumikan kayo mo pa uli sila sa Balamban pa, bisan sa katong oras sa kagabihi on og. Dahil pa salamat ni Ellen May, alang ka ninyong tanan, alang ka natong tanan, sa tanan nga nakaabag sa ilang panginahanglan og matod pa, makapalit din sila tambal para sa panginahanglan sa ilahang anak. At ito ni Paminawon.

0: tambal sa akong anak og dili sa DYHP, pinaagi nila nga naay tabang namo, matubag ang gamay nga tabang o gamay nga tambal sa akong anak para dili na mag-antos sa akong anak. Salamat kaayos tanan.
1: Magkasama nyo na kita karon lang sa mga nagsunod sa tuang digital platform sa DYHP RMCBO Facebook page. Ang nagpasalamat in town nga usa ka inahan nga matud pa niya ang iyang anak gumikan sa Balatian nga inborn. Walay kusog, dili makalingko, dili makakamang, dili makaistorya o labaw pag sa tanan na labi makaluluoy, dili makakita. Inyo matud pa nga lifetime ang mga kondisyon sa maong bata. Una nga isip ginikanan, nangita sila pa maagi nga makapag o gatabang, dili nila kaya ang matag-adlaw nga panginahanglan financially sa pagpalit sa maong tambal para sa ilang anak kay usa ka construction worker kung niya igo rapod sa pangonsumo ang income sa iyahang bana. Kung may nga maghisgot kitag tambal nga dakod-dakod panginahanglan in a day, ligod kaya sa sweldo lagi gisaligan. Sabi na kung weekly o baka kininsinas ang pag-sweldo nga kadaadlaw ang pag-inom o tambal. Tuod man sa inyong generoso tima, kasama daghan kaing salamat gumikan kay sa 6,000 pesos sa yuta. Ubay-ubay na po doon mapalit nga tambal. Muna mapasalamaton kaayo ang magtiayon sila si Ellen May o ang iyong partner nga si Joy sa tabang nga ato ang napaabot, inyong napaabot. Pero isa tong tuluman nun sa DYHP Sumbunganan. Lain kahigayunan mga kasama nga nakahatag ta, naka-imparta sa mga kahigayunan nga kaya sa dato nga magtabang bisan pa man sa itong kawadun, bisan pagdili ta dato, bisan di ta adunahan mga kasama apan. Pwede di ay gihapon ta nga makatabang. Dahil kayong salamat kaninyong tanan, og labaw na sa tanan nga nag-donate, tanan nga nag-suporta sa itong tulumanon, tanan sa mga nipaabot sa ilang mga prayers, mga pag-ampo, alang sa mga mabisita na ito din nga nagkasakit, naman nagka-problema, o kaninyong tanan mga kasama sa iyong kanunay nga pagsunod, pag-suporta sa tanan at mga programs din sa DYHB. Ma-on-air, ma-off-air, ma-oplantabang man, naamo kanunay nga among kasandigan. O daghang kay salamat sa iyong pagsali kay among tanan mo na hinungdan nga ang DYHB gipasinungdan na usab base sa second quarter KBP Kantar survey. Gipahibaw ta pinagi sa tong RM top management nga DYHB ug IFM. So binausab nga nalangkat ang overall number one position diri sa Metro Cebu area mga kasama. Naguna naglanog-lanog og labing gikasaligan nga radio station diri sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. O bisan gali sa atong mga OFWs at magkaigsuunan nga naglanog-lanog gihapon ang DYHP via online or sa app. Then kay salamat kaniyong tanan kamay rason mga kasama nga nagpabili ng DYHP sa posisyon ni ini nga number one. O kini mahinungdan nga ang mga serbisyo o ingon man ang mga programming nato diri sa DYHP gipahaom alang usab kaninyong tanan. O ingon man ang kasing-kasing nga serbisyo publiko nga way ko kaluya kasamang nestor hangtod nga kaya sa kadasig o ang kakugi pinag-isab sa leadership diri sa atong top management diri sa Cebu at ni Rufil Fernandez Banyo kog sa FM Idol Boyki. Ligan kang salamat sa itong mga departamento na itong mga kaubanan sa DYHP. Of course, Drama Department, sa itong Technical Department, Admin Department, Research Department, Sales Department, News and Public Affairs Department, mga kasama, ang itong mga kaubanan, Utilities, atong Security Group, sa IFM, mga idol, mga DJs. Salamat kayong tanan, gumikan kay ang ato ang panaghiusa o ang ato ang pagtinabangay. Nagbungag yun kanunay mga kasama. Inubanan sa mga pag-ampo o inubanan sa inyong makarunayon nga suporta. Daghan kayong salamat gikan na mo din sa DYHP o IFM. Alita sa DYHP Answer to in promo mga kasama. Ang atong pangutana pag-mention o edad. Katuin taong mga minors na i-counseling, nag-ihimamat usab, gikita usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang atubag, 12, 13, o 17 years old. O congratulations sa ato ang palarang mananaog o 200 pesos. Naka-like, naka-follow, DYHP RM Cebu Facebook. O Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook. Congratulations! Nato ni! Basta nag-iharaning ko ano? ang garan niya, Aiden. AI niya, D-E-N. Aiden. Congratulations sa 200 pesos GCash. I-send lang ang imuhang complete ka pangalan o ang GCash number para mahatagan kag premyo sa amo ang sales department, mga kasama. Dihan kayong salamat. Congratulations sa atong winner sa wala ba maswerte he. Karong gabi una sa DYHP Answer to Win Promo. Padayon lang yapon mo ha sa pag-participate sa pag-appeal. Gumikan kay atong DYHP Answer to Win Promo. Anaasa sa iyong kabuntagon, sa kadlaon. Ato sa Straight to the Point program ng Radyo Unang Balita sa Metro Latsada nga balita sa kauntuhon. Karong mga orasa sa DYHP News Updates o hantod pa sa gabi sa Straight to the Point Evening Edition. Mga pahalipay lang ni mga kasama gikan sa DYHP gumikan sa inyong kanunay na pagpaminaw sa atong tulumanon. Ato yung shoutout na una ang taga Mahawak Medellin Cebu o Urbano Family, Flores Urbano Family nila ni Tiroy o Family. Adiya sa Mahawak Medellin Cebu, kumusta mo diha? Naglanog-lanog ang DYHP o niya Joseph Urbano, CJ Urbano, ayong hapon niyong tanan diha. O Orbiso Family nga nagpaminaw, dekan kayong salamat kaniyong tanan. Shoutout ka sa mga Aida, sa nila ni Shona Karen, diha sa ilang Berta, Rosie Oga, Soylo, ika rin ni Ede, Berdida, dekan kayo salamat mayong pagpaminaw ninyong tanan. O niya, kasama ila, congratulations ninyong tanan, DYHP number one, Harus Gyud, Johnny Fariolen Treyas, mayong pagpaminaw, number one radio station sa Cebu, ingamang Cagayan de Oro, IFM. Cagayan, og IFM Cebu. Congratulations sa gikan ni Johnny Fariolen Treyos. Dihan kaing salamat. Unya, mayo magpaminaw sa ni Joselito Bintoy. Na always nga nagpaminaw sa DYHP di sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Og Jess Borja ka nagpaminaw. Yang mga kaparyentihan di sa Muabog, Pilar, Camote. Salamat inyong tanan. At oras, alasay sa 9 na sa kagabhion. Karong orasa, lami paghihapon kayong ipangape. Nakakape na baka kasamang nistor? Pero lamian kayo nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung wala pa, palit na mo. Unyakutaw na mo karong orasa. Kabila ko ay inyuhang adlaw. Di ba kompleto? Kung di ba kainan mo kape, arinata. Piliyon na nato ang kape nga naghatag kini atong energy, naghatag kini atong immune function, blood sugar control ug imong matagamtaman gyud baya. Ang lasa pinaagi sa pagtimpla pa lang nimo niini, humot na kaayo, balanse kaayo ang timpla. Maybe na kato naglikay sa taas nga sugar, ari na ta switch na ta balhin natan ini. Ini natong paliton og Imnon EXL Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Kakiling tanan nga mga sangkap, kasama naghatag ka na itong energy kanunay. Importante kaayo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Napalit na sa mabuti ka doon kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ingon man sa bikasbahin, alang sa atong pagpanghaplas mga kasama. Kung ikaw gusto makabatok o makalikay sa dengue, gabi na sa itong mga kabataan karon. Ayan nato nang gamiton sa pagpanghaplas EXL All-in-One Skincare Oil. Wala kini basta nga skincare, massage oil. Gumikan kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot. Nga mao'y natural and insecticidal property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak, sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excellent health, excellent life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Ang calming effect ni ining EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, sigurado yun. Maghatag ka rimog maayong katulog. EXL All-in-One Skincare Oil, mapalit na sa mabutika, available na sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na lang imong i-type lang. EXL All-in-One Skincare Oil. At oras, alas 6:11 na. Ato partner sa Master Control kasama Mr. Humusilio, DYHP Digital, kasama Neville James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Guliat, musunod na.
2: the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: bahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalags o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: kumusta ka mo tanan? Oy, si Mama Gina, day mamati ba karon day pili? Mamati, yes, Mama Gina, Mama Gina, kumusta ka diha sa imo mga po? Ha? Si Wilma Yayong Bagyo. Aw, Yayong Bagyo. Oh, kumusta ka diha sa Ulanggo? Sa dapit sa ha? Tuburan, Ulanggo Island. Kumusta ka diha? Inday Wilma Yayoy Bagyo. Kumusta mo diha? Hala, padayon mo sa atong pag-inom sa atong Don Pepe Tabliao kanang dark chocolate sa atong mga dagko-dagko. Nya kamo mga bata lang, paminaw mo sa atong asoya. O sa tarawa daw ni former Kapitan June Ramos, kung nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer, kumusta ka niya ka? O sa mga Amiga Plus ka. Okay, mga bata, mga kasama, sa tarawa daw ni Inday Shane Pepito sa Brumits Pizza, o ni Kuya Rick Pepito, basta tulido Kuya Rick Pepito, ha, umabot na itong mayor Kuya Rick. O niya sa tuapong suon nga higala, Dudong GR Pepito, ang anak ni Kuya Rick, o ang tagiya sa Brumits Pizza, Inday Shane Pepito. Tawagan ninyo ang Roommates Beats kung unsay gusto nga ilang buhaton sa inyuhang panimay. O sa tanan nga mga tao sa Just Na Flower Shop ni Ma'am Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Navarro Isoto. No, dili. Ma'am Jasmine. Basta mo. Ma'am Jasmine, kalimut mo. Ma'am Jasmine Navarro Isoto. Siguro ito. Barag ba o na? Sige. Nahala, mga bata, mga kasama. Sir Raul Isoto, may hapo ni mo diha, sir. O karun, mga kasama niya, kita sumpay sa kung aso ninyo ni si Manauna nga naguluan, si Mateo, o ang multo nga amang.
1: Karun nga nasairan kong mubalik na di ay kuno sa pagpuyo din si Sir Ondo Arguelles. Dili ko gustong himuon kang instrumento sa mga kalag nga nagsumpaag aron pagtabot og hustisya sa ilang nadangata ni adtong nangaginang panahon. Maoday tingali nga nagpakita nimo ang multo ni Sabrina. Tungod kay mubalik naman dahil sa pagpuyo ining dapita ang gituhuan nga maoy tagsa sa ilang kamatayon.
2: Unsa?
1: Mateo, kana si Sir Ondo Arguelles. Mao ang bugtong nakapanunod sa mga bahandi ug mga kayutaan sa iyang mga ginikanan. Og diadtong higayuna sa wa pa kada siya maminyo. Gimasakir ang unog kapamilya sa karaang sitio ang tuwanga. Unya gituhuan nga maoy bugtong nakalingkawas ang maanyag nga amang nga dalaga, si Sabrina. Apan sa paglabay sa pila ka adlaw, napalga na lang nga patay na. O gituhuan pag yun ning nabiktima sa pagpanglugos.
2: Ginoo ko.
1: Biya na lang kaining dapita, Mateo. Larga nga to sa syudad. May mga iyaan ka mang yun dito.
2: Dili ka ko biyaan. Dinhi, naipilang.
1: Mateo.

me, me, me. Ah, piye? Wak merinding usaha kanding. Me, me. Wagyul, wagyul. Kuang gig usang mangilati nga bagong nalutas da. Hala, uy. Sumasawap na bang adlaw? Asam ka na ako to pangita, ah?

0: Pastilan, intaw ni mo dun eh. Nga anong wa mani mo mabantay eh, nga na ay nawas mga nate.
1: Kuan ka lang, nalipat lagi taon ko eh, mamandri.
0: Pangitaa ha, pangitaa gito dun eh. Ayaw pa ugma eh.
1: Nga, alaw eh. Gabi na maoy, madlok oy.
0: Ay binayot oy. Lalaking dako talawan.
1: Oh, patabang alas ni nagpangita bi. Nina ba? Nina! Oh, tabag pangita bi.
0: Ah, paapil-apilon.
1: Na, na. Muray gidangat.
0: Na, sige na, ay. Ato as Mateo, hangyuang ang magpatabang kagpangitas kanding nga nawa.

0: Pasti lando ni gapi e naman.
1: Kon lagi. Mau lagi tahu nak eh nang bilang.
2: Sekang dah gagal jadi mo bay doni ai.
0: Ah, wade ka makabantay dayon nga kuwang na ang panon sa imong mga kanding nga inyong gituway.
1: Kuan ka nang kilom-kilom pagilunta, tonang. Pero, gipahibaw pa man na kus mamandring. Ang ako magilunta to ba nga, ugmaan sa iyos buntag. Nagimanduan may noon ko nga, dili ka nung pagmaan pagpangita sa natingalawa.
0: Sige na, Matiyo. Kuyugi na kining imong amigo kay nagkaanam na sa pag-irog ang gabi eh.

0: magpapanggil doon.
1: Ay. Pakita na taon, me! Me!
2: La! Tao? Bay Matiyo?
3: Baba, bay doon eh. Laiko sa hayag, sa spa.
2: Oh. Bay Matiyo! Multo! Multo sa babaeng amang bay!
4: Sa dili pa ko mo padayon mga bata, painom-dom sa ta.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man di ba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mao na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.

0: O karuna na yan, sumpay sa atong asoy kanyo.
1: Dagan! Dagan, mamagyo! Dagan!
2: Bay, dunay! Bay! Ay! Dili siya makasulti. Apan maklaro, yud kayo. Ganangayo siya pakitabang. Kaluoy niya. Unsa ya koy katabang nimo? Unsa? Oh, may gisin niya siya. Unsa magkahibot ipasabot ana?

Lagi ang akin kong mayo. Kakapuya, oy. Lingkuro na kaning kasagmutan. Bay Matiyo! Samantan siya, oy. Kapoy, may, oy. Kutas siya kayo. Bay Matiyo! Bay! Wala yun. Aloy, aloy. Ako na mulang usang may kratagdagan niya, ay. Nabayaan rin ako sa Bay Matiyo, ay. La! Kanding! Kabaw sa kanding! Ang ako karong nating ginawa! Asa! Asa akong lapita! Magigkan!

0: unsa. Uy, kiduok ko itaw. Unyang kibiyaan ka lang ni Dune.
1: Oo, naipilang. Mo'y unang ni Karatilugdagan.
0: Pasti lang kahadlukan yung tauhana, uy.
1: Nakita yun ako ang multo sa kababaeng amang, nay. Pero, wa kininaw.
0: Why now?

0: Ako'y mangayog pa sa ilo sa gibuhat sa ako manoy doni ha, sa iyang pagbiya ni mo kagabi eh.
1: Okay, Roy. Nakisabot ko sa kadlukan anang bay doni.
2: Pastilan yung tawhan na dong. Murag yung di laki tao, numero uno kataslakan.
1: Sabto na nato siya, nang Andring.
2: Maikong biya ko ni mong maguna-huna dong. Kami bayay ng hangyo ni mo, aron kuyugan ni mo siya. Apan siya naman inoon maoy na miya, kay mi karatil ug dagan.
3: Ay, kadungo boy. Kinsa mo kong dili mo karatil ug dagan, ha? Nga, first time ba mo doon ako? Katupo kita, murto, niya, amang pagyod, unya, uy na,
2: da doon ay. Oh.
0: Nga nung si Mateo, wa malagi mo karatil ug dagan man, ay.
3: Bitaw no? Nagdahong magugwa to, bay mat? Nga kitang duha mo'y naglumbaan na ipanagan? Nga, ako naman ay usah!

0: Si Dido kada bagyod nga ato nakita manimuyo sa inyong karaang bay sa probinsya, undo?
1: O kurason. O man bitaw nga ako ito nga giparenovate.
0: Unya, naman kay panghitabo ka ni ato nga gusto na nimong kalimutan.
1: Gilubong ko na katos kalimot katong hitabo a kurason.
0: Onom ka pamilya ang imong gipang masakir. Unya mo ingon kang imulang ilubong sa kalimot?
1: Shhh, hoy. Ayaw ba yagad o patakag-ukab niya ng baba ni mo kung tuwa na kita dito.
0: Oh, makalaong ka nga kontrolado ko niya ang matagpo nga magawas akong baba, undo.
1: Kinahanglan yun. Kay pulungan ko gid niya ng dila ni mo.
0: Unsa?
1: Pulungan.
0: Unsa tanom kay pulungan?
1: Hilom kurason!

Lain gid ang kulba sa kundugan. Dili gid ko komportable kung to ana unya kami dito. Kung ako lang gyoy mo ipagputon, mas mayong anhin na lang gid kami dinhi sa syudad.

0: Si Berino.
1: Hello, si Rondo.
0: Kung tuwa na unya kita sa probinsya, kinahalan nga loaded kanunay ka ng imong kargada.
1: Oo. Oh, driver bodyguard ko kuling mo, sir.
0: Malagana lang kung daan. Kay basin og may kaliwat sa mga nabiktima sa masaker sa usa ka sityo. Ang naghambin og pagdumot nga rin ako.
2: Si Rondo.
0: Si Berino. Sa ako unyang pagbalik, gusto kong angkunon ang tibuok baryo.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
6: Unilab quality.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy.

0: Alin yung mga bata ang sumpay sa kung aso inyo ning si Binaunang Nagluhan? Si Mateo ang multong amang didilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kini tanadalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
2: ang putang nga bata
1: ni Tulay Nagwa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang malitatod ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gisaligan sa Brazil ang pagpalambo sa income ni ini aron mapalapdan pang exports ni ini sa karning baka, subay sa pagkonsidera sa nagataas ng urban population sa Pilipinas. Nasuta nga ang Brazil usa sa mga top supplier sa karning baka dinhi sa nasod. Ipakita sa datos sa Brazilian Beef Exporters Association nga ang Pilipinas nakapalit og ngadto sa 29,400 ka metrikong tonelada nga Brazilian beef gikan nitong Enero hadto sa Mayo nga mobalor ngadto sa 130.8 milyones dolyares. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahom ug mas gipa-epektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
7: May kasagit.
8: Nabagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kayo ang pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
8: Lalo tinigong lab.
9: Sure ka?
8: Pagkasalita.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
10: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sanda.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
14: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Kahit na konting
16: hi, I'm so
15: Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: CBOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
18: Ito ang idol ko.
17: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
20: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na!

0: надолго или кика?
1: О, may pabugnaw ko sa kong utok ko.
0: Ha? Ngayon naman, doon ako'y problema?
1: Day, nakapamabdos ko.
0: Unsa? Kuya, ayaw rin ka pagbinuang kingon, ana?
1: Wala lagi ko magbinuang, day. Nasipiat yun, may.
0: Ano yun sa on manat ni mo?
1: Huwag ko yung himo. Barugan lang ginin ako. Ha, ano man? Mabdos naman. Maghita lang yun ko ang trabaho, ani?
0: Angay lang yun, kuya. Kaya sa may ibuhi ni mo sa mong pamilya kung wakay trabaho.
1: Mau gani. Day, nag-extra niya. Pawamas ko, be. Akong gamiton para liti inig pang-apply na ko.
0: Na, maparab ako'y kwarta din ni kuya. Pero sige lang, masawail ako pangita o kahuaman, ha?
1: Salamat kayo, day.

0: kape ka may deliday.
1: Pwede ko makahuam?
0: Sure. Happy naman sa danga kong sweldo. Since yun na lang unya ni nako ako ipahuam ni mo.
1: Yaya ni mo day, uy. Nako nakikagsweldo diha sa laing nasuit. Ako in town, ani. Ang utang ramo ay nagkadako.
0: Gahi sa kikag-ugod. Ako pa ni mo, no? Para makatunang yung igsoon. Pasagti na sila, uy. Larga sa laing nasuit o paning kamot para sa mong kaugalingon.
1: Day.

Waimle ko'y parapliti ugma. Ay, paitabi aniwi. Nagkaw tang-utang na short pagyod. Kung kaya palang unta na ko talikdan sila si kuya o papa. Gibuhat na lang ako. Nilargan ako. Pero dili kaya sa kong konsensya nga pasagdan sila.

0: Kamusta imong pagpang-apply, kuya?
1: Na, kuya ayoy. Pulos rin yung tawagan, pero pila na kaadlaw nilabay. Huwag paghihapoy na nawag, bisagusa.
0: Sige lang, kuya. Nalagyan ni madawat ni mo. Ayaw lang ginugon ng pangita.
1: Ikapoy na magani ko.
0: Kuya, hindi na ka pwede magkapoy-kapoy. Nanakipamilya.
1: Ito'y paragod. Ano bang murag atat magay kang magkatrabaho ko?
0: Dili man, kuya. Nagunauna ramang good ko nga.
1: Ay, nagkausultihi, anak. Kinibaw ko sa kumbuhaton. Ako mo'y maguwang lisa. Nagtuo ka, masuhito ka pa kay nako. Abi kay may trabaho naman ka? Ha?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.

0: magkapsimo. Primitibo o barato.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suki.

Maunay usa sa kong mga napantayan sa kong mga isuon pasela. Puro sila mga init ugo. Mura pa og dili sila gusto nga matamakan ang ilang garbo.

0: Ay, lagtas ako, Kuya Good.
1: Hila sa magugkay ka. Abi kay doon naman kay trabaho, kami, wa?
0: O, saan ba niya panulti, Kuya? Ngano? Saday na ako. Mananing kamot ko nga makatrabaho samtang ikaw. Napahayahay rin sa mga kinabuhi.
1: Ah, mutubag na ka, ha?
0: Tungkol kay Laino ni mo pagsabot akong concern ni mo. Kung dili ba ni ka gusto sultihan, nalasige. Pasagdante ka. Mag-ihay ta.

Panubrag ako naman hinog sa ngawa siya trabaho. Sa madin ako nga nagtinapulan siya. O karoon nga naano siya responsibilidad. Di pa siya busog ko itong trabaho. Ikapoy na ko. Gusto na kayo makalingkawasan yung akong problema sa akong mga magawang. Onsa ka akong kumulay ka na lagi ko sa laing nasod.

0: Finally, nakarealize na gitaon ka.
1: Oday, gikapoy na ko, good. Tabangi ko, bi.
0: Pagita o kautangan ni mo, day, para may budget ka sa paglihok si mong kinahanglanon sa paglarka. O kon kuwangan, magpadako kwarta. Pawamunti ka.
1: Sige, day. Salamat ka ayo, day.

0: unsa nat? Nang-apply ka para lain nasod?
1: Opa, mag-domestic helper ko sa Taiwan. Kana kong madawat na ko.
0: Unya ang mga maguwang taon ni mo?
1: Bahala na si Louie pa. Siya may maguwang kay nako. So nahibaw na siya kung si iyang angay buhaton. Wala si magkinahanglan nako.
0: Si Kuya Arlo ni mo. Tabangan bagihapon ni mo siya, na?

0: Salamat. Salamat kinatabangan niya pong kunin mo, Delisa.
1: Pero kaya, mo trabaho pa ko umaayos sa laing nasod una ko makatigom og para abogado ni mo.
0: Sagdi lang. Ang importante nga na ako'y mapaabot. Ugmay na niya yung desisyon nga mularga ka para mahawas na tas kalisod.
1: Oo, kaya. Basta kay pagbinuotan lang yun niya.
0: Oo, Delisa.

Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Salamat.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: I'm set

Nagtuog ko nga ang mga tabahoon ra sabay ang akong atimanon. Pero ako magdaog nga apil di ay ang pagbantay sa anak sa akong amo. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Sua Tampo ni Lisa dinhining atong tunumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyo. Pag-paminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Diyong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: o pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Tayo

ang nagkira. Nahimo na karong sentro sa mga satanista. Kay naaman din hi ang bukana paingon sa misteryosong Tierra del Sur. Nagkaduol na ang giingon nilang propesya. Apan, dili ang katapusan sa kalibutan ang mabot. Kundili ang katapusan sa ilang pagsimba kang Satanas.

0: Don Giovanni, ayaw yun mong kumpiyansa o niyang gabi.
1: Kanunay ko na silang gipangandaman, Yaya.
0: Manggawas ang mga hinahanib sa daotana at hindi ining unang gabi sa pagtakdol sa puan.
1: Oh, Yaya.
0: Naaman diha si Mang Rulay, dati liba.
1: Oh, niya na siya din eh, Yaya.
0: Naghiusa oray karon diha ang mga satanista. Si Papa ni Mo Maynard, si Mam Rulayda, o si Tar sila.
1: Yaya.
0: Ugma naman kuno ang gikatakda nilang formal nga panagtigo diha sa lungsod sa Lakira.
1: Oh, Yaya.
0: Di ay ba?
1: Disidido gid kayo ang kapatiran sa espiritual. Aron maugayod ang makaangkon sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw. Kuntiera del Sur.
0: Pag-amping, ha?
1: O, Yaya. Salamat.
2: Salamat kinakunta ko ikaw, Maki.
3: Na-recover man is mga pulis ang akong cellphone, Padre Ferdi. Dito sa nahitabuan o ilar sa pninggiuli.
2: Paminaw, Maki. Kay naaparba ka niya sa ospital. Paminaw, Gyud. Kay ninghigayo na, Maki. Iyahay tagluwas na to.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangdain sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala akong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapay. Wala naman kung ibatid. Nakahantot ka rin. Nagminitin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Mama Mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: Unang pagsubang sa takdol nga buwan karong gabi una. Ug ning orasa, hinay-hinay nang midanag ang iyang kahayag.
3: Sato pa, nga mga asi na po ang mga daotang linalang.
2: O Maki, busa andama kanunay ang gihatag ko nimong gisudlan sa Holy Water.
3: O Padre, salamat yun kaayo. Naguna-huna yung kasakayuhan o siguridad batok sa gahong sa kangit-ngit.
2: Uway sa payan, Maki. Ah, sige, kay kuntakon pasab na ko sila si Jumari Buenavides o ang uban pala ko mga kaila. Aron magmabinantayon sila nining gabi una at tulos sa unang pagsupang sa takdol ng buwan.
3: Oh, sige. Bye, Padre Ferdi.
2: Bye, Maki. Kalain paminahon sa mga iruga na nag-uwang sa gawas. Hinahinay nang nagawas ang mga daotang linalang nga iya sa daotan. Kutakon ko si Jumari Buenavides o ang uban pa na kong mga kaila. O pagkauman, hugtan ko ang pag-ampo pinagi sa Santos Rosario.

0: bisan ug unsay mahita po. Ayaw gyud mo pagawas dinhi ha. Paabutan ninyo si Jo Marie kay anhi siya uban ninyo. Siya ang manalipod ninyo, iha Krisya, Breda.
1: Oh, Ma'am Rolaida.
2: Asa man ka, Ma'am?
0: Sila si Tito ni Mo Menard ug Tarsi lang akong ikauban ani gabi una. Kay naa kami sa butan alang sa nakong panagtigom sa kapatiran sa espiritual ug mang-adlawa.
2: Sige, Mami. Okay lang.
0: Iha, sabta ko ning hikayo na. Please.
2: Mami Rolaida.

0: palihog. Ayaw sila upasag diha, Iho Jo Marie.
1: Oh, Tita Rolaida.
0: Sige, at tuon ko pa sila si Papa ni Mo Menard o si Tarasila.
1: Sige, Tita. Arion ko sila sa ilang lawak.
0: Sige, padayon lang Iho Jo Marie. Lisod ng talikdan ang desisyon nga ako naghihimo. Kipanag-iya na ni Satanas ang akong lawas o espiritu.

0: Kisaw na ang mga linalang. Gailawm sa tong kontrol. Professor Swami Santivar.
1: Senyor Supremo Pinagpinapites, kontlak ala sa tako palagtikop o maatlawa niya sa lungsod sa Latira. Ako sigurado nga pinaon niya sa media o social media platforms a malindot nga tira niyo sol sa ibabawasan ako bukit.
0: Oh, Professor. Ang misteryosong Tierra del Sol, nga alang lamang sa mga piniling magtutuo ug mga sumusunod.
1: mga sumusunod sa kapatilan sa espiritual, kay apil ama ta pamilya nga makapuyo o makasidati sa manindot kayo pala iso sa yuta. Tierra del Sol!
0: Buloka pa ang kulto ni Barsino. Ipamatuod ko, ang pundasyon sa kapatiran sa espiritual, nga gihulma pagikan sa karaang mga Benavides. Maugayod ang bubarog, hangtod na sa katapusang lahutay, Professor Swami Sandiba.
1: Kodlak ala sa matausak ka na to.
0: Ongolok oka!
1: Ongolok oka!
0: Arilok oka!
1: Arilok oka!
0: Nungaob uyak!
1: Nungaob uyak!
0: Rakutin dasan kapmane!
1: Rakutin dasan

0: Rolaida, langga. Giga sulti ko dili palang dugay. Si Professor Suami sa, di ba?
1: Di ay ba, Menard?
0: Nauma na tingali karon si Tarsila. Og andam sa sikritong alampuanan.
1: Ang uwang sa mga iro, murag naghatag og bad omen.
0: Alang sa mga dili magtotoo, usa ka signum malum. Ang mga uwang sa iro, atol nining unang pagsubang sa takdul nga buwan.
1: Ang mga patay na mangon o gihimo ni mong mga hinanib, mga taki na sab sila karon sa mga tao?
0: Oh, Rolaida langga, huwag mo patay na sab sila, alang sa ilang katagbawan sa unod o dugo sa tao.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Multivitamins plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot,
8: gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ng tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon.
2: Palami style.

0: asawa ko. Lipay ko.
1: Kasilag style!
0: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
2: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
3: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Easy.

ko si Karen, ginaingon, magunsa na nang makabanyag kagwapo pero hambugiro o palikero. Pasakitan lang ka, makonsimisyon lang ka. Mawakining naitabo sa kinapuhi nga din ako mahimong mahikalimtan.

0: Bayi ya, no? Sinjar lang, kaya di gigi ko makatod ni Maroon sa imong opisina, Karen.
1: Nga naman rin
0: yan. Sinjar bantay ka?
1: Ha?
0: Huh? Tingog na ko, lagsik, pero akong lawas, luyang, lain akong lawas.
1: Di po ka mo trabaho?
0: Dili.
1: Sige, naay tambal sa medicine cabinet. Pag tumarlang niya, ha? Ito na ko, Raylan.
0: Sige, Karen, sige. Kita gigi pagi dah. Ani ni, tau-tau baligo ko. Bagong niabot si Pinky. Gikan sa iyong pagbakasyon sa Baguio. Pinky! Pinky! Ah, gimingaw na ko niya.

0: I miss you so much.
1: Na-miss po ti ka, Pinky. Maya. O, suman. Diretso tas imong kondo.
0: Mga unsa to, ay kagigutom ko.
1: Gigutom. Okay, may problema. Pila ka raw ang gusto ni mo?
0: Zero.
1: Usi!
0: Di ko ganahan magpagamit kagidugo ko.
1: Bangag sa ilong! Unsa!

0: Huwag man si Rilan sa mong kwarto. Hawin man di siya. Akong tao kanbi.
1: Oh. Ah, ay, iksaba. Ay, iksaba. Si Karen, nanawag.
2: Hello? Karen? Oh, nigawas ko sa ato. Eh, nangita kong pagkaon. Gutom ko. Pait mo ko sa kong ngita ko ganang lami. Ambot, ano yung pait man eh. Oh, suman. Magpadagag food? Oh, unsay mong gusto kay dadanti ka?

0: sige, tawag ka pa mo, bye, Brad! Under time sa daan na, or nung
1: sir,
0: hindi mo kaliwat, hindi mo kaliwat, ha?
1: Liwat ni mo, liwat ni mo.
0: Kumpli pa si inla noon ni mo.
1: Abi ni mo, kung ano ganigin, basta, ani ni?
0: To.
1: Manawag ka na isko rin, ing na lang nga, na-mi-meeting, ha? Na-mi-meeting, muna siya.
0: Taningog, tunong pamakak noon aning kalakihan.
1: Ay, siya ba yun, muna magkagdili amigo to, let's!
0: Kung niya manawag siya mo cellphone, be!
1: Aw, ako mang i-off. I-off mo na ko. Bantay ka?
0: Makarmara ka do!
1: Uy, si Bakko!

0: Ni man lagi ganak.
1: Gimingaw ko sa kong amahan nga gwapo.
0: Eh, salamat kay nidoaw ka karen.
1: Ngano di ka pa? Naluya lagi ka?
0: Itaas na sad akong sugar, nak.
1: Oy, lagkaw ng daghang rice.
0: Bisang paggamay yun. Saka, yun.
1: Sige pa kagtumar sa imong maintenance pa?
0: Sige pa man.
2: Sir! Yan ang ipakuha ni mo nga insulin, sir. Tadugay ko balik kay traffic lang is Mandawi, sir, sa ilang dook.
1: Nag-insulin na ka pa?
0: Oo, oh, kay may sulti ni dook nga. Pagamito na kong insulin, aron muus-us ang akong blood sugar.
1: Kaluoy sa akong papa, uy.
0: Ay, kaya bala ka, Karen. Okay, Ramond, good ko. Oh, doon di ay Domingo man ron. Huwag man lagi mo magkuyog si Raylan.
1: May seminar sila pa.
2: Seminar day ka rin? Asa man?
1: Sa Bohol. Sa Panglao Bohol ni Petro.
2: Panglao Bohol?
1: Oo. Oh, tanpa uy. Ganun misiga mo ng mata ni mo ni Pedro uy.
2: Doon na di ay Panglao Bohol sa Mandawi.
1: Oo. Oh.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumar na ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man
7: sa Paragis Pila Pila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Kalisod na ko.
11: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming salamat po.
11: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kay takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maringon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa pag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sure ka na, Pedro? Na si Rayla nang imong nakita?
1: Sure, kuday ka rin.
0: Nagkakita mo?
1: Ako rin nakakita nila.
0: Kisa nila? Kuyog silang doon si Tulets na iyang kauban sa pisina?
1: Babay, may iyang kuyog, day.
0: Unsa?
1: Nanood silang doon sa kondo. Diintuapod ang kondo ni Doc.

0: Siapa yang kupanya? Buruk pendek. Ups.
1: Oh, ito yung rounds po, Gunny.
2: Alip mo yung kaluya.
1: Nati, alip po kay 3 rounds pa. Alip pa.
2: Mga manig-manok si Dominic.
0: Oops! Uy! May bisita ka?
1: Waman!
0: Pagsura?
1: Kinsa ka na?
0: Tarong eh! Pusik doon kayo laing lalaking ikasabot, ha?
1: What, no? Pwede ng tawel, bigay akong liliwin.
0: Ay, hindi ni mo. Trapo mo din eh. Ang tawel mo mo. Oops.
1: May tao. Kibinuang natin ngayon tagtuktok ko eh. Pwede ko'y nakita. Hala? Si Karen!
3: O sabi tuktok na eh, Karen?
4: Maugi ka ni Pedro?
3: Mauna na eh. Kahit to ang manitong lapita si Doc.

0: Dugay mang nabalik si Pedro. Way maka-injik na ko. Ako nalay mo injik. Kay na-traffic siguro to sila.
1: Unsa man Rilan, ako ablihan. Ha?
2: Kirsta. Tering, ayaw, tingali, iskandalo si Karen.
1: Bahala mo, iskandalo siya, wak kumahadlok.
2: Pinky,
1: usap ako ablihan, aron mahuno na sige panuktok niya.
3: Oh, ikaw din ni Karen?
4: Nasa, Rilan?
3: Naa, dayon. Sort, naaray mo ba na ay?
4: Rilan?
2: Nakailis ako. Na, maulit ta, Karen.
3: Dananay mo ba na? Gitup sa narabana na ako, Karen.
4: Ano kun ka? Batanon ka pa. Guwapa. Pero ngano sa lalaki man nga may asawa kami patol? Kaibaw ka? Nahibaw ka ba? Nga ang bana bisag kapila pa na mga bit, mapauli dun na siya sa asawa day. Ug ang kabit, gamiton lang. Parausan sa Tagalog pa. Kasabot kag parausan? Sayang agud nimo. Kung ingon ini ka, kabit ka ra forever. Home wrecker. Salamat ha. Itopsan nimo si Raylan. Tanapan ako. Mamauli na ta. Bye, kabit.
3: Shit ninyo! Shit!
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay Panday ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Og tumakasama ang kaaginig Karen, dinining Tulmano. What's the style? Nang lipagong ang naong i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni si Cecil Danisus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio.
3: Ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang.
3: May alib.
4: Pag one month kape,
3: naayo na ako.
1: DTX 500!
2: Mabalik sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Lab.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: This Time Check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
15: Oo.
16: Uh-huh.
15: Gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
16: Ah,
17: asin?
16: Okay.
15: Uh-huh.
16: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
17: Oo. Uh-huh.
15: Aha. Kaya tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Oil.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis Bila-Bila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
14: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
20: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
21: Christian, anak ni mo siya! Manugod nga imo mong palayason!
20: Ah! Wa ko'y anak ka, Abdurmal!
21: Unsa?
20: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
21: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
22: Kumusta ka na, aking mahal?
21: Kinsa ka?
22: Ako kini, si Diego Salvador.
23: Kaloy po asawa ko.
21: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
20: Nagunsa ka din eh.
23: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
23: Pasaylo ako, anak.
21: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
23: Mara.
21: Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: Tininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na po ko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga igala, kumusta? Maingat lang ka na tuntunan. Kinirisab si Ray Arliano, kauban ako sa kumba. Kung partner din yung waleng guwapos diwa, HBC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayod kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya ay sa kalimot, mga igala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout nga doon niya GR Esparcia, Lita Tumday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Ama Mangpang, Eugene Loregas, John Obas, Henry Lumpad, Tomas Tarukan, Kapangpangan, Susan Katindoy, Ogni Maria, April Joy Sison, gikan kini sa atong BSI founder, Pangag Selong, Wildline, kuning atong writer-director, Oji Kumpuk Rekasa. Kunya lang yung shoutout niya ni Junior Albarracin da sa Purok 5 Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo Bilinalis na gika ni Ricky Bangisgaring. Huwagman niya sa Taboylan, Cebu. Ali Perez, Wilson Armas, Barangay Puta, Tuburan, Silo Lagnason, si Alma Lagnason, John Pabrika, gika ni Pedro Pungasin. Okay, so niya lang, sumpaning bagot ang sugilanon. Nangaon sila si Mara o Jigo sa sikat o barato nga karindiriya, ang Tikjang Dung Special Foods. Samtang mabalakon kayo sila sa gisulti sa doktor bahin sa bata nga si Jesus Lane. Ilabi na kay dili gusto si Christian nga magabaton og abnormal nga bata. Yan ang pagkagabi, excited si Christian nga nagpaabot sa chat ni Clara. Pero wa kini mo chat. Niabot na usab ang laing kagabiyon og mi chat na giyod si Clara nga nagbalita nga namatyan siya. Niya lang sumpaning pagutang sugidlanon, himayang nahunlak.

Namatay akong mama. Namatay ko nung yung mama. Oh, kalili. O, di nga wak sa ka-text gahapon. So, may buhato na ako. Ahos to. Magpada ko kwarta niya.

dali ang nag-reply. Mauni akong GCash number 0923-535-7697. Oh, may yung kinaan siya GCash number? Ah, padadaan ko na yan.

0: Mireplay na ang asawa ni. Nakapadana ko o kwarta, Clara. Oh! Yes! Palda!
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, o ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagunsa, magparagis na ka. Sisiyag yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
3: Abusig sa kulian?
4: O kato kaneng ama nga mo rin na.
3: Abusig sa...
4: Kaneng. O. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
3: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
3: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to ah.
3: Tanong mo yung
4: sa mga nga. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo idad.
4: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: O so, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila kapsul o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Tanawin ako ng akong chikas. Uy! May chismil! May kipada! Ay, yes, palito!
1: Gano'n ka, Clara? Malipay, Orman!
0: Sige, gusto ni mo, uy. Mag-uol ko?
1: Ay, di, Mangod. Kalit ka mag-ugkalipay, riha. Unsa may hinungdan, ha?
0: What long? Lipay lang, good ko. Ay, yun na, mananghiday ko ni mo, Carl.
1: Nga unsa?
0: Mulakaw ko rin.
1: Asa mag ka?
0: Mag-shopping sa syudad.
1: Narigay kwarta. Nga ako ramay na narbaho.
0: Naagod. Ang-ang man sabog mag-shopping ko niya, uy, kwarta.
1: Diyan magkagkwarta.
0: Aso siya baya, uy. Gamay butang kutikutihon pag yun.
1: Nahala. Wa magkaka magbinuang na ko.
0: Oo, uy.
1: Ibawag yung kang pinsyon na isaligan ko. Sige, magkalakaw ka na.
0: Maliko sa ko, uy.

Thanks, Christian. Bulahan kayo ko nga nakaigala o sama kabuutan o galantini mo. Ako? Buutan o galanti? Wow! Maayo noon. Tiwasan ako sa pagbasa. Unta, makita ta sa personal din hipon sa Pinas. Excited ko nga mabot ka na adlaw. Thanks kayo, Christian. Dako na kayo ning tabang na mo. Uy, si Mara ka ni Michata, ang akong asawa. Nga lumaga? Basahon ako. Padadimi din hi palihog para panggatas sa atong mga anak, Christian. Kay nahurot na. Patay! Napadanar ba na ako deklara ang budget? Sabi buhato na kaini. Replyan ako, be.

0: Ni-reply na si Christian. Masahon ako. Pas lang una ron. Susunod swilto na lang. Uy, ala. Kibaliparan ko ni Christian.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas. Aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis. Kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayi pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian.

0: Anin yung nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jacusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: GTX

0: kamusta na na kong silingan gati ti X500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: TTX500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
4: Bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Mm, monelisod. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
3: mm.
4: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir GP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
3: Hmm.
4: Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
0: Ako si Jay. Siking nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamatli. Efektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga

0: pagdos sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak, pag-grillo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
1: Unya sa manag asawa diha ganahang makabuo magkaanak, gusto gyud sila magbata sa GB ba? Makabuo yung anak, inom gyud sila DTX 500 ug Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
0: kadagya
1: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
0: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
0: Kana.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalis sa mga butika. May tisi ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
0: Correct.
1: Kasagaran sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
0: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
1: Common nga allergy sir JP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
0: Delikado.
1: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
0: Delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud nini ang imong baga.
1: Naigitawag sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
0: Dili ka ginhawa?
1: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud sir JP, secondary respiratory failure.
0: Unay kuyaw.
1: Simple ra man ang management sa allergy sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
0: Husto.
1: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
0: Mojudok.
1: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C sir JP.
0: Oh.
1: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
0: Bitaw sa
1: abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining Mighty C sir JP.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: GX500.
1: Pamali sa mga butika. Manay kinanglan dyan nila nga mag-detex 500 o may thesis or GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
0: Kusto.
1: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato. Kining mga tanom, aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
0: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Muna'y naa sa DTX 500.
1: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong iproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
0: Correct!
1: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa?
1: Kaon pa jug ka? kay lami?
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-detect 500. Mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DJX 500!
4: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida. Kamay lang na abugog taligsi. Kung nagsiponon na ako. Pati ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Perfect! Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Unya inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
0: gusto.
1: Isip usa ka Pinoy, lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami dyan ang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
1: Maujud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
1: 8 to 10 hours walay bayan.
0: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree ko ana, Dr. Mil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikan na jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Doc?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin. Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
1: Musugo pa na siya sa imuang immune system. Okay. Pero kining D3 bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bakterya na nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3 bio,
1: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Oh. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man, BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
1: Nga pag-inom ni mong D3 bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio, Sir GP,
0: to
1: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 bio.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: D3 bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubi taw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Mm.
1: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
1: Hmm. Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
1: Hmm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix, na ay chia seeds.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpainin, ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visit Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
1: Mm.
0: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
1: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
1: Mm.
0: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
1: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala kagainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, mm, paghimo ni atay ni ini,
1: mm,
0: tawgon ni siya og LDL.
1: Mm.
0: Ang LDL ihatod din dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or mm, very low density lipid.
1: Mm.
0: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
1: Mm.
0: Padulong sa selula, kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imo ang selula,
1: mm,
0: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imo ang cell wall.
1: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
1: Muhatod na siya o good and bad fats sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP,
0: mm,
1: kay matrap din sila, gakasangit.
0: Mm.
1: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: History Bio!
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, History Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: History Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct! Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
1: Mm, wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
0: Mm-hmm.
1: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc.
1: Mm.
0: Oo, nuts, mm, butong, avocado.
1: O, siyempre, D3 bio jud, mm, lindot na, Sir JP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, mm, kay walay MCT ang avocado.
1: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides, nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
0: Mm.
1: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka.
0: Oh.
1: Aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL cholesterol or LDL.
0: Mm.
1: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
13: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abigala, kumusta kumayang gabi ikanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nung ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumtuman.

0: July 14, 2026. Lagi sumatampon o sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan o Nida. Nida, alam sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby nida alang sa imong suwat, din is siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ako si Nida ate. O sa kainahan, sabog tong kong anak nga lalaki. Palangga ko kaayong akong anak at R. Sanglit, naginusara lamang siya. Gipaning kamutan namo sa iyahang amahan. Nga mapaeskwela siya aron sa pag-abot sa panahon nga magkaugalingon na siya, dili kini magkalisod. Apan sa diha migraduar na kini sa high school, nagsakit ang akong bana ate. Gani na pugos na ang akong anak nga mukuha og 2-year course. Apan salamat na lang nga bisan duha ka tuig ang iyang nahuman, iya kini nagamit ate. Sa laktod nakatrabaho ang akong anak og nakatigom kini. Kipakaingon ko ba? Og ang tinigom sa akong anak iya kini gamiton aron mi eskwela og 4 ka tuig nga kurso. Apan nakalita na lamang kami sa iyang amahan sa diyang nananghit siya kanako. Mupalit siya gluna sa yuta aron mapatukod og balay. Wa kami nakatingog sa iyang amahan sa diyang misumpay ang among anak. Magminyo na kuno siya. Nakurat mi kay 21 anyos pa lamang siya ate. Ni ate Higayuna. Ug among nasayran nga 18 anyos pa ang babae. Ug mabdos na kini ate. May hinungdan nga gidali-dali kini sa ginikanan sa babae nga magminyo sila. Ate, kinahanglan gid kunong barugan sa akong anak ang nahitabo. Kay lagi mabdos na ang maong babae. Habi mo ate, bisan kanusa, wa gid mi nakabati nga dunay hinigugma ang among anak. Amoy hinungdan nga nakurat gid mi nga mamalay na di ay. Okay lagi na higugma man ang akong anak, wa nami mahimo sa iyang amahan. Sa lakto gikasal sila sa Huwes. Pila ra meso gilanon. Human sa ilang kasal, didto sila midiretso sa ilahang gipatukod nga balay. Okay ra pod kanako ate kay dili ra man kaayo layo ang among gipuy-an sa balay sa akong anak. Okay lagi, dili pa kami suod sa iyang asawa, may hinungdan ate. Nga naning kamot ko nga ako'y mapaduol ngadto kaniya. Apan, matingala na lamang ko ati R. Kay magsigi ra man siyag panirado sa ilang balay. Gani ko makalakaw na ang akong anak sa trabaho, ako siyang bisitahon, kay lagi manglimpyo man siya sa ilang gawas, mudali din siya saka sa ilang taas. Kamurabag, di siya ganahan ako. Natingala ko nga to kaniya. Apan matod sa akong anak, ulawon lang gid ko no ang iyang asawa. Giingnan ko siya nga gusto kong magkasuod mi. Kay lagi anak na usab ang akong pagtanaw nga to kaniya. Apan nun saon man nga siya man ang maglikay. Unsaon na mo pagkasuod kung inguniini ang among sitwasyon. Ati R. Nabuntis gani siya nga wagi na kapapernatal. Usahay ko mamalingki, digagi niya sa balay, igo lang mo yango. Diretso ra po dayon. Dili man lang gani mo hapit o mangumusta. Or pag-amin na lang baka namo ngayang mga ugangan. Hangtod gani abot sa punto nga nanganak ng akong binalay. Miadto ko sa ospital aron sa pagbantay niya. Gani kasultihan kong akong anak nga kagrabi ba taon sa iyang asawa. Manganak na lang apan halos dili gihapon mo tingog. Apan mas smile man siya kanako ate. Matod sa kong anak, ingon ana lang gid kuno iyang asawa. Pila ra may sugilano ng labay pa mga adlaw, bulan og nahimong tuig ate. Paspas ang mga adlaw. Abi mo, napadako nila ang ilang anak sa maayo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga kampante na kayo ko. Kaya na kay nila nga magbaton og sarili nilang pamilya. Pwede na nilang dungagan ang ilang anak kay naatiman nila pag-ayo ang ilahang unang anak ate. Sa lakto doon ako'y kabalak-an kay nakita ko man nga mabuhi sa kong anak ang ihang pamilya. Apano ako magdahom ate? Muabot sa punto nga na disgrasya ang akong anak. Nabanggaan og SUV
ate. Dead on arrival ang akong anak sa tambalanan. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nakalitan ko sa maong panghitabo. Mura kog mabu ang ate sa pagkawala sa akong anak. Gani ko makita ko ang akong apo, gaksun ko kini. Kawa kini kalainan sa iyang amahan. Mura silag pinagbiyak na bunga ate. Abi mo ati R. Sa pagpanaw sa akong anak. Ang akong apo na lang akong halugon. Kay di ko gimapugngan ang akong kaugalingon, makahila ko. Gihangyo ko akong minalay. Nga kung pwede, ibilin sa niya kanako ang akong apo. May nalamakuha-kuhaan ang grabing kasakit o kaguol ng akong gibati sa pagkawala sa akong anak. Apan may balibad ang ako binalahi ate. Huwag ko'y mahimo gawa sa pagrespeto sa iyang desisyon. Apan huwag ko magdahom ate. Huwag pa gani abdig sa katuig nga namatay ang akong anak. Aduna na'y laing lalaki nga mag-adtuan sa ilang panimalay ate. Abi mo, wa ko kabugong nangutana ko kinsa ang maong lalaki. May tubag siyang iyak ko nung maliligaw. Mura ko kitakluban sa langit at higayuna. Gignan ko siya nga kung pwede, dili siya magdali-dali. Hinoon i-focus niya ang iyang panahon ngayon sa bata. Pag-abot ko sa balay ate, wa ko gid kapog niya akong kaugalingon naghilaka ko. Gisultihan kong akong bana nga doon na nangulitaw sa among binalay. Unsa una lang kong iyang sugton, magunsa na lang ang among apo. Apan may tubag ang akong bana. Wa mi mahimo. Kay balo na. Ang among binalay. Wa kami katungod sa pagpugog ni ini. Apan ating akong concern ang ako yung apo. Ogwa gid ko masayop ate. Miipo na nga to kaniya ang maong lalaki. Ang labing pait. Usahay na itrabaho o sa hiwa. Gani usahay gayon ni ana nakita ko ang akong apo nga naghilak. Kaluoy kayo tan-aon ate sa iyang mga tingog nga naghilak. Wa ko masayod kung sa iyang sala nga nung gibunalan siya. Wa ko nakapagong akong gisinggitan, ako binalay. Nga dili dapatan ang bata, istoryahan lang kung unsay sayop ni ini. Apan iya kong itubag nga dili ko na maayo mo laban ko kay mas spoiled ko na ang bata. Apan ambot ba pikason gud akong kasing-kasing kung makadungog kong nagahilak o bunalan ng akong apo ate. Ilabi na nga magpanawag sa akong pangalan nga Lola. Magpalaban siya kanako. Miabot gid sa kong nauna nga kung pwede palang kidnapon kong akong apo o manglayas mi. Kanang dili na nila makita ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga mas una ko nga mawala ning kalibutan na kung maunay kanunay ang ako makita. Ang ilang pasakitan ang akong apo. Ambot ba ate? Di bang putuyuon kanunay po daw kong maaktuhan? Nasuguon nila akong apo og bugat kay nga tubig. Mag-alsa galon. Mga trabaho nga para sa dagkong tao. Dini nagsugod nga galayas-layas ang akong apo ate. Kasagara dili na kini mapauli. Dili ko makatulog maghunahuna. Kay sa laing balay siya matulog. Gusto na ko siyang kuhaon. Para na ko ate, gusto kong ako na lang ang atimaniya. Apan sopak yun akong binalay. Dili o dili gikuno niya ihatag ang bata nga rikanamo. Bisag unsay mahitabo. Nakiksulti ko sa kong apo ate. Matud niya, dili daw siya mapuyo sa ila. Sa laing balay na lang daw. Unsa may buhaton ko ati R. Palihog. Tambagi ko. Makasuhan ba ko o dadun ko palayo ang akong apo?
Sincerely yours, Nida.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis

0: for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Nida sa pagpadangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa sensorly ate Arlene bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon. Kaya kay nimo buhion na imong apo unya mo laya sinuon mo aton ang salaing balay kay dili malipay sa iyang gipuy-an labi na nga iyang mama dun na nailain. So unsay buhaton kuhaon ba ni Nida ang iyang apo nga musupak pa ng inahan or pasagda na lang niya nga magdugo iyang dughan sa kasakit pasilan pagkawa gi hustisya ini. Of course, kao ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Jun na nato mga suking tig paminaw.
0: And of course, nga to URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili ni love story karon kamahin ni sa relasyon sa apuhan o apo.
1: Yes.
0: Okay. Kung ikaw si Nida, nga to letter sender, makita ni mo nga imo ang apo na maltrato. Imagine ha, bata pa, paasaho na ginalon nga tubig. Kung sa may gamit ato iyahang ka-live-in, huwag mo na isulya ha. Unya, pasakitan mo, nilaya sa bata. Kuhaon ba ni mo, DJ Novs?
1: As ako ang aside, ma'am, no, kay legally, di, wala mong siya katungod. If yung kuhaon, posible pa siya nga siya'y makasuhan or kanabang siya na ino'y mapadulong sa ipit. So kung ako si Nida, dili na lang ako kuhaon ang bata. But dilibot pa subot nga di na kuhaon. I mean, tagaan ni mo, huwag ka nang, tabangan diya po ni mong bata ba? Like, imuhang, pwede ni mo ipalaglaag lang sa imo, ipa...
0: Ang problema, ano manggod, kay higpit kang inahan.
1: Yun lang.
0: Dili ipalaag, dili ipa... Ang bata mura bag siya magbuot ayag konsentiduhan ni kay ma spoil pero dili na na pag disiplina yang gihimo pag daog-daog na
1: Moni,
0: na sa bata.
1: Moni kasakit sa mga apuhan gin ma'am nga kana mura wala sila mahimo ba kundi magtan-aw lang sa ilahang mga kuan mga daghan man kuno mga yani nga sitwasyon ba daghan mga yani nga sitwasyon nga ang apuhan wag gyud mahimo magkuan na gyud maglantaw lang gitaw sa ilahang mga apuhan ay sa amin sila mga apo kay lagi wa masay katungod no labi na kanang
0: depende siguro sa sitwasyon kay kini magod nakita magod niya nga na maltrato nakita magod niya nga nilayas na ganay ang apo niya kan afford man siya nga siya mo atiman I mean garbo ra gyud dis inahan sa bata do sakto man ka nga kana bang ka namang huwag siya katungod
1: yes,
0: kaya inahan
1: mangyod.
0: Legally, huwag siya katungod kaya inahan mangyod ang makadesign.
1: Ang custody kina na nagi na siya sa inahan. So, huwag siya mahimo. Igurigid siya sa kuan ba? Pagtanaw siya ang apo niya. Pero masiguro, iyan na lang ang yun. Kaya kung iyan magkukwaon sa pugos, kaya maipit gid siya. Pero kung iyang istoryahon din may mayin ang inahanan ng bataan nga kung mahimo, diya na lang sa iyaha kaysa naman maglayas-layas. No? Pero dili sa paagi nga iyahang, iyahag yung kwaon nga iyang ipugos kay. Sa karon, dili man ginamusugot ang inahan. Maski yung saan pa niya nga ipugos nga sa iyaha ang bata kay tungo nakita niya ang sitwasyon sa bata nga galayas-layas kay posible man pud good ma'am nga basin sa ginikanan kay kanang disiplina ang iyang gibuhat or
0: sa baka niya na to siya disiplina pagdaog-daog
1: yes,
0: na to
1: oh nay na nasubraan ra siguro ba so muna siya para na kumrag dili kay murag siya mong gawin maipit, maglis, lisod siya depensaan.
0: Musunod siya problema.
1: O, musunod siya problema kung iya ipugos. Nga kwaon niya ang bata. Pero na lang yun, na ipermiso sa ginikanan. Pero sa kaingani nga sitwasyon, nga walay kuan, di igin musugot ang ginikanan.
0: Imagine no? Lang gani ha, kato pagkamatay sa iyang anak, gusto niyang hulaman sa iyang apo, manala mawala-wala. Eh, kasi huwag ang ipahulam.
1: Dili, yun. Mostly so, na, why power.
0: Ay, siyang taras.
1: Loy ka ayo, why power yun ang kuan, apuhan.
0: So, meaning,
1: muna sad reality. Sad
2: yun, no, kanang mga babae, de, nga magsigilag lukong sa kwarto, mga ingana. Boys, dili tayong ingana, di ay.
0: Ang mga babae, kasiligong sa kwarto, di maayo kay Gila at Gilea.
2: Dili pa dahil matuigan.
0: Sa ato pa, kami ni Nova, kay mga laagan man, may sinimig-dimig, o buotan din ni.
1: Mogi na.
2: Kanang mga babae, di ay nga kanang magsigilag tago sa kwarto, dili pa dahil matuigan, di ay nga mamatay, pulihan na dahil ta.
1: Lagi something ning kuan inganip ang iyahang yes. Binalayi po ma'am no yes. Kay di ba kung ikaw ang mo kuan sa usa ka pamilya magisama man gid ka dili ka pwede magkulong-kulong la ka sa kwarto
0: di ba pag abot nimo man amoy pagkaon din ako dalaw di ba ay na dapat close mo
1: yes nga makisama gid ka dili kay magkulong ka kwarto og inga na manggaling di dili na lang ta magminyo-minyo dili na lang ta makiipon or ganang makimisulod sa
0: lahi
1: pamilya di ba
0: kay ang akong in-laws ako na maragin ako ginikanan akong pagtratar ay di wag yung halainan.
1: Dapat, no? Pero daghan biyag problema realidad magini sa mga minyo karon ba nga di gid sila magkauyon sa kuan
0: yes,
1: sa
0: no? Pero naagin na diferensya sa iyang kuan
1: true, sa binalayay.
0: Binalayay.
1: Oh.
0: iya pa lang pagdala sa ugangan daan gadi kay siya managad wrong na gid na siya.
1: Yes, red so flag. Pagsugod pa lang red flag na siya.
0: Mo na usay beto, did you know kay ko nga okay lang bakke alam ang ginikanas uyab sa ilang anak. Ayaw ko ana, di ko gusto ana ba.
2: Sakto pa sakto, sakto gito si Makoy ate.
0: Nga.
2: Lagi bulagan yun niya katong uyab niya nga sige rag tago sa kwarto.
1: Oh, di gin maayo. Di gin maayo masira nga. Nga.
2: Kay kung mamatay na siya, isa, wa pa ito, oh. Pulihan na gina siya.
1: Kuya, sa ningingan, yung bata pa masagot, ganan, dili pa, ako an ba? Munang, mute anyway, lang.
2: Kini mga babae, yung lagi.
0: No, no, babae
2: kaya,
0: na
2: ako nasagan. Ang tunay na lalaki, manggod, kung minyo nakabalag, mamatay na, di na gina ni mo pulihan.
1: Woo!
2: Mga tunay na lalaki.
1: Imposible.
0: Imposible.
2: Dili to tunay nga lalaki ate.
0: Ang uban magpiesta pa kay dauli tawag balik.
1: Asayo pra gid kay wa pay tuig. Ang kamuni kuya nga mga kinaiya wa pay tuig na nanay kapuli.
2: Mao ka ni magpiesta kay uli tawo. Nagbalik pa ko uli tawo nganong mabinyo naman kabalik na pod.
1: Yun lang.
2: Para ko din ya. Ala sa mga babae pare ani ha. Sinder si Nida yang umagad. Di kini mo masaligan ng mga bae. Binalay boys. Di kini masaligan ni mga bae boys.
1: Hala.
2: Sa mga siya, wala pa'y tuig, pulihan na dahil pa.
1: Muna, paniguro yun mo nga di mo mamatay guna.
2: Looy, pag-iwi pag na ka itong anak,
0: balikamot
2: boys.
0: Balikamot mo di mo mamatay guna.
1: Balikamot mo di mo mamatay guna. Kay...
2: Malpatuhon mo na itong anak dahil pa sa gubon, paalasahon o balde. Palasahon og bugas.
1: Mosa ni kuan dapat yun pahimangno sa kanang bitaw mga nabalo nga magminyo yes. Usab nga isugo ninyo nga inyo maminyoan palanggaon ninyo
0: kana.
1: Kana
0: maminyo eh.
1: Oh. Kay kuan ang ati manon pud nga is nga nagisipon nilang ila kay lisod kayo loy ang bata no nya. Mo lagi ang apuhan, moy magsuffer kay yarong matan-awan nga ingana ya apo.
2: Maminyo ko ingana naman lang istorya dai ni.
0: Magpabili na lang kapulit nga tao.
2: Magpabili na lang gid nga limpyo akong sinumar.
1: Dili na tatsahan.
0: Abot lang. Sige, ang kay Dejinova, matod pa niya, di na lang gid ko niya kwa. So ikaw, isip ikaw ang nasa sitwasyon ni Nida. Masa ibang
2: buhay. Wow, nakoy! Luoy kayo na akong apo niya.
0: Kaya kayo, mapriso man ka.
1: Mahala na!
2: Sometimes we need to bend the law.
0: Okay, hindi rin na ka.
1: Mukhang pila ka ng bindalo. Daghan na mukha.
0: Daghan na kitang bindalo.
2: Well, ako nga ngayon, ang katong lalaki, na pag-imo mo ginyo do, total, gisulot naman gini mo na akong binalae. Katong i-convince ako katong lalaki. Ayaw po ninyo patanawan.
0: Pero dili dahil pwede mangisog ka as lola, as lolo. Dili ka pwede mangisog nga, sige, mag-hitabos ako nga po, bantay ka lang yun. Dili mo pwede inanawan?
2: Dili, tanan pwede. Imuna ko tanan, oy, dalakog barangay Tano, dalakog DSWD, dalakog BHW, dalakog...
1: Dili man lang, unless ko nasa ebidensya siguro, pwede niya nang makuha. Pero kung siya ebidensya...
2: Tito, barangay, akong nadun, oy.
1: Dili, manginan niya makuha.
0: Pero, Kap, ingan ani.
2: Pala na, ako na nga po.
0: Pero, ingan ani siya, Kap. Ang bata, di ba, kung magbulag ang ginikanan, ang bata above 7 years old, siya na ipa-decide.
1: Makapili.
0: So, makapili. What if ko ang bata pasultihon nga, di ko mapuyo sa ila, kailan ko ginaog-daog, pwede rin na, pwede na. Di ba? I mean, sa balaod na to sa Pilipinas, kung mabalo ang imuhang anak or ang imuhang binalay, dili ni mo makuha ang apo.
1: Yes.
0: Unless dunay bugat nga rason nga gimaltrato na nabutang
1: abandon
0: sa
1: abandon na gineglect ang bata.
0: Abandon na ang bata kana pwede. Pwede nimo nang ipaglaban pero kung wala mo na gidingon nga wag kay mahimo. Pero kini magud nga sitwasyon nilayas na gani ang bata kay mura bag gimaltrato siya. So dili din na pwede nga ang bata pasuryahon. I mean
2: balag legal, balag illegal na diha. Kay wala kabalo mo gining ugangan gig nga wala ko katungod kay
1: Lulo, ya, sa ngalan niya lain o batasan ang binalay ka, pwede na masugot.
2: Waon gina ko na.
1: Maipit lagi gid ka. Kaya saan man ni mo na pagback nga ka ng kuan. Kung pera na lang naka-ebidensya na, kay picture, na kay video nga, nag-imaltrato gina ang bata.
2: Maglupin-lupin.
1: No? Kay, kani bito mga ginkanan nga abusive or kanang mga kuan. Let's say, ang bata na ingon nga, dinikudya, kay ila kong ginadaog-daog, ila kong ginakuan niya. Ang mga ginkanan, ilang depensa anak, kay disiplina naman, kay nagpabadlong, munang nabunalan, munang naingani, kay ana man ilang ilang depensa.
0: Definitely, may ka na misturya ang mama, ana siya nga,
1: malusot.
0: Ako man ang gidisiplina ko, anak, ako'y labot, anak.
1: Diba, ana man ginang rason. So, kung wala kay ebidensya nga solid, dili ginani mo makuha.
2: Di ko ang ginapagin.
1: Mapriso man nga mas loy imong imong mas loy imong apo ko mapriso ka.
2: Ako na pud paloy-loy dan gi kapitan kap. Ikwa ko ramang gutong bata kap ngani-ngani kap. Maloy man si kapitan god.
1: Ah, mas loy imong hang apo sa tinod lang kung wala ka diha nga. At least man lang kung naara ka diha makita ka sa palibot imong imong apo pwede na mudaga nimo.
2: Dili man kidnapping kay naara man sa.
0: Pero ang iyang apo ba? Ang iyang apo ganon dili na lang man siya mato siyang lolog lola kay mahadlok pa siya tuan siyang mama.
1: Ito siya sa man sila.
0: Ito siya yung friend kay dili matultulan.
1: Oh, mo sa naarason. Oh.
2: Bunalan man pod. Kining mga actually nagsugod man gud ni sa babae nga way. Di na wala ko salig sa mga babae karon dai.
0: Damay na po mga babae ini.
1: Damay na.
2: Tanawa ka.
0: Damay na sa mga babae.
2: Nakakita ini. Laglaki nga lain, ang bata gibaltrato na. Ah, manin yung mga konsensya girls.
1: Grabe, oy. Loy, bitaw kayo. Actually, Loy, kay mga bata nga nasa ingani nga sitwasyon kay. Yes. Wata ka ba lumam nga, napod psychologically na effect sa bata ba pagkakano itong nanay bago ang iyang mama, niya ingana pag yung tratara sa iya. So, muna hindi siya ganahan. Muna siya out of place iyang kagulingong pamuyo. Oh, that's why ka-rebelde ang bata.
2: May pangyo. Kapitan sa barangay, kagawad sa barangay, lupon ikaw sa barangay.
0: Ikaw ka, napaka, during sa imong times as kapitan, nabay mga cases ngayon ani nga nag-ilog sa lola o apo?
2: Oo, oh, naa.
0: Daghana?
2: Usahay, dili ni mo ipatuman ang saktong balaod kundi imong kasing-kasing.
0: Maulagi usahay. That's why. Uh-huh. So, abin ni mo, ako bitaw, Dejunobs, saludo gigo sa mga solo parent kay paglaban nilang anak.
1: Yes.
0: Nga bahalag magkinaon sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Unahon ako, ako personally ha, I'm single mother for 14 years, 15 years, dugay na kay single pero wa ko gahun na unag minyo nga no. Akong anak ang akong priority. Karon nakita na ko nga mga successful sila. Kalampusan ako na. So,
1: yes.
0: I hope Dejunova said sa bagay lahi man gay lahi man yang story. Sertihon man ba?
1: Sertihon dapat na ko sertihon na ma'am kay Ginoo ko, pero na ko malasa sa una.
0: So, una nga kada bang makaingon ko nga kanang believe ko sa mga single parents. Believe ko sa mga single mother nga ogam nga single father nga napadako nila ilang mga anak nga grabe ang gugma, grabe ang pag-atiman kay ngano kani mga sasama sa apo sa binalayan ni Nida tigdi may pamarisan nagminyo siya yung anak iyang gi sacrifice
1: mo na neglect iyang anak mo gyud na
0: very wrong
1: tinuod.
0: But anyway usi ang buhaton ni Nida kuhaon ba niya iyang anak apo or pasagda na lang kay aron di siya makasupak sa balaod. Stand by, balik ka man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, saka doon, hindi ko gusto nga maghinsin ko ka mga para sa headlog nga kapalitan sa butika kay nadlok ko dito. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan mo tayo mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsules o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan ko sa salamat lang at si Arlen sa iyang product. So, si Dina Adelian No sir, agpuyo ko dili sa Purok do, yes, poblasyon kibawi ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga mogamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About pagka self-care. May disminuryahon po kayo. Pag may inam ko, anak, kusog din siya. Dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpautron ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa ating bayan ng ating mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Salamat kaayo tungkol sa inyong programa. Nagkadugay ang among panag-uban sa akong mama kay Magkuyog Bigtanaw Matag-Adlaw from Jessa Villamor of Osamin City.
1: Pag-greet ko sa akong mga kauban diri kung magsugod na inyong live, murag automatic na muhunong usa ang among chismisan aron maminaw ug moapilapil pulog tambag from Emily Bautista watching from Coronadal City.
0: Watching from Nabunturan, kada na ay makapatandog na ako ng istorya, murag mahinumduman po na ako ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Padala na yan. From Raul Dino.
1: Hello, Ate Arlene. Makalingaw giyod kay usahay ang mga istorya sa inyong programa. Murag eksaktong nahitabo sa kuha from Pedro Balanza of Cabadbaran City.
0: Hi to Gina Alpabetti Tumon, watching from Sugod, Southern Leyte.
1: Shout out to Anita Namok from Tagum City.
0: Good afternoon, watching from Digo City. Nindot kayo kay naagid ko'y mapunit ng leksyon bisan unsa pang topic ang inyong hisgutan from Maribel Rosales.
1: Hi to Lorna Matabalan Tabiliran from Zamboanga del Norte.
0: May hapon na TR, watching from Cagayan de Oro. Murag adunay kulang sa akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong programa. Mag-edi akong kaoban permi samta mga P og Nuts Coffee. From Teodoro Gubaton.
1: Good afternoon, Ate Arlene, watching live here in Davao City. Ganahan ko kay daghan kong makita ang lain-laing panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa inyong mga tambag from Janice Mi Flores.
0: Shout out sa tanang mga OFW na ako diri sa Saudi Arabia karon og bisan lahi ang oras diri. Mangita gid kog higayon aron makatan-aw sa inyong replay sa YouTube from Rebecca Soles.
1: Hi, Ate Arlene, kumusta? Makapahinumdom inyo mga topic nga walay perpektong tao o pamilya, apan importante ang pagsinabtanay from Manuel Habagat.
0: Ang ako mama o akong asawa, usahay maglumba o kinsa ang una makatuplok sa inyong live sa YouTube from Ariel Zamora, watching live from Alabel Sarangani.
1: Hello, Ate R. Ganahan kay ko kay usahay ang simpleng tambag mahimong dako kayong tabang sa usaka tao.
0: Abi ko dako kay issue.
1: From Estela Saberon, gikan sa Clarin, Misamis Occidental.
0: Nina May Bugo, Las Conya, watching from Bayugan City.
1: Pa-shoutout po watching from Malaybalay City. Ang ako mama o papa, doon ay lain-laing opinion sa mga istorya. Mao nga malingaw ko sa ilang diskusyon human sa programa from Vincent Ibanez.
0: Ayan. Okay, Diginovs. Imong final nga advice para kay Lola Nida.
1: Again, Nida, no, isip usa ka apuhan, wa gid kay mahimo legally para sa imong apo nga gusto nimo ang mapadulong sa imuha, no. Murag taas kay nga proseso. Ang process gid legally ani kung na gid kay ebidensya nga nagpamatuod nga nagi neglect or nai abuse nga kahitabo sa imong apo. So kung imo na mapamatud-an, kana siguro imo mapadulong sa imuha nga apo. Pero this time, no, sa karon nga panahon nga murag taman ra istorya, taman ra ka nga makita nga murag luoy imong apo, wa kay mahimo di nimo mapugos nga mapadulong sa imuha kay ending ana ikaw ang mahimong daotan. Murag ikaw ang mahimong daotan sa pananaw sa ubang tao kay imong giilog ang anak nga maski nunsaon di balibali ang kalibutan, wa gi katungod ang apuhan unless mga matay iyang ginikana, no. Pero napamangud ang iyang mama, so wa gid kay mahimo diha. Ang para nako ang tabang nimong mahatag sa imong apo, kundi ang kana lang yung kuan bangan despite sa iyaha bitong kalain sa iyang mama. Murag ikaw isip lola, no, dapat imo ipahibalo sa imong apuhan nga naara ka diha. Di kinahanglan nimo siya istoryahon nga naara ka diha kung di na siya ganahan dato sa iyang mama or kanang if dili siya ganahan mo uli sa iyang mama, naara ka diha, willing musagup niya. Pero sa paagi nga ingunta nga imo ipugos, di gina siya pwede, no. Kanang hulatang panahon siguro nga imo ang apo nagyud ang mohangyo baka sa iyang mama, or kung ikaw baka basin imo pang maistorya gi mohang binalayin nga mohangyo ka nga sa imo na lang ang imong apo. Pero sa, kung sa pinugos nga paagi mas kinunsaan yun nato, dili igid pwede. Kaya ang ending ana, if imo ipugos, let's say makasuhan na inoon kag kidnapping or unsa ba kaha ang masaka sa imuha. Kabalo na ta sa kinaiya sa imong binalaying, nga murag digid mo, okay. Mm. So, kung ikaw ang makasuhan, mapriso ka, samot nga luoy ang imuhang apo. Nga, wa na siya laing daganan. So, ikaw na lang yung maasahan, no? Kay, sa, wala naman niyang papa, so sure, ikaw na lang yun ang iyang lantawon po nga naad iyang mugiya po sa iya, ha? So, ayaw ipugos ni Dak Aaron na at least naapa siya apuhan nga mugiya sa iya, ha? Mahatag siya pagpalangga nga wat niya gaka-feel sa iyahang inahan ba? So, muna na, no? Di kita, kanimong apo nga galayas-layas, murag normal gina siya nga kuan nga kinaiya sa bata, labi nag murag na-feel niya nga murag di siya welcome sa panimalay, no? Muning, muging lesson learned yun sa mga mag-minyo bitaw usab, no? Ayaw mm-hmm. gudin taon ninyo kalimti ang inyong anak tungod kay namoy bagong pamilya. Luoy kay mga bata nga dili nila deserve na nga murag ma murag bang padaplin ba ma inyong maneglect ang ilang feelings tungod kay na namoy bagong inyong attention na ana sa inyong bagong gibuo nga pamilya. So again, lesson learned is sa tanan nga mga nagminyo usab, no? Lantawa ang inyong anak sa una, lantawa ang iyang seguridad, ang iyang habitaw nga welfare ba. Ayaw mo ayaw ninyo sila kalimti tungod kay naana mo'y laing pamilya. So, mura na siya nida, mura ginay mong mabuhat para nako, mura ginay the best way nga makatabang kasi mong apo nga dili ni mo ipugos ang dili ni mo katungod. Sa kanunay ginay inyong DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
0: Okay, Kap Junjun di Asis.
2: Yes, dawat-dawat na lang kita sa kamaturan, boys. Nga
0: dili kasi nindan daw si ama boys
2: gyud. Di unaw na ko ang mga kalalaki na nape.
1: Paniguro gyud mo.
2: Usa ni ka kanang pagtulon-an ba? Imagine kadang pagkapatay wala pa natuigan, gipulihan unya gipasaka pagit sa balay.
0: Oh. Ang balay pag tinukod sa
2: anak. Tinukod sa lalaki. Anak ni Nida. Perting loyo niya ang anak karon ginamaltrato pag yun. Mo na nga boys, kung ako ninyo, dawat-dawat ang sa kabotooran niya, alkansi kita sa mga kababayi nandiyan ay. Luoy kay ta, emotionally tortured.
1: Uy! Ay, grabe siya, oh!
0: Kaya kadadlo kasaban.
2: Physically tortured.
0: Ah, binuang na kita.
2: Trabaho ta sa adlaw, trabaho ta sa atong ginatrabahoan, pagkagabi kita pagkagabi pa trabahoon.
1: Ah, grabe yun ay.
2: Manglaban. Mangumpra.
0: Dabay kumras gabi eh.
2: Nya, mo bitaw na nga kini nga kini nga kasinatian nagpapatuod.
0: Luoy din si mga baba, lalaki, no?
1: Grabe ka luoy.
0: Grabe.
2: Ya kung mamatay pag yun, wala pagi kasiguruhan ang anak.
0: Neto mo to bagyan man mo istoryahe.
2: Luoy kayo. Anyway, Nida, ang imong gibati na feel gyud ako na no. Imagine kanang bawat luha nga magawa sa ibong apo. Sa mata sa imong apo, mura gid dugsak ang imong dughan.
1: Yes. Oh? Eske ana big dog yun na. Ang apuhan grabe big yun na mo palangga sa apo.
2: Makita ni mo nga ang iyang trabaho, kadang dili sa iyang kapasidad ba?
0: Pero honestly ha, ang love bitaw sa apo, dubli pa sa anak. Ngano ka na?
1: Ay, iyon man nila, ma'am, nga, mumugon ng time nga, mura kang nibalik sa panahon nga, gagmay pa po din mong anak ba nga. Kung sa'yo mong wala na himo sa ilaha, sa apo ni mo mabuhos.
0: That's why nga, kanang na-mention ni Kap nga matagluwa sa imong apo, kuy, grabe gina ka sakit hunahunaon ba? Imong apo naghila kay ipasakitan og layo. Yeah.
2: Anyway, para nako Nida, kanang dili man bungol ang atong balaod. Tinuod to, kung susiyo na to, wala kay katungod nga pagkuha. Pero ang akong ika-advise lang yun nimo, dada ang imong apo sa proper authority. Dadasa sa DSWD, ipasaysay na imong apo sa iyang kaagi. Kabalo kung ang social welfare na ay mga
0: pamaagi
2: anak kung unsaon nila nga ang bata ma safety, ma secure ang kaugmaon sa bata. Sila na ipa-address anak nga problema kay sila may mas swito anak kung kabulusot.
0: Yes.
2: Para dili maalanganin ang imong apo. Sa gihapon sa kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako, masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
14: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee among gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan o tabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
16: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat kani mo DJ Nova and the Cap June. Thank you Nida. Sa imong pabadangat imong swatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Para gibati gina ko imong gibati gyud no nga kalisod sa sitwasyon. Gusto nimong kuhaon ang imong apo apan dili nimo kayang kuhaon kay nay inahan nga wa gyud pay pagbati para sa iyang anak. Well again ako like asulti nga kanimo. Pangitag paagi nga ma-report sa DSWD nga susama sa na-mention ni Cap June dad adito para nga basin og dunay pa maagi nga makuha nimo ang imong apo. For now samtang wala siya ayaw kada bang wala asa imong pananaw kung mulayas siya pwede nimo siya tuwa pakikitaan ipa-feel sa iya ha tingali sa pagkaroon lang na pero pagka doon na yung action nga mahimo para sa iyang inahan, possible magkuha nimo ang bata. So, ayaw papakawala sa paglaom. Malay na to. Nga, kung imo ma-prove giyod nga gimaltrato ang imong apo, mahatag ka na nga na sa imo sa sakto nga paagi. Again, thank you so much. Nida, sa ibang papadangat mo sa watampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
18: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
19: Ning NANS o UAID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nyo siya proven and tested yun na mo ang magtiayon.
20: Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limta
5: Kanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
21: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
22: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
23: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
22: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
5: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
24: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
25: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
29: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
31: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.
33: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Happy!
35: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
37: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible. Gaming at pagcore.ph.
38: Online.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: matagusa ka nato at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo o baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasikas o panghitabo sa atong palibot, inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian! Tahian!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi'y kanatong tanaan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong buhay ngayon sa paghatag niya kanatog lay na sa mga adlaw, lay na sa mga gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pitsa 14 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw at tuang mga sukindig paminaw? Ang naminaw karong mga orasa, silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod itong mga pinanggantig paminaw sa Dirisdak Bayan sa Sugbo. Maing gabi ito makasama ha, Dirisdak Bayan Sugbo. Probinsya sa Sugbo, Lawigan sa Negros Oriental. Ato makisunod usab dia sa Negros Occidental. Ato ang mga pinanggantig paminaw usab dia sa Sikihon. Sa Bohol, oy, mga Bulano na ito naminaw sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sad nga naminaw no karong mga orasa ha, dito sa Luzon da area kasamang listo ingon man usab ato makigsunan dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw nato karong mga orasa ha, kanunay nga nagsunod makasama sa ato ang padidit kasamang listo. gabi kakita gisilag padidit gabi Ato ang mga senior citizen ha, mga lolo, mga lola nato nga naminaw. Kanunay nga nag-apong silang radyo, nag-atang nato sa tuntulumanon kasamang nestor. Ato mga senior citizen, mga nanay, mga tatay, ha, mayong gabi inyo dihan tanan. Og ingon man usab ato mga nanikay-sikay, ang makingsunan ngini mga orasa karong nanikay-sikay, mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo dihan tanan ha.
2: Straight to the point.
1: Nga kaigsunan sab ha, ang padulong o pauli nag-drive na kasamang nito itong mga taxi drivers di ay at aganto mga taxi drivers ang naminaw karo mga orasa may gabiin ninyo di ha, ito ang mga buutan ng mga taxi drivers ha, may pagpaminaw, may gabiin ninyo di ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang isgutanan sa garong gabi una mga kasama. Arita sa tuang isgutanan garong gabi una tungod kay tuang isgutan ang ikalimang adlaw. Ikalimang adlaw na karon mga sukindig paminaw sa impeachment trial no batok ni Vice President Sara Duterte. Unya ikaduhang simana, ikaduhang adlaw karon sa ikaduhang simana. Muna tulo man ito maging simana, so napunag duha ka ron, muna kasamang nistor nga lima tanan, apanda sa usa ka simana, god, kwanda tulo ra kaadlaw, ang ilahang nga hearing sad mga kasama. Okay, arita sa ito ang misgutanan sad karong nga gabi una, how sa prosecution nakadesisyon, nga dili na lang nila dayunon pagpatawag, ang ilahang duha ka mga witnesses, nga sila si attorney, Sulayka Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte og ang Sergeant at Arms Captain Bilen Bilen Bilio og mga adlaw.
2: Straight to the point.
1: So dili na lang dayon nila mga kasama og patawag ang duha ka mga witnesses sa prosecution kay duna untay pay duha ka mga witnesses kasamang nistor nga ilaha unta ngay present kaganiha mao si Attorney Lopez. Ha? Ilaon tayo present ka ganina apan si Attorney Lopez dito na sa Senado Town. Ha? Dito na Senado kasamang nisto si Attorney Lopez kay inkaso o ga witnesson gyud siya, himuon sang witness sa prosecution. Matubang sa kasamang nestor apan si Attorney Kapunan kaganina ningon na kasamang nestor dili na lang namo sila ipatawag. Ngano dagway? Ngano dagway nga di naman nila ipatawag basin o nakabasa tingali sila sa mga comment sa mga tao ba nga nakabasa tingali sila kasamang nestor gibas pag-ayo sila oy. Gibas sila pag-ayo na unsa man yung mga witness gipangkuha? Unsa man yung mga witness gipangkuha nga mura man na og way klaro nga pagka-witness, ha? Mura man na og kanang dili makatabang sa inyong kaso kanang maong mga witness, ha? Sa ilang personality sa mga witness, way problema. Di tamo question kay mga NBI agent. Katong usa, NBI agent kasamang Nestor Brayto, CPA. Karisang usa, regional director sa NBI. Ha? Pero maoy ilang gipatawag nga witness. Ha? Usab, unya, naa ka na. Ha? Murag kanang naa nga murag dili sila angay nga kanang nang himuong witness kasamang nisto. Ha? Unya mas maayo nga ang gustos mga tao nga masayran nga ilahang ipaatubang kanang witness nga gikontak ni Vice President Sara Duterte or hitman bakaha nga ilang nakontak or kanang naang middleman, ha, sa hitman og ni Vice President Sara Duterte kana may witness. Ah, kasamang Nestor, kana may witness nga o ako mo gi-contact ni Vice President Sara Duterte nga kanang naa nga ugaling og mamatay siya, ipapatay ang presidente og asawa niya og si kanhi Speaker Martin Romualdez. Kana so ila ba nang na-establishar wa? Lima ka adlaw na lang. Ha? Lima ka adlaw na human ang lima ka adlaw makasama nga hearing wa gyud establishar nga dunay gi-prove ang prosecution nga dunay na-contact si Vice President Sara Duterte. Ang ila kalas-kalas Regis Budget Town. O niya karon ang ilang gi-present nga witness si Attorney Lotok kasamang Nestor, ang regional director sa NBI. Maura man copy-paste raman ang pagpresentar sa kanang na ang ilang witness. O kung sa itong magipanulti ni Agent Kalilo, katong sa expert ko no, kasamang Nestor. Maura man sa ilang gipangutana ni regional director. Why bag-o deha? Ato ang mga congressman deha, nga prosecutor. Why bag-o deha, doy? So karon wala na. Dili nila ipatawag na lang ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte o katonto ang si Captain Nabilio kasamang niso. Dili nila ipatawag. Gano ka ha? Basi og kuan nagoy sila tanaw dagoy nila nga mura man sag makuan tani mura man sag mapaso sa tani kalakiha aton ipatawag og dayo. So di na lay patawag nila kasamang nisto ato ni hatagag pagtagadro nga gabi una sad makasama ha diri sa tuang nga pagkulo kabildo
2: straight to the point
1: samtang sa laing bahin ni biyahe na ngadto sa gawa sa nasod si Presidente Marcos alang sa iyang tulo ka adlaw nga working visit matod pa dito sa nasod sa Singapore.
2: Straight to the point.
1: Human nilupad si Presidente Marcos dito sa Canada mga suking digpaminaw sa miaging mga simana dito sa Canada kasamang nisto si Presidente Marcos unya karon tuana niadto na po sa Singapore, ha? Sa bain taon ni nga mas may pa ni duaw kas mga namatyan taon Mr. President. May pa ni duaw kas mga namatyan katong mga namatay sa baha, ni duaw kas sa mga flood control, ha? Ni duaw kas sa mga lugar nga grabing napiktuas baha. Asa naman ang giingon ni mong imong paimbestigaran ang flood control nga nang wa may congressman nga na priso lagi, ha? Wa man lagi. Banay pa kaning sigadto sa magadto na Singapore. Ha? Kasama nga Nestor. Aro sa man, mangutang na po dito Singapore niya. May ilan na po ng ingon nga. Na, naatay nindot kaayuhan. Nakuha dito Singapore. Ha? Katubitan dito sa Canada. Nakuno nindot kaayuhan. Lisod mangyapong mga tao. Ha? Daghan mangyapon kaya makaigsunan na tumakabos nga ni Samut o pag-antos town. Ha? Ang mga palitonon mo importante kayo. Ha? Nga unsaon nato nga kining mga palitonon naguna nga mga panginahanglan nun sa tuang nga makaigsunang mga kabos nga masolusyonan ka na. At itong mga palitonon, muna'y angay tutukan di kay magsigig lupad, magsigig lakwat sang yatis. Aga sige, glupad ka sa mga mistor. Unsa may, ha? Ato makiksunan, daghan kayo taon. Ha? Nga nangayog, tabang. Ato makiksunan nga. Ha? Kay muna nga, naay trabaho. Ato makiksunan, naay trabaho, pero di man makatigom ka sa mga mistor. Nga naman, kasi kulang rasa panginahanglan nun. Ha? Ulang ras panginahanglan nun. So muna nga, ato mga tambalanan, wag yun in taon pa'y kanang na ang sakto nga makahimanan. Gawas lang aning ni Adri nato nga mga tambalanan deris dakbay Sugbo, ha, ang mga probinsya nga mga tambalanan. Ha, muna nga, ang uban nga mga kaigsunan taon nato, gikan ito sa probinsya, dadon pa deris sa Cebu City, taari deris ka sa mga nistor taon kay, ha, ang Soto, okay namang Soto, mayo naman ang Soto, naghan namang kahimanan ang Soto nato. Ang uban nito sa probinsya, wag yun.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtaga doon makasama kay ha, pero ang presidente to aga sige glakwat sa ato nang tanahon ha, ang himuon sa gobyerno karon unsaon na to pagbaratong palitonon ang ato ang pagkaon tunan sa atong gobyerno alingkura ni Presidente Marcos o ang sekretary sa Department of Agriculture, unsaon na to, pabratuhon ang abono. Padaghano na to ang mga mananom o humay, mananom o mais. Ha? Suportara na to ang atuang mga farmers. Ha? Ang atuang mga kanang na ang labina ng mga laog kasamang nistors, baboy, timahala to mga baboy, barato, nag-ayo. Unsaon na to, pagsumpa, labina ng sakit sa ESF. Ha? Ang ah, nasakit sa ESF down. So na pagsumpa ka sa mga nistor. Ha? Na pagsumpa ana. Kuno nagoy nagdian. Kanang baboy magkasakit di ESF. Ha? Himughata nagoy nagsalong ka sa mga nistor. Amo na nga naay mga magduda. Ay mga magduda nga naman. Daghan ay sakit sa baboy. Ha? Naay sakit sa baboy pero gasigit tag import og baboy. Ha? Nalipay ang mga in charge anang importation na to. Hala, sige tagkumprag baboy dito sa gawa sa nasod. Di ay dagang baboy na to, diri. Apan ato lang pasagdan ang mga sakit sa baboy. Ha? Ngaway kahumanan. Giimbestigar, tinood na nila. Tinuod ka nang giimbestigar. Ganong hantod kayo naapaman. Ha? Ila ka nang gitaga ag solusyon nga mawagtang na ng sakita. Pastila, no? Or gituyo, amot lang, ilan tamo kuhan kay... I withdraw, Your Honor. I withdraw my statement, Your Honor. Samtang sa laing bahin, tuhatagag pagtagad, mga gikuha nga witness sa prosecution, ang mao ang NBI agent o ang NBI regional director, gibulgar karon mga sukindig paminaw. Ani Senadora Rubin Padilla nga kining ikaduhang witness nga gikuha sa prosecution aduna di ay kinikaso nga pag pangawkaw.
2: Straight to the point.
1: Onya kadtong si NBI Kalilong matod pa nga aduna po toy daghan nga mga kaso. Sumala pa ni Attorney Vic Rodriguez.
2: Straight to the point.
1: Tanawa ra ka sa mga nisuro. Sao man nimo pagkaingon nimo nga kaning ilang mga witness adunay credibility. Sa umani mo na kasamang nistor na kaning ilahang mga witness na gipangkuha kaning sa NBI, doon naman ko na mga kaso di ay. Doon naman mga kaso di ay ni kasamang nistor. Kanilang karon murag dili pata maka hukom silang kaso nga gunsay dagas kaso tungod kay kining ikaduang witness nga si Attorney Lotok tagatakluban ini kasamang nistor. Tagatakluban, baluarte ni Martin Romualdez di

0: kanang naang dunay mga kuan reklamo to as ombudsman, pending dito as ombudsman. Karon di man ta maka kuan gyud kito as ombudsman karon kay si Boying Remulla. Ha? Si Boying Remulla makasama itoy sa Malacañang onya kaning ni ang gireklamo nga NBI Regional Director taga Tacloban. Duna kahay mo gawas nga kaso kasamang nisto. Ha? Duna kahay ha? Matigayon kang imbestigasyon ane? Ha? Kana ka panlan ta ngutana lang ta ana. Ha, mangutana lang ta pero kontra ganis politika sos ga murag galupad ang warrant. Paspas kayo mga sukindig paminaw naglupad ang warrant.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga kanhi assistant city assessor sa siyudad sa Mandawi og manlalaban Julio sa Kaisar nga Kaisar Intise og manlalaban na John B. Biton kanhi pangulo sa Housing and Urban Development Office ang mipiansa ki kini kinsa nag-atubang og kaso nga kriminal og administratiba nga gipasaka kanila subay sa pasangil nga illegal demolition og trespassing incident sa luna nga nahimutang sa barangay Paknaan Dakbayan sa Mandawi.
1: Straight to the point.
0: Daghan ra ba in taon ni mga sukindig paminaw mga reklamante taon kay dunay demolition nito mga sukindig paminaw maton pa illegal kining gihimo nga demolition na lutsan og warrant mga sukindig paminaw nakapiansa kining ni ang maong mga personalidad. Dili daghan kay makarelate ani nato makaigsunan nga gipang demolish ilang balay wala tagda mga sukindig paminaw wala nga kanang na ang kinto gyud mo kay pero mo lagi na inay-inay nga mga kaso kasamang nisto ay nining nga mga kaso god usahay mo tagad ang mayor usahay di rasan pero diri sa Mandawi may gani kay natagad ni diri sa Mandawi ato ni hatagan sa pagtagad makasama samtang nga uyuan nga wala hatagi og mangga sa iyang pag-umangkon na nikbas oy pastila. mangga ra day mong gipangita noy. Mangga ra day pagkadaghan ditong mangga to dito silahan ng asing nga siano ay daghan kitong mangga ditong pulak. mangga ra day mo imong kanang naang gikalaugan oy pastilan pud in town ha. Ya manikba sa kawa ka tagaig mangga ha. Buot og dili manghatag pero hindi mapod manghatag og mangga kasamang nisto. Ugalig daghang bunga ano tagaan day kusa day kabuok day gud hatag iya mang uyuan ra siguna na pud sila lalis mga sukindig paminaw sad.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin dili gyud makig-ariglo ang usa ka tindira nga biktima sa rape diri sa barangay Basak sa Nicolas Dakbayan sa Sugbo. Katong gipakita na tong padidit yaga bii kasamang Nestor. Kanang nang ni Saysay in town si alias Mabit, no 26 anyos pa din ang bataa. Kanini ang bayhana o sa kasir sa Risto Bar nga katuntong giabuso mga sukindig paminaw ba. Kagabi ato ang matong nga giplay nga kanabitong gisulod sa siya nga gibantayan nga tindahan o niya gisulod sa customer niya dayong gi-rape dito sa luyo sa tindahan kasamang Nisto. Dili siya makikariglo ni text ang kanang naang ni kontak niya ang katunto ang suspect kay makikariglo ragi kasamang Nisto. Ni hangyo ang mama suspect po din taon. Ang mama sa suspect ni hangyo nga kanang naang pasayloon lang ang iyang anak kasamang Nisto muhatag lang sa 60 mil. Naunsa ba po din taon kang inahana ka naminaw man galing karon nang no listener man kanato. Listener man kanato oron og naminaw man kaka imong anak. Ingon ato ang gibuhat sa imong anak unya imuhang ariglohon nga og 60 mil ra para pasayloon sa ayaw anak na ayaw itulirit imong anak nang klaro kayong rape to may magay nang may magay nang putlan sa ona nga manang ayak ikonsinti imong anak ha. Ayak ikonsinti imong anak niya mo lang. Ang katundungog sa babae, ang kahago, ang trauma, ang kanang iyang trauma, ang kahadlok, ang gibati nga kauaw, imurang bayrag sa 60 mil. Ayaw anak nay. Ayaw nay ha. Anon sa bantaos nanay nga kanang naangag panlitag imuhang imuhang kanang naang anak ingon anaon ripon imo imong apo unya mosugot ka tagaan jag 60 mil na

0: okay na, mawala ng kaso, mawagtang ng kaso. Ah, Pastilan Town. Ah, unsa man imong anak nang ha? Imo nang ikonsente. Unsa man imong anak? Adikto dili. Ha, adikto kay daghan ra bang nagdudang murag adikto imong anak. Ayaw ayaw tapin eh. Ipapriso na, ipapriso. Kay delikadong makabiktima pa naglain. Ah, si Lynn July Villanca naminaw sad nato. Ah, dire sa Buagsong, Cordoba. Ah, onya kanang na ang katatong hatagag update sa drone, no? Ato ang mga kaigsuunan. Ah, dito sa Talisay, katunto ang gi... Ah, katun, dunay na missing, ah, dunay na missing katabang taon. O niya kanang na dunay nakitaan nga ulo, no, nga kalabira na taon. O niya, dunay po yung nakitaan nga ang lawas, ana, na kuha naman ko, no, na nakitaan sa ang lawas kasamang nistor. So, munang atong kapulisan sa Talisay, so far ni investigar naman ko, no, ane, katunto abito, kaluoy ba in taon kasamang nistor, oy? Ha, kaluoy taon. Kinahanglang atong kapulisan sa Talisay, mga sir, ah, saludo minya ninyo diha unya dili lang sa mi mo kuha ninyo diha nga muala nga hangyuon na mo kamo diha nga ipadayon kanang inyong pag-imbestigar arong mailhan gyud. Arong mailhan kung kinsay responsable anang gapunggot sa ulo in town diha sa Talisay. Unya manghinaot ta si Mayor Samsam Gulyasa mutingog aning kasuha. Mayor Sam magpakahilong mraka diha. Diha na nahitabo sa imuha nga sudad. Ah, nga kanang na ang ato ang kuanon ipakita sa mayor nga ang pulis yahang manduan ang pulis nga kinahanglan gyud nga makit-an ang suspect hatagan og kanang time frame ha kayso nang kadia si mong sudad kasamang nistor ha gihimo ng krimen diha pagyud gilabay ha kahinumdom lang ko aning ni ang isyu ha katubang isyu ni Riami aning Riami Tokmo ha poresgot lang in town na dugay na ba tong nagisulod sa karton kasamang nistor. Na sumona nga kana na manghinaot nga mailhana. Now mailhana og matumbok na sa tuang kanang na ang kapulisan di sa Talisay kadtong tuang responsable in town. Ha kasamang nistor sa kinsa tong ulo mailhana kinsa tong tua anoon ang DNA test. Mao may gipaabot na tuang DNA test result kasamang nistor pero dunay mga CCTV diha. Manghinaot ang atong kapulisan nga nikuha nag mga CCTV diha. Dol atunto ang balay ha sa gitrabahuan niya. Kay kaluoy ba in town oy? Aso nagipunggot ang ulo kasamang nistor? Onya mga sir ha sa Lisay tabangan lang nato ang atong pamilya ha ni adtunto ang mga anak in town sa katong na missing. Di pa man ta makaingon nga katong ulo nga nakit-an og ang lawas mauto ang katong na missing. Ha kay wa pa may DNA test. Ha? Ah, kaya di naman maila taon kasamang nistor, kaya nakalabira naman. Ah, manghinaota, o niya, ingon man usap, diri Cebu City, ha? Diri Cebu City, manghinaota, nga kanang na ang Mambaling Police Station. Ah, mga sir, ha? O niya, kanang na ang atua nga ikuan lang yun, nga madakpan katuntuang ng rape in town. Sus, naunsa naman niyo, nagdibalik naman sa ning mga badlungon makasama sa katilingban. Tungod nis drugas lagi. Ah, tungod sa drugas, ha? Dito sa Dumanhog, no, magkwanta kanang naang na usahay mo komentaryo man ta ni Mayor Gungun dito sa Dumanhog. Pero doon naman to'y kanang post si Mayor Gungun na doon ay posto nga katunto ang lalaki nga, sa ba to, vlogger ba to? Or ikabuangan ra ba to niya? Doon ay batanon sad nga o kanang bata, pagamay kayong bata taon kasamang nistor nga giabuso sad. O niya, naabot sa atensyon sa Mayor Dumanhog, butong iyaha nga gilimitan o karong adlawa magkato. Ha, muna nga kanang na ang atuang itsekpod makasama dito sa Dumanhog, no? At least kaning Mayor Dumanhog nila, kuansad, paspasad nung kasamang nistor, unia mo kuansad yun, no? Kaning ubang mayor, naanap po mga basa na ay krimen, dili magpatulog-tulog. Nya kini nga bahin sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ay kini alang sumagsuna mga pinanggan tigpaminaw. na din mga sakit o balatian nga gihambin sa ilang kalawasan. Ang ato ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Ay sabi sa mag-isuna na ito, nga dali lang kapuyong dali makutasan, unya katong adunay hubak, mas maayo nga mag-inom ta, no? Sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, may sabi sa kaya magkapagara sa kaon, magkapanindot sa tulong, unya puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients, nga magkikinahanglan sa tuang lawas. Ang ato ang lawas kung puno ganis mga vitamina, mga kasamag minerales, sa makasiguro tanga mo baskog atong immune system. Anya kung baskog atong immune system, dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Kusaon sa pa inyong gihulat ya, ha? Sa pa inyong ipaabot ya. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta, no? Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, asa GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, paguban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon dito, duman lamang sa mga importante kayo, standby lang sa kadali ha, standby lang sa alas 10:52 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
5: Kini ba ina mga kasama hato ganado sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadoadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Kung moingon si Mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality. ACS.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. It's a family friend.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
8: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabihon. Balikta makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong nga gabiona. Now ato hatagag pagtagad niron mga sukin dig paminaw kay murag makumpleto na gyud makasama ang murag makumpleto na gyud ang katong BGMP. Unsa man tong BGMP? B as in Bong Rebilia, BJ as in Jingo Estrada, BGM as in Marcolita, ang P. Ang P as in the Peter or Padilla. Karon. Ato ni hatagag pagtagad makasama kay Dian naman po'y gipangitaag bikil kasamang nisdor. Dian na po'y sinador na gipangitaag bikil nga naa sa minority black. Unsa ba ning kalakiha karon giuna pa hinuon ni Laning. Iuna pa nila ning way kalabutan's flood control, ha? Ato asang i-check si Radyo Man Josephus Quijano sa dipata mo adto makasama so ang dugang isgutanan karong gabi una. Yes, Radyo Man Josephus Quijano, si Muhang report.
9: DYHP, the top RMN report.
10: Yes, salamat sa pagradyuman na BJ sa tugang pagalina din sa gawas kabahi na garamang rasa sa nagraw na gagagabiyon na nagpamilin nga huwag ba nagkong maalarm marong ikitumatong kabrisan din sa Dakbayan o sa Metro Cebu. Maginagbar ang sa kagkarong yung Grispolians ng matinaganan sa Balaod. Sa report nga itong nakuha itanggong na karoon sa Malaman po si Gilusaka yung welder nga na dakpan sa gwardiya nga nag-upot o pinakiting dahag sa buo samtang muli yung panungan talingan masunod sa Tunisia Heavy Industry sa mga barangay Buwan o ilungsod sa Balaman nanakpan nila sa pagalag Edimar Serio de Motor Bersiti Anyo sa Kapoligon na lumulupyo sa barangay Tumigang Manok sa lungsod sa Astorias ang binakop ka niya ang gwardiya sa paoga sa Tunisia nga sila gila sa pagalag Dan Ricky Rosso de Sainz Anyo sa Kapoligon taga dito sa Barangay Buano itong sa Balapan na si kining suspect nga si di motor padungan ta kaning musod na panasimutan kini sa ero nga gipabantay diya sa gate sa Tunisia og na simutan kini og nagdaog usa ka pagitigudahag sa buhay ng mga tin foil ang maong suspect itanggung sa Balapan na police station. Samtang sa laika balita na nakwasap sa mga sakop sa Sawang Galero police station igagingong sa katap 10 most wanted person sa municipal level bitbis kabrisan ang usa ka warrant of arrest nga giisyo sa presiding judge sa RTC 7 sa Bansa 20 ang mauga suspect gingong doon ang kinikasong yatubang sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Revolto sa Republic Act 9165 ipuluan di polis captain nuan yan ang pagsikopere mahoga sa sakit sa tanggung na karon o kinimaong akusado sa tanggung na karon sa sawang na Kaliro Police Station gilagay nga usa ka gingong captain nga most wanted person kining maong nga akusado nga gidakop sa kawisan sa sawang na Kaliro Police Station 6 sa Cebu City Police Office. Ubol sa patulang yung Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tataka, RMN.
8: Samtang dugang detalye sa tuang mga balita, Cebu People Summit gipahigayon sa Sugbo, karong adlawa. Din mo abot matod pa sa 2,000 no ka mga individual nga gilangkuban sa nagkadaiyang sektor. Atong kwaon nagkumplitong detalye sa report sa tuang UVCOM intern Gabriel Masan.
9: DYHP RMN Report.
2: Usa ka kalihukan aron pagpalambo sa partisipasyon o pagpaminaw sa nagkadaiyang sektor ang gipahigayon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Ang People Summit gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government inubanan sa Cebu Provincial Government karong adlawa. Gitambungan kini sa moabot nga 2,000 ka mga leader sa Sugbo, civil society organizations kon CSO, people's organizations kon POS, non-government organizations ug uban pang government groups. Gitambungan sab kini nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival. Kauban ang ban pang mga guest speakers nga may paambit sa ilang malumpusong mga proyekto o kasinatian sa pagpango sa ilang tasa-tagsa ka mga tahas. Gitinguha sa maong kalihukan nga dunay makuhang mga bagong pamaagi nga magamit sa katawan sa maayong pagdumala alang sa kalambuan sa lalawigan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
8: Okay, salamat sa tuang intern. Agini bay nasad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini pasabot si City ka mga prutas ug tanon nagisagol sa atuang kape. Ang atuang kape makasama dunay sa rosehip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato magigsuna nga naminaw ha nga mga mahiligon kay mo inom og kape. Kato mga mahiligon mo inom og kape or kato nga mga hingapi apan na dunay kana bitaw kanang naa nga paganahan nga dunay epekto gyud ba nga manindot nga epekto nga mahatag sa ang lawas mag EXL Makabuhay Coffee Mix na ta mga kasama ha. Onya ang atuang nga kape dunay sagol nga luya, dunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, aduna siya insulin plant, aduna po stevia nga may gapalamit sa tong kape, adunay arabica, adunay barley. Kanya na kanindot, anay kasamang nistor kay, aduna sa desay ginseng. Ha? Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapaabtik sa tuang panglawasa, kusa makalahutay ta matag-adlaw nga pagpanikaisikay. Kon ang tuang kape mga kasama EXL Makabuhay Coffee. Ha? Nga nun nindot, king atong kape, gawas nga lami ang timpla, sakto gyud ang timpla kasamang nistor. O niya, ang ihabang mga sagol, no, nga mga prutas makasamag o tanon nga makahatag ug maayong benepisos lawas. Ato mga hingapi ha, EXL Makabuhay Coffee na ta. O niya, nangitag haplas na itong makiksunan, ayaw na mo o gabalaka, diyan na po'y haplas nga maayo kayo. EXL Makabuhay Oil, mga kasama all-in-one kine, pasabot nga dalatanan, o niya skincare oil pag yun. Anak kanindot, yun mga haplas, kaana, labi na sumakiksunan nga dali, kinsupon o panuhot, tama, malagpot yung mga panuhot, ani wag tangon ang panuhot, mga panakit sa kalawasan, pangulngol sa mga kaunuran, panglailes lutahan, mga panuhot, o atay nindot ang ihaplas mga kasama. Anak kanindot, sabdo, nining ato ang haplas mga kasama, kay kun mga haplas kaniini, dili ka paakon og lamok pa kanindot di ay no kun dili gani ka paakon og lamok makasiguro ta nga malikay ta sa sakit nga dengue. Ani ang atuang haplas sa usab makasama og yun sa mga tuang kape mapalit ni 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy uban pang mga butik ug farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, atong hatagag pagtagad doon, no? Kasamang Nestor Sab, ang atong isgutanan sad karon. Ha? Sa di pa tamo atos impeachment, ha? Di pa tamo atos impeachment, atong hatagag pagtagad kay katusa kong giingon kanihang BGMP ba? Naanay bagong meaning ang BGMP kasamang listor? Ha? Muna nga ang mga BGMP maokonoy ipadakop o ginahinayog padakop sa administrasyon. So na preso nas bong rebilya noon sa administrasyon mana. Pero kuan lang yun siya karon, gisakrapisyo lang siya. Ha? Kanas bong rebilya. Senador bong rebilya mga sukin dig paminan pa preso tungod kay nakadawat kunos kickbacks, kickback. Ah. Nganong gipapreso man ya kaalyado mang presidente Marcos tinuod na. Kaalyado sa presidente Marcos kasamang Nestor apan kontra sila sa politika sa mga remulya. Bantay ka kasamang Nestor? Ha? Kontra sa politika sa mga remulya. So muna nga, nagduda ang mga tao, kinsa kay architect karon ni ining administrasyon ni Presidente Marcos. Ha? Kinsa mang kahay nagmando ni Presidente Marcos karon kinsa architect, kinsa nagdalas timon ba? Ang Presidente bagyog kaha? Or dunay lain mga sukindig paminong tao nga maoy naghimo ni ining maong senaryo karon maoy naghimo ni ining kaguliang mga sukindig paminong sa naso kay doon na po'y mga personal interest. Ha? So, karon kana si Bong Rebilla, yung sila kasamang binzi, dili man na selective justice kay si Bong Rebilla na preso man. Ha? Tinuod na preso si Bong Rebilla kay huwag magkadaog pagkasinador. Ha? Huwag nagkadaog pagkasinador o niya prone sila. Sila Jingo Estrada o si Bong Rebilla prone sila kasamang distor sa mga atake o ka na mga pasangil tungod kay doon na sila background nga nga preso. Doon na sila history nga nga preso sila sa una. Ha? O niya, karon kining bago tanawa ha? Unsay latest karon kasamang Nestor? Niingon ang NBI, ha? Niingon karon ang NBI nga ilahang nga gipaimbestigaran karon. Ilang paimbestigaran ang SEA Games 2019. Ha? Tiaw muna. Ang SEA Games nga 2019 mga sukintig paminaw paimbestigaran sa NBI. Kay matod pa na ay daghan nga mga anomalia or mga irregularities. 2019 pa. Kinsa may puntariyaan eh. Ha? Ningon ang NBI ha nga ila karon nga tutukan kay nakadawat sila report nga kadto bitong SEA Games na to katong Southeast Asian Games nga gipahigayon diri sa Pilipinas nga ang mga Asian ang kaning niang sa South Asian countries kasamang nisdo ni believe na to kay grabe ka successful ang atoa nga pag host sa 2019 na SEA Games. Ilaha nga gibalik karon 2019 pa na ha ang SEA Games. Apan niingon ang NBI karon nga ilahang patutukan og imbestigar kini kay duna kuno matud pay anomalia. Ha? Dunay anomalia. Unya kinsa may maigo ani karon? Ha? Ang maigo mga sukindig paminaw balok kag kinsa kasamang Nestor? Una nga maigo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kaya siya mo'y Presidente anong 2019. Ha? Kinsa mang yoy ikaduhang maigo. Ha? Kinsa may ikaduhang gaigo nga nung giugkat maning kasuha. Ha? Kaya balo ka kinsa? Ang chairman sa organizing committee. Ha? Ang chairman mga sukintig paminaw sa Philippine South East Asian Games Organizing Committee. Kinsa may chairman di ay sa SEA Games 2019. Balukag sa mga nisor kinsa si Senador Alan Peter Cayetano.
11: Straight to the point.
8: Pero si Senador Alan Peter Cayetano congressman pa siya the time. Ha? Congressman siya at the same time siya ang chairman sa organizing committee kasamang nisto. O niya, matod pa ni Matibag karon nga doon na kunoy anomalia ni Adtong Panahuna Pero wala niya gimension nga kanang nang si Senador Alan Peter Cayetano dunay nakaukaw pero asa man apadong? Ha? Kaning ni akarong imbestigasyon na asa na padong adto na ni Senador Alan Peter Cayetano? Labi na karon nga si Senador Alan Peter Cayetano gikan pa lang sa first day of impeachment trial hantod karon hantod gaganiha siya maoy kana bitong ni representar sa minority black. Bantay ka kasamang ni Sir, siya maoy gasigi o question diha. Kaya uban ng mga senador, labi na nga kato mga senador nga kaalyadong Presidente Marcos, natural ato gina sila mo dapig dito sa prosecution. Kaya gusto nilang i-prosecute si, gusto nilang i-pa-convict si Vice President Sara Duterte kaya mo i-mando dito nila. Ha? Si Senador Marcolita, wa na. Ilang gipriso kay kato Senador Marcolita, magsigi man sa tuog ka ng naang manifesta kasamang Nestor. Kaya naman sila sa kwan. Abogado sa guto. Di, grabe sa to mga punto, mga pangutana ato. Gipapriso nila, wag nila patambungas impeachment. Karon, ila nasad mga sukindig paminaw nga paimbestigaran kuno ang SEA Games 2019. Kaya doon na kuno'y binilyon nga anomalia. O niya, kinsa mo'y chairman, anak? Balo kagitsa ka sa mga niso. Senador Alan Peter Cayetano, siya mo'y chairman atong panahuna. Nan karon. O ilang paimbestigaran na basta kay basta sila'y mo paimbestigar. 14 paspasang investigasyon. Ha? 14 paspasang investigasyon o niya dali kay mo gawas ang warrant. Wata kay balo karong si Manahuna kasamang Nestor. Mo pasakan nagkaso ang ombudsman. Ha? Pasakan nagkaso ang ombudsman. Pagkahuman sunod si Mana Dakpo na Senador Alan Peter Cayetano. Ha, tanawa ha. Oh. So si Senador Alan Peter Cayetano sumawa makuhaan na sad ang minority. Yan ang ginahinay yun sila kasamang Nestor. Ha? Di man ta mo question nga pananglitag dunay anomalia. Ha? Kadton 2019 SEA Games og dunay anomalia angay og matarong nga pangitaon na to ang kwarta. Pero karon ang flood control, asa man? Nag-imbestigar ba sila kabayan sa flood control? Ang may tabuan na ang NBI, mo may nag-imbestigar ang NBI karon. Pag gumas NBI, ipasaka dito sa DOJ. I-submit dito sa DOJ, sa Department of Justice. Ha? Ang ilaha kasamang nation investigation? Portira bandali, ah, basta sila gani maoy, sila gani maoy mo paimbestigar kasamang nation. Basta dali, ar. Ato ko nung paminaon si Kwan B. Nakaroon tataon na atong pagbalik magkasama. Sa atong pagbalik, atong paminaon sa matibag. Tanaw matibag, ha? Tanawas matibag, mamurag ka. Ang matang matibag mga sukindig paminaw sa NBI, murag, kwan gyo, da murag, doon na gyo, dako-dakong porsintong ipadakop sa Alan Peter Cayetano sa di madugay. Pero walay gimension, ha? Walay gimension si matibag o kinsay ilahang pemisigaran. Pero kay kanan sa SEA Games gun, ang chairman ana sa organizing committee, si Senador Alan Peter Cayetano, congressman pa sa that time. Ha? Ayay! Kinibahin na sa magkasama hatod ganito sa DTX sa 500. Ato mag-isuna mga pinagantig paminaw ha nga doon ay high blood. Kato mag-isuna na ito nga doon ay high blood. Doon mo ay kaila nga high blood ron. O doon na mo dihay mga parinte or kaila diha o nga mga naminaw. Nato karon ha. Nakadungog mo diha ang DTX sa 500. Mayo kayong maintenance. Ito mag-isuna nga doon ay high blood. Tas cholesterol, tas blood sugar. O niya, mindot sa nga ito ang DTX sa 500. Kay kampiyon nga protection, kadun ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kinimpanguntra sa mga free radicals sa oxidation. Ang ito ang DTX sa 500 mga kasama, ayo usab ni siya. Ito makisunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ito makisunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Asa doon na insumya, ayag pasagdi ha, mag-inom ta sa DTX 500. Ato magkisunong mga naminaw sa garon, ang DTX 500, mapalit silang clinic mo, ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, May, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit usab niyo sa uban nga mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar, dere sa Dakbay, Sugbo, probinsya Sugbo og diya sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, atoning paminaw matibag ro na, atoning paminaw matibag kasamang listor kay kanang na ang ugat yung kaso bitaw. Ha? Maugat. Ha? Wa man sira si ang tingali ang NBI. Ang NBI, ang ombudsman, wala tingali sila'y madaw-daw kung ilahang i-link mga sukindig paminaw si Senador Alan Peter Caytanos Flood Control. Ha? Wa tingali sila'y makitaan ng mga kanang naambuslot ba? Kay, ha? Wa tingali kakaw-kaw si Alan Peter Caytanos Flood Control. Di wa sila'y mahimo diha. Dito sa katong sa SEA Games 2019. Ha? Mo ilang giugkat ka sa mga nisto? Ha? Atong kapaminaon karon daw sa pagbalik magkasama San Bailan sa kadali ha. Alas 11:25 na sa gabi.
12: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
15: Rest time to the rescue.
16: Unilab quality yan.
17: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si mami at si washing machine believe sa Pride washing machine detergent.
19: Hello, washi.
20: Hello, mami.
19: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
23: ACS.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
26: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
28: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulog. Sulit ang inom. nakasagamo sa relax sarap.
0: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
23: Charmy cottony napkin for heavy flow.
16: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Happy fiesta!
31: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
33: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
33: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
35: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imong kausog with proper diet and exercise.
36: Unilab quality yan.
34: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Oh,

0: Polycoffin, samantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:30 inoy binasa kagabion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight.
1: Panayaw sa mo og katulog di ayaw sa mo og katulog di ha. Ah okay lang doka doka lang sa mo di ginagmay ha. Ah kana dong ha kanang last. Ato tagag pagtagad don lang kasama ning uban nato mga isgutanan sad kay kanang nasamtang nagpadayo ng impeachment mga kasama. Ah, ang ato apo da gobyerno di ah, ah kanang na ang nangita po sila paagi unsao nila ang kanang maugkat makasama ang mga ah kani mga nangagi nga mga gukduno nila nga mga senador ah ngita gyud sila og kana bang paagi unsao nila nga magukod ni mga senador nga wala mo hapa sa administrasyon. Ah, kahit i-impeach pa ninyo si BP Sara Duterte namin, ah, may basti at pulong pa kami. At magkasama ng Husilito y Fransuaso. Ah, si Riman La Pastura na Vasca, ah, nagtanan ito gikan sa Cavite Corazon, Asusina Taniula, o si kasamang Dixie Sumabal, o si kasamang Glinda Masong Lagos. Ah, sige na sila ug-ugat kasama ah, nga doon na naman na. Ah, adugay naman na, ah, og appeal di ay sa impeachment na. Ah, nagganing kamot yun sila nga maklaro nga appeal di yun sila, no? Ato bang kasamang Glinda Masong Lagos, ah. Ah, atong hatagag pagtagadaon niya, kinibay na saan ba kasama atod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ato magsunang mga naminaw karon sa bakat to nga mga dunay type 2 nga diabetes o mga diabetiko na makagsunan na to ayaw na ninyog pasagdi. Kaya diyan na tayo maayo kayo nga alibyuhan ang inyuhang diabetes, ang Life Extension Vitamin D3. Tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw inyong imnon kung kamo diabetic mo. O niya tulo, pwede ragtulo, usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Katong white diabetes, o niya pang maintenance lang, pwede ragyo duha ka soft gel. Ang inyuhang imnon, usa sa buntag, usa sa humagpanihapon. Ato makiksunan ang Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, high quality potent formulation gikan sa USA. Nakininot ani kay certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diha sa ilahang Life Extension Clinic diri sa Dakbaya, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon, Smesminya Boulevard. Dito sa Consolacion, as atbang sa Jollibee's Consolacion, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, na magkasama sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Tapad diha na diha ang clinic and pharmacy sa Life Extension Vitamin D3.

gigtay po. Puro ganiha. Ama o laging ilang witness mo na nga wa kay klaro na kay puro typo-typo ba? Kana bang mga sayop ang pagkasuwat makasama? Puro sayop ang mga pulong ha? Nga naa na butang sa ilahang mga affidavit o ilahang mga kaning affidavit nila. Pastilan in town. O lagi na nga di gyud mo tagaan o kanang sakto nga pangunahuna mura mo gilibog diya. Kaysa mo kanang yung gigukod nga di maguna tinuod. Tanaw ha, purtin pagkasimpula ragyod. Muna nga mga typo-typo nga no makaana ka ba nga di gyud buot ang higayon tingali ka sa mga listor. Okay, atong hatagag pagtagad kay atong isgutan ni Ron ha. Kay ang NBI ningo na makasama nga ilang imbestigaran kay nagtuo sila nga adunay dako kayong binilyon nga kwarta nga na wala kuno ma liquidate ka sa mang listor ha unya binilyon gyud kuno ni ha kaning niyang budget sa SEA Games ni adtong 2019 panahon ni kanhi presidente Duterte. Unya Senador Alan Peter Cayetano, maoy chairman ha, sa organizing committee atong panahuna. So karon ilang igon si Senador Alan Peter Cayetano arong pahilumon. Ha? Kay kun makita nato diya sa Senate hearing og ingon man usab kaning sa impeachment, si Senador Alan Peter Cayetano punto por punto ang pangutana. Kabahin sa mga proseso, kabahin makasama sa iyang mga naobserbaran nga murag kana bitang nganong ila inyo gong iduot si Vice President Sara Duterte anang na ang inciting to sedition o sa nang grave threats. Ha? Tanaw daw guys malakan niya nga malangan ni buhata kay Senator Alan Peter Cayetano sige maniga. Ha? Sige maniga og samok-samok diha. Ha? Gisamukan sila. Ngano man dili wa man muluhod nila. Ha? So kaning ni aduhar gyud ang tumong ani. Pahilumon si Senator Alan Peter Cayetano or prisuhon. Ha? Isunod siyang Markulita. At tanaw ha, ang katong SEA Games katong mga wala pa naka kuan ba? Kana bitong katong wa pa murag nakalimot na sa SEA Games, ha? Kaning nga SEA Games mga kasama ni adto ning tuig 2019. Ha? Tuig 2019 na gipahigayon makasama unya bulan kadtong Nobyembre. Ya, bulan kadtong Nobyembre 2019 dire gipahigayon sa Pilipinas kundiin ang uban nga mga nasod nga sakop sa Southeast Asia mga sukin digbaminaw. Ni believe sa Pilipinas proud kayo hasta mga OFWs kasamang nistor nga nagtanaw sa SEA Games nakaingon sila nga kaning panahuna dili mi maulaw nga mo claim nga I am a Filipino. Proud to be a Filipino kasamang nisto. Tanawang SEA Games sa mga ato lang i-play ang portion kasamang Gerald Biconobe. Ato ko nung iikuan katunto ang sa kanang naang SEA Games sa 20 opening. Kana SEA Games, kana ba sa mga duwa kasamang nisto? Duwa kana nga, kana mga major nga mga duwa sa ato ang Southeast Asia mga sukin digpaminaw competition nga diin ang Pilipinas ato nag-una nga pinakadaghan nga mga medals ha bikuno ato kuno nga kuanon kasaman siral ato ipakita kuno og kadiyot sabi usa ta mo atong matibag ato pakita ni para sa benefits ato ang mga kaigsoon mga nagtan-aw o sa mga naminaw ba nga unsa ka alegre panahon sa SEA Games ha bikuno sa man siral. Tong kwanon ha? Ito ikuan ko na. Ito kunong tanawon ko sa Manjiral B. Katuntuang sa SEA Games ko no B. Ha? O katong nga person lang sa video nga kwan. O kani, kani, tanawa ha? O SEA Games 2019 kani. Beko no. Diin si kani Presidente Duterte anap kwan kayo. Ha? O yukbo ang ubang mga nasod niya ato sa kanang Southeast Asia. Beko ito mabinaon ka sa mga listor B. Tanawa ha? Tanawa ha? Grabe ka! Aligre kayo! Grabe mga tao! Kanawas ka rin, Presidente Duterte, oh! Asa mga madre, limpay mga madre!

Cantik, ayo rapi. Nah, tanawas kan ni Presiden Duterte oh. Sao pining ni kasama misko. Nah, tanawa oh. Sus makanin do tanaw. Ada pas Bato de la Rosa sayo saya o pasaane oh. Oh, tanaw ha. Tanang mga nasod sa Southeast Asia kasamang misur ni Anhi din eh.

0: Ah, tanawa ha. Ikan ni Presidente Duterte, pahiyom sa kasamang nestor sa kanindot sa kwan. Ah, di nakasayaw pa, oh. Oh. Pakpak pa sa, oh. Ah, doon na pa'y kwan, ha? Doon na pa'y kanang naang fireworks display kasamang nestor. Ah, money ang panahon, kadunto ang sa SEA Games, o pining sa SEA Games, ha? Nga ni adto nga 2019. Ha? Oh, so muna nga kadto makigsuunan nga kadto ang naka kitaan eh. Ngano man, pila gud ka mga nasod? Adunay 11 ka mga nasod. Ha? Sa Southeast Asia mga sukin dig paminaw. Supulo ka mga nasod kasamang nisod ni ani dinhi nga sakop ni ining maunduwa. Ha? Proud sila. Proud ta kaayo kay gidayig ta nila. Ani panahon ah. Pero karon giugkat ni nila sa NBI, mas giuna pa nila ni kaysa flood control, ha? Ah, giuna pa ni nila kaysa flood control. Ngano man, ang ilang targeton ani si Senador Alan Peter Cayetano? Ha? Muna akong dudang ang ilang targeton ani nganong giukay ni nila, nganong giugkat nila ni karon. Tungod kay si Senador Alan Peter Cayetano, ilang pahilomon? Gusto nilang patakumon ang baba or ilang palayaton sa ilahang grupo? Ha? Or ilang ipapriso? Si Senador Alan Peter Cayetano at tanawas matibag ang direktor sa NBI. At itong paminaon ang si matibag sa NBI, be? Ah. Atong kuno no kani bone okay ano tawo ha
1: na
0: ah
1: kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan kumalala nyo pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the no, for the NBI Academy, so magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung ano, yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, no, may ititingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated.
0: Mm.
1: At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad to insertion sa GAA.
0: Mm.
1: Na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Iba pa yon yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build itong parang sport area na to.
0: Mm.
1: Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 oh. billion yung halaga, congressional insertion.
0: Ah, oh, tanawa ha. So Muni magkasama ang pulong ni Matibag nga tanawang naong ni Matibag murag yung ka dakpuno ni Senador Alan Peter Cayetano. Ah, so matod pa niya nga nakadawat kuno silag taho nga adunay 10 billion ha nga gi butang dito sa usa ka private company nga wa kuno giagi og bidding unya gikan kuno to sa insertion sa GAA. Ha? Ibutang ta lang nga sige. Dunay mga kanang naang discrepancy ana. Og inyo nang imbestigaran, okay. Unya, ikumparar nimo ang hapit 1 trillion nga budget sa flood control. Nahilom. Asa mang Bindalos, Irwin Tulfo, nagpadayon bas imbestigasyon sa flood control? Wa na! Kanang giingon ninyo nga dunay anomalya nga 10 billion, okay, imbestigare. Unya, karing hapit 1 trillion. Sunan ka ng hapit 1 trillion? Nga, budget sa flood control, di apa? Kada tuig 4.5 billion ang confidential fund si Presidente Marcos. Gimbisigaran ba nila? Wa! Sumuna nga dili malikaya na to nga kasagaran sa mga tao nga katong open-minded ng mga tao ba nga ingon nga grabiha bitaw no mas ila manggi imbestigaran abi kay kontras politika pero ang ilaha wala imbestigar eh. Gawas las mga close-minded gyud nga anti-digong gyud kay nasuko panahon sa drugas nga dunay mga parinti nga mga addict nga gipusil kana kasabot ta ana. Ha, kasabot ra tanan nga kasamang nisto. Ha, kasabot ra man ta ana ba? Nga kanang naang dunay giuban nga kanang naang suko kaayo. Ha? Uban na suko gyud kaayo kay kana nga Duterte or pinklawan gyud sila. Ha, pinklawan gyud sila kay mo ni mauna. Ana. Pero kare butang ta sige dunay 10 billion. Kinsa may inyo ilang gigukod ana? Si Senador Peter kay Alan Peter kay Tano gusto nilang ipapriso. Ay klaro man na ba bisag kuan ba? Asa man na padong imbestigar nya kuno dunay probable cause, oy dunay mga ebidensya, oy dunay mga witness, file og kaso, pagkahuman mulusot ang warrant. Unsa may nitabo Senador Marcolita? Unsa may nitabo ni Senador Jingo Estrada? Nga wa gyud muhapa sa administrasyon nga priso. Ha? Nga priso. Naka-attend ba sa impeachment trial? Wa. Oh, sumuna nga kanang naanga. Unya pangutan ni mo unya usa man selective justice kuno ka Mr. President, mukatawa ra. Aso nangita og paagi. Ha? Sumuna nga pananglitan og duna magali anomalya sa 10 billion. Nga kanang nag-iingon niya nga doon ako no'y 10 billion nga unliquidated. Ha? Okay, imbisigara na, okay. Imbisigara na to. Unya ang atong sa flood control. No, nalimta naman. Ha? Matibag. Nalimtan man. Ang sa flood control lagi. Unya si Irwin Tulfo. Asa naman yung mga Tulfo karon ha?

0: Well, so muna nga, hasta gani ang PhilHealth, asa namang kwartas PhilHealth? Ha? Asa namang kwartas PhilHealth niya gikuha sa gobyerno? Gibalik ba sa mga tao? Pila man to ka bilyon? Kato klaro man tong gikuha gyud sa nila ang kwartas PhilHealth? Pila to ka bilyon? Ha? Kasamang Nestor, pila may giuli? Ha? Sumuna nga kanang naa nga ang ilaha ragyod garo, nangita silag paagi, unsao nila nga malupog yod ang minority block sa Senado. Malupog ang mga senador nga wala mudapig sa administrasyon, gusto nila nga hutdon gyod para nga wa nay babag mga sukindig babinaw, unsay mga plano nila diha. Ha? Ang una, pagpa-impeach, pagpa-convict ni Vice President Sara Duterte. Ha? Aron lang nga, CEO nila ba? Ha? Kay gusto nila nga si VP Sara makubikto o dili makadagan pagka-presidente sa 2028 nga election. Ha? Gusto nila nga dili makadagan. Kay kung makadagan, hastilan. Maminaw na ko kasamang Nestor. Ha? Og makadagan, bagawas lang ha kung si VP Sara dili manimalos. Palitag ma-presidente siya o niya, dili sa manimalos, aw, safety ang kaning mga kurakot ng mga politik. Ha, sakto juga Sir Benji, wala na ang flood control, gikalimta na. Matod pa ni Alinmar Montidibiha, Baha. Ah, kana kasama kurog na kurog-kurog na ng ilang itlog ana atong pagkasamang ginda masong Lagos. Ah, desperado na nga ma-impeach si Sara file og kaso para ingnon ingnan unsa man preso or imo vote kaysa impeach ni Sara matod pa ni Tony Santilla. Ana gyud na kasama. Ah, grabe ka kuan ng administrasyon na kasama karon gibuhat gyud nila ang tanan na pero dili gyapon na sila kadot. Matod ba di kasamang Alan Palua? Ah, kasamang Eunice Ortez sa may gabi Sir Benzi o sa tanan. John Phil Bisa sa Watching Live Badiris Barangay Giwanon, Baclayon, Bohol. Anes Quirino Sibuko na minaw sa nato Joseph Solis Alcaide Albarracin. Naminaw sa dato karong gabi o na. Salamat gini niyo ha. Sa mga naminaw na to o ganun na yung nagsunod ha. Why nada mga sukindig paminaw ang flood control. Wa na. Kalimta na nila ang isyo sa flood control. Padayon ilang plano pag-abot sa eleksyon kung makadaog ba sila. Kakinsay mo butar. Matod pa kasamang test. Barliso Caballero. Lucy Elevera, may gabiin ni Mudia kasama. Okay, onya, wa naman tayo igong oras magkasama sa gadayon sa itong tulumanon. Atong nalang nintiwason, ugma pohon makasama ha kay kanang nang, kanang na sa impeachment, parang nasula na ko, sigkwari sa impeachment, wa may klaro gyapon to sa NBI, bitaw. Katong director ganihan nga ilang gipatawag, wa gitaw, kwan, ha? Why nada, balik-balik istorya. Kalas oras. Ha? Unya maayo unta og oras ray makalas ang kwartas katawhan magbubuhis. Nga mayon ta nagihatag sumakig sunang mga kabus, mga pobre in towns, mga probinsya. Ha, labi na diri sudad da sa mga pobre. Ihatag pa nagtabang sa gigastos impeachment nga way klaro, gadala-dalag witness way klaro. Ha, kalas-kalas sa oras, puro balik-balik makatarungan. Ha? Puro balik-balik nga katarungan, wa gyud intaway padulngan mga sukindig paminaw. Ha, muna nga sus. Kaingon bitang uban nga dugaya pas 2028. Matod pagkasaman Joy Riyad nga bawi lang ta sa kuan. Bawi lang ta sa 2028 kasama. Og si GC Abilianosa, samo kayong Pinas kasama. Oy. Mayo pa diris Amerika, wa gi samo ka. Gikan sa Illinois, USA, ha? Kasama nga GC Abilianosa. Okay, so untop naman nga alas 12. Ha, alas 12 untop na. Ha, salamat kay makasama sa inyong pagpaminaw. Hantod ugma pohon na lang sad. Ha. Salamat kay ninyong tanan. Salamat sa mga niduyog na to. Karon ni duyog nga naminaw sa tong programa. Ugma pohon na sad makasama. Sa ngalan na lang sa kinit kumpir sa DYHP Arimen Cebu. Oy, niya, congratulations na itong tanan. Ha? Sa di pa ko makalimot. Salamat kay ninyong tanan. Congratulations sa natong tanan. Ha? Kay kuha na santa ka ng overall dominant or dominant number one na santa. Ha? Dire makasama ang DYHP Arimen Cebu o kay FM. Salamat kay ninyo. Number one na gintapod sa pinaka-latest nga survey. Usab makasama muna nga kanang naa nga magpasalamat mininyo kay kun wala mo dili ta maingon ani kining among kadaugan kining ato ang pagka number 1 dili ni maingon ani wala mo nga naminaw di nga nagtukaw kada gabi minaw na to salamat kining yung tanan na gusto nga pasalamaton dag sa tagsa apan dili na magwa no kasama Gerald ganina taon no kuan taon muting murag dako kay ukab sa panitslitso na. Salamat kay ninyong tanan ha, kay number 1 ta, pabilin ta number 1 ang DYHB Gay FM sa Sugbo. Ang kaban sa Masin Control, si kasamang Kisos Minya, kasamang Nestor Homicilio, Dresbicas Lawa, kasamang Gerald Albiosa, Oliver Atis, ug si Rubil Boyser, aton Chief Technician, dito sa transmitter sa ito sa Alan Taladua. Kung nalang nyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong Radio Man, Benji Olpostanghian, ang manamilit, kinapalangis pag-ingon, ang Dios magauban ka natong tanan sa tanan dapit og sanang panahon tatak RMM
1: straight to the point.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa Maayo Magpaayo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Ba't

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Ugo ka to atong mga painumdo, mga kaigala sa Bacos Pharma, yung adlaw ka na tong tanan. Thank you kaya no sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa din sa Department of Agriculture Region 7. Hinaot nga nara mo sa mga nga panglawas, hilabi na dyan sa Cebu o sa Bohol, mga kaigala. Sa mga kaisunan na to, no, puto maabot sa tong stasyon sa Luzon, Visayas o Mindanao. So, pwede pa mo muhabol, no, magpa-enroll sa itong skwelahan sa Kahanginan or School on the Air. E-text lamang inyo ang kompletong detalye sa 0916-731-7100. Ako balikon mga kaigala, i-text na dayon sa atong numero 0916-731-7100. Pwede ninyo i-apas ang inyong shoutout mga kaigala, no? Kunya libre rin yung atong pagpa-enroll sa atong School on the Air or Eskwelahan sa Kahanginan. I-text lang ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna o kung doon na mo association, maayo. Pero kung individual mo or dili mo registered nga farmer, pwede na kayo mo mo-appeal, no? O mo-join sa atong School on the Air mga kaigala. Daghan kayong salamat o sa sunod na po nga higayon hinaot ka mo, mama kapaminaw, no? Makasubaybay sa sunod na pod nga tulumanon sa ito ang skwelahan sa Kahanginan. Daghan kayong salamat. Ako si Kuya Miko. Huwag mayong adlaw at natong tanan.
3: Kung di rin natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Tayo na.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Ito ang DYHP 612. sa Cebu, numero uno, Tatak Aremen.
6: Philippine Standard Time, alas 4:37 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal.

0: Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Gitay og nasabi, galag 6.5, merinog aras 11.49 kagabi.
1: Hostile witness sa prosecution against Attorney Zulaika Lopez. Dilira ideyolog butang sa witness stand sa grave threats ng reklamo batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa mga balitang lokal, priority lane sa mga establishmento sa sunod sa Sugbo, nga alang sa mga senior citizens of persons with disability kung PWD, gigong nawagtang na.
1: May bliyados kapitolyo gibal sa pansay sa cardiopulmonary resuscitation called CPR.
0: Samtang balita gawas sa nasod, pipila ka mga nasod sa Europa, italag sobra sa napo kalibo ka mga tao nga nakalas tungod sa heatwave.
1: Sa negosyo text-based sa OTP sa mga bangko, uban pa nga e-wallet sa providers, huli pa na.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Kung kayo na mga mahinong danon, kinayang unang radyo.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hator mga impormasyon ngayon mo masairan.
1: Agay, yan mo manunggal.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
3: Ising na.
2: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
0: Adlaw ra may kalang Miyerkules, pisa 15 na may kala sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sangan sa kinitubukang pwersa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang mga tigbalita.
1: Kailangan ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa mga Radio Man, Arnold Bustamante. Antot na may kala sa Rasay, Santak de Cebu, tang pagkatod ka rin sa mga lampas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Pagbutang, Sugbo, Kamisaya, ng Mindanao. Lalo po ganda may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-inout kami na kapos kapiskay kamaya ni Adlaw Carmegala ng Miyerkules. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Nagpaminaw kami gala sa Sibianan nga pabiling overall number one.
4: Correct ka dyan.
0: Pakpak, pakpak, pakpak na to. Pakpak na tong tanan, ha? Sa Rikawas, may galang bagong survey sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang DYHP RMN Cebu nagpabilin mga galang nga overall number one. Base may galang sa latest sa survey. Wala nga itong pagpaka na itong kagalingon o niya. At tungod na ninyo may gala, nahimong nagpabiling number one may gala ang DYHP. Ha? Atong nga pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga wa, kamo, wagin mo mubiya. Sukad pa, kanyan tog hangtod karon. Ha? So, pasalamat ta sa atong labaw nga makagahom. Samtang sa bigas mahin, may muntang sa itong mga kaigsunan dari sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, may pinakamayan may kala sa Western and Eastern Visayas, kaling orasan na minang namati na sa tulumunang unang radyo ng balita. May muntang sa mga nanay, gananaroon may gala sa natastag sa kamang kusina. Nani kay si kay na may gala para sa pamahaw ka nabutang. Nag-andam na may galang kining kape. Lami mga pe karon mga higala ha. Karong buntag, higop og kape, init nga kape. Pero ang tutas kape mga higala nga kaan ha, kanang makabenepisyo ta ha. Nakoy kape ninyo nyo nito tao, di pa ila-ila. Indot din nga kape mga kaigsunan ha.
4: Kure ka dyan.
0: Kape nga makapagana. kape, mga higala nga makapalagsik sa lawas. Kaya daghag mga vitamins, 17 in 1 eh. Haskang hilngiga. may buntag sa mga taxi drivers. Tanan nga mga drivers, ganag sakay na sa labang sakinan. Sa atong mga maestro, nga mga maestra, nakarunta to, may galaman to na sa ilahang mga eskwilahan, mga classrooms, kay magtunlod saan sa mga bata. May buntag. Sa mga manto, may galas merkado publiko, may buntag. Naghantag mga merkado publiko, dari may galas sa Metro Cebu. Dehas Talisay, dehas Tabunog Talisay, dari may galas Carbon. Dito may galas Dakbayan sa Mandawi, sa Dakbayan, sa Lapu-Lapu. Dagko nga mga merkado. Kanaminaw na ito, karong urasa may galas sa unang radyo ng balita. Alisa ta may galas, ito ang answer to win promo. Tanawa may galang nyo hang cellphone ha. Tanawa nyo mga cellphone kay doon at tayo pangutana karamuntang mga higala. Unsa ni nga isla dito sa Mindanao ang gitayog na po may galang linog nga 6.5 magnitude nga linog alas 11:49 kagabi. Kining maong isla nasakop ni may gala sa Davao Occidental og Sarangani province, mga kasama murag ani kanang boundary murag nani sa dagat mga igala, pero I don't know kung sakop pa rin sa mga igala sa Davao Occidental o kuan ha, ako tan-aon bi kung sakop pa gid usa ning island nga gigo na pod begalas linog island ha, dili province sa okay, ato tan-aon mga igala ang iyang kuan ha.

0: I-review nga ko nga headline narito. Sa sugod. Ewan mo ka paminaw dahil sa itong...
1: Anay, clue anak ka sa mga anon.
0: Kauna na ito. Ah, kauna
1: ka... na ito yung gagabiin.
0: Nang itlog, anak! Itlog. Ah, kana. Sama na siya nga. Kan, sama na siya. Kanang itlog na siya sa bibi. Kana ay kiso. Itlog din mga igala sa bibi nga na ay piso. Put. Dito sa labaw kasama ng kira. Ano ka nang...
1: Naiput-put. Diriwa mo na mauso. Naiput-put.
0: Nasuro yun man na magabi eh.
1: Kaya naiput-put. Diri ka tumang puto ko cinta. Tirit!
0: Ah, saan mo dito?
1: Naiput-put inyo ha.
0: Na.
1: So, maput-put na gani. Kabaw na tanga. Anak! Ah, Sharo.
0: Sharo. Ah, Sharo. Gihungit na gin, ha? Ini nga island, mga igala. Wa na mo ni makitik. Layo, magkaini. Ito na mo dito sa Rangani Province o sa General Santos o niya ni Tandlas, Mibeles, Davao Region. Wa na mo ni makitik. Pati layo ni nga island. Wa ko kanto ani nga island kasamang ken pero sa akong nakuha ka impormasyon.
1: Pati
0: layo ani. O lanat o usa ka gabi eh. O usa ka adlaw.
1: Uy, layo aman niya, no?
0: Ang kuhaan ka ng lansa.
1: Ang lansa?
0: Lansa mo isa kaya na
1: niya. Layo mo rin, gikan po tag Cebu, paingon dito sa Cagayan de Oro. Inana. Layo, gidi ani.
0: Layo, niya,
1: pero,
0: balod.
1: Kung may gani ka sa Mang Arnold, no one week ko ta rito sa Mindanao, wak mataka experience nga mga aftershocks. Pero di po dito takay bao, kaya sigur matagsakay. Most of the time, nagdagantas karsada ba? Pero nagay one time, uy, katubitaw dito taog, kuan? Sarangani. Niingon sila nga kanang mga ni kuan ra ba wa mo kabantay nga ni
0: Tayog ni Uyog pero di man ta ka feel kay naa mata sakiran nagdagan man ta
1: pagabot ato sa Jinsan giingnan na lang ta nila nga uy wa mo kabantay ganina nga ni Tayog
0: Tayog na sad
1: dagan man daytag
0: dagan man ta
1: kaganan sa tong oras dito gasakay ta
0: kasakay man ta kay nag travel man tag lagyo nga mga dapit para mohatag sa atong mga hinabang particular sama atong duha ka mga lugar ko duha ka barangay kasamang ken nga Jinsan. Pwede layo sa sudad.
1: Sudad niya. Katong na mga tribo, no?
0: Oh, mga blaan, mga tibuli.
1: Blaan o tibuli. Kung ano ito sa barangay Sinawal.
0: Sinawal o?
1: Datal sa Blan.
0: Datal sa Blan.
1: San Jose.
0: San Jose. Barangay San Jose.
1: Barangay San Jose. O, sitio, datal sa, sitio na niyang datal sa Blan niya.
0: Nga narito ang community sa Blaan, community kasamangken, na apektado gin sila sa Lino, gani, nag-tent-tent na sila dito.
1: Sila sa, ni-transfer sila ko sa kalugar, murag, nahimo nilang temporary evacuation site. Nila niya, nag-tent in town ang mga blaan o ang tibuli.
0: O na, nakakuan mi gamay o kuan, kanang word nga salamat kayo. Daghang salamat. Bung salamat.
1: Bung salamat. Digamo.
0: Digamo.
1: O na, ang tono ba sa ilang pagkanta kay happy birthday to you, no?
0: Bung salamat. Digamo.
1: Salamat kayo.
0: Daghan kaayong salamat. Mamana siya. Daghan kaayong salamat. Ang digamo,
1: daghan. Kanaman na, digamo. Kuan baka lang kanang sincere bitaw nga paghatag og papasalamat. Kana. Bung salamat digamo.
0: Digamo. Abi na og digamo ko anak, apelyido.
1: Ato sa dili mangan galing nga digamo man na maglihok.
0: Maglihok. Magdigamo des kusina. Pagdigamo des kusina kay mamanihapo na ta. Mamahaw na ta.
1: Wala dito ka lang, digamo mo din ay daghan kaayo, no?
0: Daghan kaayong salamat. Muna, diha.
1: Pero hindi natin kayang feeling ka sa mga Arnold, no? Kasi pita mo duol ka nila, no? Niya ka na bang...
0: Hangop, tagbaayo nila, no?
1: Oo, init kay ilang paghangop.
0: Oo.
1: Oo, niya, mga bata dito, no?
0: Mga bata o mga tiguang, na yung mga tiguang kasamang ken.
1: Layo ka kaayo. Mura man ito, ni Ana, nakaanag ko nga, unsa man ni, jinsan pa ba ni, layo kaayo, no?
0: Matigingon.
1: tagas kayo ang kuan dagko kay area ang ilang mga barangay.
0: Ingon sa tong angkor man dito sa DXMD nga luyo ani nga bukid dito sa katong natagablaan na community kasamangken. Kuan na to Cotabato, South Cotabato na.
1: Okay, katong barangay San Jose katapusan.
0: Katapusan nga barangay.
1: Mao man ti last nga barangay sa Jensen, no?
0: Anya sa luyo ato nga bukid South Cotabato na to, so layo-layo na gito nga pan nga area kasamangken.
1: Dilo na imagine kag gikantas highway paingon ta dito sa ibabaw.

0: Ang man itong naabot.
1: Pero may nalang gani kay kuan, kana simentado ang karsada, no?
0: Oo, kana hinoon. Kana karsada, no? Kay gibutangan, at least gibutangan gid sila dito, o giayo ang ilang karsada ba? Kana simentado giyon.
1: So, wala. Ha? On sa to nga ilan, ha? Kamalo na mo, ha? Ah, paborito ninyo may kalanga kwani kaonon panahon sa gabi eh. Nakatubag ha. Ato ning kinahanglan ang mechanics, isundan nasunod ninyo mechanics ha. Nga kinahanglan naka-follow og naka-like sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Naka-like naman tanan, naka-follow naman tanan ha. Pwede naka-share sa atong program sa unang radyo ng balita. Karong buntag, mga kasama. O niya, pasalamatan ato ang atong mga suking tigpaminaw kasamang Ken kay hangtod karon nagpabilin nga overall number one ang DYHP sa latest survey. Mga kasama, sa latest survey, nagpabilin nga number one ang DYHP. Sana siya ka ng KBP 55 Blue Survey. Gagipahigayon atong June 2026. Cebu remain on top of all radio stations, AM and FM, with dominant market share of 42%. Haskang Ilgiga. KBP. Kwan na siya, kanang former kantar kaya to, no? Siya kanon, buwan na, giusap na ilang, or kantar ka po rin siya kasama, giusap lang ang pangalan. Asa ka na? Kita ang nagpabilin ng number one. Overall number one. Pak. Congratulations na itong tanan. Ng mga ating paminaw sa DYHP, mga kasama. Okay, at si check mga nasa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa rin na mga presyo sa mga naunang paraliton sa Carbon Public Market.
2: DYHP Abroad.
1: Oy, ganun na abroad man eh.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Tutok presyo siya, tutok presyo sa merkado. Kasama ang Jess. Good morning, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang analog kasamang gen o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Pulo, 30 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Bakbon, usagatos ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, punod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pochop, 330 ang kilo. Papa, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong DYHP Patak RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organization. gan ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
1: Yan sa mga kasamang Jesse Samampong, kikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Idinabati ang presyo sa mga karne o karneng baboy o karneng manok, mga kasama. At ang oras, alas 5, oras 4.56 na, sa itong kapagpanaguman sa itong tulumanon unang radyo ng balita. At sa check, mga sa kasamang Jean Gallardo. Ang unang wipon, mga sa gawas, ng oras sa karon sa kabuntangon. Kasamang Jane, good morning, Jane.
5: Kasamang Arnold o kasamang Ken. Maayod din kayo itong buntag rin kasamang Arnold, no? Ugan po sa atong pagpasalamat sa ato ang mga suking tigpaminaw na nagpabilin din mapuntang overall number one radio station dito sa Tibuok Metro Cebu. Kasamang Arnold, no? At din gamitan na oportunidad. Muna pa salamat po sa ato ang mga listeners o followers na way po sa pagsuporta kasamang Arnold sa katagad kami at so, nalipay
1: pagkita
5: ka sa mga Arnold, no? Nga
1: nagpabiling
5: niya
1: punta
5: overall number one.
1: Yes, atong pakpakan ang atong mga keksunan nga itong mga tigpaminawagin sa WHP nga mao'y tinuod nga overall number one.
5: Tinood nga, hinong dyan po dyan ka sa mga Arnold po kayo. Kung di nagtuod po nila, dili po na to makabot ang mga kadaugan.
1: Correct.
5: Na to, nga nakabot na to karoon ka sa mga Arnold. Sada ko kayo dito o pasalamat nila. So, karoon ka sa mga Arnold, na ato mga pinag-dawas na ba, in particular, the Dinis Capital site ka sa mga Arnold, no? Na isa'yo kayo din, hi, nga namaligya o pampainit ka sa mga Arnold. Pero salbaro natin. Salbaro. Tatamal ba ka sa mga Arnold? Nais Alvaro.
1: Nais Alvaro dito. Nais Alvaro. Local nga kwan. Local nga pan.
5: Ibali ba nga, Sol? Salvaro.
1: Oh, inanag hapon. Ang unod, anak, mura o bukayo? Kanang... Kwan sa lubi?
5: Dito
1: na orang
5: nila
1: ka sa
5: mga Arnold. Kung saan nga? Dito na orang nila.
1: Awa din si Kwan, wa siya palaman?
5: Oh, wala ay palaman. Samang bukit ka sa mga Arnold, dumapod ang kapilian na ay katong walay lubi, naapoy katong lubi dyan ng mga bukayo. Good. Kani ma'am, kay tono orang ni ma'am. First time na ko nakakita na hindi mo dyan ma'am na nag-display. Nag-live na ka rin DYHP ma'am. Ya, kung saan ka nag-asa ka ma'am? Alaga. So, sino ko makakaanaw ng display dere? Dere na. Kamusta nga mo ang pag-display dere? Gusto ba ang halin? Mauro, try mong kita?
6: Balik mo po.
5: Asa man ka mabalik? So, unsa mo kaurasa dere?
6: So, alas
5: na sa buntag. Kaya mabalik na ko sa. So, kanang butong sa alas may bini mo, ma'am, di ka kagadlaw na anak. Tadi ni pa ni bahurut si ay.
1: Kasi may nagluto ano imong salbaro?
5: Kasi may imong salbaro. Tag 30 ang putos ka sa mga...
1: Kasi may nagluto?
5: Kasi galuto ano ma'am? Kasi gagaw. Ay, gagaw ra sa mimo. So, ang katrapad ko siya ang gagaw ko sa mga Arnold niya. Ang iyang salbaro nga tag 30 na nakay lima kabuok ka sa mga Arnold.
1: Lima kabuok?
5: Sa pataas, pataas ni iyang salbaro sa mga idol. Ragpan, bisaya, gigayo ni Wang, no? Lami ni Isua, uga, painit.
1: Kape.
5: Gawa sa iyang salbaro ka sa mga idol, naapod siya. Diri sa mga ma'am, balangoy. Boto, balangoy, mga kakanin na meri iyang ka sa mga idol. So, narating sa akbang sa ato ang istasyonan ka sa mga idol, no? Wala sa mga potensya din ni. Hiyaragin ang nang display diri. Nakuntuli ka sa mga idol kay first time na ko sa nakita sa gara na tumakita dito man sa akbang na ay mamaligya.
1: Correct. So, oh, anong wala siya dito sa akbang?
5: Oh, mabalihin siya ka sa mga Arnold kung hayag-hayag na po.
1: Ah, di ay.
5: Ano mo balihin makabawal, Gary? Init na siya. Ah. Init na ka sa mga Arnold. Basag mo, hayag-hayag na mo, mabalihin siya dito sa atbang. sa nakapasilaw mo siya. So, kasanyaga pa na kayo ni si ma'am, pero sa'yo, kaayo siya mo anhi kay para mang display. Pero yun ang mga katuig na maligyan ni ma'am. Sobra na 20 katuig. Mara niyang panginabuhian ka sa mga kayo. Katong gustong mo palit, or katong gustong may nangita o isuka sa ilang kape or painit, maara din si ma'am. Ang pangalim mo ma'am?
6: Elisa.
1: Sa apelido?
5: Apelido, ma'am.
6: Kanlong.
5: Elisa Kanlong. So, naara siya din sa may 360 Dapit Pharmacy sa may Capitol or so, din sa may Stario sa may display. Siya na yung inyohang makita niya. Mm. Gawas din sa mong pharmacy or at banggit sa DOHP.
1: Oh.
5: So, kung gusto nga din sa o mga isuwa nila sa painit ka sa mga Arno.
1: Okay.
5: So, kaya lang sana nag-uutag-tawid. Salamat kayo, Mamilisa. So, so far ka sa mga Arno, ang ato kadalanan, di sinapod ko kakaroon, wala hinuntay na sinatin na pagpanaligsik din hi sa ato ang nahimutangan at pag-amping diapunta sa ato ang pagbiyahe karong adlawa. Kaya lang sa pagkakaroon at yata ga-update, naging ka na lang din hi sa may Scario Street sa may Barangay Capital Site. Ako ang inyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP. The Talk, RMS.
1: Dangan sana makasama ang Jane Galliardo. Kika may galang sa gawas. O niya nga na hinabi, may galang ka ng mga kanananinda diha o mga kakanin. Nanindag salbaro, nanindag putong balanghoy. Oh. Lami ka na may gala itoslo sa kape. Sana salbaro. Dito sa Almo, salbaro na ikuan ay na ay palaman nga kuan. Kanang bukayo. Lami kayo na nga pala manag bukayo kasamang Ken. Ang
0: ako sagad makita na nakasamang Arnold kanang kuan. Butangan siya laktik lang. Nali anay butangan o kunod yun.
1: Naa.
0: Oh, murag special no?
1: Special oh. Mm. Bani lami kayo kasamang Ken.
0: Ikaw na din na siya no kanang kamuting kahoy.
1: Kamuting kahoy.
0: Oh, yagi kuan. Kay kanang iyang duga bitaw. Process niya mo din na inigbantikaan na murag chicharon nga mudako ba
1: asa man ang agatong kwan
0: oh kanang wala na ba si tawagan na salbaro.
1: Ang salbaro sa amo ang kasamang kayong gilatik. Ano man to? Kanang...
0: Latik dito. Oh. Latik ba? Ibabaw. Uba na nabutangan dahil kung ano na yung mga kung sa murag topping special nga salbaro.
1: Nakita, nakakaon ka itong salbaro gikas kagayon di oro? Nakapalit ka ito?
0: Wala man. Wala.
1: Nakapalit ko gag usan duha ka putos? Labi sad.
0: Pangutan na ako.
1: Pero wa si latik.
0: Wa si latik.
1: Wa si latik.
0: Oh, ay latik. May soda doon. So, itong klase has sa salbaro.
1: Mora siya biskuit.
0: Okay.
1: Pero gikuan, giform o salbaro.
0: Sa ira ba, lain nga salbaro, pero lain lahit. Lahit na yung pagkaon.
1: Lagi?
0: Saga na ako makitaan, katurang lingin. Tangag latik ba?
1: Mga okay. Sige. Stand by sa mga balita. May gala. Huwag lamang sa pibina ka mga bulawanong pahinom-dom. Oy, ano pa rin? Atong winner na yung mga kasama. Oy, mapata mo human sa atong winner. Oh.
0: Ay, kalimit yan, winner.
1: Ay, kalimot.
0: Ay, sa ato sa lang.
1: Talawa itong winner. Karamutaga, sakto yan tumag. Oh. Ang winner na itong karamutaga, nakasakto siyang tumag. Balot Island. Balot Island. Ang giigo mga igala sa Pilanis, 6.5 magnitude galino kagabi, alas 11.49. Balot Island, ang iyang tumag. Ang nakatumag si Ma'am Kylie Pilyazo. Ma'am Kylie Pilyazo, naka-follow siya mga igala kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Base sa itong mechanics mga igala, kinatanaon yun natin eh. Naka-follow magin siya, naka-share po mga igala sa unang radyo ng balita. Congratulations, Ma'am! Ikaw ang palaran nga mananaog karamutaga. O niya i-chat lang ang atong Facebook page alang sa kumpleto detalye nimo o ang imong cellphone number alang sa pagpanana sa ato ang GCAS sa mga kasama. Congratulations! Ato oras! Alas 5:05 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: The original Koi Herbal Capsule. Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original ko'y herbal capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nagkainom na ko sa ko'y original capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turuan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkin na iyahay.
15: Pwede lang. Makakas. Bila ibang ito.
14: So anak ko. No, binta na ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
20: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Said Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
23: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit gigo ko sa Said Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa akong misis. Karon, kalawin sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
21: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
12: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
21: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
21: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
21: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
26: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
21: Super Fiber.
26: Mabakal sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
0: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikang butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties.
1: Nga makatabang sa pagkuha.
2: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
1: Ug katul-katul.
2: DTX 500.
1: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: DTX 500.
3: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspats lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
6: O gaano nagkapi magana nga tamis, Master Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
29: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalan ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
6: Ako si Liling Sarvida.
5: Taga-asa day ka ma'am, pila imong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit, diabetic ug high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
6: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. E niabot yung 200 ang akong dugo.
5: Nga, gidakop si diabetes.
6: Oh, nga, diabetes.
5: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
6: Oh, diabetes sad.
5: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
6: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: So nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
6: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa day mong sakit day sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
5: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3. Wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo ma-imbitar ang ato mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3.
7: Wali ko mga amigo na ko testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
4: YHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Doon na rin Operation Megala ang Criminal Investigation and Detection Group si Bucetifield Unit dito sa may Pulang Bato sa siyudad sa Sugbo. Din ang ilang subject ni Sukol ni ngadto sa mga operatiba na pusilan. Samtang salitali na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gitay og nasabog kusog ang linog ang Gabanot Island sa lalabigan sa Davao Occidental. Alas 11:49 kagabi. Ang magnitude 6.5 ng linog, tectonic ang origin. Og dunay giladmon nga 10 kilometros. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLS, nabati ang lain-laing intensity sa General Santos City, Cotabato, Davao del Norte, Davao del Sur, Sultan Kudarat, ingon man sa Rojas o Capiz. Di ba sila nagposibleng pag-aftershocks o ang mga aftershocks human sa kusog ng linog kagabi. Atong i-check mega lang ang flash report kasama ang Paul Lauro.
4: RMN TYHP Flash Report.
8: Kasama ang Paul. Good Paul.
9: Kasama ang Arnold. Sa Magken na ni Atron sa Bukirang Barangay sa Cebu City. Eksklusibo na itong gisunod kining ongoing pang police operation. Ang subject nila sa armas o Cebu na pusilan ni nila, no? Kaya ni Sokol ni siya. O niya sa pagkakaroon na da naman noon si tawagan na yun ang ambulansya nato sa aero. O niya mawigikargahan karoon ining subject alias ninyo. No? O niya pag-assault sa itong mga sakop sa kapulisan, ingong ni Sokol ni siya, daghang buto-buto yun ang nabati sa mga silingan din nga nakapaukay. Live-in partner din. Imon live-in. Sabi niyo, atraso ang ispulis ganun si raid ba ni sa karong buntag? Kamong buntag?
10: What did me okay idea?
9: Wala ka idea? Libin makarami.
10: Oh, pero what did you idea, anak sir?
8: Involved in drugs?
10: Itab karo na dito na mong balay.
9: Pero sa una na please. Nasa murder.
10: Nasa yung kaso. Pasunin na pero wala. Nandisipin sa tuloy.
9: Sa tuloy.
10: Year?
9: Last year. Karoon, wala ka basahe sa search warrant niya. Ano ni? Among tuan nga nung gi inyong animay
8: putol-putol ka Paul, pero ako naklaro sa imong balita saan ni search warrant ni ang deserve sa Criminal Investigation and Detection Group.
9: Oo, o ano siya search warrant na siya kasama ng Arnold
8: armas
9: og Cebu.
8: O armas o Cebu.
9: Ang main ani siguro ang armas kay maumni ang
8: ang CDG, ang CDG armas man ila.
9: Oh, first nila ang information kuan man kanang armado ni siya ba. Niya. Niya sa ongoing searching po yung mga Cebu para pernalya o kanang Cebu niya. Mo padangat ato.
8: Sa manina atong larohon na ni Sokol ni.
9: Maoy kuan sa itong mga sakop sa CADG. O niya, kinitong live-in partner, pag niya ako na-interview, nakadungog siya, buto-buto, kay kipagawas man sila daan. O niya, ni Dagan man niya, ni Sukol, diri sa Luyo, si Ninyo, o itong ilang na, kuan na, neutralize nila kasama ang Arnold. Niya, pag tanaw nila buhi pa, so ila na yung gitawagan ng ato ambulance sa city government o sa Europe. Niya, ang Europe may nakaabot sa yun, diri, maoy sulti. Kaya ang sa ato city government, wala naman sila kabot. Nakarga naman sa...
8: Karga na sa Erof.
9: Atong Erof, no? So, okay. Mapadang atas doon ang update ninyo na sa ato interview niya sa team leader kasama ang Arnold ay eksklusibo ni nato gisunod.
8: Na, okay. Ika
9: rin sa area ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak RMN.
4: RMN. Exclusive. RMN. DYHP. Flash. Report.
11: Samtang dugang pa nga balita nga national, ang dili na ipresentar sa presentation panel ang Chief of Staff sa Office of the Vice President sa Attorney Zulaika Lopez, ingon man si Captain Belinda Bellio sa nagpadayon ng impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte, si Private Prosecutor Lorna Capuna ni Paybao nini kaghapon human sa NBI, Bangsamoro Regional Director Jeremy Lutok ni padayon sa pagtistigo sa trial, batok ni Capuna human nila gi-evaluate ang pamahayag sa duha ka mga testigo nga una, ingon man ang 19 ka mga documentary evidence gikan ni NBI agent John Mark Kalilong og ang 45 ka mga documentary evidences. Gikan ni Lutok ilang giisip nga redundant na kun magbalik-balik na lang kun isalang pa nila si Lopez ingon man si Bellio. Si Lopez mo barangod ta sa witness stand kagahapon samtang si Bellio karungan lawa. Apan nakaukom ang prosecution nga dili na ipresentar og dayon ang duha ka mga testigo.
8: Samtang unang gipasidaan ni kanhi Senate President Cuco Pimentel III ang pagpresentar og hostile witness subay sa nagpalayon nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Pimentel ang ayan nga mag-amping sa magkuha og hostile witness sa usa ka husay kay buot kung buot ta huna-hunaon kasagaran malay makuha ang impormasyon gikan kanila. Si Pimentel mahayag ni human unang giplano sa prosecution nga kuhaon nga testigo ang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Apan ang prosecution nakahukom na nadali na idayon sa pag-presentar si Lopez sa akusasyon nga grave threats batok ni Duterte.
11: Samtang sa pikas gabayan gisalikway sa Malacañang nga payag sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga dili na makahimog impartial nga investigasyon ang National Bureau of Investigation labot sa akusasyon nga grave threats batok sa Vice President. Kinitungod kay ang NBI ubos sa Department of Justice nga kabahin sa executive branch. Si Palace Press Officer Claire Castro na mahayag nga mga defense lawyers ang ayan nga makasabot unta sa legal nga mandato sa NBI ug nahibong usab kini nganong karon lang ni pagawa sa baog isyu. Gipasabot ni Castro nga ang isyu dili ahensya nga dipaygayo investigasyon para mga pamahayag nga gibuhian sa Vice President kapag hulga sa kinabuhi sa presidente ug lain pa nga mga individual.
8: Alas sa 5:23 na ginsister ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment case batok kaniya dili suportado og ebidensya. Namahayag nila si Duterte pipila ka oras sa wala pa ang plano nga pagduaw nini sa Senado aron unta suportaan ang mga empleyado nga kinakdang nga potestigo kagahapong adlaw. Apan wala kini mahinayon. Dugang ni Duterte ang ikaapat nga adlaw sa trial nagpakita lang sa dugay na niya nga pahayag nga wala ebidensya ang akusasyon nga grave threats batok kaniya.
11: Samtang sa katapusan nga balita gikan sa kauluhan, supak ang kapo ni Senador Jinggoy Estrada sa tinguha sa prosecution nga wag tangon sa kaso nga graft si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan subay sa ingon nga flood control kickback scheme atol sa hearing sa Sandigan Bayan 2nd Division ang anti-graft court ni Baybao nga mga abogado ni Estrada bidusog oposisyon sa motion sa ombudsman nga amyendahan ang criminal information para bawa si Bunuan sa kaso. Si Bunuan planong gamiton sa prosecution isip cooperative witness dili lang batok ni Estrada kundi dili lakip na usab sa uban pang gilambigit sa gingong ano maloso nga mga flood control projects nga giimbestigar sa ombudsman. Ang korte nga gipanguluhan ni Presiding Judge Geraldine Ekong ni kwestiyon sa legal nga basis sa pagtangtang kang Bunuan human kini napasakaan na og kaso.
12: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Kada nga itong pagpanagumahan, gipadanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya, nagbindraw ang original koi herbal capsule. Suplemento ng ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatag na ikanagan ng salamat, kaligon sa atong immune system, arong ganit na nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karo, bata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, na mabatok sa mga balatian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisan unsang matang sa virus o panigun sa atong immune system, aron nga dita, dali nga matakboyan sa mga sakit sa lawas. Ang original koi herbal capsule aprobado kini Migala sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini Migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, kaya sa Metro Pharmacy, Ultramark, sa nang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa ninyo may kalang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhao Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, sa nang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, sa nang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Walanggo, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, marato na, epektibo pa!
11: Las pampresyon si Budigoy Kabaduna ay hypertension. Basin tasing ng sugar, basin by diabetes, kanyawar kamaybaw. At tasing level sa blood sugar, magkapagayag ni arterial wall, sumapalapot si mundugo o sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka nis pagkabuta, pag-raon si mong kidney o daghang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputulas sa tilibisan gani ang impotent sa mga laki. Busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function kung mubo ang imong blood sugar. Katulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, makapugong pangit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pag-klinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Naakin may mutang din sa Mediha Kosalim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
8: Mga kasama ni Gilapungan nga mutaas gid atong edad, no? Mali ilhan na nato na may galang edaran na ta kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas. Nga kanito sa bata noon patawala na ito na mabatsagi mga kasama. Masakit na atong hawak, sakit na atong likod, dili na ligo na atong panuhod, sakit na po may galang atong tangkugo, kay taas na may galang atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na atong pananaw o sahing sakit na may galang atong mga notahan o niya maglipong-lipong na ta. Unya mapiktuhan ra gyud may galang atong mga buluhaton sa balay kay na naman tay pamati sa lawas. Mao na nga nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Di pa lang dugay, masagad ako makasinati may kanang pagpangurog o pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton na nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay gipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mong inibanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 og B12. Tabang para sa nerve repair og protection. Doon ay additional B2 og B3. Aron doon ay tabang sa heart health og cholesterol. Inibanan sa saktong diet og exercise. Aron parayon ang paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapanigo na itong ating immune system. Kay kung tasang level sa vitamin D3 sa tundugo ang itong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mabutay kinig sa mga viruses, hindi pa ni masulod sa itong mga cell wall. Busa ka nadlawag na pag-inom na ining Life Extension Vitamin D3, 2 to 3 soft gel sa day 4, inas igo ng proteksyon sa atong lawas. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ginimo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1, kinig atatak na vitamin D3 din sa Pilipinas. Unya ko magkinanglan, mupalit gani ka Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Tanawa ginhanga, doon na ba'y abatang soft gel, doon na ba'y tatak nga ILE, Life Extension, no? Kay kung wala gani na, pwede na ginaan mo ginawato rin imong pailisan yun gato sa butika. Kinanglan, makita nimo kada soft gel doon ay marka nga ILE, initial sa Life Extension. Pwede po ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa imuhang pag-avail sa libre o quality consultation kauban ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Location ni ini, doon na tanini sa Cebu City, sa may Usmania Boulevard. Buyan ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diskonsolasyon ng Life Extension Clinic, karami mutang sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, narami mutang niya sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Open ang mga Life Extension Clinic Lunes at sa adlaw ng Sabado. Kontak ka lang ha para sa inyong dugang inquiry 416-1655 o 0917-318-1161. Sa Picas Gabay, ikaw ba kanunay makasinating constipation or lisod ka magpagawas imong hugaw kada adlaw pag-inuman ning super fiber kay makatabang kayo ni sa problema sa constipation. Sa iyo pagkain ang damo ning super fiber kay sachet man ni siya powder sud imula ning imix o sa kabasog at tubig pwede mo siya imnon kung morning ari sa before ka magbreakfast kung sa gabi ka na before pud nimo nga ikatulog o para mas nindot pag ang resultas pag inom nimo sa super fiber dugani ka ning inom sa Life Extension Vitamin D3 ang super fiber mapalit ka na sa mga butika pero sa din sa Life Extension Clinic.
8: Hoy, lami mga pero noy, lami sus, lami ay higo pug ka pero buntag sa iyo. Oh. Lami nag bago kang mata mga kasama. Oh, lami kayo. Ah, kanang kape nga init kayo. Samtang nga namin ang kag radyo may kala o namin ang kag unang radyo ng balita karamuntag. Pangapisa, unya gamita mga higala ang kape na doon ay daghan ng mga benepisyo sa imong lawas. Kinsani, unsani ka kape? Ang kape mga higala, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Unsani mga higala sa active nga sagol nini, mao ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa mga higala aron na alibihan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuon sam nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Uy, makakuan nini, makaubos sa imuhang timbang o niya sa imuhasang tambok sa lawas. Muwagtangsad sa tambok sa imuhang lawas sa mga kasama. Ingon man, i-improve sa nini ang imuhang heart health. Gawa sa rose hip, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela o bayabas. Diri basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit megala ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order ko ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ay, sa atong ikanawang pangutana, karamuntaga mga kasama. Kinsa to nga, kinsa man to may galang witness unta nga ipresentar nila sa prosecution kagahapon. Kwani siya ni Vice President Sara Duterte, kanang iyang chief of staff ni Vice President Sara Duterte, nga himuon tang hostile witness sa prosecution. Pero wak madayon may galang kay gibadlong silang kukupimentel. Kaya masigun niya nga mayabura mo diha. Kung inyong ining himuon nga hostile witness ni si Kuan, chief of staff ni Vice President Sara Duterte sa ihang impeachment complaint sa kasong grid threat. Basig mayabo na hinuon mo. Kinsa man to siya, be. Si, basta ang iyang apelido, ano, sikat kayo, mura, o artista ni Hanga, kuan, ihang apelyido. Ah, dali ara na katubag. Ah! Tagiyang TV Network, ABS-CBN. Wala yung apelyido, mga kasama, ha? Ba, kuan ha? Dita mo, kuan, dali, dilita mo, stricto sa, kuan, kanang spelling sa pangalan. Bala na ka diya, sa spelling sa pangalan, basta ma-pronounce na siya diya, okay ra. Mga, kana mga sounds like, okay na. Bala na, Ken Galinea, pwede na, Ken Galinea. Pwede sa Ken Galinea. Mga sounds like ba, makuana ba? Wow, ano na yung problema ng spelling niya kay, ano ta, Budawa Tardana. Wrong or correct spelling? Okay ra, all right ra. Okay. Ah, sa itong pagbalik, Megal, ha? Okay, pass, all right. Okay, pass, all right. Okay. Oh, niya, niya, atong, ang atong winner na niya, unyan tonton. Mga kasama, ha? Ayaw lang yung mong biya niya. Unyan atong mechanics, maro to, ha? Kinanglan nga naka-follow, naka-like, may gala sa atong Facebook page, anyway, HPRM in Cebu, baka kang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po, may gala sa itong program, kanabutaga, ang unang radyo, unang balita. Oras! Alas 5.36 na.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: guiter.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules. Kay nagkahiyos na nga akong guiter.
16: Biotroph Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotroph Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule, epektibo gayon.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
6: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permente, kumadunlan, nilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take na itong Zed Panyawan Capsule, kaya karoon, dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
7: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Sakit lang yun sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Maot kung nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko kawan ah, ngayon, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Naka, antog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami mag kape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" anong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na iso."

nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ay sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Men's

0: lenguaje alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Ora sa mga kasama, alas 5:51 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makapansyon sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini panagang makapatay sa viruses. Sa di pa kini mosunod sa atong cell wall. Busa inom kada daog duhang ato na sa tulukas of gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutan sa Smeni Boulevard, dole sa Cebu Dock, o sa Cebu Gospel Church. Sa Consolacion, nanimigala sa EDM Building sa Barangay Kansaga, sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Unya dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimog mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa Hasod Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 Duol sa Kamanhaka Terminal. Unya alang sa itong mga kaisunan nga tigpalit o tigtumar sa Life Extension Vitamin D3, narawa pag maayo may galang inyuhang mapalit diha nga D3. Kinanglan may galang isiguro ninyo nga legit o authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kinanglan may galing yung tanawon ang mga soft gels nini. Kung doon na may tatak nga LE, nga nagpasabot nga Life Extension. Ayaw nga dawata kung walay tatak nga LE ang soft gel kay posibleng peke o delikado kini. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugatan atong kabuntagon pirang ispaginom sa lamian og healthy kape kining Vita D Plus Coffee Mix kay ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix do na kini tuanid ayo nga vitamin D3 mo na makakapina ta magka vitamin D3 pagyud plus ang matag sa shay nini dunay mga anti-con Rishi Mushroom Extract na doon na po ni Shai mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinilig nga pagdaot sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang nga free radicals sa itong lawas. Maunang mga pigarita ni kabuntag Vita D Plus Coffee Mix doon ay vitamin D3 maunang makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Sugbo ug uban pa nga mga lugar igumano sab din sa Life Extension Clinic.
3: RMN TYHP Police Brother.
2: O diyan si Paul Lauro na lang. O diyan tantaon si kasamang Paul Lauro, kasamang Ken.
4: Dugang pambalita kagabay sa kwesa Sugbo ni padali na sa dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig din sa syudad. Kasama mo sa balitura di man ilibo lono.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Gipaspasana sa kagamhanan sa Paisugbo ang dredging, desilting o declogging sa mga agianan sa tubig sa syudad. Kini pinag-iusap sa Department of Engineering and Public Works kung DPW sa City Hall. Ang mauna kang ipasubay sa kamanduan ni Mayor Nestor Archival, pagpalaw o paglimpyo sa mga sapa, kanal o ubang waterway sa syudad. Naobserbahan ni City Engineer Joe na din season ng isailang himo, dali na lang hubas ang tubig panahon ng mabunok ang kusog ang uwan sa Dakbayan.
6: Karon og mag-uwan gani og magbaha, tadyot na lang, dali kay musubside, dali para sa una nga magbanaw yun. Tingin na tagpaglimpyo sa mga agianan sa tubig. Dredging, mga desilting, declogging, mauna.
5: Si City Engineer June Nadine Sison, lakip sa gitagan o prioridad sa DEPW sa gihimo nining dredging operation, mao ang mga bukana sa kasapaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Nakadayang grupo sa medical professionals, di pareag sila nga suporta habang gitulo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Isip bagong nga karihim sa Department of Health kung DOH. Kasama mo sa balik na Radyoman na Raymar Tuboy.
3: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni padayag og suporta ang nagkadiang grupo sa medical professionals human gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. isip bagong kalihim sa Department of Health kon DOH. Nilaom sab sila nga tutukan ni Puhalte ang pagpalambo sa mga serbisyo sa ospital ug padayong pagpatuman sa Universal Healthcare Act. Matud pa nga andam sab sila nga makigalayon sa Health Department aron mas mapalig-on pa ang healthcare system ug makahat ug mas maayong serbisyo sa matag Pilipino. Kay numduman nga formal lang nanumpa kang PBBM si Puhalte kagahapon adlawa isip bagong kalihim sa nahisgutang departamento. Kasama mo sa Department of Health, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: ni tala ang mga nasod sa Europa og sobra sa 10,000 ka mga tao nga nakalaas tungod sa record-breaking heat wave nga nasinati sa maong nasod sukad sa inapos nga bahin na itumbuhan sa Hunyo. Gipakita sa European Center for Disease Prevention and Control sa World Health Organization ng WHO, ang datos nga natala niini nga niabot ngadto sa sobra 9,000 ka mga tao nga sagad nagpanginaron og 65 anyos mataas ang apektado sa mong heat wave. Ang nasinati nga extreme heat mahimo makapatay pinaagi sa heat stroke og makapasamot pa sa cardiovascular og respiratory diseases ilabi na sa mga senior citizen. Nasinati ang grabing heat wave sa France, Spain, Britanya ug ubang mga nasod sa Europa. Kasama mo sa abroad ngayon giniyo Radio Man Marie sa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
8: Atong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wa nay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw usab ang mga makapamatuo sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
4: Samtang sa pikas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuona ng mga listeners karon nga mga kugihan kay sa kay magbata para makapanuki-duki na dinaog, makalihok-lihok sa mga gimbuhaton, labi na kay ting-eskwela o niyang uban nga mga ginikanan, manarbahosan, pero doon ay panahon, igmatay yun atos buntag, murag sakit kay ning atong mga kamot, di na makapangusog, ubanhod, apila diri sa atong tilo ka, makapamatita ni ining muscle pain. Doon ay mga inana nga mga sintoma usahay, pagpangawoy ka na, mga tusok-tusok, pagpaminhod. Siguro daghan ninyo ang nakasinati pud ni Ana, pero agantahon lang kay di lagi mahimo nga muundang pud sa atong trabaho para sa atong kaugalingon ingon man sa atong pamilya. Mao nga advice nako mag Pharyx B Complex adlaw adlaw. Do na kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tabang para makalikay sa pagpaghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners ha, para sa mga pangandoy ug sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Pharyx B Adlaw-Adlaw, vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharyx B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, priority lane sa banyang mga establishments sa Napay sa Subo nga alang sa mga senior citizens o persons with disability. Gingon, nga nawagtang na. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bondona.
0: CYHP, Tatak. RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na wagtang na ang priority lane sa mga establishment sa Tagbay Subo alang sa mga senior citizens o persons with disability kung PWD. Ang maong reklamo sa mga vulnerable sector nabot na sa konseho sa syudad, pinaagi ni Konsehal John Alcover. Ibadayag ni Alcover nga ang priority lane alang inidilang usaka privilehiyo kundi usaka legal right nga nalatid sa mga balaod sa nasod. Partikular na sa Expanded Senior Citizens Act o sa balaod nga naghatag o mga benepisyo sa mga PWD. Subay ni ini, ang City Council pilagi ni Alcover, upatawag sa mga stakeholder alang sa usaka executive session.
11: To determine the extent of compliance by business establishments and government offices with priority lane requirements, identify implementation gaps, and to ensure uniform and faithful compliance with the law.
5: Si Konsehal June Alcover, lakip sa imitahon sa executive session, mawa mga representante sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, Cebu Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ug uban pa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
0: Radyo mo, Nationwide. DYHP.
12: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaabot nga ang mga bangko sa rasod o e-wallet providers, gitakdang hulip na sa text-based one-time passwords kung OTPs, ngadto sa silent o risk-based authentication. Kinisubay sa pagpalig-on sa mga financial institutions sa mga lakang ini batok sa bisan unsa mga scam o ilad. Ang maong transition human kini sa June 25 compliance deadline ubos sa BSP Circular 1213 nga naglimitar sa paggamit og interceptable authentication mechanism sama sa OTPs nga ipadapi na agi sa text o email. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig
9: on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo Mo Nationwide.
2: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniwalaan yung may prueba na dapat o dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para pa makita nyo ang kompletong lineup at Unilab ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Doga detalye sa mga balita. Cebu City Councilor Cicinio Andeles rekwestiyon sa naaprobahang house rules sa Cebu City sa City Council niadtong miaging semana. Kasama mo sa balita ng Jamanele Bolonas.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Gi-question ni Cebu City Councilor Cicinio Andeles sa naaprobahang house rules sa City Council niadtong miaging semana. Kinitong tayo giingong wa masubay stok mang proseso sa bagong house rules. Wala tuguti ang presiding officer ng musalmot sa deliberasyon sa konseho. Gawas ang kanyang kitang tangan o committee chairmanship. Ang konseho ni awag sa mga kaoban ni sa konseho. Ngayon ang tukay unong uaprobahan ang matag artikulo sa house rules. So kuhay sinatabu na itong miaging semana.
13: We have to discuss and deliberate article by article for the approval of the new house rule in the spirit of transparency, fairness.
5: Si Konsehal Cicinio Andeles sa City Council una na niluso sa napumahang house rules gato sa Department of Interior and Local Government kung DILG alang sa pag-review o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, Nationwide.
2: Ay! Congratulations sa itong winner kanabuntaga. Sakto yan tumaga. Si Zolaika Lopez. Mayan tumag, may gala karong buntaga. Zolaika Lopez ang ihanga tumag. Correct kayo. Unya naka-follow, naka-like pag-ibig gala sa Riwa HPR Amin Cebu. Huwag kang attorney Rofil Fernandez Manyo. Kung naka-share, may gala sa program Unang Radyo ng Balita karong buntaga. Congratulations ni Ken Cabonegro. Si Ken Cabonegro atong winner karong buntaga. May gala sa itong answer to win promo. Congratulations ni Ken, ma'am ba niya? O babae, lalaki ba niya? Ken Cabonegro, ikaw ang palaran nga mananaog na itong kanabuntaga. I-chat lang ang atong Facebook page alang sa imuhang kompletong pangalan o ang imuhang Facebook o imuhang cellphone number. Karon ni kabanga nagluya, posibleng kulang ka sa vitamin B, B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili kinahanglan nga bugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins mga kasama, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatomar kanini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit kini kada sa mga butika sa inyong lugar og maorder kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
3: Gising na, bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: At sa check mekala sa kasama ang Julius Balili, kaya natin winner karabuntang kasama Julius. Gamay lang Dios, bubulang.
14: Okay. Good morning sa mga nasa morning. Si nanay, nanay. Okay, bro, kailan magkwari niya? Ay. Nay, may buntag. May buntag, di mo na. Kisa to'y pangalan ni mo.
15: Lenora Bacalso.
14: Oh, tiro, taan pa ko lagi. Lenora Bacalso. Nasakpan niyo kang Julius Balili. Kaya sabang usang urasa bang katik pabilang di WHP.
15: Kaya kayo.
14: Congratulations sa bata mong bala, Paripay. Why nang handa ang istorya? Pakpak!
16: Pabot na ka muna mo, basit ka muna sa sunod ang makadawas sa mga paalipay. Paminaw ng June, buntag lang to gabi. Pagpapan ako din sa mga Lailin Rabalit, Arigarat, o George si Kuya. Kinin niyo sa mga Julius Balili.
14: Nagsalamat ka sa mga Julius Balili. Kaya itong kapagbanagumahan gipananta sa namantog ng Herbal Capsule sa Kabisay Anog Mindrao. Ang original ko ay Herbal Capsule Suplemento ng Agikan sa Palaya Kamunggay Garlic Luyag Ginseng. Ngawin mo hatang kaligun sa lamas, kaligun sa atong immune system. Ko ay Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
4: At sa ilhan niya ko adunay daghatok si Sibalawas mundili ka regular kapag magawas si Muhugaw di ka kamiglisan magbuti ni Buntian baka sinati ka ginsomya kadunay kapag sakit ang ibang ulo para kisa kalawasan ng lutahan nilipagin hami sang imong cuties for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Inga man ang pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pagi naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Wala man teoras, may gala sa gana lang. Skinit mo kang pwersa sa WHP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Girangin yung Radio Man, Ken Galinea.
14: Ako sabi Raja Man, Arnold Busamante, at ang inigalas ka sa mga tornero Phil Fernandez Banyo, kamusunod ka rundayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagalong taran, Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
17: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
20: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
20: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
21: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas. Dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
23: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Para bang pinatawag ako ng dagat?
1: kay Montenolanik, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
6: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. Tayo na!

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebola size 19.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Bygon, 100% knockdown.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na! With Norris Sinigang Mix. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakibatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Kinilagi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y pa rin makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules og pitsa 15 na buwan mahigala sa Hulyo tuiga 2026.
7: Straight to the point.
2: Sagya po, natagantag pagtagal ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gyapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Nagunas tumiskutaran karumbutaga mahigala ang low pressure area nga kanhi si Bagyong Juicy naka-exit na. Karong kadlaon sa Philippine Area of Responsibility kun par.
7: Straight to the point.
2: Naot punta mahigala nga wa nay mosunod nga bagyo ining nga Juicy mga sukid dig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad no butag sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang pamilya sa namising nga caregiver sa talisay ni dangop karon o mangayo og tabang ni Mayor Samsam Gulyas kagahapon.
7: Straight to the point.
2: Kini samtang nagpaabot sila sa resulta sa DNA test aron itandi natong ulo nga napalgan sa Kimba Kansuhong sa maong syudad.
7: Straight to the point.
2: Atos ning tagag pagtagad robotaga mahigala. I hope nga makalihok sab ini mahigala si Mayor Samsam Gulyas, ha? kay dili maayo kining paminaon mahigala nga naay inana nga krimen na hitabo sa iyang syudad. Liman ka nang tao mahigalang giputlag ulo ilabay lang daplin sa kalsada. So I hope mga higala nga tinud-on eh, sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ang pag-imbisigar ani. Well, in fairness mga higala sa atong kapulisan nila so far sa atong gipangsundan nga mga imbestigasyon, ila man gyud mga higala ang gitutukan and I can in fairness. So I hope kini mga higala ang maong insidente karon, ha? Inaot unta nga matagaan ni kasulbaran mga sukintig paminaw.
7: Straight to the point.
2: Kay kini intawon mahigalang mga anak ining caregiver mga sukintig paminaw. Di pud lalim sa ilang kabahin oy nga ilang mama mga kagilaan nakalit og kamising wa gani sa paybaw a mga higala sa amo og hain na ilang mama.
7: Straight to the point.
2: Sila na lang mga higalay na tingala gumikan kay naanad sila nga ilang mama mo communicate mo chat nila mo text nila kada adlaw.
7: Straight to the
2: nga no, nga kadto mahigalang pipila ka mga adlaw na magin magka-chat. Manang sila may nangita ngadto sa amo. Ato niya tagag pagtagad mahigala sa dihang ipangitaan ang amo ni Pablater.
7: Straight to the point.
2: Ato niyong klarohon rumbutaga mahigala sa banuban usap nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: So atong tagad pagtagad ni, I hope mga higala nga may misigahan ni sa atong kapulisan makuha na mga CCTV din ha. I hope no. Ako lang paunhan ang atong mga pulis nga kanala bang CCTV footages niya, mawagtang na, ma-erase na after certain days mga higala. So I hope, dili ma-outsmarted ang atong kapulisan sa Talisay. I hope, mukugi sila, kay mutapul-tapul kay ining inaning investigasyon, di kagyod kasulbad. Mukugi o kuha na sa mga CCTV footages, diha sa mga silingan. Mismo sa panimalay, mismo anang amo.
7: Straight to the point.
2: Kay doon naman sa CCTV. O kanang mga silingan anang mao sab division kung migawas ba ni kinsay kauban sa pagawas do na bagi tinuoy ni gawas ha kalob ha. I hope ang atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kay kung maglangan-langan mo di ninyo nalihukon dayon abtag siyam-siyam inigtan-aw sa mga CCTV mao pay paglihok moingon ang mga silingan nawa na na-erase na.
7: Straight to the point.
2: I hope ha ang atong kapulisan kung tinuod gyud nga do na mahigalay kinasingkasing nga serbisyo, ha? Dedicated sa trabaho. Ano ilang buhaton, mga sukid di paminaw?
7: Straight to the point.
2: Irabalikon ako, in fairness, Dakbayan sa Talisay, okay naman ni sila. So far, ang atong kapulisan, may galasugbo, ha? Medyo sa ato, mga higalang pag-evaluate, okay man. Nga, I hope, kini mga higala, dako magunin nga krimen. I hope nga, dili ni nato palabyon, ha? Kini maong krimen.
7: Straight to the point.
2: Atarik pagtagan, rubutaga sa tumanuman, usap, nining atong tulumanon, ug inyong tulumanon.
7: Straight to the
2: point. Samtang sa pikas bahin, laing dako nga krimen mahigala ang pagpanglugos. Sa usa ka tindira, mga sukid ng paminaw, ug anang lugos, usa ka ex-convict.
7: Straight to the point.
2: Usa ka adik-adik.
7: Straight to the point.
2: Ang suspects mapanglugos, usa ka tindira, ug inanan, matod pas pagkakaron, nagpakiluoy sa pagpangayo ug pasaylo sa iyang gibuhat, pinaagi sa private message. Apan ang biktima, determinado sa pagkiha sa maong suspect.
7: Straight to the point.
2: Gid mahimo mahigala o pasagdan to delikado baka biktima pag uban adako ra bang tao mga sukid di paminaw mura kuno ga kapri ang lugos niya kasamang nga kay
7: straight to the point.
2: Mo nawa sa makaiskapo mga higala kadto mang babayhana gani gamay babayhana guapa do na man itsura ni babayhana pero medyo cute siya nya kini nang lugos mga kaigalaan kay murag kapre. Ataling agi katawa mga sukid di paminaw. Nagdapag yung kutsilyo, wag yung ka-eskapo in town, kini mo babay.
7: Straight to the point.
2: Atagan tarik pagtagad, lubutaga, no? Sa CCTV footage, ito nakita, mga higala, giti unang yun, kutsilyo in town, kining maong babay.
7: Straight to the point.
2: Atarik pagtagad, lubutaga, sa atong pabanuban, usap, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Santang sa laing bahin, lokal nga kagamhanan, sa lungsod sa Badian, ni Pasalig, nga nagpabiling luwas o bukas, ang Kawasan Falls, sa lungsod, taliwa sa taho nga sightings, o dunay nagpakita nga kubra.
7: Straight to the point.
2: Iyawasan ang istoryaha, mga higala. Pagkangilingig, basa na mga kagilaan, may numdum lang ko nito sa Samal Island. Nindot tong Hagimit Falls man to day, no? Nga tong giadto. Nindot mga higala, bugnaw mga sukiting paminaw, ha? Daghan ang mga muadto, daghan mga ma-attract na muadto. So kining Kawasan Falls sa ato po, nindot saan ni? Daghan saan mga higala muadto. Kung saan man ang istoryahan doon ay kubra, tinuod ng istoryaha o dili? Ayun ang pamunaan ng istorya o dili mga tinuod. Pero kung tinuod man galing, ato na sa aking klaruhon kasi bako ba disgust yata indekin? Ato lang yung agil katawa-katawa, mahigala. Doon na ba yung ibang mga inana nga mga bitin mga kagilan? Ganahan mo humul-humul pong apil sa kwanday. Ganahan mo humul-humul sa apil sa linaw.
7: Straight to the
2: point. Sa karuhon tala na, tagandarig pagtagad, rubutaga, sumanuman, samjining atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang sa kauluhan, prosecution, dili na mudayon. Pagpresental sa duha ka mga hostile witnesses, apil na ang Chief of Staff sa Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez.
7: Straight to the point.
2: Ako na nang gibana daan, mahigala. Na kinini ang kadtong ilang pag-ingon nga ipresental sa Zulaika Lopez nga isip hostile witness. Sagol bluff-bluff na gito.
7: Straight to the point.
2: Malalim kag imong ipresentar ang ilang Chief of Staff ni Sara Duterte. Unsa may buhian nga testimonya ana unya dito sa impeachment court. Mag-expect ka nga mulaban as prosecution niya inyong ipresent. Nagmulaban ng Sara, niya unsa'y buhian ang mga statements ana dito. Maka-damage unya sa prosecution.
7: Straight to the point.
2: Kato bluff-bluff lang yun mga kailan po. Pag actual na, inyo na dayon nga, dili na mo idayon o present. Kaya lahi manguto mga kagalaan. Unsa may kalainan nga ila mahigalang gipatawag si Zulaika Lopez sa dito mahigala sa House of Representatives sa Quadcom. Ang kalainan mao nga dito sa Quadcom sila may haod. Why abogado mga higalang makasagang kang Zulaika, why maka-object. Sila tanan nakasnabot sila mo lagi gang rape nila mahigala dito. Na unsa ila pangutana pag dili mo kagustos tubag contempt. Mamutin hitabo. Ba't kini og ilang ipresental sa impeachment court? Makapangutana man ang depensa. Maka-object man ang depensa. Ang mga senator judges makapangutana man. Doon na may kagawasan si Zulaika Lopez nga mutubag ani dahil delikado ka ito. Og ilang ipresent sa prosecution.
7: Straight to the point.
2: Manang kagahapon mahigala mo rapod o ganana ang hero po ang prosecution. Ingos lang nga, amo lang ibanan ang mga witnesses kay malangan tag maayo. Nindot sa paminaon na po, ha? In fairness, may gila sa prosecution. Ingon sila nga, daghan man sa usa ka witness, tagduha ka adlaw may nahitabo nga presentation. Usa ka adlaw direct examination, another usa ka adlaw sa cross examination. Maabdan tag siyam-siyam. So, aron nga, dili na lang tang maabdan, di na lang namo idayon o presentan ang witnesses. Aduha si Captain Bilio o kini si Zulaika Lopez. Di na lang, aron di tamalangan, ha? Kana yung kay tinuod niya lason o na-hadlock sila mahiga lang ilang ipresenta si Zulaika Lopez. At any rate, mahiga lang, medyo mula po nung nindot paminaon na sad. Mulag medyo okay na po paminaon ni Dekin, niya kunuhay naka-save tag time. Kaya rin pagtagad ng buntaga, mahiga lang, no? Unsa man rin hostile witness. Unsa may but pasabot kanang hostile witness, ha? Nganong ilang mantang i-present si Zulaika Lopez? Nga nganong mas lamo dayon? Ngayon, matatong higala, or kagabi, matatong schedule ni Zulaika Lopez. Dito na ba sa Senado Zulaika Lopez? Eh, mula dito na, no? Kailang mag-isupi na. So dito na, ready na mahigala untang i-presentar. Pero kalit lang mahigala nga, may manifest sila nga, di na lang namo idayon o presentar. Kaya tari pagtagad, rubutaga, sabanuban, usab, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Samtang dipinsa mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte ni insister nga dili matawag nga threat o hulga ang pahayag sa Vice Presidente sa online nga briefing batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o lain nga individual.
7: Straight to the point.
2: At sa ninklarohon mga sukitig paminaw, in fairness sa pikas o pikas nga habig, no? Ang balikon ako, in fairness may gala sa prosecution o sa defense, pariha mga maayo, mga banggiitan ang mga abogado, pariha mantigo mga kagalaan, pero alleged tas witness may gala sa mga ebidensya magdaog. So atong evaluate may gala kining pamahayag ni attorney NBI agent may gala attorney Jeremy Lutok. Unsa din iya mga pamahayag? Dito nagkasablay-sablay mga higala.
7: Straight to the point.
2: Ato ni hatagay pagtagad ha? Asa napit ning mga sablay-sablay ni attorney Lutok. Ato ni hatagay pagtagad garong buntaga mga sukit ni paminaw. But in fairness, attorney Lutok, okay masad siya. Ang mutubag mahigala sa uban nga mga questions. Sa uban na mga questions lang, medyo nagkasablay-sablay lang. Madara ba itong pagkasablay-sablay or dili? Doko-doko in town sa attorney Lutok, tanawa. Tanawa ang demeanor mahigala sa witness, gipresentar sa witness stand. Medyo dili maka-afford mahigala mo atubang o face-to-face o mo tutok mahigala eye-to-eye contact sa nangutana. Iyan, pasumangil, yung doko-doko, doko-doko. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
8: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191669. It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
2: Actimed! Actipit!
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed! Actipit!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa generika drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may kalala size 42 na sa atong uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Ato
16: sa dawaton may gala report kalos to kauban on board sa patrols dili pata mahigala mo adto sa itong mga isgutanan karong nga buntaga kay patinaghan naman yung mga anggulo nga itong isgutan ron mga kaigalaan. Ato sa i-checks kasama po lauro kay doon lalaki na pusilan human giingong ni Sukol atulos pagrunda sa iyang panimay sa usa ka bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Giraid ni mahigala niya ni Sukol ning giraid. Ato paminaon una ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
15: DYHP Tata RMN Report.
16: Yes, Paul? Okay, gamay lang kayo mahigala itong balikan sa Radyoman Paul Lauro. Kaya naputol mga higala ito. Amagusos may bukiran nga bahin. Karong nga ito taod mga sukin tigpaminaw itong balikan alang sa dugang pang detalye ini mga sukin tigpaminaw. Kaya kining ilang gireid matod pa, wa sa magdahong nga ni Sukol. So, muna may galang nga doon ay pagbinayluhay mga kagalaan sa mga bala. Ato ning klaroho na kung naon sa gining hitabu ang mga sukin tigpaminaw. Balikan tas Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
15: DYHP Tata RMN Report.
17: Radyo Man, Attorney Rupi, live yapunta diri sa panimay sa subject sa ato mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit. Nakakuha sila search warrant, Attorney Rupi, sa korte. Batok ining ilang subject nga si Ninyo Jude Uatan na nagpuyo diri mga 36 years old siya. Niya doon na ni siya live-in partner on niya on sa pagkitabo ang pag-serve nila sa search warrant kuha ni sa iyang kalibre 45 pistola on niya nakig-pinosilay nakig-sokol no? So hinungdan niya ang atong assault team sa CIDG o sa atong mga sakot sa SWAT ni return fire niya gi-pin down siya gi-igo lang niya pa attorney Rupil. Unya gidali ni siya pagda sa North Jane Hospital unya mao may report nga namatay no basig na loss of blood no unsa paghitabo namatay man dito pagabot sa Tambalanan sa North General Hospital kating hilak ani kailam ni Aida ay ang kuan ang inahan aning subject attorney Rupil. So, kay nay mga nay arma sa subject ni og mga ebidensya sa lugar i-request nila ang soko. So niabot na diri ang soko karon nini nga mga oras sa 30.
16: Unsa may constable nganong ilang grade na? Now dunay warrant nila, dunay say warrant pag raid ana, unsa man nga kaso?
17: Search warrant attorney Rupil sa armas.
16: Okay. Ang problema pag abot nila diha ni sokol.
17: Moy kwan, moy report no, nagbuto-buto diri, in fact mga silingan diri attorney Rupil nakapaukay ni sa mga silingan ang buto-buto sa armas ato mga operatiba diri sa luyong bahin sa balay sa subject nila si Ninyo no. Ma'am, confirm jud to patay imo anak.
6: Tawagan jud. Mo di mo may di ang ingon wala na si NGDAP pag abot na ako.
17: Ano lang kamo hatakog statement dili na lang. Aida. Atop yun sila listener at Attorney Rupil, no?
16: Uh-huh.
17: In fact, yung balay, pag assault, pag soda ko diri, pag katingog yung radyo, UHP paminaw. Okay, listener, malinin na to. Kuan mo po ni Aida, di ay kaila. Si Ma'am Susan. Inahan ni si Attorney Rupil niya. Sa tanan niyang anak, kinira tayo na sa laag. No? Sa laag, di ba, kay

0: legal position na siya pending sad onya sa Comelec. So doon na siya pending sad sa Comelec yan man nga kwan armas Japan attorney repair niya karon search warrant ni nga issue sa korte armas ang tumo og tuyo pagkuha sa iyang gitagu-taguan nga kalibre 45 pistola. Appeal siya ni. Alleged katong issue pod sa Banilad gani attorney repair katong kuan na trending. Na involved po ni siya pero subject for confirmation pa lang ni nato. Pamana ni atong nahibawan attorney repair. So na nang suko no. So diha di ay sir ang inkwentro no. Are lang taga may saka lang taga may sa attorney repair ha. Ay eksklusibo ni nato nga sunod ang mga alarma. Only there day. Din hindi na pita. So, diha, religious balay. Yeah, no? Ikuanan pa rin sa itong suko. Itaoran lang sa nila yellow police line. Ay silalay mo soldier dito sa Luyo. Saan naman yung Luyo ninyo? Kabugagan na nalaya. Sagbutan na?
1: Sagingan. Sagingan.
0: Ah, kasagingan. Nali, malutsan si ninyo rin Luyo.
1: Bakit mo? Kaya ba mo? Huwag malusot siya. Makalusot sa ganyan.
0: Okay. Sige. So, sige sir. Okay sir. Saan pa ko ng Soko Director ni Rupil. May mga paipag-abot sa Soko. Ganihan yung sayo sa Kabuntago na Attorney Rupil sa programa pa lang nato sa unang radyo, unang balita. Nato na nang nasunod kining maong operasyon sa atong CIDG Cebu City Field Unit sila. Ilang misyon maong pagkuha sa armas ining ilang subject niya si Ninyo. No? Nalik din siya atong kidnapping incident niya sa may bilad niya. Na-viral ganito, na-trending ganito. So, muna ang pinaka-litis pa, maupay pag-abot ang tosoko. Aron datod, atong sutaon, ugunsay.
2: May ganipul kay Wai na igo sa atong mga polis?
0: Mayo gani, kay Wa, kay ang balayan ni niya, collector ni Rupert, kanang along the road, along sa ilang barangay road, na plinas daan, o niya mo, saka lang kagamay, medyo elevated, maguni ilang balay diri attorney Rupil niya. Konkreto ba? Pero ground level la. Ground level lang niya. Lang. Mga bintana, jealousy. Pero na ay mga birha nga kuan po tao. So, na sojo nila. Pero buto-buto man, no? Di may buto-buto. Ito po niya ni engaged day. Ang report ni engaged si Ninyo sa iyang kalibre 45 pistola. Doon ginugdanay sa Luyo. Buto-buto na. O sa isultis mga silingan din yung ako na-interview kaniya. Buto-buto mo ito. Ilang nakita. Tumba na dito sa Ninyo. Samara na ang paa. So ilan na yung ikarga sa ambulance. No? So gida sa North Jane. Apan mga wapay alasize. Diyay report niya. Nakabsan dito sa iyang kinabuhi. Kini si Ninyo Jude. Uwatan ang subject sa ato mga sakop sa CIDG Cebu City Field Unit na nai-conduct o operation. Ako lang suwayag balik ng ilang kuwan sir, ilang kuwan pa ni. Kagani ha, sa doon ay inventory ng gihimo, Attorney Rupil. Doon na sila nakuha sa niya o sa kapakiting siyabong. No? During sa pag-search nila. Ang armas to adito sa Luyo kay bit-bit man hinihini niyo sa diyan ni engage siya o sukol sa atong apulisan. Si Konsehal Minyosa, sir, background na gamay, sir, sa atong barangay si Ninyo. Unsa man siya, sir? Sa trabaho niya?
3: Wasa ko kay bawang sa trabaho niya, sir. Mamiguhon naman siya.
0: Mamiguhon na yun siya.
3: Makinagdaman din naman.
0: Pero na-involve siya ni armas yun, no?
3: Oo.
0: Sir, tinood nga naman mo, sir?
3: Proctoso Minyosa. Proctoso
0: Minyosa, the third, si Konsehal Proctoso. Barangay Pulang Bato ni siya, si usas ni siya sa may witness diri Attorney Rupil during sa searching sa balay sa subject o kinirong pagkaigo sa subject, no?
2: So, na sa'yo nakuha ang armas na, Paul? Kalon?
0: Ang report, wapamang ko kakita Attorney Rupil kasi laman sa kilid agion ilang balay ang area nga dito nila gikapino sila si Ninyo. So ako'y nakita visible na ko diri sa akong gibarugan yan na

0: may police line sa Rosoco. Wa pa yung nakita ang armas. Pero according sa atong operatiba, to adito, positive dito ang kalibre 45 pistola. Kaya pagka igo ni Ninyo, natagak sa iyang kamot, ilang mag-isirug aswat si Ninyo. Wa man nila hilabti ang armas niya to adito. Muna yung nag-request sila Soko. Soko na maoy mo process dito sa area nga gika-engage nila, gika-pinusilay nila sa Ninyo. O katong armas nga to adito. So wala nila hilabti. So ang Soko na maoy mo kuha ni Hinungdan nga ang Soko ron na aron diri sa crime scene na ilang i-request ni kaganihang kadnaon o niya naabot na diri.
1: Sa ilang search warrant, Paul, pila ka armas kuno ang unlicensed? Walay lisensya nga mga armas? Muna nga gi-search? Pila ka armas
0: ang ilang? 45 lang, Attorney Repil.
1: 45 kaliber lang?
0: Kalibre 45 pistola lang ang ilang buot ko ako ni Ninyo. Oo. Niya, ganiya, sa akong interview sa live-in, during sa search, ipagawas lang sa sila. Onya, diri sila sa daan. Pagdayo ng so dito, nagbuto-buto na yung pagkatataod. So, nidaga na rin si Ninyo dito sa Luyo. Da sa iyang armas mo itong ang ilang gusto nga di makadagan. So, ilang itirahan ang paa. So, sa subo pala doon kay sa ospital, itawag ang live-in partner diri sa mama ni Ninyo, ni Ma'am Susan. Nakabsan dyan sa kinabuhi si Ninyo.
1: So, diri kay tiil na tumaigo, Paul? Doon na siguro ilang igo na ito kung maohon?
0: Tiil ra. Paara.
1: Paa?
0: Paara, sir. Basig na igo ang para to.
1: Loss of blood siguro?
0: Basin, yung anak, no? So, ang doktor na siguro anak mo ay maka-explain sa kabanay yanong nabugtuan dyan sa inabuhi si Ninyo, no?
1: Kaya mo na, kasagalan, panalitan kung naaka sa law enforcement or kana mga kuhan na, importante ni buto-buto na imo lang yung paningkamutan niya kuhan, manang uban na mag-bulletproof or mag-helmet, kaya kanang ubang part sa lawas, at least buhi man ka, bahalag maputol na diha, putlan kag tiil, putlan kag kamot, pero buhi ka. Mm. Mo na ang kuhan, pero kanina tiil, medyo ng timano siguro, sa pagkang pagkaitabu ah.
0: No, manay, ang doktor rani mo describe ani Attorney Repil on sa'y naigo sa iyang kuan, basta ang kuan, ang plano, why plano nga patyon siya, kay wagod siya lawasa.
1: So, mm-hmm.
0: Doon na may resistance, doon na pag-engage niya, so cool siya. So, gipin down lang siya sa ato kapulsan, sa iyang paarang yun, gi-igo. So, pag nakita, igo na siya, tagat na iyang armas, dali siya pagdala yun una sa ospital para maatiman dito, no? Umaanay siya. So, ang ebidensya, ang soko team na, okay mo kuha ni dito sa hilid, no? Sa Luyo, kay Matod Panin at Susan. Paan mani, mga pasagingan mani ang iyang Luyo. Sir, update, sir. Live na taron siya sa programa ni Attorney Rupil Fernandez Banyo, Katro Station Manager sa DYHP. Isa lang talaga, sir, ang pakay natin na baril. Yung 45 lang. Wala siyang, walang report na may mahaba siyang baril, anak.
2: Wala naman.
0: Wala naman. Sige. Salamat. So, usaragid karmas matod pa ni Police Major Jason Santo Domingo ni Attorney Repil sa CIDG Cebu City Field Unit, no? Sa pagkakaroon. Saan talaga ang banda siya? Sa likod ng bahay o sa gilid lang? So, tuwa naman dito ang Soko, no? Pero diri rata sa gawas sa ilang police line, Attorney Repil, ay sila lay mo punit dito kung sa ilang makita pa ang mga ebidensya according sa tungkuhan doon ay armas dito sa subject nila na nakapsan dyan sa iyang gininhawa, Attorney Repil. Kung sa pay dugang update dito, Attorney Repil, mo padangat ng tas dugang ini concept, ini input, wala na. Okay na? Okay. So, buhilo ta. Na
1: so, at least, ang mga personnel sa CIDG, back up by the SWAT, kasamang Paul, considering nga ang subject is makonsider na to nga dangerous, no? Nga person gumikan kay doon ay armas.
0: Oo. Ang na, Attorney Repil, kay doon naman sa mga previous nga kaso good murder, o niya armas dyan, ang iyang kwan dyan, expertise. So, wala lang sa dyan, mukumpiyansa. Ang atong operatiba, nagkuyog sila og special weapon and tactics.
1: So, kato si Manang Intawon, ngayon mo na-interview ganina, ang mama sa Ninyo, na nag-usal sa Primalay, Paul?
0: Lahin ni siya, Balay, Attorney Repil. Ako lagi yung tanigyan nyo nga, makristo yan siya, mauaw na siya.
1: So, actually, sige lang, ilan ito ipugos lang, pero...
0: Actually, iyang-iyang ko niya, wajud siya makapausab ani iyang anak. Wajud siya.
1: Pero silingan na sila diha?
0: Oh, naradiri, kay naramasan ni... usa ka barangay ramon sila diri Attorney Rupil.
1: So samtang na grade ganina kasama pulga sipa-sipa pa ganitong CBS DYHP kay naminaw sila nato.
0: Gatingog ang iyang radyo gyud Attorney Rupil scenario nato kay kaduha kay ilapod ni Aida ning mama aning subject sa ato sa IDG.
1: Mm-hmm.
0: So kung sa dugang update ani Attorney Rupil no mo padangat lang ta sa mo hatag latag go signal ya sa studio. Gikan diri sa area. Ako inyong radyo man po, Lauro. DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Nagatong sa ulas may gilala size 57 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: atong point. Hatagag pagtagal may gilala ng mga angulo sa impeachment. O niya aritasa sa angulo makigalaan niya gahapon ni manifest may gala si attorney Kapunan nga dili na lang mudayon no? Sa pag-present ni Sulay Ka Lopez. I understand si Sulay, attorney Sulay Ka Lopez may gilala dito na sa Senate kagahapon. May ilamang gipasupina. So dito na si Sulay Ka Lopez, ready to testify, nalangan lang mahigala ang cross-examination ni attorney Jeremy Lutok. So, muto nga kwan, so pagkahuman ana, si attorney Kapunan, ni manifest mga higala nga dili na nila idayon si attorney Sulay Ka Lopez nga ilang ipresentar as hostile witness.
2: Straight to the point.
1: At pangutana, kung atong i-evaluate with all due fairness may gala, para na ko ha, evaluation lang na to, sakto ba ang prosecution sa ilang decision or dili? Ang tubag, sakto. Sakto mahigala ang prosecution sa ilang decision nga di na lang i-dayon. Kay delikado dili makatabang sa ilang kaso na.
2: Straight to the point.
1: Wala lang ko maka-verbalize ini-exulti dayon, pero sama ba sa sheriff, katong sheriff mahigala sa Davao nga ilang ipresentar. Ako mo tambag yun ko nga, naara ninyo, inyong ipresentar, pero basin unya, og dili mga higala makahatag og maayong pag-build up sa inyong kaso. Kanang maong sheriff. Kaya pagkahitabuan na, dugay na ko ng hitabuan, niya nga, sige magkadaog Sara, nahiro pa man nun Sara, ana. So muna nga, og ako'y patambagon, naara ninyo, og inyong ipresentar, pero delikado og dili makatabang sa kaso sa prosecution.
2: Straight to the point.
1: So kining kang Sulay Ka Lopez, ang pangutana, kaya ako lang i-evaluate ha nga, kanang with all due fairness ba lang? With all due fairness lang. Sakto ba ang desisyon nila? Nga, dili na lang nila idayon. Para na kung sakto na ang desisyon sa prosecution. Gumikan kay kung ilang idayon nga ilang i-present si Sulay Ka Lopez, dili ka ka-expect ni Sulay Ka Lopez nga doon ay mga statement nga mudapig sa ilang kaso.
2: Straight to the point.
1: Kay Chief of Staff ko ng Sara. So may tabuan na mo, laban ng Sara Duterte inigadto na sa witness stand. Kanang pag-present mangod mahigala og hostile witness, og bingong yung tag-hostile witness, kada bang usaka witness ba nga, dili ilang witness ba sa prosecution, niya ang interest, doon ay adverse interest sa kaso. Usaka na ka-witness, managing nga hostile kada bang dili pabor ninyo, niya inyo lang butang niya, gisalang din ha, aron ma-subjected siya for cross-examination. Unsa inyo makuha nga info ana na kanang pag-present og hostile witness sagol exhibition mangod na dito mga higala sa Quadcom ilang invite si Sulay Ka Lopez kay ang ilang rules dito lahi man nga silang tanan nga mga congressmen dito nakasinabot silang tanan wa may maka-object way makalaban ni Sulay Ka Lopez dito eh. Bisag unsaon lang pangutana pag di na sa kauyon sa pangutana ang Sulay Ka Lopez ilang gi-contempt. Ha? Unya kana na ang ug ari nila i-present sa impeachment court. Di man pwede na mo inaon si Sulay Ka Lopez dai nga imong kurniron o pangutana unya og di ka kayon i-contempt, di naman mo maka-contempt. Kaya maka dunay power ana mahigala ang senator judges man ang impeachment court, di man po na basta-basta muhimo ana. Kaya mabayas man sila mga higala. Kinahanglan mo sila impartial. Unya, ikaduha, kung imong pangutan-on ang witness nga naa sa witness stand, di ka pwede nga unsay gusto nimo nga tubag, mogi imong ipatubag because that will become an argumentative question. Objectionable siya. So, og imong ipresentar si Sulay K. Lopez diha sa impeachment court, ang question mga higala nga gusto nga i-raise mga higala sa prosecution, pwedeng ma-object, ma-objectan sa defense. Unlike mga dito sa Quadcom, wagi magka-object, sa may ma-object sa mga congressmen, kabantay mo? Bisa pag naakay lawyer, dadon mo yung lawyer dito, wala may equal footing ang lawyer dito. Abogado ka mga higala sa usa ka witness, naara ka sa likod, muna'y tinuod. Ako naka-attend ko mahigalag congressional inquiry kanito dito sa Cagayan de Oro. Ako'y naglaban mahigala sa ato mga broadcasters dito nga gipasaka ang mga kasong libel. Unya dunay gipahigayon nga congressional inquiry dito. Gumikan kay dunay matuyo nagtabong pampamusil na inumdong gakit na sigog balik-balik ko Cagayan. Dunay sa gihimo nga congressional inquiry. Gipasulti ko dito atos congressional inquiry. Pero wala kay equal rights ba nga mukuan? Ang imong korte si lahi. Dili man sa korte. Sumuponi kang Sulay K. Lopez. Okay, maka-experience ka mahigalaan ng congressional inquiry in aid of legislation as a lawyer to aka dito. Lahi ang imong wa man ka. Maghuwat lang ka og mangayo ka mahigalag kay gayunan nga makasulti. Pwede, pwede ka pwedeng ka-object. Di ka pwedeng ka-object. Sumutan ni tabo ni Sulay K. Lopez, tanawala ko kung inyong i-review ang katong pagkuntim ni Sulay K. Lopez, nilara itong pagkakuntim na eh. Wa sila kauyon sa tubag ni Sulay K. Lopez, gipakuntim nila. Diha sa impeachment court, di ka makauyon, pasagdi lang. Move to the other points sa imong pangutana. Proceed. Pasagdi na ang iyang tubag. Anyway, that will form part of the records diha sa transcript. Otherwise, kung imo sang pugson gyud sa unsay mong gusto nga tubag, that will become an argumentative question. Unya, gawas ana mahigala, og imong ipresentar Sulay K. Lopez, makapangutana pa gyud ang mga abogado sa defense, plus mga makapangutana ang mga senator judges. So delikado kayo nga ang buhian nga statement ni Sulay K. Lopez, dili mga higala makatabang sa kaso sa prosecution. Kana may prangka-prangka ang pagka-istorya.
2: Straight to the point.
1: Muna nga, og mangutana mo nako, nasakto ba ang prosecution sa ilang desisyon? In fairness, may gala sakto ang ilang desisyon sa prosecution. Ngawa nila dayon na si Sulay K. Lopez nga ilang ipresentar as witness. Ha? Sakto ng desisyon niya. Alon nga mo nag-hero sa paminan, mayos lang nga, di na lang na mo idayon para di malangan. Langan naman kay Matis, maiba na na lang kung ka na na ang ipresentar. Mula gyapong nindot, gyapong paminaon, ha? Pero muna, kainunon mo ko ni Day, pero wala, sagdan na ko ba kayo? Asya, paminaw na sa tayo, Sulay K. Lopez. Pero kainunon ako ni Daan niya, bida, basig malkansi mo na, ha? Kanang inyong ipresentar, Sulay K. Lopez. Parihan na rin sa sirip sa Davao. Nara sa prosecution, kung inyong ipresentar, okay na. But ako mo, wan yung kudaan. Mo-forecast ko daan, basig maalkansi mo hinoon, anang inyo nang i-present. No? Kanang maong, kinini ang maong sheriff, nga, gisumbag mahigalang Sara Duterte, gumikan kay si Sara Duterte, nasakitan, nga doon na mahigalay mga biktima dito, bago pa mahigalang bagyo, napas evacuation centers ang mga tao, unya paghuman, idimulis pagit ilang mga balay, suko Sara day. Bago pa ang tao na napanasla sa kinini ang evacuation center nga imong inaon gihangyo tika nga ayaw lang sa di pa sa i-implement nangita ang city government o pamaagi wa man gyud so na mo to mahigalang kon unsa man nitabo tong isyu na himong hero pa hinun sala mo na ko ingon naras prosecution kung inyong ipresentar to maong sheriff naghan na ba hinoy na po yung nasukong sara in fairness may gala wa makaoyon yung sara ato nganong nanumbag og sheriff day pro dito mga tao katong mga tawhan na nga gilabanan sala gihimong hero sala oi. So, salamat may gani kay laban Sara na mo na pamibalay. Wa pa to mo anak Sara na wa na bungkag mo mabalay. So muna nga kadtong mong sheriff ako forecast ko daan kung inyong ipresentar to okay ra na sa prosecution. Pero delikado nga di makatabang sa ilang kaso. So muna ni Sulay K. Lopez wala na ko masulti unil pro daan ako na kuan nga delikado na nga ipresentar nimo nang hostile witness. Pero ang ilang desisyon gahapon nga dili na lang nila idayon, pala na kung sakto to nga desisyon sa prosecution. Standby lang una mahigala kay atong tiwason paghagpat ha. Ni ala ba mahigala balikan to sa atong niluto kay wa man sa personal knowledge di ay. Atong balikan niya atong taon. Standby lang una alas RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon. Atong attack na alas 7:00 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Dalawang daon ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, bukod kay NBI Director Melvin Matibag, may iba pang testigong nakahanda ang prosekusyon na isasalang para sa Article 4.
5: They listed more witnesses. Nandyan din si Sheriff Abbas, as I remember from the pre-trial briefs. And then they listed an unnamed psychiatrist. And also they listed a person that has that was threatened by the Duterte family. So those persons are still unnamed.
4: The Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
2: RMN Network News.
6: Sa kaugnay na balita, prosekusyon nagpaliwanag sa pag-withdraw kay Attorney Zulaika Lopez bilang testigo. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
7: Maring itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot sila kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez kaya hindi na nila ito isinalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang pasya ng prosecution ay batay sa kanilang evaluation na sobra-sobrang ebidensya na ang nailatag kaakibat ng pagharapa ng mga testigo na sina National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotoka. Paliwanag ni Kapunan kung isasalang si Attorney Lopez at House Surgeon at Arms Captain Belinda Bello ay magiging redundant o paulit-ulit na ang presentation ng mga ebidensya para sa ika-apat na Article of Impeachment. Patungkol ito sa bantang ipapapatay ni VP Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad.
8: A case sinks or swims with the evidence. There can be overpresentation of evidence, but here in the case of Attorney Zulaika, as I said, Attorney Lopez and Captain Belinda Bello, I did say that the more than 4 days of direct examination, cross-examination, plus the probing and clarificatory questions of the senator judges, hindi na kailangan rendered unnecessary, surplusage, redundant any testimony of both.
7: Binigyan din pa ni Kapunan na walang nangyaring backdoor channeling o kasunduan sa pagitan ng prosecution at depensa para iatras ang pagtestigo ni Attorney Lopez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Pag-withdraw ng prosekusyon kay Attorney Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial, suportado naman ng defense team. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
9: Suportado ng defense counsel ni si Attorney Michael Poa ang pag-withdraw ng prosecution team sa pagharap ni Attorney Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Poa, hindi din inaasahan ng depensa ito at wala naman silang objection ukol dito.
10: That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things, but that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same.
9: Ayon pa kay Poa, hindi nakikita ng defense team na advantage ang pag-withdraw na ito kay Lopez at sinabing kahit sila rin ay hindi malayong magbawas din ng testigo lalo kung makita nila na hindi naman ito kailangan at magiging paulit-ulit lang.
10: But I think also na hindi din naman malayong mangyari kasi sa on the part of the defense na pag-turn naman namin if we think na corroborative at hindi naman namin kaya sa tingin namin hindi na kailangan mag-corroborate pa further is maaaring magbawas din kami.
9: Samantala, kinumpirma naman ni Poa na hindi kasama si Lopez sa mga nakalista naman sa defense na witness na posibleng humarap sa trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Top RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: Ken Toto Lindol.
6: Yenig ng magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island na sakop ng Sarangani, Davao Occidental. Bandang 11:49 kagabi, ayon sa FIVOX, may lalim itong 33 kilometro at tektonik ang pinagmulan. Naramdaman ng intensity 5 sa bayan ng Kiamba sa Sarangani, intensity 4 naman sa Palimbang Sultan Kudarat, intensity 3 sa Bagumbayan, Kalamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronc City sa Sultan Kudarat, gayon din sa bayan ng Makuso sa Basilan. Naramdaman naman ang intensity 2 sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kidapawan City, sa Milang, sa Cotabato, Colombo, Sultan Kudarat at Isabela City sa Basilan. Sabi ng FIVOX, ang lindol ay aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Samantala, binawi naman ng ahensya ang babala ng minor sea level disturbance sa Sarangani at General Santos City matapos na wala nang makitang pagbabago sa antas ng tubig sa karagatan.
4: Hinimok ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga residente sa baybay ng Claveria Masbate na manatiling alerto at mapagmatsyag sa galaw ng karagatan. Ito nga ay matapos maitala ng FIVOX ang earthquake swarm o serye ng lindol sa karagatang bahagi ng Claveria. Nasa 54 na lindol ang nai-record mula alas 8:52 ng umaga hanggang alas 4 kahapon ng hapon, kung saan naglalaro sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang lakas. Nilinaw naman po ng FIVOX na walang katiyakan na maghuhudyat ito ng mas malakas na lindol, kaya mas mainam pa rin maging alerto, lalo na yung mga nasa coastal area, para sa natural warning signs ng posibleng local tsunami. Patuloy na minomonitor ng ahensyang aktibidad sa lugar at magbibigay ng update kung kailangan.
6: Umabot na sa 23 ang bilang ng nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at nagdaang bagyong Inday. Ayon sa NDRRMC, sa nasabing bilang, isa pa lang ang kumpirmadong nasawi dahil sa sama ng panahon, habang patuloy pang bineberipika ang 22. 10 naman sa mga nasawi ay mula Soksarjen, 7 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2 sa Cagayan Valley Region at Northern Mindanao, 1 mula sa Western Visayas at Davao Region. Sa ngayon ay may 18 individual pang hinahanap, 8 pa rin ang naitalang sugatan dahil sa habagat at bagyo. Mahigit 166,000 pamilya naman o katumbas ng 782,000 ng mga individual ang naapektuhan ng sama ng panahon mula sa 12 rehiyon sa bansa.
4: Samantala, magkapatid, tinangay ng tubig baha sa o ng baha sa Bukidnon, isang patay at isang patuloy po ngayong hinahanap. Makibalita tayo mula kay Rajman Mark Micaballo ng Armen Malaybalay.
12: Patay na ng matagpuan ang 12 taong gulang na batang lalaki habang pinaghahanap pa ang 6 na taong gulang na nakababatang kapatid nito matapos tangayin ng malakas na tubig baha, partikular sa boundary area ng Barangay Dagat Kidavao, Valencia City at Barangay Lumintao sa bayan ng Quezon dito sa probinsya. Ayon sa report, patawid sa spillway sa isang dam sa lugar ang magkapatid sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng kanilang ama nang biglang bumulusok ang malakas na agos ng tubig baha, dahilan para tangayin ang magkapatid na lalaki. Himala namang nakaligtas ang ama ng dalawa ng makalangoy ito papunta sa gilid ng bahagi ng ilog. Kinaumagahan, natagpo ang patay ang 12 taong gulang na nakatatad ng kapatid, habang patuloy ngayon ang search and rescue operations paghanap sa 6 na taong gulang na bata. Lubos naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga biktima, lalo na ng ina na isang overseas Filipino worker o OFW. Sa ngayon, dinala na sa punerarya sa bayan ng San Fernando ang bangkay ng nakatatandang kapatid. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo, Tata Arimen.
11: RMN Weather Report.
6: Sa lagay ng panahon, humina ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Ayon sa DOST Pag-asa, iiral na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at sa mga susunod na araw ay sa karagatan na lamang ito makakaapekto. Ngayong araw, asahan ng bahagyang maulap o maulap na kalangitan sa Luzon, may tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Maliwalas na panahon naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao, kung saan posibleng maranasan ng mainit at maalinsangang panahon sa tanghali at hapon. Subalit pagdating po ng hapon hanggang gabi, malakas naman ang tsansa na umiral ang localized thunderstorms na magpapaulan sa naturang mga rehiyon. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang dalawang low pressure area na sakop ng kanilang monitoring domain, subalit wala namang direktang epekto sa Pilipinas.
13: RMN Network News.
4: May mangingisda namang nalunod matapos tumagilid ang sinasakyang bangka sa karagatan sa Lopez, Quezon. Makibalita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
13: RMN Network News.
14: Sa mangingisda ang iniulat na nawawala at pinaginalang nalunod sa karagatan ng barangay Hundagwa, Lopez, Quezon nitong Hulyo 13, taong kasalukuyan. Sa imbestigasyon, bandang alas 11 ng umaga nang umalis ng bahay ang biktimang si alias Renato Noscal Moreno, 51 anyos at presidente ng barangay Hundagwa para pakainin ang mga bangus sa fish cage. Bandang alas 11.40 ng umaga na tagpuan ang bangka nito na lumulutang at walang sakay. Batay sa testigo na si Jonathan Barcelon, biglang tumagilid ang bangka dahil sa malalakas na alon kaya nahulog sa tubig ang biktima. Sinusubukan pa nitong lumangoy pabalik sa bangka pero hindi lang umabot at tuloy ang nawala sa paningin. Ayon sa Lopez Municipal Police Station personnel, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sila sa search and rescue operation kasama ang Coast Guard, MDRRMO at mga local volunteers. Paalala ng mga otoridad sa mga mangingisda, iwasan muna ang pumalaot kung may malalakas na alon at tiyaking may kasamang kapwa mangingisda at life vest sa tuwing nasa dagat. Kasama mo sa Araman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
6: Diyan po sa Cebu, meron hong sanggol na nasugatan. Nahiwa ho yung daliri nung babasaging lalagyan ng kandila nung after hong mabinyagan, no? Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
15: Dismayado ang isang ginang matapos masugatan ang kamay ng kanyang isang taong gulang na anak dahil sa baso ng kandila na ginamit sa binyag sa isang simbahan sa munisipalidad ng Alegria sa southwest na bahagi ng Cebu. Sa social media post ng ina na may account name na Ivana, isinalaysay nito na noong Hulyo 5 ang binyag ng kanyang anak kasabay ng unang taong birthday nito sa parokya ng San Francisco Javier, kabayan ng Alegria. Nakabili na sana ito ng sariling personalized na candle na gagamitin sa binyag ng bata, ngunit binintahan ito ng parish office ng ibang kandila na nasa babasaging baso na siyang gagamitin para sa binyag. Nang magsimula na ang seremonya ay hindi sinasadyang nahawakan ng bata ang bibig ng glass candle na may matalas na bahagi kung kaya't nasugatan ang kamay nito. Dagdag pa ng ina, kahit na nagdurugo na ang kamay ng bata ay nagpatuloy pa rin ang seremonya na parang wala lang nangyari. Paliwanag ni Ivan na ipinost niya ang kanyang karanasan at tinagpan ito ang simbahan at ang Cebu Archdiocese dahil nagdulot ito ng matinding trauma sa kanila at upang maipaabot ang kanilang concerns at gawa ng paraan na ito ay hindi na maulit pa. Umaasa din si Ivana na maimbestigahan ang insidente at sana man lang ay makatanggap ng simpleng paghingi ng paumanhin mula sa simbahan dahil sa nangyari. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
13: RMN Network News.
6: Abangan sa aming pagbabalik, pulisya may persons of interest na sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental.
4: Technician ng isang radio station patay sa Pamaril sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
13: RMN Network News.
4: Maibundag sa Pilipinas, sa ito po.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
4: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
17: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: RMN Network News.
6: Balik sa mga balita, 7:21 ang oras ngayon. Hustisya ang panawagan ng grupo ng mga scientist na Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM sa pamamaslang sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon sa AGHAM, isang advocate si Dr. Carpenter sa pagprotekta ng Verde Island Passage at tumindig laban sa pagbuo ng mga gas project ng ilang malalaking business conglomerate noong 2024. Kaisa ang grupo sa pagdadalamhati sa pagkasawi ng American biologist kung saan ang naging pananaliksik nito ang naghudyat para ideklarang Center of Marine Shorefish Biodiversity in the World ang Verde Island Passage noong July 12 ng barilin sa ulo si Dr. Carpenter sa loob ng kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental matapos pasukin ng tatlong hindi patukoy na mga suspect.
18: RMN Network News.
4: Samantala, Special Investigation Task Group binuo para mapabilis ang investigasyon sa pagpatay sa American biologist sa Negros Oriental. Yun daw mga otoridad ay meron na pong persons of interest. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
19: Pinaigting ng Police Regional Office Negros Island Region ang investigasyon sa pamamarilo sa isang American biologist na si Dr. Kent Carpenter, 73 anyos at pagkasugat ng kanyang kasamang Pilipino sa Sitio Pook 3, Barangay Adyong Sibulan, Negros Oriental sa pamamagitan ng pagbuo ng Special Investigation Task Group upang matiyak ang mabilis na paglulutas ng kaso. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya sa mahigit kumulang alas 11 ng gabi noong Hulyo 12, tatlong hindi pa nakilalang mga lalaking suspek ang sahang pumasok sa tahanan ng biktima habang nanonood ito ng telebisyon. Isa sa mga suspek na may dalang baril ang umano ay bumaril sa ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasugatan naman ang 34 anyos na kasama niyang Pilipino sa insidente at kasalukuyang sumasailalim sa medical at forensic examination. Nagsasagawa na rin ang mga investigador ng backtracking at forward tracking operations kabilang ang pagsusuri ng posibleng CCTV footage, pakikipanayam sa mga saksi, validation ng intelligence at reconstruction ng mga galaw ng mga suspek bago at matapos ang insidente. Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng lead at motibo sa likod ng pag-atake. Pagtiyak naman ni Regional Director of Police Brigadier General Romano Cardino na sa kasalukuyan nakatuon ang pro-NIR sa pagbibigay ng hustisya at sa pagdadala sa mga responsable sa hukuman. Sa ngayon, may mga person of interest na mga otoridad at lahat ng mga impormasyon matatanggap ay ituturing na confidential. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tataka
18: RMN Network News.
6: Sa iba pang mga balita, investigasyon ng NBI sa Aurora tragedy na ikinasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo, formal nang tinapos ng ahensya. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ulip.
18: RMN Live Report.
20: Tapos na ng National Bureau of Investigation, NBI, ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes sa isang team building sa Aurora noong Hunyo. Una rito, inirekomenda ng NBI sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminala laban sa mga personalidad na sangkot sa pagkamataya ina Rene Paterponia at Divine Adili. Kasama na rito sila dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tom Baldwina at labing isang iba pa. Lumalabas investigasyon ng NBI na may probable cause para irekomenda ang mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at simple negligence resulting in homicide laban sa mga sangkot sa insidente. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natapos na ng NBI ang tungkulin nito at nasa DOJ na ang pagpapasya sa magiging resulta ng kaso. Anya nakapatay ang rekomendasyon ng NBI sa mga nakalap na ebidensya at umiiral na batas. Samantala, sinabi naman ng DOJ na tinagtama na nito ang mga rekomendasyong isinumita ng NBI at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasong naihain sa korte kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketbolista. Kasama mo sa DIG at RMN Manila, Radyoman Gerald, di ulit sa Talk RMN.
0: RMN Police Report.
4: Teka, meron pong isang technician ng radio station dyan sa Sultan Kudarat ang patay sa pamamaril. Makibalita tayo mula kay Radyoman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
21: Pinagbabarilang isang lalaking radio broadcaster technician na naganap alas 3:50 kahapon ng hapon sa bahagi ng Cotabato, Davao National Highway, Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa SKMPS, ang biktima ay kinilalang si Dennis Pido, 56 anyos, residente ng Pigkawayan sa North Cotabato. Ayon sa investigasyon ng otoridad, binabaybay noon ang biktima ang nasabing lugar sa kanyang Honda CRF 300 motorcycle na may plakang 880MTI na biglang sumulpot ang gunman sabay na pinaputukan. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima kung saan apat na basyo ang narecover sa crime scene mula sa hindi pa natutukoy na uri ng armas. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sultan Kudarat MPS para matukoy ang motibo at nasa likod ng nasabing pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Nanindigan si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok na hindi na bago ng mga napunang typographical error ang resulta ng kanilang investigasyon sa grave threats at inciting to sedition laban kay VP Sara Duterte. Sa pagulong ng ikalimang araw ng impeachment trial, kinwestiyon sa cross-examination ni Defense Counsel Mark Binluan kung posibleng maituring na paglabag sa due process ang mga nakitang mali, mga typo sa mga dokumento ng NBI. Paliwanag ni Lotok, hindi naman ito naka-apekto sa authenticity ng video evidence kung saan binanggit ng Vice Presidente ang mga pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker.
22: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists. Does not alter the fact that the Vice President uttered those statements. Does not alter the fact na ang NBI mayroong findings at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
6: Sa pagtatanong naman ni Attorney Amando Ligutan sa redirect examination, naniniwala si Lotok na may tuturing na betrayal of public trust ang naging pahayag ni Duterte na may kinausap itong assassin para ipapatay ang Pangulo.
23: Attorney Lotok, when the Vice President uttered in public that she already spoke to a person to kill the President, the First Lady, and the two others, as a lawyer, did the Vice President betray public trust?
24: Objection, Your Honor, that will call for a conclusion of law already. And Honor, as a lawyer, it will call also for his Honor, personal opinion.
25: If I do recall, the counsel were propounding questions on also Your issues Honor, may we of get a felony on the motion versus and the crime, what please. Is the penalty. I'm also asking the same line of questions, Your Honor. What is sauce for the goose should also be sauce for the gander, Your Honor.
26: A similar question was asked by the counsel for the respondent, and the witness may answer if he knows. If he knows.
22: Yes, Your Honor, as a lawyer.
23: She betrayed public trust.
22: Yes, Your Honor.
6: Samantala, nanindigan ng depensa na hindi banta ang mga binitawang pahayag ng pangalawang pangulo kundi sagot lamang sa question and answer portion ng online briefing.
4: Samantala, lumutang din po sa paglilitis ang Operation Romanov. Lagi nyo itong naririnig ngayon, yung puntang kampagpatay daw kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ito yung ginamit po ni Defense Counsel Mark Binluan bilang bahagi ng cross-examination kung saan nagbabala ang isang Princess Maui kay VP Sara laban sa sinasabing banta sa pamilya Duterte. Pero, ayon kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok, itinuring ang impormasyon bilang unvalidated at unreliable matapos hindi sumipot si Princess Maui para linawin ito.
26: Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov?
22: Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, Wala ako kaming validated na about Romanov operation.
26: But you watched this video, correct? So you heard it also during that time?
22: Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir.
26: So you heard it?
22: Nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung incident case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng incident case, hindi raw siya nag-appear.
26: Alright.
22: Kasi we want to clarify
26: with the permission.
4: Sa katunayan, sinabi po ni Lotok at ni Senator Judge Rafi Tulfo na unang ginamit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Operation Romanov para bigyan ng babala ang First Family sa Maisug Rally noong January 28, 2024.
1: Nataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni BP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte, when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
22: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari. I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
4: Napuna naman ni Senator Judge Ping Lacson kung bakit hindi naisama ang talumpati ni Baste Duterte sa investigasyon ng NBI sa banta sa buhay ng First Family.
22: Yes, Your Honor.
3: So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng Maisug.
22: Hindi po siya nakasama.
3: Sir. Bakit hindi nakasama? Open source din yun eh. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, threat against BP Sara. Yeah. Yun ang impression ko since last week. Ha?
22: Yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita
3: exactly
22: sa open
3: That's exactly my question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa First Family.
22: First Family, opo, Your Honor.
3: Oh, thank you.
4: Si Senator Judge Ping Lacson at NBI Regional Director Jeremy Lotok.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala umanong sapat na ebidensyang sumusuporta sa impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Duterte na matapos ang ika-apat na araw ng impeachment trial ay napatunayan lamang na hindi suportado ng anumang ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa pangalawang pangulo, hindi mapapalitan ang katotohanan ng paulit-ulit na pahayag na may banta, may assassin at ang paggawa ng mga tinawag niyang peking ebidensya. Sa halip ay nakasisira lamang ang ganitong mga hakbang sa integridad ng public institutions na papababa ng tiwala ng publiko. Ito'y pagsasayang anya ng pondo ng pamahalaan at humahad lang pa sa paghahanap ng katotohanan. Giit pa niya, ang isang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapanipaniwala at matibay ng mga ebidensya at hindi sa mga espekulasyon lamang o mga aligasyon na walang sapat na batayan.
4: Samantala, ang Meralco naman ay pinagpapatupad ng staggered o utay-utay na dagdag singil sa kuryente. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Conde Batak.
5: Pinagpapatupad ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Meralco ng staggered o pautay-utay na pagtaas sa singil sa kuryente. Ito'y matapos i-anunsyo ng Meralco na may dagdag na 34 na sentimo sa kada kilowatt hour ng singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. Ang kay Gatchalian ang naturang dagdag singil ay nagdudulot ng matinding financial distress sa mga Pilipino at mga maliliit na negosyante. Iginit ng senador na mahalaga mahigpit na oversight ng ERC para matiyak na ang distribution charges ay tama. kasama at patas. Kaugnay nito ay hinimok ni Gatchelian ng ERC na atasan ng Meralco na magpatupad ng pautay-utay na dagdag sa singil upang maprotektahan ang mga consumers mula sa price shocks. Binigyang diin ng mambabatas na marapat na isaalang-alang ng Meralco at ng iba pang stakeholders, hindi lang ang kanilang interes kundi pati na rin ang kapakanan ng mga consumers. Nauna ipinaliwanag ng Meralco na ang pagtaas sa electricity rate ay bunsod ng pagtaas sa generation charge, epekto ng Middle East conflict at pagtaas ng demand noong nakaraang buwan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Police Report.
6: Lalaking aktong nagkakatay ng tatlong aso arestado sa Baguio City. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
7: Tatlong kinatay na aso ang nadatna ng BCPO Station 4 kasamang iba't ibang unit nito sa Barangay Kias, Baguio City. Sa nasabing lugar, naabutan ng mga kapulisan ng isang 44 years old na lalaki sa aktong pagkitil at pagkakatay sa mga hayop. Ayon sa otoridad, sunog na at may gilit na sa leeg ang mga aso ng kanila itong datnan. Ayon kay Acting Station Commander Captain Ariel Silangawan ng BCPO Station 4, nahuli ang nasabing suspect at pansamantalang kinulong sa nasabing himpilan. Nahaharap ngayon ang suspect sa tatlong magkakahiwalay na kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 o Republic Act 8485. Sa ilalim ng batas, ang bawat paglabag ay may kaparusang hanggang 2 taong pagkakakulong. Umultang maaaring umabot sa 100,000 pesos depende sa magiging hatol ng korte. Sa panayam ng IFM News Baguio sa himpilan, napag-alaman ng aming team na nagpiansa na ang suspect. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa pakikipagtulong ng publiko at muling hinikayat ang mga mamamayan ng Baguio na agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kaso ng pang-aabuso sa mga hayop upang agad itong maaksunan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
4: Samantala, iniimbestigahan po, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI ang mga irregularidad sa pagpupondo sa isang sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac na ginamit pa sa 2019 Southeast Asian Games. Ang KNBI Director Melvin Matibag, nakatanggap sila ng impormasyong hindi sumailalim sa liquidation ang 10 bilyong pisong pondo para sa nasabing proyekto. Sinabi ni Matibag na itinayo ng isang Malaysian company ang sports complex para sa SEA Games nang hindi dumaan sa bidding at mabilis na ibinayad ang naturang halaga sa pamamagitan ng isang congressional insertion sa General Appropriations Act. Nilinaw naman ng opisyal na hiwalay ito sa kaso ng kontrobersyal na Golden Caldero o yung Olympic cauldron na nagkakahalaga ng mahigit 50 million pesos na iimbestigahan muli ng NBI. Bago gunitang si Senator Alan Peter Cayetano ang tumayong chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na siya nabang nangasiwa ng 2019 SEA Games.
8: Pangit din yung logo niyan eh.
4: Ay, ganun ba?
8: Ito yung mascot.
4: Ganun kalaki pero hindi maganda.
8: Pinakapangit na logo sa kasaysayan ng, grabe, ng sports.
2: RMN Network News.
6: Samantala, balita po sa Ibayong Dagat. Animang kumpirmadong patay matapos na sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Brussels, Belgium. Natagpuan ng mga bangkay sa loob ng isang na-stuck na elevator ng gusaling Oxy Tower. Umabot ng ilang oras ang operasyon bago tuluyang nabuksan ng mga bumbero ang elevator. Mabilis namang napula ang apoy, ngunit mabilis din umanong kumalat ang usok at init nito sa mga elevator shaft, kaya hindi ito gumana. Bukod sa mga namatay, dalawa rin ang dinala sa ospital matapos naman magtamo ng malalang paso sa katawan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng sunog.
4: Kasal na!
6: Sino?
4: Kasal si,
6: ah, okay.
4: Si Bea, saka si Vincent Ko, na Pure Gold. Diba? Taka, ano yun ang Pure Gold?
6: Branded, ah. Branded, ah.
4: Hindi, yun talaga eh. Yun talaga eh. Sige, talaman nga natin bakit chismis tayo kay Alex Porake. Alex!
9: Usap-usapan ngayon ay kinasal ng aktresa si Bea Alonzo sa businessman na si Vincent Ko. Ito'y matapos kumalat ang video ng showbiz columnist na si Oj Diaz na ipinost sa kanyang FB page kung saan binati niyang dalawa at sinabing may patunay siya sa pag-iisang dibdib ng mga ito. Anya, isang intimate wedding ang naganap sa Makati City Hall nitong July 13, araw ng Lunes. Tila kinumpirma naman ito ni Makati City Mayor Nancy Binay matapos siyang magbahagi ng ng larawan nila ni Bea sa kanyang Facebook page. Caption niya, Coffee with Coffee Mate, na may laughing emoji at may hashtag na One More Chance. Matatanda ang kinumpirma ng 38-year-old actress ang kanyang relasyon sa 46-year-old na si Ko noong 2025. Sinundan nito ng wedding bands na na-publish ng Parish Church sa Paco, Manila noong March, pero hindi nila kinumpirma engagement. Dalawang buwan matapos maisa publikong wedding dance, kumalat ang ulat ni kakasalang dalawa sa Spain, kung saan spotted ang close friend ni Bea na si Dimples at pamilya nito. Napabalita rin madidelay ang kasalang couple dahil sa issue ng prenuptial agreement. Sa ngayon, kumpirmasyon na lang mula kina Bea at Vincent ang hinihintay ng publiko bilang patunay na sila ikinasal na. Yan ang ating entertainment news, Alex Foracchia, The Pac or a Man.
8: Dapat yung mga ano nila, yung Ale. Mga souvenir,
4: uh-huh.
8: Dapat binili sa tindahan ni Aling Puring.
4: Oo nga.
8: At sumayin niyo po ang mga naungunang mga balita, Radyo Manzander, kaya Biyan.
4: Para pa naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
8: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa ato mga balita, kagabaran sa sa Sugbo mapadayon sa paghipos sa mga dangling o spaghetti wires diha sa kadalanan sa syudad. Samtang 51-anis nga lalaki nga nagmaneho sa e-bike para magpa-check up sa saka clinic sa Dolhon na tumbal lang og galit og nalatayan sa ligid gaging sugat nga dump truck kagahapon og nakabsan gid sa iyang kinabuhi. Samtang ato balita sa sports, Team Chu kumpiyansang mudaog kontra Errol Las Pence. Kinang headline sa atong mga balita.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cryptex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para bang tinatawag ako ng daga?
3: Si Kai Montanola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
5: Basta baon.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
7: Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bang tinatawag ako ng daga?
3: Kay Montanola, Nick. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
16: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamit ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If

0: kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
2: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: CBOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CBOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At oras karon, alas 7:50 na.

Lainghog na sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya para makinaog gag 200 pesos ka GCash. Sa baga mo appeal, kinanglan nga tubagon ninyo ang simple lang yung kayo na itong question. At ito na nigikuha niya sa itong mga balita. Huwag ang lain sa dimong buhaton nga gikinahanglan nga maka-follow, maka-like, maka-share sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo, kung yan yung tanahon, katog yung dunay blue nga mark check niya sa kilid sa ihang pangalan, ha? Muna isaktog yun or official Facebook page ni Attorney Rufiel. Na i-share po din niyo ang live karon nga programa ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Kaya diyan na ito makita o niya kung nakafollow baka sa ito nga promo mechanics. O niya para sad ma-share ni mo sa imong uban nga mga Facebook friends din ha. Baka kita, baka paminaw sa ito mga balita, mga komentaryo ni Attorney Rufiel. Guban pa nga mga balita ha. Yung maka-join sa itong DYHP Answer to Win promo. Okay, so yun yung buhaton, sakto katubag sa itong simple kay nga question plus. Kinahanglan nga, maka-follow ka sa ato nga promo mechanics. Like, follow, and share sa ito mga Facebook pages. And again, ang i-share sa programa po ni Attorney Rufiel, ha? Kining Straight to the Point.

Ato na yung balikan, karong taon-taon. Ah, kuan na lang, kanina lang. Showbiz na lang ta. Isa man tong actress, being bag-uhay palang yun nga nakasal sa saka civil wedding seremonya. Ang Mayors Makati mo ay nagkasal niya. Oo niya, kini nga actress po, mapaning unang ikataw kaniyan tong paghumanog engage, gitakda na tong kasal. Uy, waman madayon. Matod pa dun yung mga kakulian sa mga butang ang

0: sa nilang uyunan, no? Sarili pa sila magminyo. Pero kaghapon, na-surprise man ta, kaya na-confirm nga, na dayon gyud ay. Sa maning actress nga naminyo nga to sa ka-ilado nga negosyante dito sa kauluhan. May mga dagko nga mga grocery nga mga tindahan. Nga nagkatag sa lain-lain nga mga lugar sa Naso. Pero ang inyo lang, ang itubag, katurag yung actress, ha? Kinsa mani nga actress. Okay. Subi-subi sa tarot. Okay, dali. Ibutang dayon ang inyong mga tubag din sa comment section sa live nga program karon na 30 Rufila Street to the Point. Correct answer plus correct nga pagka-follow sa itong promo mechanics. Nagpaabot din nga 200 pesos nga GCash nga premyo. Ibalikan ta ni karon Toton. Pwede na mo makasend o gasugo din sa inyong mga tubag. Alas 7:53 na, pansadipa sa detalye sa itong mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede magka-apekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral set to advance at sabayin ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral set to advance may more than 25 nutrients from A to Z na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:54 na, arin na ta sa detalye sa itong mga balita. Ang kagabaras na kay Susubo mapadayon paghipos sa mga dangling o spaghetti wires sa kadalanan dili sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bulonos.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Ipadayon sa kagamhanan sa may sugbo ang paghipos sa mga dangling o spaghetti wires sa syudad. Pandili na ang Technical Infrastructure Committee kung DICN sa ngunan sa city government sa maong tahas. Ligaw kay mato ni Mayor Nestor Archival, labihang hinaya sa agi ni ini. Gusto sa mayor nga paspasan ang paghipos sa nagbitay ng mga wires dakpayan, ilabi na sa ruta sa sinulog sunod tuig. Kini panguluhan o niya sa Visayan Electric Company kung Deco. Mato ni Archival nga usa ka memorandum of agreement kung mawa ang giandam karon alang sa maong katuyuan.
4: The MOA is still going on. This month, mahumana to, Beko will be the one to be the in charge of removing all the spaghetti wires.
3: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang spaghetti wire eradication program sa kagamhanan sa bayan ng Sugod ngayon pang tuig 2018. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit na ko Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
7: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
8: Para bang pinatawag ako ng daga?
9: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
11: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYH sa Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug apil sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
12: Gigutom na ba?

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Diba na ito i-announce ang atong winner, ha? Sa DYHP Answer to Win promo. Arira ta sa ato balita sa sports. Yato ni sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Ligas. Linya na ito na karon. Kasama ni Edward. May buntag.
4: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatul kanyo sa DTX sa 500. Kumpiyansa si kaniya WBO welterweight champion na Tim Zhu nga iyang mapildino si Errol Spence sa ilang umaabot nga away sunod na simana. Mag-abot si Spence og si Zhu sa catchweight nga 158 pounds. Kainumduman nga si Spence, sobras tulo katuig nyo nga wala kini mo away human kini gipildi. Ginak-out ni adto ni Terence Crawford sa ilang unification na fight. Bas matod pa ni Tim Zhu nga walk in the park ang iyang umaabot nga away kontra ni Spence. Apan si Spence masaligon usab nga sa iyang pagbalik, no? Makakuha siya og kadaugan. Si Spence usas mga elite boxer, no? Kani